0: 5 minutos pasado las 8.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.
0: Kining ang balita Pilipinas sa Tugnanto sa BGY Enterprises Incorporated na nagabaligya ganis mga baterya motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dak Bayan sa Tagbilaran. Gipanghimakak ni Senator Francis Chase Escudero ang mga pasangil nga nakadawat siya og pabor sa politika tungod kini sa pagtambong sa session ni atong Hunyo 3 ug sa pagbalhin usab ngadto sa block nga gipanguluhan ni Senator Sherwin Gatchalian. Gisalikway sab sa senador ang laing nga pangangkon nga naimpluwensyahan sab siya sa Malacañang sa iyang desisyon nga mubalhin. Gipadayon usab niya ang iyang desisyon sa pagtambong sa session sa Senado ni adtong Hunyo 3 o niya gimaneho sa iyang katungdanan sa Constitution diin gidili niini ang Kamara sa pag-undang ug sobra tutok ka adlaw nga way pagtugot sa House of Representatives.
2: Posibleng mohangyo si Acting Senate President Sherwin Gatchalian og special session sa Senado ngadto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kini gumikan sa mga nalangan nga pagpasa sa mga balaod noon tungod sa sigig hulip og liderato sa Senado sa miaging mga semana. Mingon si Gatchalian nga kasamtang nila nga gitapos ang listahan sa mga balaod noon og mga appointment nga wa masikaso kon pananglit aprobahan ang special session sa Malacañang.
4: DYRD Radio Balita.
0: 7 minutos pasado las 8 dugang balita Pilipinas sumani ini.
3: D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service. Nikalindad nga servisyo, tungod nga ipalayuhan sa Goodyear. Nung awa karon, Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan Financial Painting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Gibana-bana nga 1.30 trillion pesos ang gigahin sa gobyerno alang kanis kalambuan sa sektor sa edukasyon karong tuiga. Gipahibaw sa kini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nga pagigpong sa third na commencement exercises sa West Visayas State University College of Law, din iyang ipasiugda ang kapahinungdanon sa padayon usab nga pagpamuhunan sa edukasyon aron usab mas mapalig-on ang sistema sa hustisya o kalambuan sa atong nasod. Ang presidente sa sayo pa mitaho nga ang nasudnong budget alang kini karong tuiga nagahin kini sa labing dako nga pundo sa kasaysayan alang kini sa edukasyon, mukabat sa 1.345 trillion pesos o 4.36 sa GDP ang pundo gamiton alang kini sa pag-recruit sa mga magtutudlo, pagbawi usab sa pagkat-on sa mga core subjects, mga programa sa pagkaon o niya nga nakabasik ini sa mga eskwelahan o pagtukod usab sa mga lawak saringan sa atong nasod.
4: Question ni Senador Ping Lacson, ang padayon nga pangangkon ni Senador Alan Peter Cayetano nga siya pagihapon ang Senate President. Suma pa ni Lacson nga dili na o wa na ilha si Cayetano nga Senate President. Lakip na niini ang palasyo, kongreso o sa mga abogado sa katilingban. May dugang si Lacson nga padayon si Cayetano sa paggamit siyang Facebook Live isip paagi sa pagtuki sa isyo sa Senado nga dili haom sa tradisyonal nga proseso sa deliberasyon sa plenaryo.
5: TYRD Radio Balita.
3: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani ini.
6: BYRD. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato wa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod, ito kadato sa Tire Queen na Goodyear Servitec, ikundira sa Iran ang airstrike sa Estados Unidos sa ilang mga radar o coastal surveillance sites. Gitawag na nga paglapas sa ceasefire deal tali sa US o Iran. Sa laing bahin, gidipinsahan usab sa US Central Command ang kaugalingong pinaagi usab sa pag-ingon nga gihimo ang pag-atake sa mga surveillance radar sites sa mga lugar aron usab mapugngan ang bisan unsa pag-atake sa mga barko nga moagi diha sa Strait of Hormuz. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
4: Sa nata sa basketball sa NBA, nakakuha og 2-0 nga labaw ang New York Knicks. Human gipildi nila ang San Antonio Spurs sa Game 2 sa NBA Finals. Kini nagtala sa score nga 105-104. Silang kadaogan, duha kadaog na lamang ang gikinahanglan sa New York Knicks para makuha ang ilang kinaunahang kampiyonato sukad pa ni atong 1973. Sa nata sa tennis, nakasood na sa finals sa si Pinay tennis player Alex Ayala sa Birmingham Open. Kinihuman niya gipildi sa Rebecca Masaruva sa Switzerland sa score nga size 2, 4 size o size 3. Sa balitang artista, niabot na sa 70 million pesos ang kasamtangang kita sa pelikulang Tayo sa Wakas sukad kinigipasalida sa mga sinihan ni atong Mayo 27. Ang maong pelikula sa Star Cinema gibidahan nila ni Donnie Pangilinan o Bel Mariano. Ubos kini sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana.
3: Bungti sa peso, itandis Duliano, pagkansalapis kalibutan ni mga gutlo.
4: Ang US dollar sa isintay 1 pesos, og 51 centavos, Japan yen 37 centavos, UK pound 80 pesos og 23 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 68 centavos, Canadian dollar 43 pesos og 46 centavos, Singapore dollar 47 pesos og 85 centavos, Australian dollar 41 pesos og 68 centavos, Saudi riyal 15 pesos og 99 centavos, UAE dirham 16 pesos og 34 centavos, Euro 69 pesos o 42 centavos.
3: Inyo na bate ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, dalan Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran. Agig pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
4: Gihigugma sa Ginoo ang katarong og hustisya. Makita sa tibuok kalibutan ang iyang gugma.
3: Maukanto ang nagbagang balita. Karumutangan nyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Sa nga nusab ni Sir Rachel James, kang kagawad, Jerry Cahes, sa nga tonga Tekunduri. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
4: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
3: Labing labas o kompleto ang balita din sa DYRD. May buntag. Balita.

0: 15 minutos pasado las 8.
1: Is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
2: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa Lagnat, Matic, Biogesic.
4: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
5: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
7: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
8: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
11: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
12: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
13: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
14: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay tanduay.
15: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
16: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
17: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
18: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics. Tayo

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New alaksan extra.
2: Extra paspas. Extra galing!
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Lahi, ragyad ka sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-Alpha to cover all vitamins.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
14: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
15: Alagang Unilab yan.
16: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Thank you so much.
1: Gikan sa DepEd Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Salamat sa mga report, Ray. The shooter Tutas, si Ray, mga kaigsoon nakatuto karon sa City Central School. Aron susihon mga kaigsoon, unsay kahimtang dito karon. Nining unang adlaw mga kaigsuunan sa pag-eskwela. Sa maong tulungaan o guban pang mga tulungaan din sa ato ang lalawigang Bulanon. Ray, may buntag?
3: Buntag. Yes, may buntag sa bong, no? Sa itong mga naminaw, sa itong tulungan sa inyo. Halagan, ano kanta, no? Dere sa Tagbilaran City Central Elementary School, no? Karong mga gutlua, no? Doon ay mga ginikanan, no? Kining nangabot, no? At ay karon pa, i-enroll nila ang ilang mga kining anak bisan og kining na humana ang enrollment period pero mudawat gyapon ang atong eskwelahan sa pagpanglista para sa mga enrollees o mga late enrollees kining bong no diri sa atong City Central Elementary School no pagpunta do dinhi atong abda no ang inspeksyon o no, may bisita mismo ang atong Schools Division Superintendent sa Ciudad de Tagbilaran sa City Division si Dr. Wilfrida Bungalos o niya apil na po no, naghimo sa kining monitoring karon sa atong mga estudyante sa mga classroom ang school principal nga si Prof. Pera kining si si Ma'am Principal Duroy no naghimo sa kiyang kalihukan no pag inspeksyon apil na ang mga kining magtutudlo din sa atong naibala no nga kining Tagbilaran na City Central Elementary School as of June 5 nga records nila doon na sila ay na-enroll nga 1,396 ka mga estudyante apil na nila ang ano po sa grade kining 6 no mas ubos ni no sa compared sa record sa miaging 2025-2026 school year nga naka-record og 1,733 no atong napangutan usa sa mga kining personnel din he no si Sir Ayan nga walay problema tubig kuryente no ang source ilang nga tubig dinhi is deep well no do na sila duha ka makina ang mga gigamit para maka-supply o tubig nito sa mga classroom nato dire sa Central School kining bong.
2: Mm-hmm. Ray, kung mag-isgota o kunhod sa enrollment no 1,396,1,733 kani adto. Pila ang ilang gi-expect nga enrollment day karong tuiga?
3: Mga gi-expect nila mga 1,400 plus kay matutuan ni Sir Ayan no din na pa gipaabot nila nga 100 no ka mga enrollees unya karon kasi gi pa magpangabot pod no gani usa sa mga ginikanan nga atong hinabi nga karon pa pod niya ipa-enroll din hi gikan sila sa kagira sa katibian no kay kalit lagi dunay mga kakulian mo no, nang ibalhin ang ilang bata din eh pag eskwela sa City Central Elementary School.
2: Ngayon dako kay agwatre kagabi kagahapon o karon 2025 o karon 2026 ako mag-isguta sa enrollment 1733 1396 or ibuta ta 1400 or 1500 baka unsay factor na kaingon ani re?
3: Wala usa sa ato mga sa ato pagkiginabi no ni information officer sa DepEd Bohol Division sa Sir Lupi Hubak so, sa mga yang gisulti diri nato sa diyang ato ning nahinabi no nga ang kining reducing factor ani rason na ni og sa obserbasyon pud sa uban no og mao yung obserbasyon niya no nga ang mga kining mga bag-ong menyo bitaw karon bong kanang wapay mga anak. Daghan kayong nakabantay ana no nga kini mga bagong menu no nga pay mga anak bitaw dugay na ninyo tag 5 years na wa pagay toy anak kay ngunana usa na sa mga natanawan nila no nga kining hinungdan kanong ni reduce ni ato mga bata.
2: Okay.
3: We have sa mga enrollees.
2: Okay. So pagkakaroon 1,396 mga 100 na lang ang ilang gi-expect nga madugang ani Ray.
3: Sakto na no nga doon na pay 100 nga ilang ipaabot no nga

0: dugang ani kay magsige pa man kun sila panawat ta kining bong.
1: Pagkakaroon na kaning 1396 nga na-enroll ray naana ni tanan sa SOL sa eskwelahan karon or wa pa pud mo balik ning uban ani human sa pag-enroll nila wa pa mo tungha ron.
0: Naana ni no naana ni dire kun niya kining Tagilar City Central Elementary School do naman pud ni sila speed center no kaning Tagilar City Central School Speed Center as of atong Friday June 5 na records nila nakalista ni sila og 140 no ka mga kining estudyante sa speed center kining vice bomb.
1: Kining giingon ni mo og 140 apil na ni sa 1396 o lahi po ni?
0: Si Parit ni no, kanilang City Central Elementary, grade 1 to grade 6 mo ni ang 1396 na record sila as of adtong Biyernes no. No niya na lahi po ni sa school speed center nga 140 students.
1: Unsa may kaning 140 ni saka ni us-us unsa man ni ray?
0: Ni parihan ni tanan no nang us-us ni sila ang record sa ni kay ang 140 nga speed center sa karon nga school year gikan sa 194 sa last school year. So ang trend ani nang us-us ni sila ang tanan nga mga kining eskwelahan no diri sa Tagbilaran no ang ilang sa elementary nag-reduce ni kining vice bog.
1: Tanaw mo ni rin no kay katong ilaha mga speculations lang tong ila no nga base na mga bagong magdiayon wa mga anak no? Kay base no daghan mga bata wa na ganahan mga eskwela ari nga base na nga daot na ni sila tungod baka ning cellphone or unsa lami enta ni tanawon pud rin no kun unsa joy rason ning nikunhod man ning mga enrollment karon.
0: Yes, tips no kay sa ato po mga nahinabi no dunay mga kining ginikanan do na po yung mga bata no nga mura og dili sila excited no sa pagbalik sa klase sa ato mga na istorya na to ba. Yeah, of course gin-carries yun na sa deep end nga mostly lang yun.
1: Okay,
0: so far ang seguridad ani huwag man po problema o niya doon naman po ni security personnel ang Tagilaran City Central Elementary School. Una na natong na-report no nga kining mong eskwelahan na tanan ng mga eskwelahan sa Bohol under sa Tagbilaran sa Division ready na kayo sa kining pag-abli sa klase karong adlaw. And sa first day yun sa klase sugod na po ni sila og klase of course at ila niya na ang pag-ila-ila no sa mga bata kining nga vice bomb.
1: Kamusta ang traffic ray? Nigsugod na ba pod ang ato ang taga city traffic o gaman sa traffic anang napita sa City Central?
0: Pagabot na to din no, daghang sakyanan pero kining moving man ang sakyanan okay ra kayo ang traffic ya, di kay makasol. And of course napoy mga ang mga bata umatabok, napoy mga ginikanan nga mauban of course kung kay eskwelahan man dunay kining pedestrian lane bisan to do gamay ra ni kay ang tikas nga side ani kay one way traffic maning kining in Burha, in Turalba Street, no? In Turalba Street, kining maong kalsada sa City Central, ang in Burha ani, ang right side ani, maoy ipaparkingan, pero doon ay portion ani, no? Nga dool sa gate nga, gibili ang pag-parking, no? Dito sa Pika side, mao ang clamping area.
1: Mm-hmm. Karon, why traffic officer nakita, Ana Ray?
0: Pag-abot na ko din hewa ko eh, nakita no, nga kining city traffic personnel. Tingali o wapan, basing naka, kining nakasalipod baka, pero pag ang mong traffic personnel, pero sa tanaw-tanaw na to, walay ako eh, nakita nga traffic personnel.
1: Basi ganina rato rin.
0: Pero pag-sod na to,
1: pag-abot sa mga
0: posible,
1: bata.
0: No, posible sa pag- posible sa pag mga alas 7 tingali atong time mga dihay traffic personnel pero pag sulod na to dihay security personnel nila tensa.
1: Okay Ray,
0: so mo ni ang sitwasyon karon no diri sa Tagbilaran City Central Elementary School. Ray, to pass ang friend mo further.
2: DYRD.
1: Salamat rin ya, the shooter tutas mga kaigsunan naghatag og hulagway sa City Central School. Din mga kaigsunan ang maong tulunghaan nagsugod na og klase karong adlaw, 1,396 ang na-enroll na mga igsuon. Og dunas lagi paabot nga 100 pa ka mga bata nga wa pa mo pa-enroll mga kaigsunan, wa pa mo balik no, mga kasagaran mga ingon anak ning Pinoy no, manumoy tumoy na. Apa na matikdan mga kaigsoon nga may kunhod ang maong enrollment na sa naging tuig 1,733 ka mga estudyante. Karon naaras mga 1,400 ilang banak-banak mga kaigsoon na. Nga ano ka ni? Nga nang us-us na wala magamag bata ang atong mga katawhan, mga kaigsoonan. Nadaot na ba ni sa birth control or wala ba ka mga school lagi yung mga kabataan? Apan dito sa Dabaw mga kaigsoonan karong adlaw, gikanselar ang unang eskwela tungod kay kusog kayo ang linog dito. Atong tanawon ni mga kaigsoonan kay mga estudyante dito sa Dabaw gipapauli tungod sa kusog nga linog. Igo na karong buntag sayo dito sa Dabaw mga kaigsoonan. Unya do na pagyud tsunami warning. Dito dapit sa Sarangani no? Ha? 7.8. Kusuga di kayo unsa man ang linog na siya? Nasa dagat nagagikan. So hadlok ni kay sa dagat nagagikan ang suna hadlok sa tsunami no. Mga kaigsoonan. So ato kuno ning subayon no, kun sa latest pud ani mga kaigsoonan. Kay didtong dapita wa mga kuan no, wa pauli. Tungod sa kahadlok baka post tsunami mga igsoon no. Kamusta ka po dito sa Dabaw karon no? Nga gitagbo sila mga kaigsoonan og linog nini nga pagbalik eskwela sa atong mga kabataan. Kaning Dabaw dali-dali linugon ng dapita do no. Amura man og sige tang kadungog og linugan ang dapita gyud nang Cotabato, Dabaw. Naduna ba kay koneksyon ang maong linog diri sa ato ang fault line diri sa Bohol mga kaigsoonan? Unsa kay kahimtang nini? Ato pre subayon karong buntaga mga igsoon dinhi sa atong pagpanaguban no, sanglit kining maong issue karon. Mura man og dabubod ni mga igsoon kay unang adlaw sa eskwela gilinog ang Dabaw. Apan din sa ato ang mga kaigsoonan, way linog, salamat kay watay linog. O ang ato mga kabataan mga kaigsoonan nga ng eskwela, imbalik na. Private o publiko nga eskwelahan karong adlaw, mga higala nagsugod sa unang adlaw sa ato ang pagtungha. No? O kamusta ka po ang ato ang plitihan mga kaigsoonan, na usob na ba ang plitihan? Labi na plitihan sa atong mga estudyante o unsa na iya. Purma niini mga kaigsuunan niining nagsayaw-sayaw nga presyo sa ato ang lana, nagsayaw-sayaw kuning ato ang mga plitihan karong panahon na ambot ang SP nakakuha na ba ni og solusyon unsaon ni pag-adjust mga kaigsuunan kuno galing adunay mga pagkunhod na sab sa presyo sa lana. Mga kaigsuunan kabahin niining maong linog dito sa Dabaw. Diin mga kaigsoonan, gitagbo ang Dabaw ug linog karong adlaw sa balik eskwela. Atong paminawon ang report gikan sa Bombo Radio Dabaw.
3: Mga kabombo, mao kani ang sitwasyon sa usa ka mall diri sa tuang dakbayan human nga masinati ang kusog nga pagtay-og sa linog. Mga kabombo, hugmak yod dako kaayo ang damage sa maong usa ka mall diri sa tua karon. Mga kabombo, makita nato nga grabe gyud, dako kayo ang damage. Dako kayo ang nahugno diri nga bahin sa usa ka mall makabombo. Ugmak gyud ang maunga dapkin diri karon sa usa ka mall. Gani noon wala may na report nga adunay nasamdan o unsa kay kabaluan. Alas 9 or 10 a.m. pa man mag-open ang atoang mga mall. Mga kabombo, so makita nato nga grabe gyud kakusog ang linog.
4: At sipi no, hindi sipi no.
1: Okay, mga kaigsoonan kabahin ni ini. na mall nga naguba mga kaigsunan dito sa Davao City, no? May gani kayo pa manood o trabaho baka nga itong mga katawahan. Si Engineer Nolan Evangelista, nasa itong linya mga kaigsunan, gikan sa Feebolks. Engineer, may buntag ka ni mo.
2: Hello, hello.
1: Yes, good morning, Engineer Nolan.
2: Good morning. Good morning sa tanang listeners sa Diverde.
1: Yes. Engineer, si...
2: Engineering, Angkor?
1: Yes, si Tibbs Bulisar. Bong Bulisar po. Bong Bulisar, Engineer.
2: Di man, maklaro.
1: Sir. Kana, maklaro na kunin mo, Engineer?
2: Di ka na, maklaro kay... Kanang di ako dapit sa South. Hagna ko.
1: Okay. Anyway, klaro ka kayo na ko, Engineer Nolan, no? Kamusta? Pwede ba na ito masaysay kung unsay sitwasyon? Unsa ning linuga nga ni igo karon? Unsa gikusga? O asa dapit tayo ni Engineer? Unsa connection aning maong linog din sa atong fault line sa Lalawigan sa Bohol? Engineer Nolan, sir.
2: Actually, pagdikod ang atong plot karon offshore of Sarangani, pero wapa tayo report kung unsay mga damages as at this moment of time, karong orasa.
1: Offshore of Sarangani, po din ito balikon, unsay gikusgon to Engineer Nolan, 7.8? Is that correct?
2: 7.8 ang magnitude, then most likely, huwag nga nga linog offshore, tsunami genic ni ang nature, pero wapa tayo report kung naabay tsunami na itabo or any damage sa inland sa Sarangani area?
1: Sarangani, Engineer Nolan, no, 7.8 magnitude sa offshore boat, ipasabot ang linog, ang epicenter sa linog, tuwa sa dagat?
2: Oh, dagat. Ngayon, ang energy nga girelease sa usa ka linog, mutrigger yung tsunami, pero sa karon wapatay na receive nga information.
1: So kaning linog ang gikusgon kung ikan sa dagat na mo-trigger og tsunami, pero wapatay at tsunami report nga na monitor na to?
2: Wala pa sir, wala.
1: Mm-hmm. Pila man ika kilometro, Engineer, gikan sa Baybayon sa Sarangani o unsa ka gilab mo ning maong linoga, Engineer?
2: Kamagin ang...
1: Kaning maong linog ang 7.8, unsa ni gikan, unsa gilab mo ni? Ang depth, ang gilab mo ninyo ang linuga?
2: Nasa 30 kilometers from the surface, 30 kilometers ang gilaw mo, 33.
1: From the surface, referring to the seabed, Engineer?
2: Seabed.
1: Mm-hmm. Unya, mag-isugot ang distansya, anigikan sa Sarangani? Horizontal?
2: Di ka, no, masabot.
1: Kana Engineer, masabot na kunin mo, Engineer. Okay, Engineer Nolan Evangelista, mga kaigsunan, ang ato ang taga Feebolks, hindagan ni sa hagna. Ang anong midagan makasahag na, Engineer, unsa itong gimonitor diha karon?
2: Sorry sir, di ka na, masabot sir, kaya imong audio di maklaro.
1: Okay, do, ano man na do?
2: Tawag balik, kaya di na ma-pick up imong audio.
1: Ano mo na doha? One-sided lang affair nito ba? Kusugay siya na ito. Kita hinay niya. Sige, ato na so yan mga kaigsunan. Initially, ito nakuha gikan ni Engineer Nolan ng Evangelista mga kaigsunan offshore of Sarangani, 7.8 magnitude ang ikusgon sa maong linog. Kaning maong linuga makapatsunami na ni. Okay, Engineer Nolan.
2: Clear.
1: Clear na? Okay, si Bong Bulisar po, Engineer, ang imong gika-istorya karon.
2: Bye, buntag.
1: Okay, Engineer, no, 7.8 magnitude, pila ni ka kilometro from the shoreline sa Sarangani, horizontal line, Engineer?
2: Nasa 50 siguro, sir, from kay ang trend sa ni is 100 kilometers kanang interface sa duha ka block. Morning itawag ang trend na sa 100, pero in between ni ang location sa kuan, kining epicenter sa linog karon.
1: So kaning 7.8 magnitude magka tsunami na ni apan wa patay report na kuha nga na tsunami na ba ang ditong lapita?
2: Possible kay tungod ko mabaw ba shallow ang position.
1: Oh 33 kilometers kaning 33 ka kilometro considered mabaw ra ni nga linog.
2: Oh mabaw ra kung atong i-considered o kanang ang classification niya sa source is trench.
1: Mhm. unsa may kanang relasyon aning Linuga fault line ani sa ato ang lalawigan sa Bohol, do na ba tay dali sumpay ni ining mao nga fault line, engineer?
2: Why relation na different atong mga active faults with respect sa inilihu karon layo-layo o different budget.
1: Okay. Ngano man ni engineer, what triggered this kanang line diyan sa Sarangani nga nalinog karong panahon na?
2: O maka record sa una katong 19 Moro Golf tsunami bitaw vice katong 1976 o Moro Golf. Relative siya pero ang signet niya is on the southern part sa Cotabato Trench, southern part fronting the Jensan and Sarangani.
1: So,
2: umay... 1976 diha to'y magnitude 8 man siguro to diyan dapita.
1: So kaning dapita kon mo imo igo kusog-kusog yon, ha. Offshore po to 1976, offshore po to, engineer.
2: Oh, offshore niya, create to siya tsunami then 5,000 ang namatay itong time.
1: Oy, Ginoo. Unya karon engineer, it's the same line nga may igo ni nagan, the same epicenter mao ni dapita.
2: Oh, southern part. So kaning mga boundary within naskilid sa Pilipinas sa Bais. Capable mo generate o kuan above 8 nga earthquake aning sa mga trenches nga from east and west sa Pilipinas.
1: Ngano man na, engineer?
2: Dagko siya black nga black. The longer the fault or longer yung fault system like katungwa na itabo sa 2011 sa Japan katung magnitude 9 naputo sa trench. So capable mo generate o kanang dinagko nga linog.
1: So kaneng giingog dagko nga black, engineer, mao ni ang mga bato dito sa ilawom, engineer, mga plates, mao ba na, engineer?
2: O consider na siya og mga plates. Boundary sa plates.
1: So kanu na tungod kay magko og mao ni mo molihok, magko gyud lagubo sa ilawom.
2: Oh, dagko gyud expected din na mga aftershocks pagidani nga dagko pod.
1: Unya, unsa may dapit nga posibleng gyud nga maigo kayo ani badly hit aning maong linuga karon? Sarangani, Davao.
2: Sarangani. Sarangani og Jensan.
1: Sarangani og Jensan. Mao ginay badly hit ani karong linuga. Bisan pag inland, engineer, mako gyud pag impact ang maong 7.8 bisag offshore
2: okay. Mesya. Ang Jensan is kuan siya intensity 7 siya kusog.
1: 7 ang Jensan, 7.8 ang kuha sa epicenter ng tuwa sa dagat, no? 50 kilometro long horizontal line, gikan sa shoreline, 33 kilometro sa ilalim.
2: Magnitude niya, 7.8. So muna, energy release sa linog.
1: Ang
2: pero
1: energy
2: ang
1: release.
2: Felt shaking is intensity 7 sa Jensan area.
1: So kusog na engineer, kanang intensity 7 ang shaking niya?
2: O kusog kay ang kaning ground formation sa Jensan Bays, lahar ang ground formation sa Jensan, so most likely loose ground, more shaking yung ma-experience sa area.
1: So,
2: kay lahar ang area.
1: So loose ang ground na yun, so shaking. Unsa may posibleng may tabo na musayaw lang ng mga building or mga lusno?
2: Na itindensya nga dagko cracking ng tabo anay kay nasa 7 na loose ground kay lahar ang area ang Jensan. So possible nga nagi nga damage ron nga mga building.
1: What exactly nahita may igo ni engineer usang orasa dyan ni karong buntag?
2: Alas city man yung nakabutang sa bulletin kapin
1: 7 EM no? Okay, so dili pa yung dugay no? Karo na pa sa panic mood baka ha or unsa kahit nahitabo ron dito sa atong area dito sa Sarangani o Jensan na engineer no. So mag-isigot ang lalawigan sa Bohol, dili ra konektado ni mga fault line ani, but do na bay posibilidad nga tungod ni ning maong linog dunay mga fault line ato nga murag maapektuhan molihok pod.
2: Sa distance niya kagawad abays di gyud makatarog sa atong mga local faulting kay medyo layo southern part naman sa Mindanao. Pero mao lagi di binantayan kay punta kay natay kanang mga active fault diri nga wa manglihok di southern part sa Bohol.
1: Layo ra ta ani pero unsa may igno nato kina duulan nga naa sa fault nato nga naa sa dagat pod engineer nga igno natong punga connected by sea engineer unsa man ang lapita?
2: ang kina mga duol na to kaning nasa eastern side kaning sa Surigao area na may trench dia niya the west side ang Negros trench kanang west side of Negros na diha pero wapod ni siya manglihok pod.
1: So in the Mindanao area, Engineer Nola, no, in the Mindanao area, unsa may closest fault line niya kanang na 7.8 karon de Sarangani?
2: The closest na to sa with respect sa Bohol Fault.
1: Dili, Mindanao lang magigaisgot mangag Surigao. Ang Surigao nga dool na to, ang Surigao dool ba ni Sarangani? Ang fault line?
2: With respect sa nilihok karon, ang kinadulan maura ng kuan kanang Cotabato Trench.
1: Kalang Cotabato Trench. So, mao ba ng Cotabato Trench nga magsigig lihok, magsigig linog, ng Dabao, mao ba na siya?
2: Lahe, different. Nasa southern part, vice, ang katang Dabao Trench, padong na nasa Indonesia.
1: Okay. So, dili maapektuhan tong mga murag siging linog-linog sa Dabao, Engineer? Layo ra?
2: Yeah. Every active fault, kanya-kanya na siya, characteristic vice, yun na sila magduhan. Na-sequence okay. Yun na siya. So, okay. Possible nga na-stress transfer, pero di yun na makaingon nga mo, maka-trigger in the future kung na-magay mga adjacent active fault.
1: So, ugnaan manggali mura o ma-inspired aning maong linuga, kanang Cotabato Trench?
2: Cotabato Trench and kanang Dabao, southern part area.
1: Southern part of Dabao, no? So maunay muraga most likely nga ma-connected aning maong linuga karon no 7.8 Engineer Nolan na unsay mga posibleng aftershocks unsay magnitude ka sa mga possible aftershocks ani
2: possible lang 6 sana magnitude 6
1: kanang 6 maka ground shaking pa na makatumba pa na og building engineer
2: strong category na strong category ang kuan 6
1: ang 6 so peligro paghihapon ang 6
2: ang structure, delikado gapon.
1: Delikado. So, inaning mga linuga, engineer, ang mga tao sa Sarangani o Cotabato area, Dabao, southern part, dapat manghawa na sa ilahang mga building engineer, Nolan?
2: Sa karon, wapa ko'y nakita, di ko maka-istorya o unsa ilang mga reaction karon o unsa ilang buhaton kay wapa mag-report vice karon at the moment. Kay traveling po ko padrong sa Mabini vice kay mag-inspection ko butangan o lain nga seismic station ditong dapita sa southeast of Bohol. Karon at the moment.
1: Unsa man na engineer na timing ng yung pag-anha or nianha ka na tungod aning linog aron to check our mga gadgets
2: din. No.
1: Na timing lang.
2: Modernization program ni sa P-Box mag-add ta og additional seismic station somewhere southeast of Bohol.
1: Okay. So, og naana na engineer, unsay naadiha kung naana na siya, unsay ma-detect na to engineer?
2: So, mo-increase atong capability of detection kay we're looking kanin mga ginagmay bitaw nga paglihok bitaw para ma-detect na to vice kay naamang din siya ginagmay magsugod before nga mudako. So, kung makuha na to ng ginagmay, so makapinpoint nga asa dapit ang critical nga mga active faults diri sa Bohol.
1: Okay. Nindot na engineer, no? O modernization na to. Pero dili, kaya kanara, napay umabot nga mga gadgets po ibutang na to, engineer, sa abang dapit.
2: So, naatay mga other geophysical instruments nga itaod yun sa Bohol. Na mga intensity meter, kanang global positioning system, GPS, to detect the kanang lihok nga ginagbay sa Bohol. Mauna yata yung pamutang. Pohon. Ang hagla, may next butangan.
1: Okay. So engineer balik ko na to with this kanang linog karon sa Sarangani di ta mabalaka ani sa Bohol engineer murag layo ra na to.
2: Layo ra ta vice layo ra na. Different acting faults na diha na pito.
1: Engineer Nolan salamat kayo from time to time munawag minimo to as we monitor this linog engineer Nolan aron na to makahatagtag pagpasabot nini ng atos tong mga katawhan. Salamat engineer Nolan Evangelista sir may buntag kanimo.
4: IAT, inyong alagad ta forever.
1: Engineer Nolan, ibang alista mga kaigsunan sa Feebolx. Og kaning 7.8 magnitude kusog na ni kayo, makapatsunami na ni mga kaigsunan. Apan, wa pa sa report kita, manginin kamot na mga kaigsunan nga makakuha ta kung saan ay latest po nini. Busy kayo, wa tayo makontak. mga kaigsoonan natong gi-monitor kani kusog kaayo 7.8. Karin 7.8 nanukad ni sa dagat, mga kaigsoonan, ang epicenter aniwa sa yuta kundili tuwa sa dagat, ha? Pero yuta gud gihapon ang ilaw ng dagat, mga kaigsoonan. Kanang dagat gikan sa seabed, kanang yuta sa dagat 33 ka kilometros ang gilabmon sa maong epicenter. Mako ni nga linog tungod kay magko kayo nga bloke, mga kaigsoonan, sa bato. Imagina, mga kaigsoonan, mo palit kag ice na usa ka bloke na itunga ka bloke kanang dagko nga bloke maoy maunay nilihok, maunay nagkarambulas ilang, maunay may lagubo kay nangahog, mga kaigsoonan, no? So mako kay lagubo, pareha ra gud punag tawo nga mako og gamay, katong tawo nga maoy muhagbong og hagdanan mako og lagubo, ha? Pero katong bata mahagbong o gamay rag lagubo, ama ora puning linog, mako nga lagubo tungod kay magko kay kanog plates na diha, mga kaigsoonan, kanang maong area diha. So maoy milihok, so gan lagubo yung tamantaman mo ng 7.8 ang magnitude ang energy released, mga kaigsoonan, mao nga makakos ni tsunami. Nana ba ang tsunami? Ato ko nung tanawon do, kung basin na tsunami na ang maong dapit, nining maong mga orasa. Atong gipanawag, mga kaigsoonan, no? Nakatawag na ta sa Ildream dito, apan na busy kayo. Murag naka, ang Jinsan, mga kaigsoonan, nakadipo-dipo po na nga itong mga kontak dito karon, no? Sa Jinsan, mga higala. Areas affected, body affected na ini, mga kaigsoonan, mauning Sarangani o kanyang Cotabato, ha? Daghan lang kayo mga Bulanon diya, do? Ano ang Cotabato, do? Ha? Sarangani, di ba taga? Sarangani, Manas Manipacquiao? Oo. Oh. Kamusta ka ang mansyon ni Manny Pacquiao dito, mga kaigsoonan? Ato ni subayon karon, mga higala, doon na nakita 4 minuto suma nakalabay ng alas 9. Balik eskwela karong adlaw, apan gitagbo og linog, mga kaigsoonan, ang Sarangani o ang Cotabato areas. Nining maong adlaw karon nga Lunes, 7.8, mga kaigsoonan. Kung maghimo ni siya og mga aftershock, naanis sa mga magnitude 6. Strong gihapon na, kusog gihapon ng 6, mga higala. Tayo gihapon na, hugmo gihapon ng mga gabok-gabok na building na. Pagkakaroon, doon na tayo nakuha sa Bumbo Radio, mga higala, initial report. Diin doon na yung mall nga murag na nga hagbong tong tuas-taas nga building, no? Mga eskulahan po, nana? Asa dapita, ma? Matanog, Davao del Sur. Ha? Hugmo po. 5.7.8 kusog na kayo, mga kaigsoonan, no? So nahugmo po, may gani kay wa pa yung mga bata ni abot at tudok, alas 7 pa, no? Hadlok sa tanan at to, og nangabot na ang mga kabataan. Atong balikan, mga kaigsoonan, ang Bumbo Radio Davao, kung saan ay latest, mga kaigsoonan, kabahin ining maong 7.8 na magnitude nga linog dito sa Sarangani, offshore of Sarangani, mga igsoon. Atong paminawon ang Bumbo Radio Davao.
5: Nga pagahimoon, no? Mutuyok pa man ang atong autoridad ani. So taon kung asang dapita gayon ang damage, and then mukasan na ni og mga advisory do naman gud na mga ipadikit diha, no, nga mga sticker, no, kung red meaning critical gyud na siya, bawal na siya sudan, do na yellow, do na green, no, kung green safe na siya, no. So sa karon ang atuang mga reporters, no, paingon dito sa Vivaldi Residences, usa sa mga tag-asking a building, and then sa Coastal Road usab, Coastal Road Bridge, no, traffic kayo ang mga kadalanan karon gumikan kay pangadtungari, no, ang mga sakyanan kay lagi ang uban pod gusto nang mamauli silang panimalay, pero di gyapon ka kumpiyansahan, ha, ang mga kuan nato, panimalay nato, no, kay atabasayod ba gibilin nato kagani, ha, kay gyato na mga kabataan niya pagbalik nato basig aduna po yung mga damages. Okay, so sa karon galibot ang ato ang mga reporters, no, diri sa may Abreeza Mall, diri sa may Vivaldi Residences, mga dagkong building sa coastal area, kay ang sitwasyon sa kadagatan, no, padayon pud nga ginassess. Apan sa initial information coming from our authorities, no major damage ang natala, no, dinhi sa atuang dakbayan. And then nagpagawas daw advisory ng atong lokal nga pangamahanan, kanselado ang tanang klase sa mga kabataan, o maingon man ang mga government employees, no, wala nang gitugtan pa, no, nga makabalik sa ilang mga trabaho tungod kinagapadayon karon ang damage assessment, mga kabombo. Okay, mao na sitwasyon dinhi sa Davao City ang mga may initial lang na report na may damage gayod dinhi sa Mabini National High School, sa may Matanao National High School na hugno, pero abandonadong building na to. Ug apektado usab no ang katog ila mismong building gyud as a whole, dunay nahugmak no ga portion magkabamo. Mao na so far unya wa pay natala diri nga mga nasamdan sa kining pagkahugmak mga kabombo no. Sa naiskutan ka mga struktura, dili man puntanan yun, no? Portion lamang ang kinini ang nahugmak, no? So, morning murag medyo dako-dako, no? Medyo makonsidera na to, no? Nga major, nga nadaot din ha sa may Matanao, Davao del Sur. Sa Davao City, walay natala pa karon nga major, ha? Davao City. Sa Davao del Sur, dito sa Matanao, mao tong medyo major-major na, no? Kato nahugmak kining school building. Meanwhile, sa General Santos, mao ni dinhi ang critical kayo. Oh, kay ato na lang ginakuan karon hulat no ang mga verification kay kasagsagan nga ga-operate na ang mga malls unya kining RD Plaza nga kung asa nay mutang dito ang usa ka radio station og kining Jollibee diha sa Pindaton. Diha sa RD Plaza sentrong bahay no sa kuan siya sa City Plaza. Unsay pangalan na no Plaza General no di sa General Santos di na saga dugukan kada sa mga tawo man ang nahugmak no katong Jollibee oh kita nyo sus grabe ako lang wa pa nakagawas ang mga tawo dito ba no may mga empleyado diyan sa fast food chain kana nahinaot lang gyud kita no naghinaot lang kita nga wala mga daotan nga mga pangitabo nga may mga natrap diha ba kabombo nga mga tawo. Pero ay kita masayod pa no ato nang parang gina-assess kay lagi may radio operation no ang kanang establishment di taas kay radio guna unya sa ubos nga bahin dugukanan sa mga tawo kay Jollibee kuan no establishment no so mao na siyang nahugmak mga kabombo unya ang SM Malls di sa General Santos usab dunay dako nga portion niya mga kabombo nga nahugmak usab. So, mauna ang pinaka-critical diha. O gatong MGM Mall. Murag Shoppers Mall yun na diha. Nahugmak usab mga kabombo, no? O, kita nyo ang image sa SM. So, basta-basta. Dako kayo nga damage mga kabombo. So, singa na nga mga damage. Doon na pa yung mga posting na nagakuha na, nagaslant. Pagkatang nakuha ang damage karon ang daang kininga General Santos magkabombo ng kininga doon lang yun sa epicentro na ini nga naisgutan nga linog magkabombo. No? Balikan lang mang nato nga ang epicentro sa naisgutan nga linog magkabombo din sa may General Santos kini. Okay? Sa Sarangani actually, no? Pero ang pinakadool nga naana siya sa Intensity 7 ang General Santos mga Sukinting Paminaw. No? So that's why ingana na lamang ang nakita diha nga mga dagko nga mga damage dinha sa Gensan mga kabombo, no? So padayon na nga tuwa ang pag-assess, ini nga mao nga kahimtang karon. Sa kining mga na damage. Be atong silipon usab ang sitwasyon sa kadagatan. Diri sa lens number 1, lens number 2, number 3, number 4. Okay, so naimong hapsay sa Gyapon ang tud karon mga kababong sitwasyon sa kadagatan kay nakamuntar ang mga dagko nga mga camera diri sa Davao City dito sa Coastal Road area. Okay? So sa coastal area ni mga kabombo ha nga walay dagko nga mga katikaran dinhi. Kini nga tuwa gaba kuan sitwasyon sa karagatan. Magamping tanan mga kabombo kay matag karon og unya do nang kita nasinitian sa Gyapon nga mga pagalinog ha. Mga kabombo. So okay, nagapadayon karon mga kabombo ang assessment sa tuwa gaba kinini ang awtoridad. Sublion ko ha ang may dako nga mga damage diri natala sa General Santos o kasikbit usab gabaga areas tungod ni ining linog mga kabombo. Hmm. Okay. Sitwasyon sa Jollibee no sa Kasamtangan. Human nga mahugno ang naiskutan nga establishment Jollibee kuan, Jollibee Jensen, pendaton na branch nila. RD Plaza, mao ni kagani atong napakita. So mao na siyang kasamtangan sitwasyon niya. Mga kabombo nga kung asa makita diya no mga kabilya, no. Sus di basta-basta. Wag yun, no? Hugmak yun mga kabombo. Hmm? Unya, for sure doon na yung mga tao na di sa sulod kay 24/7 ang operation ni Anang Kwan eh. Fast food nga na eh. So, sa tanan nga higayon, naagay tao di ha. 24/7 ko ng operation. Hmm? O ang kanang operation sa kanang live radio, no? Oh, nakita man na diya, oh, ang footage niya, oh, wala yun, hugnog yun mga kabombo. Oh? Sus. Pero makita man nga ang mga ingani mo ng evaluation diya, oh. Sa nakita nato, sa nakakuha sa footage, ang tao na na siya sa gawas, di ba? Murag naga-video na lang siya sa palibot ba? Ang tao nga nakakuha nini nga maong footage. Hmm? Na na siya sa gawas meaning nakagawas na sila nitong tungura, naga-capture na lang siya sa mga pangitabo sa palibot, saka pa nahugmak kana nga maong building diya sa RD Plaza sa General Santos City. So sa ato pa, bay mga adjustment na nga tingali nakagawas na na no, katong tao dito sa sulod. No? Mao na siya ang ato nga mga pagbasa sa sitwasyon. Kay gani, kining nakakuha nini nga maong camera o nining maong footage, na naman siya sa gawas. Kauban naman siya dito sa mga tao nga nagatabon silang ulo, nasa mga safe area. No? Okay, so so makita mga kabombo ha ang nahugno. So debris na lang karon na apektuhan ang linyas kuryente. Okay? Sus. Pagkada kong damage ni. Para na tong ginaverifika no kay tingali dunay tao mga kabombo nga naaha sa naiskutang building or basi nakagawas na po no. Unta nakagawas na. Kay hugno manggod no dos andanas manggod nga gambalay na no sa taas o sa ka radio company o sa ka fast food the chain na sa ubos nga bahin. Okay, so mao kini ang kasamtang sitwasyon and then dili gyapon ka kumbiyansaan mga kabombo ha kay doon nagyapon mga aftershock nga tuwan na sanatian hangtod sa kasamtangan. Okay, 17 minutos na milabay sa alas 9 sa buntag. Again, kini sa epicenter ni, no, diha sa may Surangani, sa Soxargen area, and then ang nasa intensity 7, mao ang General Santos. So meaning, dito gyud ang epicenter ni, that's why, no, so simba ko yung taon. Ampo na gyud ta, mga kabombo. So may mga kini ni ang kapamilya, no, dito sa General Santos. Kamusta ho nato sila? Okay lang ba sila dito? Naabas sila sa luwas gyapon nga kwan? Kahimtang? Hmm? Kay usa ka school building man gani NDDU. Dili na sila noon nga kanabang dili maayo ang pagkatukod silang building, no? Notre Dame of the Jangas University. Apan usa ka school building nila hugmak mga kabombo. Oh? Unya balik eskwela ra ba ang mga kabataan? No? Sus. Sao naman yung tao na, eh, no? O sa'yo mga kabombo, makakwanta ba, no? Doon yung mga medyo, o sa'yo mga out of words kita, may kanagi sa mga tendency.
1: Mga kaigsunan, mao kato ang Bumbo Radio Davao, naghatag og assessment paghulagway usab mga kaigsunan na Jollibee, na building dito mga igsoon sa General Santos. Uy, Ginoo ko. Aduha kandana nga building na ang ibaw niya Lab Radio sa Murag FM Station dili to mga kaigsoonan. Nahugmo gyud. O nya ting pamahaw la ba gyud todo kay Jollibee na amgyud na sayo magyud nang mga onang mga tao dili ana og 24 oras to di nagi mga tao to. The customers and the crew. Usa ka radio station na ana jud tong mga tao pud ato announcer og mga technician mga kaigsoonan. Naitapad ng simbahan do nga nakita sa mga kanang nakakuha sa video wa mura magwa maunsa or sawa pa matumba ang Jollibee nakuha ang picture tong simbahan nya human gini gibalik ang iyang cellphone dito sa Jollibee na hugmo na nang sakay na hitabo pud sa simbahan dunay eskolahan na hugmo mga kaigsoonan na ay Jollibee nga building na apil niya na ang registration sa taas General Santos mga igsoon matud pa ni Engineer Nolan Evangelista mao gini duol kayo mga igsoon no? Ang Sarangani di ba kare Sarangani part of Cotabato Minnesota do no murag hinsipak na himong probinsya unya Alabel no ang iyang kuan ani ang iyang kapital no ang Cotabato ang iyang kapital unsang north unsang Cotabato ning kuan do General Santos lahi po ning Cotabato tingali daghan man ning Cotabato anay Cotabato City nga Cotabato ang probinsya o kani siya General Santos mga kaigsoonan daghan sa mong mga bulanon labag yun aning dapita daghan sa mong tagaluway aning dapita labag yun mga kaigsoonan no? Kamusta ka sila karong mga panahuna dito mga kaigsoonan 7.8 nga magnitude offshore to sa dagat ni mga kaigsoonan nagikan ang maong linog taliwa sa kadagatan mga 50 kilometros gikan sa baybayon sa Sarangani ato adito mga kaigsoonan going down mga 33 ka kilometros ang gilabmon gikan sa seabed kanang yuta sa dagat mga kaigsoonan na pamay dagat ba pila ka kilometro po nang gilabmon sa dagat naapod ang seabed mga kaigsoonan dito ang 33 ka kilometros ang Davao City dili kayo dako gamit or wa kayo mga kaigsoonan ang Cotabato gyud no ang General Santos mo na gitutukan nato karon kay tuwa dito ang mga dagko nga damyos mga kaigsoonan na so far sa atong nahibaw-an sa mga account sa taga Bumbo Radio Davao mga igsoon mobalik ta karon tuod dugang kasayuran kabahin ni ato ipadangat human ining pipila ka pahinumdum standby
4: IATF inyong alagad ta forever.
1: Oras sa 19 minuto sa manakalabay ng alas 9.
6: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
8: Takna, atod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterian motorite o na construction material. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tagbilaran.
9: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
10: Where?
9: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
11: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
12: Time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
13: Time check is brought to you by Parex B Complex. Wala ang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
14: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
15: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
17: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
18: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
19: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
20: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
21: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
22: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
23: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
24: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
25: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
26: Ung kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
27: Unsa ang ambisyon nimo?
28: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: DJX 500.
1: DJX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
9: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
0: Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Kahit itanong mo sa doktor.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
12: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
12: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
12: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
14: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
15: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
12: Naulian na ka, ma?
13: Gahapon pa!
12: Ah, kuya, waoy!
14: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
17: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
18: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanay.

0: Balik na sa tong tulumanon ninyong alagad ng adlaw nga Lunes, mga kaigsunan, na pizza 8 bulan sa Hunyo. What a day to remember, mga kaigsunan. Unang adlaw sa eskwela, gilinog ta, porbida. Initial reports, mga kaigsunan, nagkanayon nga daghan ang nangahugmo nga building dito sa General Santos City. Ang General Santos City, mga kaigsunan, silingan rin sa Rangani, dool rin kaayong mga kaigsunan pod sa epicenter sa maong linog na 7.8 in magnitude, mga kaigsunan. Diin sa mga footages nga itong nakita na ito ang usaka building nga ito adito sa ground floor ang Jollibee. Ang second floor ito adito ang usaka radio station nga Lab Radio na hugmo, mga kaigsunan. Doon ay mga eskulahan usab nga nangahugmo, mga kaigsunan, dito dapita sa General Santos City. Dito sa Davao, doon ay ginagmay nga mga kasikas dito, mga higala, Mabini, Matanaw, nga mga areas, nangadawat po ng ilahang mga eskulahan dito nga dapita. Mga kaigsuunan, na posible nga dako pa nga damyos, tungod kay dako, kusog ka nga linog, kusog pa sa tuwa din is Bohol. Ang ato din is Bohol, 7.2 lang, kani 7.8 mga egsuon. Ang mga aftershocks nini, tingali mo abot pa mga 7, no? 6 baka, no? So, gisaka na?
1: Oh. Gisaka na nila?
0: Gisaka na nila sa report sa ABCBN? Oh, ato ning paminawon, no? Kung saan na po yung latest, mga kaigsunan, no? Sa nangakuha po sa mga national news, kabahay ni ining dako nga trahedya karong adlaw, mga higala sa atong nasod ng Pilipinon, ato mga igsuong Pilipino tuwa dito sa Sarangani, Mindanao, mga higala, dito sa southern part of that area. Silingan ani ang mga nasod sa

0: Indonesia, dool na tanan na pita, mga kaigsunan. Ang reports na kanayon nga daghan pong mga kabataan karon nga pag-abot sa eskulahan nila, gilinog sila og nang gawas. Og makita nimo nga nagamit nila ang ilahang mga gipangtun-an sa mga earthquake drill, mga higala. Mugdong sa gawas, mukupo. So natun-an mga kaigsunan, no, sa ato ang mga kabataan po dugun sa how to respond to a situation like that, mga higala, nga kusog sa tanan ang linog. Atong iyan po mga igsoon, no, ang atong mga igsoong Pilipino ang ato adito karon. Na kamusta ka sila? Kamusta ka mga bulanon? Daghan kayo kaning Cotabato, pulos, halos pulos bulanon ng mga tao na, mga kaigsoonan, no. Kamusta ka ang ilang kahimtang dito karon, mga higala? Samtang kita nagpaabot pa sa uban natong mga news feeds, mga kaigsoonan, no. Kabahin ining maong report sa linog at sang timbayaon ng uban natong mga igsoon pod nga naa dinhi sa Facebook karon. Naminaw na to sa atong tulumanon si Teofilo BC, Lord Jesus Christ, have mercy. Yes, si Mark Magas, Sir Tibbs, dindot unta og dito sa Congress ang linog. O, galinog dito ron, kaya tuwa dito ang Senado investigation sa Blue Ribbon under Erwin Tulfo. Si Albino Manlangit Nesperos, good morning, Vice Tibbs, watching live from Poblacion Westic, Katigbian. Salamat, Albino. Si Betty Matiga Humawid, good morning, Sir Tibbs, pray for Cotabato. Maribik Aranwis Arandid. Good morning mga sir, watching from Baking Dos, Dawi. Salamat kay Maribik. Luuya man to sila na apektuhan sa linog. Atong ngayon po ha. Dudong Jetro Manilio sa Ridulia, maayong buntag kanimo. And Doors Kaluyong is watching from Corelia. Salamat Doors. Maayong buntag usab ng tukang Doki Pond, mayong buntag Sir Tibbs, o mayong buntag ni Albien humana na to ni Great Jesus, si Jesus Hanuyan Mihias Jr. Good morning DYRD, Boholang Kasaligan, God bless sir. Watching from Abhilan Kandihay Bohol. Si Delphin Sumampong, linog sa Dabao, kusog Fernando Apiliani, salamat andot kagawad. Sa Bilimpia, may buntag kanimo. Okay. Si sa payuban atong na tuang Facebook karon. Salamat kayo ha sa inyong pagtubay ning atong tulumanon. John Mark Chungson, good morning Lubgob, Sibilya, Bohol, Purok, Ilaod. Salamat nimo diha John Mark. Ni Riza, watching live from China, sir. Freeport, Mindanao. Salamat kayo Riza, ha? Watching in China karong panahon na mga kaigsuunan. 41 minuto sa mga kalabayang alas 9 mga kaigsuunan. Atong gipaningkamutan nga makuha pa ang uban ato mga detalye sa mga report kabahin ining linog dito karon sa Sarangani, Mindanao, mga higala, southern part ni sa Mindanao. Og tuwa dito ang maong linog nga 7.8 mga kaigsuunan. Wata ka dungog og dunay tsunami do, no? Pero potential on that to kay kusog naman, no? Oh, nay warning sa tsunami. So marang mga tao dito na nagan mga kaigsunan kay liman ka ang linog tuas da taliwa sa dagat nagagikan, no? So da potential of naay tsunami, kusog mga kaigsunan, no, nga ang maong po ang maong posibilidad. Apan wa patay report 1976 dunay ako kayong kuan dito 5,000 ka mga tao ang nangamatay ditong napita mga kaigsuunan na the same area, the same area nga naglinog karong adlaw in 1976 galinog sad na mga kaigsuunan, oh, diin may abot ngadto sa mga 5,000 ang patay, ha? That was 1976, gani atong mga panahon na do gamay pagtaw do, ha, di padaghan ang mga tao atong panahon na, pero niabot nag 5,000 ang nangamatay, no. Karon ka mga kaigsoonan, wata mag-ihap nga mo apa sa 5,000, pero murag tanaw na to do, murag na adjoy ma ipit atong linoga do. Di man ka Jollibee building, ha, Jollibee sa Cotabato, General Santos, mga higala, nahugmo. Unya alasite guna mga kaigsoonan tingkao na, ha. So daghan ng mga customer tele dito nga padung pa mo trabaho baka or unsa bay lang nga nanood atong mga orasa, ha. Kamusta ka kilid ng simbahan, no? Kaya wa man to mahugmo pa sa wa baka to maapil po kahugmo do. Na murag simbahan sa kilid atong dapita sa Jollibee, no? Oh, ato kuno nga subayo na JC, ampak maing buntag kanimo ni ni Z la kahapon kain maing buntag Sir Chief watching from Lila Bohol si Litoy Asilo ampo na lang ta Sir Chiefs ngaway mga matay maulagi to good morning to Roger Miloria in Kanapnapan Corilla from George Caloyong ala sige sa payuban atong mga mensahe dire mga kaigsunan atong Sir, atong iampo ang mga igsuon natong Pilipino dito karon. Sigurado ko na agyoy na nga ipit nila. Kekusog ka itong linuga 7.8. Maulagi. Sigurado dito taan ang napita po mga kaigsuna, no? Kita diri 7.2. Kung natong balikan ang panahon nga kita na igo po mga kaigsuna, no? Oktubre. Daghan pong damyos, dako po kayo. O kadaot ang nahiaguman. Apil ang kamatayon sa atong mga katawhan. Mao na mga kaigsuunan ang linog, wa pay teknolohiya mga kaigsuunan nga mo predict karos ang linog moabot. Pero nahibaw ang ato ang pinagi sa science nahibaw ta nga kaning area potential ni nga maglinog. Mao ra nay atong nahibawan. Nahibaw ta nga kanang area na ay fault line. Nahibaw ta nga kaning area wa ni maglihok. Nahibaw ta nga kaning mao nga fault line nagsigig lihok ginagmay. Hibaw ta ni ana. Pero kanusa mo buto mga kaigsuunan, kanusa mo lagubo ng mga plates diha sa ilawang, kana mo iwata kahibaw. Dili pares bagyo, nga mamonitor na to, nga ang bagyo na nas Pacific, ang bagyo misud na sa area of responsibility, ang bagyo mo abot aning mga orasa din sa tua, hibaw ta. Pero kaning linog mga kaigsuunan, maura ni ang duwa yun na to, mahibaw eh, kung na kanusa yun ni mo igo, no? Makamonitor lang tanga naa sila ana pero wata mahibaw kanus agyo na mulihok ng ilaw mga higala mo ni kapiligro sa tanan sa alinog no sunod-sunod na ning dagkong linog rundo no ang latest katong bugo bato no Cebu ha oh bugo Cebu iglesia nga simbahan to wa maunsa do no sa Ramando wala ra sunay simbahan na kilid adto no o ka duol sa Jollibee ha. Ang Jollibee do mo gyud itong nakita nga nahugmo gyud no unya Jollibee kananan guna ala city dit naa na gyud mga tawo ra pero ngano ka mura ra man puto og di man hugmo nga murag ko ando di man hugmo nga ni bundak sa ubos hugmo man nga murag hintakilid padong sa karsada basen ra og wa ra maigo pud sila dito no ang taas ra mo ay hing tumba ba basen og wa maigo ra sila silaw pero grabe to mga kaigsoonan no. Grabe to kaayo nga panghitabo nga makalilis ang tinuod mga higala 7.8 kusog na kayo no katong 1976 mga 8.1 to no? 8.1 mga kusog to nga mas kusog to pero dol-dol ra 7.8 og 8.1 na 25% patay ang tsunami katong 5,000 85% no oh so kuan ato nas mga pila man do port ana dapita ha maoy nangamatay sa tsunami ha unya mga kaigsoonan samtang kita mga kaigsoon nagmonitor kabahin ini nga linog dito kuno unsay kadaot nga nahiaguman sa atong mga igsoong Pilipinhon padayon mga kaigsoonan ang gihimong investigasyon sa Blue Ribbon Committee dito Senado ubos mga kaigsoonan sa bag-ong Senate chairman sa Committee on Blue Ribbon si Senator Erwin Tolfo. Oh, bago pa lang gali sa niyaging simana gahimo pug Blue Ribbon Committee under Senate Blue Ribbon Chairman mga kaigsuunan Pia Cayetano karon Erwin Tolfo bilabing sa muka ng ilahang kahimtang dito. Atong paminaon sa mga kaigsuunan unsa na latest kabahin ni ining maong gihigayon nga Senate investigation sa Blue Ribbon Committee.
1: Isa po dyan ang Senate Bill number 1453, License Integrity Act.
0: Live ni mga kaigsoonan, ito na
1: prohibiting unlawful lending, borrowing, or fraudulent use of licenses, permits, and other concessions granted by the state. Yung pagpapahiram po ng mga lisensya ng mga kontraktor. Dahil po, nabulgar po dito po sa Blue Ribbon Hearing. Isa pa po ang Senate Bill number 1373, Contractors License Law. Ito po yung bill, Restructuring and Strengthening the Philippine Contractors Accreditation Board, introduces stricter qualifications and term of office for its members. Ang ibig po sabihin, hindi na po, pag ikaw ay member ng PICAB, hindi ka po pwedeng makontrata sa gobyerno. SB number 1360, Master Plan for Infrastructure and National Development Act, 30-year Comprehensive Infrastructure Development Master Plan, which shall focus on the country's long-term vision, goals, and strategy of infrastructure development. Hindi po yung basta na lamang isumiti yung program of work ng isa pong politiko para makakuha po ng pondo. Kailangan po ito ay nakabase sa Master Plan po for Infrastructure and National Development. Isa pa po ay ang Regulation of Foreign Travel for Government Officials and Employees. Senate Bill number 1362, this bill regulates foreign travels of government officials and employees who are under investigation for acts that may compromise national security, public safety, or public health. Senate Bill number 1364, amending the Bank Secrecy Act. This measure proposes to amend the law by authorizing a competent court or investigating body to examine the bank deposits of public officials. Senate Bill number 1365, amending PD number 1759, penalizing the contractors and subcontractors who violate any material provision of contracts involving public works of government officials, of government and public officials who allow such violation. Senate Bill number 1358, Budget Modernization Act of September 9, 2025. Ito po, kaya po natin mapapanood na from now on ang bicameral conference po ng dalawang kupulungan sa pagsasagawa po ng ating budget at marami pa pong iba. Eh, yun lamang po ay pinapaalala po natin doon sa mga nagsasabi na wala pong ginawa ang Blue Ribbon hearings po nito mga nagdaang panahon. Yan po ang accomplishments po ng Blue Ribbon hearing na isinagawa po natin ngayong 20th Congress. Now, we go to the presentation. Yes.
2: If you don't mind, Mr. Chairman, yes, also to fortify what you're saying, Senate Bill 1835 is an Infrastructure Governance Act reorganizing the DPWH. It's we filed the bill.
1: Noted, Senator Soto. Let us now move to the presentation of the various agencies. We start with the National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matibag, go ahead, please.
3: Meron po kaming pre-prepare na slides. Baka po pwedeng ma-blush.
1: Go ahead.
3: Yeah. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ang grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Attorney Balikod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng task force pag mamarapati na po.
1: Please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila. Tulad po na nasabi ni Senator Rafi, ito po yung mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge. At sinabi na rin po ng AFP na maaari huwag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po, Attorney Matibag.
3: Palitan na lang po namin kung hindi task force bodyguard, baka task force bellboys po para mas appropriate po siguro. Next slide, please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinuguriang 18 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na iba ang independent recollection sa collective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang nakatutulong sa pagbuo ng probable cause, kung ito man ay kahinaan na dapat pagtunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakyat tayo ng kaso. Next slide, please. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Rapid Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservist lamang o sibilyan. Kaya ang ex-Marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Next slide, please. Ayon sa batas, ang testimonya ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman kung ang testigo ay aktwal na nakakita ng cash delivery, mas malakas ang ebidensya. Ngunit kung narinig lang niya mula sa iba, ito ay hearsay at mahina ang probative value. Ito po ay isang legal na provision. Testimony must be based on personal knowledge. Hearsay has a weak probative value. Sa report na lumabas ng aming pong task force, lumalabas na karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Halimbawa, may testigo na nagsabing sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakakita at hindi rin po nakita kung ano ang laman ng mga maleta. Base lamang sa sinasabi ng kanilang mga kasama o kung ano ang itinext sa kanilang group chat. Next slide please. Sabi ni Ibit, 10 to 20% lang ang base sa personal na kaliman. Halimbawa, may ilang testigo na nagsabing nakita nila ang bag, pero ang karamihan ay narinig lamang mula sa ibang miyembro ng grupo o executive assistant. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Isang halimbawa ng pahayag ng testigo, sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakita. Sa report na binanggit ng mga personal knowledge ng bawat affiant ay limitado. Ang natitirang assertions ay hearsay na. Next slide please. Walang dokumento. Ito na po, importante po ito para suportahan ng kanilang testimonya. Walang dokumento. Yung next slide pa po. Lack of corroboration. Walang dokumento, device, o physical evidence na sumusuporta sa mga aligasyon. Halimbawa, walang CCTV footages, resibo, o cellphone. Records, wala po. Nagpapatunay ng kasili. Ang ebidensya ay puro salita lamang. Walang kasamang physical na ebidensya. Sa report, kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang absence ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan, kundi direct failure to comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence. Wala po silang isinumite. Next slide please. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi actual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang actual na pagtingin o pagbubukas ng bag. Sa report ng 12 sa 18 na appliance, hindi nakita ang laman ng maleta at umaasa lamang sa bigat, code word na basura o sinabing executive assistant, ang corpus, ang elemento o ang kas mismo ay hindi napatunayan na independent evidence. Kung maalala nyo po, may mga lumabas noon na affidavit na naunang inilabas sa media na sinasabi nila, kaya na lamang pera, merong mga nasa active duty pa na PNP na binuksan at kumuha ng pera. Pero nung isinumiti na po sa ombudsman yung affidavit, wala na po yun. Hindi na po binanggit yun doon sa kanilang affidavit na isinumiti sa ombudsman. Ang mangyari po rito, parang nagpapalit-palit palagi ang sinasabi doon sa affidavit hanggang po nung huling nagkaroon ng pagdinig po dito. Next slide please. Ang affidavit ay hindi dumadaan sa cross-examination. Kaya mas mababa ang bigat nito kumpara sa testimonya sa korte. Halimbawa sa abitibit, hindi natatanong ang testigo ng kabilang panig. Sana po ito nga yung pagkakataon na magkaroon ng pagharapan. Kaya hindi masusuri ang katotohanan ng pahayag. Kung may maling impormasyon, hindi ito agad mahihiwatigan. Sa report, binanggit ng abitibit ay ex parte coordinated at hindi subject sa cross-examination. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabing ang coordinated testimony ay may diminished weight. Next slide please. May mga impormasyon na dumaan pa sa dalawa o higit pang tao bago makarating sa abitibit. Halimbawa, ang isang miyembro ay narinig lang mula sa ibang miyembro na may cash delivery, tapos isasama sa abitibit, lalong humihina ang credibility ng ganitong payag dahil hindi ito direktang karanasan. Sa report, maraming assertion ang galing sa group, Viber chats, o sa executive assistant, hindi sa sariling karanasan ng appellant. Ang hearsay ay inadmissible.
0: Okay. Mao to mga kaigsoonan ang ipahigayon nga Erwin Tulfo Committee on Blue Ribbon mga kaigsoonan nga investigation bahin sa flood control bahin sa Malita-Malita 18 Marines mga punto lang gamay mga kaigsoonan ah dili tanan Marines adto so sayop matud pa sayop ang pag-ingon nga 18 Marines ang uban adto mga civilian bodyguards ang uban adto dili Marines kun dili mga sakop sa armed forces nga dili Marines nga ikaduha mga punto mga kaigsoonan. Pulos lang istorya, way klarong ligon nga ebidensya ang ilang ipakita. Was lang kita sa kwarta, malitara ang ilang naibawaan. Basta bugat gani, kwarta na. No? So muraga kanang dapita mga kaigsuunan na dili na na bugat nga ebidensya. So mao na mga kaigsuunan ang nagpadayon nga investigasyon na dito sa Senado, nindot unta ka ato panang kabayan rong urasa, panawa naman tayo uras mga kaigsuunan. Apa nato hinumduman? Mga igsoon nga kanang salida karon sa Senado dili na para sa kaso para nako mga higala dili na para sa kaso para na sa propaganda mga kaigsoonan no? Ang bahala o gadili mulusot ning kasuha sa ombudsman basta kay makapadayag sila sa ilahang hunahuna dito mga kaigsoonan aron na ay grupo aron dunay tao nga madaot mga higala atong hinumduman. Sa niaging mga rounds of investigation, kabahin ni Ana, ang 18 Marines na ilang ginganlan si Loren Ligarda. Karon nga si Ligarda, murag na uban na nila sa 18 Marines, wala na po nilang anli. Murag maunay usas mga nanggawas nga mga ino na to, mga kaigsuunan ba, binuang nga ng dapita. No? So anyway, dili na para sa kaso kay di man na molusot sa ombudsman yun mga kaigsoonan kay katong gisulti sa taga gilusis taga NBI nga way klaro yung ebidensya way klarong mga pakita nga resibo na dawat bagunsa pero dili man to para ato para man to pang propaganda aron man naay madaot nga politiko aron naay madaot nga grupo mga kaigsoonan no maura nay habol tingali nila ana no unsa kasulod mahitabo nini. Ang Committee on Blue Ribbon ni Erwin Tulfo, mga kaigsoonan, doon na po yung Committee on Blue Ribbon ni Pia Cayetano, featuring the 18 Marines. During that 18 Marines huddle with Cayetano sa iyang Blue Ribbon Committee last week, last Friday, wa nanganli si Ligarda, pero sa niage, nginganlan man to. Muna yung mga butang tanawunon mga kaigsoonan. May bundag ni Maria Helen Ampolocchio Perez. Ni Ayeng Lungay, good morning diha amigo. Ni Jesse Ampak. Salamat kayo sa inyong pagtimbaya ni atong ni USAR, ni Richard M. Reyes, may buntag. Ni Tilop Joseph, may buntag. Ni Marco Puno, 18 Marine Pero Peak ang gipanulti. Hala sige. Sakit tinuod aning tanan mga kaigsoonan, abangan atong sundon kining maong mga panghitabo. Samtang ato usab nga i-monitor mga higala ang mga panghitabo dito karon sa dito sa Mindanao no. Sarangani dito adito ang linog. Duna sa tay panawagan kasi nakakita aning driver's license ni Anisito Abadi, oh banan isang classmate no si Milba. Nawa ang iyang lisensya na sa June 1 atong niaging Lunes no. somewhere in Graham Avenue, dool anang Bohol Tropics. E murag tuwa sa mikuot sa iyang pitaka at tumurag na kuanto na apil o gahagbong, no? Palihog lang, kinsa ito nakakita aning driver's license o hato diri sa atong istasyon sa DYRD o dili baka tawagi si Anisito Abadi sa iyang numero 0916-370-4822. 0916-370-4822 aron na mauli ang maong driver's license. Ako na lang magpahinomdom kanyo, tumar kita o GD Tox Plus Herbal Capsule kada adlaw kay mo. Importante kani nga mawagtang sa mga toxin sa atong kalawasan, busa bata sana check everyday nga GD Tox Plus Herbal Capsule, kini ang pinakakuso.
4: IATF, inyong alagad ta forever. Uma,
0: mga kaigsunan, magharong tas kahanginan, di nilang gyapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1, DYRD. Dengan salamat, kini si TIWBS, ang friend mo forever. May budak.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang apanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa mga kalambuan o serbisyo nga gihatod ngadto sa nakalain-lain nga mga lugar o dapit ning atong lalawigan sa Bohol uban. Ug pinangulohan sa atong talahurong gobernador Ares Omintado, mga kaubanan Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa mga lugar ug ang katawhang bulanon. Ano nagsuon gidikana nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Omintado. Sa ngalan sab sa paimo provincial information and media office uban sab kanamo mga kaigsoonan si Attorney Filipino Asoy Pulyo and Chief of Staff og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio o si Bian in DYRD sa Master Control, mga kaigsunan. Uban kanako karon si Engineer Kagawad Jerry Cajes. Diri sa video si Jerick Ihok. Gikan sa adlong Lunes, hangtod sa adlong Biyernes sa gihapon. Ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsoonan, karong adlaw sa pinasahi, inyong mabati ang takna sa gobernador. Diin mismo, inyong madungog karong adlaw nga ang aton talahurong gobernador, Gobernador Ares Omintado, mao'y mamahayag, uban sab sa atong provincial legal office chief, nga mao si Attorney Handel Lagunay. Kung unsa ang ilang ipabot o inyong madungog nining maong pagpadayag mga kaigsoonan, pabuta karon tawtawd kay sila si Gobernador Ares Omintado dinis ato sa lalawigan sa Bohol og si Attorney Handel Lagunay sa Provincial Legal Office nga mao'y chief mga kaigsoonan. Mao gyud ang mangunay sa pagbatbat, mao ang mangunay sa pagbatbat karon sa pagpanaguban hangtod sa oras sa kahumanan alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudtohon. Busa inig-signal mga kaigsoonan diri sa Master Control mga igsoon, di gud maglangan. O niya na, si Gobernador Ares Omintado o si Attorney Handel Lagunay.
3: Sa katauhan, gobernador nga nagpakabana sa komunidad, gobernador nga naglantaw sa seguridad, Governor Ares Omintado.
4: Maayong adlaw. Welcome sa Line Usab ng edisyon sa atong tulumanon, Ares sa Katawhan, takna sa gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host karong adlaw. Ang atong mainstay nga si Governor Ares atoa karon sa Canada alang sa usa ka tigom sa Climate Disaster and Resilience Assessment. Kuyog niya si Provincial Administrator Asteria Caberte. And then, ang atong guest pagkakaroon, ang atong bagong OIC sa Bohol Provincial Environment and Management Office, si Forester Restituto Jr. Pulyo. Sir Toting, maayong adlaw kanimo.
5: Maayong adlaw, Attorney Handel, og sa atong mga suking tig-tanaw, tig-sunod ining atong takna sa gobernador. Dako akong pasalamat nga inyo kong gi-invitar ani para mas mapahibaw na to sa katawhan ng atong mga programa sa atong opisina.
6: Karon ang panahon nga palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugma sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita mo atras. Dili kita mo hunong sa kanunay mo abanti kita. abante poho.
4: Og sa dili patamo padayon, si Governor Aris ani ay mensahe alang kaninyo.
7: Mayong adlaw kanyong tanan, akong mainitong pangamusta kang Attorney Handel o kang Mr. Tuting Piolio sa atong programa na Takna sa Gobernador. Gusto lamang nato na ipahibalo sa kay sunang bulanon na wala kita karon sa Bohol tungod kay ania kita sa usak official na foreign travel sa Canada o Estados Unidos. Giimbitar o gisportahan kita sa Alinea International Incorporated aron matambong sa usa ka technical learning exchange sa Victoria, Canada. Umani ini, muadto usab kita sa New York, USA tungod sa imbitasyon sa Bohol Circle of Eastern USA. Aduna usab kita ang mga pakig-meeting, engagement uban sa Philippine Trade and Investment Center sa New York, USA o sa Toronto, Canada. Kini mga kalihukanan nagtumong sa pagpalig-on sa atong mga panag-uban, pagpangita o bagong oportunidad alang sa Bohol o pagdala o mga kahigayunan na makatabang sa pagpalambo sa atong lalawigan o sa panginabuhian sa atong katawhan. Busa, daghang salamat o hinaot nga magpadayon ang inyuhang suporta o pag-ampo alang sa atong probinsya.
4: Maayong adlaw! Welcome sa Lainausab nga episode sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Og bisita nato karon ang atong bag-ong OIC sa Bohol Provincial Environment Management Office, si Mr. Restituto Jr. Piolio. Sir Tuting, kumusta? Welcome sa atong tulumanon.
5: Maing adlaw, Attorney Handel, o sa atong suking tig sunod sa atong Aris sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Dako na kong pasalamat nga na-imbitar ko aning programa. Kaya aron diri nga mapasundayag nato ang atong mga programa sa atong opisina.
4: May namang higala, atong sugdan dayon ang atong paghisgot karong adlawa. Sir Tuting, agi o pag-introduce sa imong kaugalingon tungod kay ikaw bag-o lang na designate as officer in charge sa Bohol Provincial Environment Management Office. Atong pangutana, kanus aman di ay ang atong kanhing hepe sa opisinihan si Miss Hovencia Ganob nga ning retire.
5: Okay, Attorney. Si Ma'am Tata Ganob ang atong kanhi head sa atong Bohol Provincial Environment Management Office, nag-retire siya at hinapos sa Mayo, karong sa niaging bulan. So, ang effective retirement niya in June 1.
4: June 1. And right there and then, ikaw mo'y ning assume as OIC.
5: Yes, isip second in rank sa opisina. So, ako ang nihulip niya as OIC.
4: Pila po katuig nga na nerbisyo si Ma'am Tata Ganob?
5: Oh yes, in terms of kanang sa serbisyo ni Ma'am Tata, halos mga 44 years na gyud pod ang iyang serbisyo sa atong sa local government. So medyo taas-taas na gyud pod.
4: Taas-taas ha. Hisgutan nato gamay ang imong background, no? So pila naman pod ka katuig nga naa sa provincial government?
5: Oh yes, medyo taas-taas na ko sa taas-taas na ang serbisyo sa provincial government which started in 2003. Pero medyo taas po ang higayon nga nahimo kong job order for 9 years.
4: 9 years before sa 2003?
5: Job order, then nahimong contract of service, and then in 2012, dito na ko nakakuha og item or position.
4: Ang imong background sa before kaning sulod, unsay imong na human, forester, di ba?
5: Yes, nigraduar ko as forestry. Ni graduar ko sa Bachelor of Science in Forestry sa atong Central Visayas State of Agriculture, Forestry and Technology. Karon mauna na ang Baiso Bilar Campus.
4: Oh, okay.
5: So then pagkahuman sa akong eskwela sa Baiso, nakasulod ko usa ka NGO. Ang Soil and Water Conservation Foundation nga diin in tandem po siya or in collaboration po siya sa atong opisinahan. So diha nakita nga diha ko nakita nila nako nga kanang gikuha ko nila. So mao ni nga nabalhin ko in 2003.
4: So pinaagi sa imong NGO work.
5: Yes.
4: Dito ka na pirate sa provincial government.
5: Oh, tungod sa atong community organizing nga buhat, then at the same time ang atong mga biodiversity conservation initiative sa atong proyekto, so mao na nga dako kay kalambigitan sa ahong trabaho karon.
4: Now karon ato nang sugdan paghisgot ang mga programa sa imong opisinahan sa BPEMO. Atong itanaw lang ang top 3 priority programs pagkakaroon sa imong opisinahan. Unsa man kini sila?
5: Okay, so actually kani daghan kaning atong programa no kay we are looking at the ridge to reef. So gikan sa bukid, hataas nga bukid ngadto sa atong kadagatan. So og tanawon lang nato sa ibabaw nga bahin, we have the forest resource management nga program. Nga diin atong gitan-aw ang labi na karon kay bago pa lang nato nga nasinati katong issue kabahin sa furniture makers. Nga diin na nabalaka sila nga mawadaan sila og livelihood tungod kay nagkaproblema ta og supply na sa kahoy. So usa na niya katupong pag-comply ni sila, nila sa mga requirements sa ilahang wood processing plant permit. So kani siya nga issue ato gyud siyang gitutukan on top sa atong mga kadaghang programa nga atong gi-implement. So karon naigi-issue si Governor Aris Amintado nga executive order nga ga-create sa provincial government task force para sa pagtabang sa atong mga furniture makers nga maka-apply sila sa wood processing permit.
4: Di lang dugay na balita to.
5: Yes.
4: Nga gi-raid ang atong mga furniture makers sa NBI. Unsa man ang problema nila atong higayon na diay?
5: Yes, actually ang pinaka root problem ato according to the DNR, ang mismo ang supply nila sa kahoy.
4: Okay.
5: Kaya ang ilang mga kahoy is gisuplayan sila from an illegal source nga walay mga kuan ba, walay mga permit,
4: papel.
5: O walay mga papel.
4: Kay unsang kasihas kahoy man diay pod?
5: Tungod kay ni ata sa Bohol, well-known kayo ang Bohol sa atong gitawag og tugas. Kaya ang tugas motubo gyud siya sa mga limestone areas wherein sa tibuok probinsya, halos 3/4 sa atong yuta is limestone.
4: Yeah.
5: So meaning daghan gyud tugas, pero unfortunately sa pagkakaron tungod kay nahimo siyang maayo nga raw material para sa furniture, medyo gamay-gamay na gyud. Nya ang proseso pud sa pag-secure og permit medyo kuti, considering kanang daghan og mga rekisitos nga gikinahanglan, nya especially kung dili ikaw mismo ang tag-iya sa yuta o dili nakangalan nimo ang titulo, maglisod ka kuha sa maong permit. Nya another issue is nagkagamay na gyud ang supply.
4: Nagkagamay ang supply sa tugas. Now, unsa man diay ning kahoy nga tugas nga mura man og paborito kaayos mga furniture makers or maskin sa mga gusto mo order og mga furnitures, anong tugas man gyud?
5: Yes, mao na giingon nga ang tugas man gyud murag sinyalis na siya sa kanang atong kuan ba, atong lifestyle nato or ang atong sitwasyon sa kinabuhi. So kung ang imong furniture tugas, kuan gyud murag inila ka sa komunidad, at the same time guaranteed gyud ang iyang durability.
4: Tugas is hardwood, di ba?
5: Hardwood, premium hardwood.
4: Sumao
5: na nga ang iyang permit nga kuhaon nimo is special private land timber permit. So kuan gyud siya kanang naagyoy regulated gyud ang iyang cutting.
4: So in other words, dili totally prohibited ang paggamit sa tugas.
5: Yes, attorney, dili siya prohibited, regulated lang.
4: Regulated.
5: So mao na nga kinahanglan gyud nga dili gyud nimo putlon dayon kun walay permit. So
4: meaning to say, kung ikaw mo'y nag-farm, nagpatubo sa maong kahoy nga tugas, pwede lang na.
5: Wala gyud problema. Kung nananom lang ta mga ibutan ta 50 years or 30 years ago, wala gyud ta tay problema og supply og kanang lumber gikan sa tugas. So mao na yatong auhag karon. Nga mananom gyud ta og tugas. Kay dili ra hibaw-an ang tugas. Ako mismo personally nakatanong ko og puno ang tugas kay tungod kay usa man ko ka forester. So ako kung gisuway gyud, gi-practice na ho ang profession. So in 15 to 20 years you can really harvest na or pwede na ma-harvest ang tugas nga imong tinanom.
4: Atong hisugutan unya nang unsaon pa yes. Patubo sa tugas pero atong ipaklaro sa atong mga nananaw karon nganong ma-illegal ang pagpamutol og tugas diin man di ay gikuha kanang mga tugas karon nga gigamit sa mga furniture makers nga illegal man o gi-raid man sila tungod niana.
5: Yes, ang tugas magod ang iyahang natural habitat niya is more or less naa sa mga A&D or mga private lands. Unya before nimo siya ma-harvest, kinahanglan nga imong kuhaan siya og kanang certificate of tree plantation ownership. Og planted mas nindot.
4: Okay.
5: Kay basta proven nga planted, sayon ra kaayo kay kuan man na, dili na daghan ang kuan ba ang mga or wala na forest charges. Pero og naturally growing
4: kanang in the wild man kanang
5: naa sa imong tungkaran hingturok lang mao na mo kuan ka kanang na forest charges nga at the same time mubayad ka in replacement sa imong putlon mubayad ka og 100 kapunuan pod nya katong planted 50 lang
4: 50
5: kapunuan nga
4: kapunuan.
5: Seedlings unya aside ana imo yun sa katong CTPO usa sa requirement ato is katong land title katong proof of ownership sa yuta.
4: So sa ato pa aron kintang maka gamit ka og tugas legally magtanom ka og tugas sa yuta nga titulado gyud.
5: Yes,
4: Titulado nimo except tagiya or mahimog another person nga nakatitulo.
5: Pwede og salain, ang importante lang ana nga adu og kun harbisuno na ang maong tugas naa moy lag supply contract. So naa moy kontrata para ang iyang tugas nga harbisunon, pwede nga ikaw nga furniture maker, pwede nimo nga ikaw may mupalit sa iyahang tinanong.
4: And every step of the way, ang DENR has to be informed nga naa ka nga nagtanong.
5: Ang mahitabo ana ang kanang pag issues prior to the issuance sa CTPO, ang DENR ana ang mo inspect. Tanawon niya dito kung tinuod ba gyud nga gitanom or naabag yun sa imuhang tungkaran o sa imong yuta, then ilan ang isyuhan of CTPO or Certificate of Tree Plantation Ownership as proof na nimo nga ikaw ang tinanom yun.
4: So, kana, proof nga ikaw man nagtanom, pwede na nga ikaw mo legally harvest sa maong mga kahoy.
5: Dili pa po siya automatic attorney.
4: Okay.
5: Ang mahitabuan na kung mag-harvest na ka, mukuha ka og cutting permit. Katong gitawag na itong SPLTP.
4: Okay.
5: Or Special Private Land Timber Permit. Pero mas mapadali kung naana ka itong CTPO. Kaya mao mo ito'y proof ni mo. So, mao na. So, meaning, wala gibawal ang pagpamutol sa tugas as long as naa kay cutting permit.
4: Okay. Now, karon, atong hisgutan, unsaon pagtanom.
5: No? Yes.
4: Sige ko, no, kay ako, during atong sa one-stop shop, no, nga gihimo, na istorya na ko si Sandro Racho niya na available dey pod nga tugas seedlings nga
5: pwede
4: mapanom niya ningan niyo ko bitaw no unsa kag mananom pug ko palihog ko no i-share og unsaon man ta pagtanom unsaon pag care sa tugas aron nga maayo ang iyang tubo kay kinumdum ko sa balay sa akong lolo dito sa Dimiyaw tugas ang halige pero balikog no anak okay. Kinta so mahimo ba na nga matul-id ang pagtubo sa tugas?
5: Yes, yes, attorney. Kay sa among profession, being a forester, amo po nang gitun-an. Ang tugas, kung natong masayran, aw, kasagaran siguro sa nahibawaan sa uban, mahingon sila nga, di ko mo tanong og tugas kay hinay mo tubo. Kay atong makita, mangod, ang mga dagko ng tugas, meaning mature na siya, so hinay na siya mo tubo. Pero, og imo lang siyang sundon, gikan sa pagkaliso, imo siyang paturukon, ngatos pagpatubo, you can really see the growth performance sa tugas. Basta dili lang siya murag masawot or sunny, basta nindot ang pag-atiman, makagarantiya yung ka nga kanang mudag ko og dali.
4: Unsaon pag-atiman?
5: Yes. ari ta una sa pagpaturok sa liso, attorney. Isip nursery worker for almost mga 15 years.
8: Oh.
5: Kay dito ko sa Bilar, pagsugod sa atong endemic plant nursery sa Bohol Biodiversity Complex,

0: seedbed nga kanang imo siyang gi kung yun, gi-pulverize ni mong yuta, then imo siyang tudlingan or imo siyang butangan o kanang na ay bad list aron nga ato ni mong tungliso ipahilo na. Then imo siyang tabunan nga in such a way nga kung po kanang dili po kayo lam nga pagka or dili po kayo baga nga pagkatabon, then imo na siyang hanigan o dagami. Or kanang mga masunog or pwede ra papel na nya sunugon ni mo attorney.
1: Ah, sunugon ni mo ang gitabon
0: yes,
1: nga
0: quick dagami. Burning. Quick burning. Ang kana nga technology is kanang ay quick burning and then after nga mahurot ang iyang katong imong gibutang nga katong para sunugon, imo siyang bubuan og tubig.
1: Right after mahuman.
0: Yes, oh. Mura na siya og kanang kita nga gainom tag kanang gahigop tag sabaw kabaw nga init kaayo. Then mo inom kag
1: bugnaw
0: kaayo. Unsa may kuan na mukrak imong ipon.
1: Iya.
0: Oh, so gituyo na siya nga kanang ay quick burning then i-water nimo para init tong liso then mukalit siya og kakrak. So mas mapadali ang iyang viability kay hard an mo ang iyang seed coat is gahi. Oh, so in 2 weeks time
1: muturok
0: siya.
1: Ah.
0: Mas taas kaayo iyang germination compared sa natural lang nga pagpaturok. Okay, masinati na to. Kami mo rin ga-experiment ito. And then, it so happen nga kung ang yun ka nang effective kay before ito, nakita na mo nga natingala may mano nga ang mga lisog tugas sa mga trail nga daghan o choker. Di ba ang choker mo init man kung maigo o kanang sinag sa adlaw, mas daghan ang manurok. So meaning because of the kanang nay sa kainiton sa adlaw nga dito nay kuan sa bato nya apil pod ang liso og
1: kainit
0: dali ra ma break iyang dormancy
1: tingali na ulanan
0: nya maulanan so mao na nga with that technology mao na ang gigamit gyapon karon so manang daghang moingon nga manong nakaproduce man mo og tugas nga lisod man na paturukon pero actually sayon ra
1: nay nakit-an og paagi
0: yes nga continue lang nako ngano nga katong giingon nimo nga ang inyong haligi is gabagbaw.
1: Gabagbaw nga mo.
0: Tungod na kay naturally ang tugas is sun loving. Meaning muangay siya ng init. Pero og itanom nimo siya nga siya rega solo, so dili siya ma problema o competition sa sunlight. So ang iyang buhaton is manangasangag yun na siya. Wala man siya kompetensya. Pero ang o gusto ka nga ang imong tugas mo kuan gyud mo tulid kay mao lang gyud po na itong gi apas nga tulid kay para mas taas ang imong makuha nga kanang nindot nga lumber. Ang buhaton nimo na itanom nimo siya in close distance.
1: Pila poy distansya?
0: Pwede ra ka mag-start og mga 2 meters.
1: 2 meters yes. Distance. Okay.
0: Tanom nimo nag 2 meters distance. So ang mahitabo ana niya mag-ilog na siya kay gakumpit siya sa sunlight at the same time imo gud gihapon siyang applyan og kanang pruning or trimming katong mga sanga nga naa ni kuang skilid imo siyang amnon og kuha
1: unsa kahabugon na siya nga magsugod kag pruning
0: even sa kuang mga 1 meter pa lang kay ang tendency magud sa tugas mag kuan na siya kanang na imo produce og tulo ka o duha ka sanga nga magatbang gikan sa iyang pinaka primary nga stem. So kanang pag bisan gani sa udlot pa lang makita nimo imo na to siyang kutloon.
1: So dapat usa ra gyud.
0: Oh. Katurog yung isa kay mao matoy imo hang mao matoy mudako nga mao primary stem.
1: Na ay sa akong yuta na ay duha ka tugas ning turok.
0: Yes.
1: Yeah, I think murag mga 2 meters ang kitas o niya pero sakto ka nga murag duha gayon ana. So dapat na nako. Is it too late nga akong tangtangon ang isa?
0: Dili pa siya awahe. Kay ang ato magupong ko anana is kun duhay iyang gipakaon nga punuan. Unya usara ka root system, hinay gyud ang tubo kay mabahin man ang iyahang sustansya pero kung putlo nimo ang isa, ma-concentrated na to sa isa mudako siyang dali. Like for example, attorney kanang di ba og naatay putlong tugas din mo sa lingsing na siya. Tungod sa kadako sa iyang root system and then ang iyahang gakinahanglan siyang dahon para sa paghimo o pagkaon niya, mao nang mudali gyud og dako ang gatong subing. So mao na ang kuan kanang sikreto pud ana og maghisgot ta og pagpatubo tag mga kahoy.

0: sama sa tugas.
1: Okay, so I will look, go into that, no? Na excited ko sa pagpatubo o tugas. So, and then, pila ka tuig nga ma-harvest na ang maong tugas?
0: Base sa personal nga experience, kay nakatanaw magyud ko kay before me ni graduate, requirement na mo nga patamnon me, maghimo me o gitawag o rainforestation farm. A minimum of 1/4 hectare, tamnan ni mog lain-lain nga mga species. So ang concept sa rainforestation is duha ka schedule sa planting. Ang first year planting is katong mga sun loving trees sama sa tugas.
1: Okay.
0: Itanom nimo siya una sa mga open area para kay paspas mo to siya mutubo, kay expose mo sa init, and then pag second year planting kadto na mga shade tolerant species. Imong mga fruit trees, imong mga dipterocarps nimo. So daghay igo kay ang imong tugas nakatubo na nag-provide siyang shade sa atong mga bag-o pa lang nga gipatubo nga di po siya magsilbi og paunhon nimo siyang tubo. Kay madaot man siya kung expose kay sa init. So pinaagi adto naka-learn ko ako on my personal experience kay ko nga 15 to 20 years pwede na ka maka-harvest sa gidak-on nga murag mga naa sa mga halos mga dira pod usang ruler siguro mga
1: 10 inches
0: ang diameter. mga ana
1: good pero, enough nga mahimong pang furniture.
0: Yes, kay mismo gani ang mga furniture karon manguha na gani guys silang sanga. Kay ang tugas gyud ligon gyud siya pero og kanang naay kuan lagi kanang naay og kato na mga damong nga sanga dili pod siya maayo. So kana lang, so I realize nga og nananom pa day kong daghan, I can be a kuan ron supplier na or
1: supplier. Yeah, mahal kayo ang tugas.
0: Yes,
1: ron,
0: oh, oh, oh.
1: So 15 to 20 years pwede na ma-harvest. Fertilizer
0: with the condition nga ang imong yuta laom
1: nga yuta
0: kay og nipis ang imong yuta dili pod ini sama inana ka sama ka dako. So mo matter po na ang kuan, mo matter po na sa soil condition niya, at the same time kato pong pag-atiman nimo og pag dapat abunuhan pod.
1: Abunuhan. Unsa nga klase pod sa abono?
0: Sa ahong experience ang gi-try as booster nga abono katong kuan katong 14 or katong commercial ba. With kuan pod ato pong gi-anan pong mga organic nga mga compost.
1: So going back ani sa katong problema sa mga furniture makers nato. Naghimo og intervention ang provincial government.
0: No? Yes.
1: There was that one-stop shop sa DENR, DTI, ang kita sa province.
0: Yes.
1: Nga gitabangan nato ang mga furniture makers nga mahanay ang ilang mga papilis.
0: Yes. Oh, kana mao na ang immediate solution sa problema, but looking at the long term, kinahanglan gyud nga mananom ta.
1: Mananom.
0: Kay og maonay atong source of livelihood nato nga ever since maumang yun ay nasandan sa atong mga katawhan. So, dapat lang yun nga mananong ta. Nga, naapay laing option, while waiting sa atong mga gipangtanong, kinahanglan siguro po nga mutanaw po ta sa ubang kahoy nga mga tinanong nato nga pwede din nato magamit. Sama sa atong jimilina o mahogani. So, maulagi na, ang tugas mo na himo siya nga murag basihan kung unsay estado nimo sa kinabuhi or sa komunidad. Pero ang mahogany og jimilina, as long as naa kay treatment or most likely ang samot na gyud ang mahogany kay known man gud siya nga bukbukon, especially kung dili pa siya mature. Pero kung imo lang na siyang treatan wherein ang DTI usa na sa iyang gitan-aw nga makatabang sila katong ilang gitawag og shared service facility nga gani karon naa silay kiln drying machine nga naa sa luway nga diin dako kayo na siya pero as of now wala pa gyud siya magamit. Tungod lagi na kay wala makonsolidate ang mga raw materials nga dapat paughon dito. So mao na nga with this situation pwede na to siya nga magamit na puhon nga atong organization ng atong mga furniture makers nga mga grupo o kaning-kaning mga kuan na to, himawa na to ni siyang grupo, then ato na sila, mo avail na sila sa maong facility. Kay kuan, daghan tag supply.
1: supply.
0: Even in Central Visayas, we are known to be supplier. One, kanang murag major supplier of mahogany lumber in Cebu and other parts of the country.
1: So, this can tree growing can be an enterprise.
0: Yes, actually, mauna nindot kay nanaisgutan ni mo attorney kay usa sa among priority programs karon sa atong Forest Resource Management Division is ang pag-revive sa atong Bohol Tree Enterprise Program. Kadiin murag medyo nakatulog na siya kay tungod lagi kay nga atong naasunahuna magud karon is more on planting of trees para sa atong kinaiyahan.
1: Mm.
0: Pero sayra nato nga kaning sa forestry mura ra puno sa agriculture.
1: Mm.
0: Nga umutanom kag mais in a matter of 3 months maharvest nimo ang mais.
1: Yeah.
0: Ang pagpananom lang og kahoy medyo less appreciated siya tungod kay long term ang iyang kwan iyang cycle ba.
1: Oh.
0: Pero ang nakanindot ana bisan pa og ang imuhang purpose paghimo nimo sa imong tree farm is for commercial.
1: Mm.
0: While waiting sa imong kahoy nga nitubo, nakatabang kas palibot.
1: Mm.
0: In a matter of 10, 15 or 20 years, dako na kay nagkatabang sa environment.
1: Mm.
0: Di ba? Unya, wala po na to, atong gi-discourage ang kanang clear cutting para dili kayo abrupt ang effect sa environment. Kung labi na, mag-harvest ka.
1: Mm.
0: So, kung mag-harvest ka, ugmay mo dili clear cutting. That is why atong gi-promote ang reforestation kay klase-klase ang mga kahoy nga atong gitanom, diin dili na sila maglungan og tubo.
1: Unsay pasabot nimo og clear cutting?
0: Kanang kung mag-harvest ka nga mura bitog plantation nga laktod putdon nimo og puril.
1: Ah.
0: Dili na maayo sa atong environment kay naa na gud tay nindot nga microclimate because of the existing plantation or sa atong tree farm, unya imo na siyang putlon tanan, there's an abrupt change in the climate.
1: So sa ato pa og mag imong gidungan og tanom, no? Magpili lang ka nga dili magtapad-tapad ang imong pamutlon, mao ba?
0: Mas maayo gani na. Oh, pero balang ina dili maayo ning gawas anang clear cutting kanig yung monoculture.
1: Monoculture.
0: Meaning magtanom kag usa ka klase like usa ka plantation sa mahogany.
1: Mm.
0: Dili maayo siya. Na-prove na gyud nga dili maayo kay usa sa rason. Kung naay ang kaning kahoy na amo kunay gitawag mga sila mga host plants o naay mga insekto nga mukaon na niya.
1: Mm.
0: Biological instinct sa insekto kung daghan ang iyang pagkaon, mudaghan po, mupadaghan po na siya.
1: Mm.
0: Kay daghang pagkaon.
1: Mahimo na og sa gulo nimo ang mahogany og jimelina og tugas.
0: Yes, no problem. Mm. No problem. Kanang atong reforestation mao na kay ang og moingo ta rainforest wala na siya ingon nga usar ka klase.
1: Mm.
0: Klase-klase na. That is why nindot ang selective cutting kay mapili ra nimo ugas atong daggo pwede mo imong unahog kuha.
1: Mm.
0: So dili kayo dakong epekto sa atong environment.
1: Yeah.
0: So mao na girevive na to ng Bohol Tree Enterprise Program even bisan pa og mga native trees atong itanom. Kay naa naman tay mga nangailhan nga mga kahoy nga kusog yun mo tubo nga mga native.
1: One example, native trees nga kusog mo tubo.
0: Ang atong kalumpit, gitawag na sa Binisaya o lumangog, paspas kay sa mutubo. Ang atong malugay liitan, atong bayok, mga kulatingan, atong langin. So daghan kay na, baka hatag yuta ninyo, kinsa tong inresado mananom, baka hatag yuta ninyo lista na. Nga, mawag yun na inindot itanom kay once nga, after planting, inyo nang iparehistro sa DNR, you can harvest it.
1: Ah.
0: Oh, kay kita naman, proven nga planted
1: mga, man. Mga hardwood ba po na yung native
0: yes,
1: trees?
0: Yes, yes. So, mao na yung nakanindot sa kahoy magod, dili necessary nga gahe nga kahoy okay na.
1: Mm.
0: Naay uban nga mga kahoy nga humok pero mo durably dahil sa gapon. Like atong gitawag kaning tagibukbok nga, og imo siyang kusion, mudot imong kuko.
1: Oh.
0: Pero kung imo siyang idapat sa balay nga di lang siya mabasa, di lang siya mauwanan, it can stay more than 100 years.
1: Oh, talibukbok nga?
0: Tagibukbok.
1: Tagibukbok.
0: Dili siya bukbukon.
1: Dili bukbukon.
0: Pero humok. Muna, kanang ang atong kahoy magodis naa siya preferred unsay gamit niya.
1: Mm.
0: Dili necessary nga ligon siya tanan o gahi tanan.
1: Mm. So unsay angay buhaton sa atong mga kaigsoonan nga gusto ma-appeal sa atong Tree Enterprise Program?
0: Oh yes. Oh. So sa atong Tree Enterprise Program, ato ning himuon nga kanang ang concept na to is atong i-commercialize ang pagpananom o kahoy na amatay daghang seedling sa atong nursery, pwede na mo atong itabang nila. But before ta muhatag og seedling sa atong mga beneficiary pohon, ato gyud silang i-orient. Mm. Oh, tagaan gyud nato ni sila og kanang training kay lisod man og moderetso ra silang pananom niya. Kanang wala sila idea asa dapit ipahiluna ang kahoy, kay ang kahoy naa siya asa angay. So mao na nga before ta magpananom, ato yung tanawon ng area o unsa po'y angayan itanom.
1: Mm.
0: So, mauna, mukonek po na sa atong tree growing program.
1: Oh.
0: So, mauna, ang tree growing program ako kay murag medyo kwan siya, kanang naibayas kaayo sa kanamuyang tanga paras kinaiyahan. But actually, it can be integrated nga pwede siya nga na ay commercial nga kwan pod, kanang na ay purpose ba?
1: Commercial purpose.
0: Oh. Yes, okay. Accepted bang yun na to, nga even our daily need, kinahanglan maganitag kahoy, pinakaminos anak, sugnod.
1: Mm.
0: So, anak, kanya, kana pong sa furniture makers, naapoy mga nindot nga mga produkto nga wak po na to makita. Like kanang atong mga kanang dukdukan o mga panakot, manginana, gika na sa mga sanga sa kahoy nga, pwede unta to nga mahimuon to, turnohon to siya, himuon siya mga kanang sporting goods, mga mao na inindot attorney nga ma-develop na to ng mga skills sa ato mga furniture makers kay additional income siya.
1: Mm.
0: Kaya niya, mas ma-maximize pa po na to ang gamit sa kahoy.
1: Yan.
0: Kay kaning maggabas, 60% anak mawala sa paggabas. Mm. Samot na ang chainsaw gamiton niyo, kay dako siya o kanon.
1: Oo. Oh, oh.
0: So mao na, i-maximize na to kay atong hunahunaon nga ang pagpatubo sa kahoy, dugay gyud.
1: Pero daghan gyud ang kagamitan.
0: Yes, daghan kagamitan.
1: So, gikan sa kahoy, diri na pud sa dagat nga mooy mga flagship gyud sa atong opisina.
0: Yes, sa coastal resource management na to. Of course, 30 ka LGUs, coastal LGUs ang atong gitutukan. Nya usa sa mga major programs ani niya sa coastal resource management is ang atong coastal law enforcement.
1: Okay.
0: So kay labi na kuanta kanang island province tanga kanang nagilibutan ta og dagat nya naatay mga municipal waters. So di kalikayan nga naa po tay mga problema sa atong mga municipal waters. So mao na nga gipanghingusgan gyud nato ang atong enforcement nga gani ang atong mga black clusters nga 8 clusters na siya nga diin nag-request gyud sila og mga speedboats. Kuyaw na karon kay sa una na realize nila nga kun mugukod silang mga illegalista, igor silang babayan. Tungod kay mas kusog pa ang pambos o gisakenan nila. So mao na karon nga naagon mga speedboats nang yun ang atong gipang kanang na ay
1: gipalit.
0: Gipalit kay aron gyud nga makuan gyud nato ang atong enforcement. Aside ana ang atong marine protected areas.
1: Pilay MPAs na to diri sa Bohol. Dagan,
0: sa diba? Bohol, naatay 186 ka marine protected areas.
1: Oh.
0: So, mura na siya og bangko na to.
1: Mm.
0: So, sayon ta, sige tag halos kada adlaw taga kuha og isda, pero wala ta magtuwa ng mga isda, pero naagi hapon. Pero maulagi na, dako kay tabang ng atong MPA kay mura na sila. Sila may naa, breeding ground sa atong mga isda. And then, kung managhana, diha manggawas na sila. So mao na nay pwede nga makuha sa atong mga katawhan nya. At the same time ana kanang atong marine protected areas naa na siya kanang council nga mao ay magbantay. So mao na nga kanunay nato nga gi-strengthen ang mga people's organization nga mao ay gatan-aw gabantay sa atong mga marine protected areas kay kanang importante gyud kaayo nga mabantayan nato kay para padayon ang pag-produce atong mga isda, maprotektahan sila diha. Nya, gawas ana, naaputay programa nga giant clams.
1: Giant clams.
0: Ang atong mga MPA, atong gi-seeding ang atong mga giant clams dito.
1: Ngano unsa man po ituyo nga gibutangan og giant clams?
0: Ang giant clams makatabang kaayo sa labi na sa pag-filter sa atong tubig sa anang atong mga kadagatan. At the same time, nag-provide po siyang pagkaon sa itong mga isda.
1: mo provide sila pagkaon.
0: Okay.
1: So, sila mismo mo ikanon sa mga isda.
0: Not necessary kay ang atong mga giant clams mga good attorney naa sa mga lumot nga mutubo de sa iyang mga kabhan, okay, and then sa iyang mantol. So mao nay kanon po sa mga isda. So niya kuan gyud kanang yung pag filter sa tubig. Mao na mao'y makatabang siya o pagpatinaw sa atong tubig.
1: Dili ba nga kining mga giant clams usa man is mga kinaham nga kanonon nga mga kinhason?
0: Mao gyud na. So og ato gyung makuan nga kanang kanonon gyud siya. So bao na nga ato ning gibuhat nga ato gyung gipadaghan og balik ang atong giant clams kay sayod ta nga sa una pa lang kay di ba na hita na balita bito to attorney katong mga mamalit og shell. Shell sa giant clams, so kanang taklubo. Ana kana pa lang kanto pa lang nahitabo mo makaingon ta nga daghan gyud ini sa tua. Long before daghan gyud ini kay mga kabahang naman to, so meaning naa gyud sa tua, pero unfortunately tungod sa abusar nga pagpanguha or nalabian, siguro mao nang nigamay, so mao nang naa gyud tay rason nga atong padaghanon og balik.
1: And I think murag illegal na karon ang pagpanguha.
0: Yes, kuwala siya. Okay, threatened species naman siya.
1: Threatened
0: so,
1: species.
0: So, ikahanlukan nga mawala ba. So, mauna nga, dili pa ulahi. So, kaning atong gibuhat karon, dako kay ni sa katabang na mapabalik, mapadaghan na to.
1: So, kita sa provincial government, we have our giant clam
0: hatchery.
1: Yes. Asa man siya karon?
0: Ang atong giant clam hatchery, naa siya sa Sinandigan, Ubay.
1: Okay.
0: Naa siya within sa kanang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga hatchery pod nila dito. Unya lipay ta nga kun gyud nanaghan gyud siya.
1: Kita nay nagpadaghan.
0: Yes.
1: So kay giunsa man pod na pagpadaghan ang aton mga giant clams?
0: Yes, medyo meticuloso gud kayo attorney kay kinlahan lang gyud siya og kanang laboratory kun ba? Kanang kinahanglan kag laboratory, then naa po yung mga chemicals nga pang pa kuan niya, especially sa katong iyang pagkaon while juvenile pa siya. Kay mao lagi na sa research, ang mabuhi ra di kuno sa giant clams in the wild is halos mga 10% ra or less. Pero kung kaning atong gitabangan siya nga ma-produce siya through sa atong hatchery, mas mapadaghan na to.
1: Mas mapadaghan. So giant clam, dagko magigayo ni
0: siya. Yes, dagko gyud.
1: Pila ka tuig nga moabot sa ingon anang gidakuna na?
0: Murag dili ko ka tubag karon attorney kay kanang wa po ko masinati kayo sa kwan. Pero kwan gyud siya. Mudako gyud. Makita gyud nato dito sa hatchery nga katong sukan pagsugod na naging makian na nagko na gyud siya.
1: Na natay na deploy nga mga giant clams,
0: yes,
1: sa atong
0: na. Unfortunately katong uban lang nangawala siya during Typhoon Odette. Kay nawas out gyud siya.
1: Pila naman punto sila katuig nga gikan sila na hatch nga itong nag-deploy?
0: Siguro mga naanay mga 13 inches.
1: 13 inches, so kana deployable na sa atong mga MPAs.
0: Digi pang deploy na itong bisag gagmay pa, pero sa as mentioned ni Ms. Villa Ganiha sa atong local finance committee meeting, nga kanang gi-deploy siya sa atong mga marine protected areas, pero isud sa siya og
1: cage
0: for protection. Kay paborito kay sang kanon sa atong mga isda. Labi na tong iyahang mantol nga labi na kay humok pa.
1: Dali makaon tanan.
0: Yes.
1: Di na kadako.
0: Gasamot na og na ay illegalista, so sa pagkaon gud siya.
1: Well, so it's very interesting no, nga to know nga sa atong mga program, among other things,
0: yes,
1: sa atong coastal resource management. Now, karon arita sa mga challenges nga giatubang sa imong opisinahan, kabalo bang kita, daghang mga issue, pero unsa man ang mura o nakita ni mong concern nga angay ma-address?
0: Yes, daghan gyud kayo no kay og magisgot tag environment, lahi nga ecosystem from ridge to reef. Kuan gyud usa ana gani, just recently ako lang ning emphasize kay murag medyo na quote ang among office. So right after sa convocation program namo, there was a post nga kanang ni claim ba ani ni an ba nga wala ko no minabuhat considering na ay kanang commercial scale nga quarry dito sa Garcia Hernandez nga wala ko no ta kabadlong sa atong opisina nga nya kanang atong mga small scale quarry nga naghan ko nog illegalista. So usahay maka frustrate no, pero sagdi lang kay wa lang siguro pud makahibaw siya sa unsay mga mandato sa among opisina. So agig pa sabot sa katawhan para at least pud makahibaw pud ang uban nga actually kaning quarry diha sa Garcia Hernandez kanang large scale quarry ang mag-issue og permit ana ang MGB, ang national agency, or dili ang atong provincial government. Kunya gawas kanang karipong sa mga small scale quarry tungod manguna kay sa una dire sa BPMO ang issuean sa small scale quarry katong permit. But sa pagkakaron, based on the revised provincial mining ordinance, gibutang yun dito nga mag-create yung another office kaning Bohol Mineral Resources and Regulatory Office nga diin maog yung mututok mismo sa atong kanang implementation or kaning pag process sa atong mga kanang small scale quarry. So mao na no, lisod man pod manghilabot og mandato sa ubang mga opisina. So we work on our mandates nya mao lang to nga aho lang iklaro nga wala may kalambigitan in terms of kanang pag-issue sa mga permits, but ang amo is more on the rehabilitation. So that is why appeal ta sa kaning na ay Provincial Mining and Regulatory Board, and then appeal ta sa mo conduct og verification, and then ato yung i-emphasize nga we really need to document sa atong mga compliance sa atong mga small scale quarry permits nga aron gyud nga makita nato nga bisan tuod ang ilahang mga kalihukan is more on resource extractive kay maulgi na appeal man na sa development. Katambayayon na sa development ang kaning extraction sa atong mga mineral resources, but we have to ensure nga ang ila pong mga compliances matuman.
1: So atong ipaklaro no sa katawhan nga as far as the Bohol Provincial Environment and Management Office is concerned, wala mo'y control sa pag-issue sa permit sa nang large-scale mining.
0: Yes, yes.
1: Kay sa national government na gidna siya.
0: Yes.
1: Even gani ang provincial government, wala'y control.
0: Yes.
1: Kay national government na gidna. Hinoon, sa mga small-scale nga quarry, ang Office of the Governor man mo'y mo issue sa quarry permit.
0: Yes.
1: Pero it goes through the process sa atong Bohol Mineral Resources and Regulatory Office.
0: Yes.
1: Appeal ang BPMO sa technical working group ng Mususi.
0: Yes.
1: To make sure nga everything is in order.
0: Yes.
1: Nya, well, makasulti po ko nga ang atong task force sa environmental protection, pagsiguro nga wag yung illegal quarry, naagi delivery receipt ang nanghatod.
0: Yes.
1: Aktibo gid sila. Nga naghimo silang trabaho. Dagan-dagan tag mga nadakpan, Sir Tuting, no?
0: Yes, oh, nay, oh. Oo.
1: Nadakpan, bayad penalty, mga violation. At least nakakolekta ta, maayo ang atong collection sa mga permittee. O katong mga nakalapas gyud pod, nadakpan gyud pod, o nakabayad gyud pod, o multa.
0: Yes, musumpay lang ko na attorney sa labi na sa katong nagahisgot man ta og mga challenges, no?
1: Mm-hmm.
0: In response sa ani mga environmental challenges na to, of course daghan man gud kaayo kay labi na kay ang Bohol is developing gud kaayo ang Bohol. Daghan kay mga development nya di na to kalimtan nga ang Bohol, it's a fragile environment nga daghan pong mga lugar nga diin gi-declare as protected area.
1: Yeah.
0: We have 16 protected area. So dili kalikayan nga naay mga development nga basin maigo ang atong mga protected areas. So mao na daghan yung mga reklamo, even mga post sa Facebook. So mao na nga in response ana nga mga kuan arong dali siya ma-address, si Governor Aris nag-issue gyud og executive order creating the Bohol environmental quick response team.
1: Mm.
0: Paron lang pagan, it's a multi-sectoral nga team nga diin tanang concern agencies ato na siyang ipatawag, especially kung maghisgot og problema sa kadagatan, atong tawagon itong mga concern agencies.
1: Yeah.
0: O naay problema diri sa upland, atong tawagon ang atong mga concern agencies. So, isa lang na sa kanang na ay magpamatuod nga seryoso ta in terms sa protection sa atong environment. Kay, malagi na, ang bottom line is, ang atong kapital sa atong, even ang atong tourism diri sa Bohol is our environment. Okay. Once nga maguba ang atong environment, mawala po ng atong tourism. Mm.
1: And you mentioned dagkantag mga protected area.
0: Yes.
1: Mention lang ko no, just a few. Aron na yung idea atong katawahan, listeners karon, asa ning atong mga protected areas?
0: Oh yes, starting from Panglao. So naatay Panglao Island Protected Seascape.
1: Mm.
0: Oh, so usana, naapatay Albor Luway Lobok Protected Landscape and Seascape.
1: Mm.
0: Naapatay Raja Sikatuna Protected Landscape.
1: Oh.
0: Naapatay Lobok Watershed Forest Reserve.
1: Mm.
0: Naapatay Anibungan Alihawan Watershed Forest Reserve.
1: Mm.
0: So daghan kayo, 12 ang atong protected area nga naa sa coastal. Oh, so ang upat ana is naa sa upland.
1: Kining tanan ng protected areas nataak na gid nimo ni.
0: Oh yes, of course kay kwanta attorney kanang sa pagkakaron, we are the alternate representative mini gov in terms of kanang na attending sa atong mga pambimeeting. So yeah. Just imagine every quarter kaning 16 ka pambis magpatawag nato.
1: Mm.
0: So dili gyud lalim usa po ni sa mga nakadugan sa atong trabaho kay di man pud pwede nga dili ta mo appeal. Mm. Kay importante kaayo ang atong presensya kay aron maka-impluwensya po ta sa mga decision nga mag-guided po ng atong mga pambi members pod.
1: Mm. Now, looking ahead, unsay mga events relating to the environment nga angay natong itamod?
0: Oh yes, oh timing kayo no. Kay karong bulan ha. Mag-celebrate ta sa atong sandugo sa Bohol.
1: Okay.
0: Oh, mm. Nya ang atong sandugo nga celebration man gud is dili lang kay festival lang kundi daghan siya og stream. Nya ang usa sa mga streams ana is ang atong gitawag na to og atiman.
1: Atiman.
0: So meaning pag-amuma sa atong kalikupan. Mm. So mao na nga usa sa atong highlight nga kanang gipili nga activity ana is ang pagpananom og kahoy.
1: Mm.
0: Dili lang kay pagpananom kundi pagpananom og pag-atiman sa atong mga kahoy nya sanglit naa man tay gikasinati karon nga problema sa atong klima kundi kaning atong gitawag og El Niño.
1: Mm.
0: Nga diin sa karon murag na declare na nga naay weak El Niño nga na sinati na nato nya hope kanang murag naay dakong tsansa nga mo kuan ni to strong El Niño.
1: Strong El Niño.
0: So mao na nga with that kuan kanang naay threat instead nga mananom ta og kahoy diri sa upland amo gyung gi transfer to sa mangrove attorney.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo og atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Strong sa una.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
8: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely.
4: A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
15: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
16: Alagang Unilab yan.
17: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Naulian na ka, ma?
19: Wa pa.
18: Naulian na ka, ma?
19: Wa pa.
18: Naulian na ka, ma?
19: Wa pa.
18: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
20: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
21: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
18: Naulian na ka, ma?
22: Gahapon pa!
18: Ah, kuya waoy!
21: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
16: Alagang Unilab yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Renly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, sulayan LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwag karoon ang Renly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uba!

0: ang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Hello, mga MXC Believers! Ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadyod ka sa work. Pero nindot man sa feeling, makatabang, upasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong, og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni og clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster!
5: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.
7: Agoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Embara Siyudad sa Tagbilaran.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: celebrate and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. Sa DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa. Tayo na.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong-mayong adlaw, kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab, sato ang mga nagsikay-sikay diha, sato mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob din sa imong programa ug asa man mo karon na himutang mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran, ang ato mga 15 ka kapitanes, ang ato mga katawhan nato, no? Nito ang syudad sa Tagbilaran. Hello, hello mayong adlaw kaninyo, ninyong tanan, no? Ug salamat kayo sa inyo ang pakiguban kanako karong adlaw. Kini si Kim Anob ang iyong makauban karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si Sir Gilbert Tulop nga may nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan no via radio sa to ang DYRD station. O gilabi na usab sa ato ang Facebook page nato nga kundiin ta naka-live na tong programa ang ato mga sukindig paminaw ato mga online viewers sa ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan ug sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 8, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito karong sa manahuna sa to ang pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tuon kay laing adlaw na usap mga higala, laing na usap nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan, kabahin sa makatikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ugun niya pong tatawad mga higala itong basahon ng ito ang news beats, no? Ng ito ang nakuha sa City Government of Tagbilaran mga higala no ato mga fresh nga ug mga labas nga mga balita nato sa tong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later ato sa basahon no ang ubang mga post ni Mayor Jane Yap sa iyang Facebook page para mahibaw-an nato ug makabalutan no sa mga updates, programs, services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran no. So atong isibay atong programa. So stay tuned lang mga higala no para makahatag ta og mga line up nga update og mga programa, serbisyo og katikaran sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And sa dili pa nato ihatod ato ang mga dadaiyang mga updates, ang dadaiyang mga programa, serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran mga higala. Tuguti sa ako sa pagpangumusta ning ato ang mga suking tigpaminaw no, both sa ato ang radio program and both sa itong radio station no nga naka-air ta sa itong programa sa DYRD and of course sa itong Facebook page no nga naka-live ta mga higala. So kamusta ang inyong tibok adlaw no? I hope you are all good, you are all fine no. Namo sa maayong panglawas. And of course, ako sa i-greet day no si Kuya Val no nga nag-naminaw sa itong programa. Hello Kuya Val. Remolador nga may nagatud pod nato ni ang programa nato no karong adlaw. Hello Kuya Val. And yes no, and speaking of panglawas sa mga higala, ay sa ta sa itong mga ginagmay lang ang mga reminders sa itong mga suking tigpaminaw. Mga higala, kung magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan, ay ito mo kalimot sa pagdala og payang or pagsuot og jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon mga higala kayo sahay umuuwan. And of course, init kaayo. Grabe ka init ng panahon na mga higala, no? So, ang pingyot ta kapunay no kumugawas man ta sa tong mga kung asa man ta nahimutang mga higala. And yes no, kaya tong lawas may puhunan matag adlaw sa manang ampingan nato kay basin og sibo kasi bako kinatong ubo hilanat og sipon so sa dako journey og usa sa mga factor pod nga dit nato magampan na natog tarong nato ang mga tong pamilya no sa tong mga responsibilidad sa tong mga pamilya ilabi na usab sa tong mga responsibilidad nato sa tong mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabaho ano. So may nang amping na to atong lawas and don't forget to drink 8 glasses of water a day, no? So tabang sa din siya para ma-hydrate ang ato ang lawas mga higala. Kay grabe kayo ang kainit sa panahon ni kaduha. Of course, tabang kini ato ang pag-take og vitamins, no, para tabang usab para protection sa ato ang lawas. So mao nang ampingan nato atong lawas matag adlaw. Atong timan-an nga health is wealth. Yes, no? So, aring punto ang mga higala sa itong mga suking tigpaminaw na ito, ang mga tagbilaranons, o asa man nahimutang niya ito ang, or asa man kuto ni CB itong programa, aring puntoha, aring nata sa ito ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mauy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin sa mga higala, kapin 13 milyones ka pesos ang sumada sa mga nahalin nga food ug non-food items atol sa pagsaulog sa Saulog Festival 2026 nga nakahatag og dakong tabang sa mga lokal nga negosyante ug gagmayng negosyo sa dakbayan sa Tagbilaran. Base sa datos sa City Economic Development and Investment Promotion Office o CEDIPO, mukabat sa 12.8 million ang halin sa saulog tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazaar. Samtang naka-record usab og kapin sa 300,000 pesos nga halin ang mga vendors alang or atol sa saulog street dancing ug ritual showdown sa Ulog Festival King and Queen competition ug maoy sa Mayo. Matod ni Mayor Jenya, kini nagpakita nga ang sa Ulog Festival dili lamang selebrasyon sa kultura ug pagtuo apan usa-usab ka importante nga pabaagi sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya. Gilauman sa City Government nga magpadayon pa ang paglambo sa saulog Tagbilaran isip usa sa mga nagunang kalihukan nga nagpalig-on sa turismo, negosyo ug ekonomiya sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing bahin usab mga higala ning ato ang news beat, sakto sa pagbukas sa klase karong adlawa, malipayong gibalita ni Mayor Jane Yap nga nahuman na ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project nga makatabang pag-ayo sa mga estudyante, ginikanan og mga commuters nga adlaw-adlaw moagi sa maong karsada. Sumala sa Mayor Mas Hapsay og mas luwas na karon ang pagbiyahe sa mga estudyante og residente padulong sa Dr. Cecilio Putong National High School, Kabawan, ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong dalan nagsumpay usab sa dakbayan sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortez ug Turilya. Matod ni Mayor Shane nga kini kabahin sa Tagbilaran Urban Development Plan nga nagtumong sa pagpalig-on sa road network aron mapadali ang paglihok sa katawhan ug masuportahan ang padayong kalambuan sa dakbayan. Gipasiugda usab sa mayor nga ang proyekto gipunduhan sa City Government of Tagbilaran ug natukod nga nagpabiling zero loan ang syudad. Dugang pa niya ang nahuman nga dalan usa ka konkretong serbisyo nga direkta nga makita, mahikap ug mapahimuslan sa mga Tagbilaranon. Ilabi na nakaroon nga nagsugod na usab ang bag-ong tuig sa pag-eskwela. Mao kato mga higala, ang ato ang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug arin po to sa mga higala, arin na usab kita sa Facebook page post sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Alang sa itong mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranons, no? Nga wa pa naka-like and share. Please don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap or Facebook page ni Mayor Jane Yap nga Jane with Blue Verified Check. Kaya ito makita ang mga legit nga mga programa, serbisyo, katikaran, ug mga services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa mga katawhan nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran. And of course, ari sab nat para iwas fake news, ari sab nato makita ang mga legit ug tinuod nga impormasyon, announcements nato sa tong mga kaigsunan natong mga Tagbilaranons. So mga hinggala, ari pud tuha ato nang basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Happy Monday, focused sa trabaho, focused sa serbisyo. Good news para sa atong mga taga-barangay Talokto. Another road concreting project completed. O Zamora Street, Barangay Talokto, Tagbilaran City. Mas safe ug mas komportable na ang adlaw-adlaw nga biyahe sa atong mga motorista, estudyante ug residente labi na sa panahon sa ulan. May resibo ang atong proyekto, serbisyong direkta sa katawhan, zero loan since 2013 gihapon ang atong syudad sa pag-implement ani nga project. Sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mary Jane, humanadjud ang phase 1 sa Kabawan, road concreting project, mas hapsay ug mas komportable na ang pag-agi sa atong mga students, commuters ug residents padulong DCPNHS Kabawan ug BJMP mo-connect pod niya sa lungsod sa Cortez and Corilla. This is part of our Tagbilaran Urban Development Plan aron mas mapalig-on ang connectivity, transportation para sa padayon nga pag-asenso sa atong syudad. Fully funded by the City Government of Tagbilaran, zero loan, serbisyo nga direkta sa katawhan. And sa laing bahin usab mga higala, from classrooms to coastlines, Tagbilaran City College students now growing the future of Tagbilaran. Mayor Jane Yap signs executive order making mangrove growing activities mandatory for all Tagbilaran City College students, proving that education should not only produce graduates, but responsible stewards of the environment. Every mangrove planted today helps protect our shorelines, labi na sa hagit sa climate change, gikan sa storm surge, coastal erosion, and kusog nga bagyo. Mangroves are our natural protection barrier and an investment for a greener, safer, and more climate-resilient Tagbilaran future. Dili lang diploma ang among gusto ihatag sa kabatanunan, kundili responsibilidad, disiplina, ug gugma sa kinaiyahan. Ug mao kato mga higala, ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Ug ari punto haw sa mga higala sa ato mga Tagbilaranons nato no nga ni avail og ni process sa ilang Tagbilaran citizen ID card mga higala sa ato mga katawhan gikan sa atong July 2025 hantod sa May 2026 kung ni process ta or ni avail ta sa atong Tagbilaran citizen ID card during sa atong Tagbilaran citizen registration Tagbilaran citizen ID card registration mga higala sa to matag barangay hantud sa to ang pag register nato diha sa to ang City Hall mga higala mga kaigsuunan nato. Please don't forget to claim your tag bilaran sa dazan ID card diha mismo sa tong ICT office and napuntay tracker nato mga higala para di na before mo ani or mukuha sa yung tag bilaran sa dazan ID card sa City Hall tanawa sa ninyo sa to ang link no diha mismo sa tong tag bilaran City Government Facebook page kun diin na diha ang link just click lang og i-direct mo sa to ang website nato sa tong tracker para ma-trace og makita ninyo ang kung naan na ba ang inyong tag bilaran citizen ID card para inyo nang ma-claim diha sa ICT office second floor sa to ang City Hall ana ta mismo atong distribution diha sa to ang old nga office nato sa to mga city councilor sa second floor. So again, sa to mga tagbilaranons, don't forget to claim sa inyong tagbilaran citizen ID card. And ang ato ang tagbilaran citizen ID card powered by GCash. And kinisiya mao ang usa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jenia sa pag lingkod niya ato ang July 2022 no. Ang iyang first executive order nga gisayda ni Mayor Jenia is pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tong pag-amhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So mao ni ang usa sa mga citizen card nato nga inisiyatiba ni Mayor Jenia. This is powered by GCash. So mao nang we need GCash account para ma-connect nato ang atong Tagbilaran citizen ID card. And perks and benefits nato sa Tagbilaran citizen ID card is pwede ni siyang ma-withdraw, pwede po din siyang ibayad nato no, cashless payment, pwede ta magdaog mga coins or bills, pwede ra kaayo ang ato ang Tagbilaran citizen ID card and dapat tay ginanto mo abroad for payment nato no kung nato yung mga paliton nato mag coffee somewhere kung mo abroad na mga higala pwede po din magamit nato ang ato ang visa nga Tagbilaran citizen ID card kay powered ni siya sa ato ang GCash. So claim now your Tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office second floor and i-check daan ang inyohang ID through sa to ang link sa Tagbilaran City Government Facebook page para mailhan nato og naa na ba ang inyohang Tagbilaran citizen ID card. O ganin po to ha mga higala. Ari na usap kita sa to mga pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa kanilang natawhan karong adlaw June 8, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday ni Medardo Gabines and Avencio Uma. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Clau Dolfa Montemayor, Antonia Dai, and Manuel Dador. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Georgie Antoinette and Antoinette Chaplin. Taga Barangay Manga, happy birthday ni Santa Teresa Diola. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday ni Felicitas Iaun. Taga Barangay Taluto, greetings going out to Midardo Saco Senior and Viviana Manlupig. Taga Barangay Buoy, happy birthday ni Hill Torero, Marilyn Nazareno, and Gerard Bangalaw. Taga Barangay Kugon, greetings going out to Midardo Navia, Maximina Lapis, Willington Pilongo, Midardo Calyao, Trinidad Mok, Herminigilda Dango, and Rolando Morsha. Taga Barangay Poblacion Dos, happy birthday nila ni Joven Bonete, Excelsion Valmores, Maria Grilleta Caballo, and Genevieve Idanio. Taga Barangay Poblacion Tres, happy birthday ni Rebecca Ingles and Yonila Buena. Taga Barangay Uno, Poblacion Uno, happy birthday ni Gerarda Cobero and Bernadette Vermont. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Trinidad Sarabia, Maximo Arado, and Wilmore Cartagena. Taga Barangay Bol, happy birthday ni Ricardo Malaran. Happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag sa itong kauban sa buhat sa pagpanaribisyo. May nagsaulog sab sa langkadaw natawahan karong adawa. Happy birthday ni Maria Iodine Andan Dolino, Bernadette Dolauta Vermont, Gerardo Esculbalaba, Brinante Socobo Sualo, Marjan Mambahin Sinches, Victor Itong Tesorero II, Elvisa Sodaria Bansag, Jessica Abria Tampos, and Yunela Buena. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16th Sangguni Ang Panlungson and the people of Tagbilaran wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa to ang mga suking tigpaminaw nga nagsaulog usab sa nakadlong natawhan karong adlawa nga wala nato na mention sa itong programa. Happy birthday kaninyong tanan. Of course, sa to ang mga kaisunan nato, mayong-mayong adlaw no, sa to mga online viewers nato. Hi to Ma'am Lily Hins nga nagtan-aw sa to ang programa, to Ma'am M Lanzaderas Miao. Hello, hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Dagan-dagan kayong salamat sa to ang mga online viewers nato sa to ang programa. And again, sa to mga sukidig paminaw, dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong paghamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang sabkita mga higala, ug mang adlaw sa sasamang takna itong istasyon, itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, mingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilor sa Chief of Staff, Ma'am Catherine Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: drink responsibly.
1: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Coffee.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa Dewey Worldwide ang radyo sa Katawan, alas 12:07.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Ikaw ang mayugtong kini si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Diningadlaw karon nga Lunes, Hunyo 8, 2026. Ako mo itong ganin nyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una balita sa kauluhan, mga dagong building sa General Santos City o pipinakalugar sa Southern Mindanao nangahugno human migo ang 7.8 magnitude nga linog. Kagani nang buntag mga estudyante dito. Ibati og kalisang sa unang adlaw sa ilang klase. Dinhi sa atong David, Governor Arismintado magpadaog rescue team aron motabang sa mga nalinugan sa Mindanao. Samtang sa gawas, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth gibatikos ang samtangang sitwasyon sa migration sa Europe nga gihulagway niya nga usa ka invasion. Mao gyud mga igalang atong mga uluhan na magdetalye ni og mga balita human lang sa Manundong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: sa ating balita sa gawas. Gibatikos ni U.S. Defense Secretary Peta Hegseth ang kasamtangang sitwasyon sa migration sa Europe nga gihulagway niya nga usa ka invasion. Ano ang report sa UNDV News?
1: Nagtungo sa France si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth upang makilaog sa paggunita ng 82nd anniversary ng D-Day landing sa Normandy, ang makasaysayang operasyong nagmarka sa pagpasok ng mga kaalyadong pwersa ng Estados Unidos sa Nazi-occupied France noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kanyang talumpati sa American Military Cemetery sa Colville-sur-Mer, binigyang pugay ni Hegseth ang libu-libong sundalong nasawi sa labanan at binigyan diin ang kahalagahan ng matatag na ugnayan sa pagitan ng mga magkakaalyadong bansa.
2: The men buried here fought in a war-fighting alliance where every partner brought its full measure of industry, courage, and sacrifice. Not empty slogans, not lavish summits, not communiques. Real allies doing real things, taking real losses for a shared cause worth fighting and dying for.
1: Ayon kay Hegseth, ang tagumpay ng mga kaalyado noong D-Day ay nagpakita ng halaga ng pagkakaisa at pagbabahagi ng pananagutan sa pagtanggol ng kalayaan. Ngunit kasabay ng pagunita sa isa sa pinakamahalagang yugto ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging sentro ng kontrobersiya ang ilan sa kanyang mga pahayag kaugnay ng migration sa Europa. Ayon sa kanya, hindi na lamang digmaan ng banta sa kontinente, kundi pati ang pagpasok ng mga migrante sa mga baybayin ng mga bansa sa Europa.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: Ang pahayag ay kahalintulad ng mga naging pananaw ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump na matagal nang nagbabala sa epekto ng malawakang migrasyon sa rehiyon. Sa mga nakaraang taon, naging malaking isyu pang politika ang migration sa ilang bahagi ng Europe habang dumarami ang mga partidong nagsusulong ng mas mahigpit na patakaran sa immigration. Bukod sa migrasyon, muli ring nanawagan si Hegseth sa mga bansang Europeo na palakasin ang kanilang sariling depensa at maglaan ng mas malaking pondo para sa seguridad. Ayon sa kanya, hindi sapat na umaasa lamang ang mga kaalyado sa militar na suporta ng Estados Unidos.
2: We stand by our allies, and we expect our allies capable and ready to stand alongside us.
1: Matagal nang itinutulak ng Washington ang mga kaalyado nito sa NATO na magdagdag ng gastusin sa depensa upang higit na makapag-ambag sa seguridad ng rehiyon. Samantala, sa hiwalay na seremonyas ng paggunita sa D-Day, binigyang pugay ng mga pinuno ng France at iba pang bansa ang mahigit 100,000 sundalong lumahok sa pagalayag patungo sa mga baybayin ng Normandy noong June 6, 1944. Ang D-Day, ang pinakamalaking amphibious military operation sa kasaysayan at itinuturing na isa sa mga mahalagang dahilan sa pagkatalo ng Nazi Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.
0: Ay, salamat UNTV News sa itong tibayaw ng mga pagpaminaw ni City Jeso at Dr. John Ralba o ni Doc RR niya sa lungsod sa Luway ni Boss Emil o ni kanikonsihal Undoy Burhang at tuwa niya sa tinipong bansa sa Amerika ni Sir Charles Astillero Burha may nga pagpaminaw. Bago itong mga higalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. Maingud to.
3: Inyo. Yung nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuang schedule di.
8: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag ug mga sakit nato, maunang healthy gihapon ta because of MX3.
7: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
8: Salamat, salamat sab sa MX3. Dito ako believe.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
10: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
9: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, Ibiogesic!
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maadyong pagpaniod to Bohol, maadyong pagpaniod to DYRD, maadyong paniod to diha Sir Hill. Naniod to na ka Sir Hill?
2: Mana.
1: Og sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikbit nga probinsya, kutob sa abot ning among pagsibya ni Dios. Nya Sir Hill, maadyong pagpaniod to diha.
2: Maayong udto natong tanan, maayong pagpaniod to og labaw sa tanan, nagpasalamat ta sa labawong magagahom nga karong buntaga, karong udto ha, gitagaan nga puntag maayong panglawas ga. Although doon nalang yung mga kasubo sa ato ang lain ka mga probinsya, labi na dito sa Mindanao nga naigo sa Kusukay.
1: 7.8.
2: So, pasalamat ta sa Ginoong giiway ang atong lalawigan sa Bohol. Maingod doon na itong tanan.
1: Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw makagahom, sa laing grasya sa kinabuhi, laing grasya sa kakusog. Ato po pasalamatan daan ang tanan nagpaluyo ng atong pagsibya o programa. Gikan sa Provincial Government of Bohol o PGBH Bohol. Siyempre, sa pangunguna sa atong Gobernador Erico Aristotol Omintado. Madyong pagpaniod to diha, unsamang orasa, unsamang...
2: Ito na lang yung nun nga, mayong oras diha, go.
1: Mayong oras diha. Mayong adlaw diha, go. So, sa imong...
2: Gabi, iba to rin
1: ito ron. Oo, unsa. Siyempre, ang atong kuang karon, ang atong acting gobernador, o ang atong vice-gob, si acting gobernador Pacifico Nicanor Nick Besas Jr.
2: Madyong pagpaniod to. Pagpaniod to, vice-gob, no? O sa imong mga kasangkayan din na.
1: Yes, o. Ang imong mga staff diha, si Ed Luardo. Madyong pagpaniuto diha, Sir Ed.
2: O si Sir Sammy Bilderol, Sambil.
1: Okay, madyong pagpaniuto ni Jutanan. O siyempre, ang atong sangguni ang panlalawigan member, ang atong kinatibukan, gikan sa Distrito 1, 2, o 3. O, dili na nato usa-usahon ang atong paghatag o pagtimbaya o pagpasalamat nila. So sa kinatibukan, maadyong pagpaniuto niya sa atong sangguni ang panlalawigan member. Siyempre, ang ato po daan pasalamatan ang nagpahaluna ini sa kahanginan nga nung madungog kita sa radio karon ug naa ta sa Facebook Live. Ang diya sa atong computer si Eric Ihok, maadyong pagpaniuto to. Oh, tuwa na. Naniod to na to ron.
2: Gigutom na siguro to. Plato ato, na itinanawa na to.
1: Og diya sa atong control room si Engineer Tulop. Gilbert Tulop. Oh, maadyong pagpaniuto to diya, Sir Gilbert.
2: Kuwane, kumbate ni Guay Kaon Kanonay. Ba, Engineer?
1: Og syempre ang atong kagapay o atong kapartner din sa kwan sa atong Provincial Information and Media Office.
2: Yes.
1: Gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piulio. Madyong pagpaniod to diya. Oh, pay mo.
2: Attorney.
1: Oh, murag appeal po si Sir Hill sa mag-monitor sa pay mo. Oh. baguhay pa lamang si Sir Hill Bungato kini atong kaubang karon, no. Mo kuan mo tan-aw sa kahimtang sa atong Provincial Information and Media Office. Og syempre ang nag-administer sa atong PIMO Provincial Information and Media Office, Mark Anthony Ibasco pa diya. Maadyong pagpaniuto diya sa Mark. Oy,
2: ang
1: monitoring team diha. Oh, samtang na niod to, pag-monitor mo ni atong programa kasayuran.
2: Shout out tanan, nga ga-monitor. No?
1: Kasayuran para sa kalinaw kalambuan sa atong programa dinhi sa Kapitulyo o sa Bohol o dinhi sa laing edisyon dinhi sa DYRD. Gigahinan kita og tunga sa oras para paghatag og kasayuran, Sir Hill. Og syempre ang nagpahaluna ang naghatag og kinabuhi nini gikan sa Provincial Cooperative Development Office, ang among head si Ma'am Maricar Puentes. Maadyong pagpaniuto diha, sa asa na sila, Sir Hill?
2: Pulag sa Burak kay man siguro.
1: Nay meeting dito.
2: Nay meeting dito.
1: Dito gipatigayon sa ilang LCDOP man siguro, Sir. O liga sa mga kooperatiba sa
2: Pilipinas.
1: Nya naa sila'y ang nag-host siguro ang
2: Iloilo o Aklan.
1: Aklan, Aklan. Okay, naa pa'y PCDO ang Aklan, Sir.
2: Yes.
1: Kay ang naa'y PCDO sa atong Region 7 sa una ang Duhara, ang Aklan ug ang ang Bohol. Unsa ang karon gi-work out karon sa ang Cebu kay duha na lamang ta Cebu ug Bohol. Gipaningkamutan pud sa Bohol nga maka naa sila'y PCDO Provincial Cooperative Development Office. So ang atong head to a karon sa meeting sa unsa ang atong mga kaubanan pod nga host ini ang atong programa usahay kauban nato dinhi ang atong cooperative specialist si Sir Larry Evangelista.
2: Yes.
1: Oh, madjong pagpaniudto ni Sir Larry na
2: sa apod sa mga taga MEB no.
1: Oh, naglingkod po karon sa MEB.
2: Executive Board.
1: Yes, pagtuki sa atong mga unsa pay mga buhatunon sa kada departamento para sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Okay, og sa atong mga kaubanan sa PCDO, aniya si Sir Hill Bungato, Executive Assistant sa atong gobernador. Nakabase og nakaangkla diha sa PCDO og ang madjong pagpaniudto naniudto naman siguro ka.
2: Naniudto naman ni si Oy Rimalin.
1: Naniudto na. Ah, ito ang bidyaan naniudto. Madjong pagpaniudto diha.
2: Nasa opisina na to sa taga PCDO.
1: PCDO.
2: Niya kanang hinaot nga paungonan ninyong suga ha kay alas 12
1: ng alas 12. Og ang atong mga community empowerment and development officers rin, atong mga SEDO nga naa karon sa nagkadayayang mga
2: kayo, no?
1: Naa karon sa ilang mga area o responsibility nila sa mga kabaryuhan, kabarangayan, kalungsuran diha sa ilang mga gilihukan. So wa gani nato malukob ang 47 ka lungsod pero ang atong SEDO lukpong gyud nila pag adto sa ang atong mga lungsod mo. Mao na nga aduna na dayo schedule si kwan si July na ani schedule gihapon sa kanang pre-orientation sa atong co-op Sir Hill. O diha si Dorian Amit diha sa kwan sa Buena Vista
2: Murag, second district no
1: oh murag

0: nga lantaw sa tong programa, nga subay ni nga tong programa na si Ma'am Belen karaan Domingo. Ug naa akong Mads, no? Si Merly Diez Bantugan. Hello, Parikoy. Mayong pagpaniod to diha, Mads. Ug niapod ang taga Carmen, si Tris Bialin. Ug shout out sa Deco Ben.
1: Sige,
0: sir. Kay ato ang saludo sa tanang kapulisan diri sa atong lalawigan sa Bohol. Nga nindot kay tanaw, no? Nga nagbiyahe man tagahapon gikan sa Tagbila sa Panglao pa gani. Nga sukat sa Panglao ngadto gyud sa Sierra Leones.
1: Mm.
0: Unya nakita nato nga kanang
1: presensya nila, sir. Ang presensya.
0: Kada lungsod ga Chikpuwid.
1: Oh.
0: Unya makita nimo nga nang gitapok kada lungsod. Matinga ka nga dagan nga gitapok sa Daplin sa kada lungsod.
1: Okay. Ug
0: saludo mi ana ninyo, sir, sa PNP.
1: Asa may mo gisaluduhan nato, sir? Kanang nagtapok o kanang
0: ang PNP kay klaro kayo nga imong makita nga sila naga Chikpuwid. Kuang good Domingo good gahapon.
1: Ah, yes. Oh. Oh.
0: So, ga serbisyo gyapon mura ni taga PCD.
1: Oh, mura ka PCD.
0: Tingin ato ang PNP.
1: Service oriented.
0: Service oriented. Dili
1: empleyado.
0: No, nindot kayo ang inyong gihimo, sir, nga dungan gyud ang maong mga kaliho kanang pag Chikpuwid og hinaot nga magsigi-sigi ni kay aron ma maingon mangod sila nga daghang disgrasya sa kadalanan. Nya doon ay mga bata nga mga maoy ng gida o mga motor. So this is one way of kanang pagsanta sa mga umaabot ng mga disgrasya nga uban nga kusog padagan.
1: Mm-hmm.
0: So ana, makita nimo nga mao nang musaludo ko sa mga taga PNP din sa Bilar, Batuan, Carmen, Sierra Leones o ginaot ang ubang mga lungsod. Nanay, murag ilaman ning direktiba siguro.
1: Yes, murag may, preparasyon na nila, sir, sa giingon sa atong gobernador nga mubalik ang LTO. Murag among slogan to sa una nga pag grali mi gamay regani yano-yanohon lang sa mga pulis, musinggit mi babalik kami mas marami. Mao ni mubalik sila mas daghan
0: kuno. Nindot nga mao nay ma-pirming gihimo sa atong kapulisan kay although kanang kita man nimo gyud nga daghan gud ang why lisensya, why registro. Kaya nga numunong man yes. Kumpleto lang kag kuhan.
1: Ang uban, sir, di man good kay ang kung kumpleto lagi okay ra. Ang uban na lisensya.
0: Why registro.
1: Ang problema ang registro or late ba paso, mo lang dili mo diretso. Ang uban na mo lisensya ng uban labi ng mga long distance drive. Na dyan ay mga lisensya. Ang problema ang ilang gitanaw kanang atong siguro sugdan, sakto naman siguro kung pagsod, no? Atong introduction sa LTO. Ang uban, naman dyan naka-experience po nga kanang maharas. Pagitaan ka o kuhan.
0: Depekto.
1: O, depekto. Pero, nakuhan naman na, kaya ang atong kanang mga pulis nga deputize sa LTO, na sila rang pwedeng mo sita o kanang mga gitugutan sa LTO kay kuwang mangyod hinoon ng manpower sa LTO bisan din sa ato.
0: Oho.
1: Pero ang problema unta ang ato prevention naman guding atong gibuhat nga solusyon kanang checkpoint na o ang sa pagsugod pa unta tanan nga gustong magkasakyanan usa sa mga requirements unta ang
0: pakita kag lisensya.
1: Lisensya. Di ka tagaan.
0: Di ka tagaag sakyanan. Pero, o di ba ka tagaag motor?
1: Hindi ka pala lokatong motor. Unsa mao sa ako na i-share pod Sir Hill kaganina nga ang kami sa Honda kay tagaan man mi og motor pag kanang mo nay usa ka level nga ma-promote na tugutan na ka sa Honda tagaan kag motor nga.
0: Yes.
1: Nga dako ang problema. Di ka tagaan og di ka moagi sa training. Di ka makapasa sa Honda Motorcycle Academy. Umurag driving academy reserve.
0: Yes, nindot kayo na kay na practice ang defensive driving, no?
1: Tanan sir ang kanang mga driver sa delivery driver DHL mga kuan sa una. Yes. Moagi didto sus dili makapasa sir. No, sa nagtuo si Jag Maadjo na sila mang drive. Pero pag abot dito sa mga sa defensive driving sa mga caution nga measures parang kanang tubig ang gitudlo gani
0: lubag.
1: Pag tubig dili jud ka ana magpakusog kay mura na ang ang churi kuno ana kanang bato bugat man na iitsa ni mo tubig mo unload magjud na. Pero imo nang ipatapsing kusog mulutaw man ka, muulpot ka, mo nang madisgrasya, usahay ang uban. So, nagtuunin atong mga rider pod, ang uban, kana yung naka-agi or experience nga driver na ingana ka kuan, ingana ka sa iyo, no?

0: Pero maupod lagi ang kinahanglan lagi na lisensya diyan mo agi sa proseso.
1: Mm.
0: Oh, ang problema lagi sa una, oh, di naman ni ikalimod. Mm. Bahala pasintabi sa mga naigo, pero di naman ikalimod gyud nga rampant ang kuan sa LTO. Sa kaniadto. Sa una may picture pa na daghang nagpicture. Mm. Ambot lang karon kung naa pa bay picture kay wa na mo kabalik.
1: Di na ko kakita o mga kuan.
0: Wa na ko kabalik sa LTO.
1: Ang LTO, moingon sila sa una nga wa may picture. The only thing is, do na manggoy mga insurance companies nga nas kilid-kilid.
0: Ah, okay. Oh, okay. Mao nay kuan.
1: Mga salesman sa insurance company nga mao nay magatang din ha og asang na magparehistro na ka. Mao po na ilahang rason no nga naa ay mga kuan dili picture. Kay talking about picture, tuwa ka sa sud. Tuwa ka sa kuan.
0: Pero na, ang uban lagi sir kanang unsa may tawag anang naghambog pag-exam ni Japer Peck niya, wa man di siya mag-exam.
1: Ah, kana sa una, pwede. Pero karon nga, kanang mag-exam ka og LTO, kung ano man, face-to-face ka diha sa computer niya, di naman pwede.
0: Natay ka ila, sir. Perfect ang ijang exam.
1: Oo. Diha gani. Sa una, diha
0: gani. Hinambog pa.
1: Diha gani.
0: Buta.
1: Buta.
0: Nailisay siya. Mahulig na. Mauligin na, hitabo naman na kani adto, daghan natag mga lesson o daghan natay mga kuha na hitabo. Karon ang problema, kibaw sila nga daghighway lisensya. So, maunang manakop. Daghagwa mo sunod sa balaod, nga nung manakop. Pero, mura bagsa, kini ato gibuhat, mura gini. Kibaw sila, kibaw ang mga katawhan nga na ay mga departamento sa Kapitulyo. Pero sila kibaw, unsay may mga function ining mga Kapitulyo ha? Maunang naatay information drive.
1: Yes.
0: So naaunta, gahinan po unta og budget sa LTO, kanang mga ingana nga preemption ba? Kanang dili kay puro na lang panakop ang atong buhaton. Sa pagsugod pa lamang, naauntay buhaton.
1: Kanang kuan Neven, before ka mulukat og driver's license, moagi man ka og seminar.
0: Yes. So,
1: kanang pag-agi ni mog seminar, site 3 days ko ng seminar ana no. Ang question lang din ha kay og naminaw baka sa seminar kay mo abot kun mo 40 ka buok
0: kanang moagi sir
1: no, pero og nay uban nga o puta kay bawo
0: kanang mo bayad lang og
1: mo bayad lang seminar wa mo wag mo wag yun diha why kuan presence niya physically no mo po nay
0: kanang mga asawag mga dagkong tao sa gobyerno sir moagi ka ha
1: wa ta kay bawo og basin og nahimo ng appeal na sa ghost
0: sa road race raids ng mga mga problema sa rin
1: mga kwartahan
0: mga kwartahan ang involved
1: na involved ana
0: pero ang kanang pong kadaghanan pod sa mga na aksidente nga kana jung mga wild license mga kabatan-unan pod
1: tinod
0: kay wa man ni guhit ni linya anang kalsada Sir Hill wa gajud nagtuo sila unsay ganong drawing anang kalsada
1: o ganong dunay orange no
0: o ganong no na ay solid yellow line na
1: solid nga white light
0: white
1: line
0: unsa na ay 4 lane 2 lanes broken line wa na kibaw nga lig nag drawing lang na diha pero bisag sa ato gani natay naanay 4 lanes dihi sa
1: Bohol
0: kanang dito dagko na kayo ang kalsada. Ang problema Sir Hill, ikaw nag-amping ka o kung ikaw defensive driver ka nag-amping ka, ang problema ang kanang kauban mo sa kalsada alamin ang mga tricycle o bawal naman unta na sa highway.
1: Yes, tinood diha bitaw kas ang diha bitaw tong inumdum ka dito sta sa
0: atong nasugatan.
1: Nasugatan dito sa Maribok. Nadisgrasya nga na mayang pagkatuwang sa auto. O niya dahil recycle diha mo yung nabanggaan.
0: Sidecar.
1: Karga o mga scrap. Ingo ko nga, diha ko ning comment ko sa aning ato ang koan at station nga. Nga nung nakasood mo ng tricycle din nga. Na doon na may memorandum circular. Ang atong DILG nga bawal na ang mga tricycle na muagi sa mga highways. Di ba? O even the LTO doon ay memorandum na dili na bawal na
0: ang problema sakto lagi ta sa balaod doon sakto ta sa ordinansa pero nakaabot ba gid na sa hingtungdan o kung nakaabot man gani naabay kuan naabay manakupay naabay nagbantay
1: usa siguro ni sa ato ang makita no kung doon ay mga checkpoint na nga to ang kapulisan o ma-deputize ni sila sa kuan LTO usa ni silang bantayan nga kanang basta highway, di na sudlon ng mga tricycle, mga mga unsingan anak kanang labi na ning mga kana bitaw platap ko
0: oh kanang kanang tawgo nilag tura-tura way atop oh
1: yes
0: nya ang problema kung makasuda sila sa four lane four oh sa four lane tuwa na sila sa sa kuan sa fast lane naka mo pwesto bisag unsao ni mo busina masuko ro bag businahan nimo mo overtake ka sa tuo tudloon pa ka inga na ang sitwasyon
1: malagi even sa pedestrians no diha ko kita ko ng pedestrian din na sa SM at bang nga imbes nga ning tabok ang mga tao
0: nindiritso gyapon
1: ang gamotor nindiritso isinggitan ba ang nintabok sa kuan tanga mangka nga gatanga mangka
0: ang tabok ag diretso oh was sa kibaw nga right of way sila sila ang naay
1: nabitaw na sa kuan nga yield to pedestrians
0: yes.
1: Sa katagaan gina ni mo importansya na daghang wa kibaw ana nga mga bala udnon bitaw o kanang mga kuan nga kang tao gani nga mo tabok nag
0: priority gina
1: priority gina
0: muhunong jud ka
1: muhunong jud ka tagaan gina ni mo kanang imuhang tagaan ginag-time ni mo nga makatabok di kay mo pa gisinggitan gatanga ka within sa pedestrian
0: lane ambot lang pud sir dili tanan ha wa ta kay bawo pud ang atong mga enforcers pa sir ba kung nakaibaw pud ni sila og kuan kanang mga inga nang klasing balaod noon kay naa di na kanang mga estudyante gani igo raman ang buhaton hinuon sa kuan sa enforcer di sa patabukon kay naapay dagan sakyanan baliktad lagi pag naa na gani mo pwesto nga tao dito patabukon jud ani mo ang sakyanan mo imong pahunungon
1: tinod.
0: So mo ingon naa may struggle ana sa una nga masuko pod ang mga driver kay adyog ingna nga kamuray nagbayad og buwis ining kalsada kita tanan ang nagbahatag og buwis
1: pero naatay balaod mao magin sundon
0: naatay sundon nga balaod naatay ordinance nga sundon pod baka susama sa karon o kanang maulagi na ang kalsada dihay katong mga naaksidente sir bag-o pa lamang dito sa katong dito sa Trinidad nga duha ka estudyante 14 anyos o 15 anyos
1: gada og motor
0: dag motor patay ang drive ang nag pasayro di gitubag sa tubigon maugihapon
1: wa man na sila mga batan-on di ba
0: wa na sila ko answer hill wa na kay
1: wa kagigil
0: oo kay ang kaibaw ba sila kapag overtake sila ini kaibaw sila kung tagaan ba to tagaan ba sila higayon anang ilang kasugat tuon sa man o di mao bitaw nga mao bitaw mo ingon ko gani nga ang pagnaay lisensya dili lang na apribilehiyo ra manggood ang gihatag sa gobyerno
1: yes.
0: Nga pwedeng bawion nimo o pero ang problema profession manggood unta ni kay dili man ka basta-basta makakuha og lisensya unja ang grabe pagadjud ang problema o penalty. Palanglitan, wa ni mo tuyo ah. Tungod sa mga naay problema, naay magpakamatay sa kalsada, mutabok na lamang, o wa sa huisyo, mutabok na lamang, di ni mo sa. Pero, ikaw mapriso.
1: Ikaw priso. Bayad.
0: Bayad pagadyod.
1: Mm-hmm.
0: Reckless imprudence resulting of damage, resulting of kuan, homicide, pag namatay. O, di, ang driver, wala ka nang daghan, ka nang mga magmotor lagi. Pares atong ma, katong ma, may ambak. O, ang problema ato, ang
1: driver.
0: O, okay.
1: Nganong, iya, datong gihukot sa iyahang kuhan, gigapos. lahi bitaw ta, o kuhan ni rin, no? Ang, sa, dito sa gawas, makainumdom ko nga, kanin lang di, ning ato ang pagkuag seatbelt, no? Ako,
0: unsa na ka importante?
1: Ako usak ko mga kuan ani nga
0: guilty ka usak sa guilty.
1: Oh, guilty ko ani labi nagduol bitaw.
0: Di
1: ka mag seatbelt pero naka-realize ko nga sakto man depo ni mag seatbelt nga kay ug maanad na bitaw ka. Depende sa anad lumanguna. Unya dito sa gawas dakpon kagway seatbelt. Nya usa sa ato ang nakita nga kanang mga courteous ang mga drivers dito sa gawas. Di pareha dire. Pero ang nakamaot sa kay og naa sila diri sa ato ang lugar.
0: Sila ang
1: sila na hinuon by number one violator tanawa. Kapila no ko kakita og magukas wa helmet nga pariner. Wa gining sita ana nga.
0: Pero sir, depende pa sa lugar. Oh.
1: Okay.
0: Pero hapon sir wa kakita. Hapon nga mo violate din eh.
1: Owa. Pero kanang mga kasagaran mga puti.
0: Puti.
1: Onya. Bisan og Koreano gani. Mga kuan sa una, why helmet?
0: Mauligi,
1: so, magbagoan. Pero kana yung mag, libog lang ko, nganong, namantay daghang police discipline. Nganong ligyon paraho ng mariner nga gahukas, why helmet, usay kusog pang panagan.
0: Oh, sige, ako'y paraho ni mo. Mm. Oh. Tubagong kag... Ano yung awit yung kuha ka, ha?
1: Oo, sanas mga kuha nga.
0: Mo ingon no English, no English.
1: Paita kayo ang ato ang ato ang balao diri bang at panamastamasa lantang mga pariner nga unta ato no magiding nasod unya sila na hinoy magbuot ning yeah. Sila na hinoy mga violator ning ato ang mga kuan mga atong mga atong mga kalsada murag sila na hari tanaw ra gud og tagaan nimo og kanang mga yung nga percentage og pila nga disgrasya des panglaw.
0: Yes, kadagang foreigners.
1: Kadasagaran mga foreigner hubog
0: pagyod. Hubog pagyod kadlawon.
1: Oh, daghan nga matay din ha nga kadto lang duha ka buok nga intawon nga. Nga suri-suri ra tong katong uyab banggaas foreigner.
0: Mo na kanang mao lagi na ang problema ikaw nag-amping ka, nagklaro ka unsa ang kanang mga kauban nimo sa kalsada, mga kakaibaw, na ay problema, nag-away sila ng ijang sakay. Ang problema, ikaw daw, maapil ka sa collateral damage. Mo nang bisag unsaon lagay na to, amping o kuan, bisag unsa na to gama o balaod, mo gayon, seatbelt. Oh. Mo bitaw ng mga panggama ng kotse, pag di ka mag-seatbelt, magtingog. Ang problema, sir, ibutang mandaan ang seatbelt.
1: Ipatangag.
0: Naagsay paliton sir nga kanang kuan.
1: Parat itangag.
0: Oh.
1: Murag imo kung
0: pangitaan pagpaagi.
1: Murag kita kasi kausa.
0: Pangitaan magpaagi sa Pinoy sir. Oh, tanawa. Kanang motor, gituyo gyud na pagbag-o, automatic inigpaandar nimo nagsiga na na. Ang purpose ana sir Hill, mahibaw-an sa imong kasugat o ubang sakyanan nga nagdagan ka. Kay nagsiga man. Pero unsay buhaton? Buhatan og switch. Kay
1: kasko no.
0: Kasko
1: battery. Gas battery.
0: Dili. Oh, no? Pero dili na mao sir. Oh. Gi-design jud ang motora bisan ang isang battery kay bao nga kuan nga naa siya gamiton o magsigas sa adlaw. For safety purposes na dili na kay nasayo pagbuhat ang manufacturing ana. Sakto, mao gyud ay sakto. Ang problema gamit buhatan pabalik pamaagi sa Pinoy.
1: Gamag switch.
0: Gamag switch, o di, para i-off.
1: Pareha, gundog ka ng dito sa laing lugar, no? Wako kita, diris, ato ang lugar sa Bohol, no? Nga, ang motor, butangan o mga kanang extension ng lingkuranan.
0: Yes, o.
1: Manggibit tayo, ito, manggibit tayo na ito.
0: Sa Mindanao, sir, kanang Skylab.
1: O, Skylab, diris, ako, kanang tura-tura, diris, sa kanang Cebu.
0: O, Cebu.
1: Tura-tura.
0: Ang Skylab ko, no, in short term day na sa sakay na lab. Kayo na, pampasayro man.
1: Nanggibitay na niya, magdungan, muglukso, kaya ron dili, matumba niya, ang driver, perteng gamaya ang lawas, hapsing kayo niya.
0: Nagtian pag gajod.
1: No, tian pag gajod, kaya napay, front ride nga, naigasakay sa front, napay, diri sa F1. Ina ni ba? Nga, although, makatawa ng mga hapon bita makakita o giunsa ni ang ilang produkto nga good for two persons lagi mo sakay gisakya gwalo.
0: Sakto bitaw sir no? ang ila di man ingon nga akin ng traffic sign ni sa kuan ka kanang malambuo ng usa ka lugar mao nang traffic dili Japan malambuo man pero di traffic ang problema gyud disiplina ngano man pag dinhi ang kanang di tanan ha dili tanan tayag masuko mo ako kanang mga try ka busay pagkakita nga na ipasahero sa pikas bisag solid nga lane. Yellow line na mukalit nag tabog pang
1: amayo na lang imo ha kay mo na imo nakita ako nakasunod gyud kog tricycle nga tiil mo igi
0: sinyas
1: gisinyas tiil ng sinyas nga muliko sa
0: innovative lagi ang Pilipino
1: mo igi sinyas niya muliko
0: siya side kaybaw ba siya nga kaybaw tong sa likod niya, mo?
1: Og kusog uri padagan sa imong gasunod. Nyawa ka kita. Di, putol imong tiil. Inani ba nga mga... Daghang yung makakita. Bito ka. Ganing, nang... diri lang sa siyudad, no? Daghang man kang ma...
0: Pero,
1: daghang man kang kita mga violation o mga tricycle driver o kuan.
0: Mauligi po na ang pangutana gani sir kung ang kanang atong mga enforcer knowledgeable ba po na. Siyempre, oo. Na kung gina usama na sa requirements pero pananglitan para din eh. Maadyo man ta mo gama og balaod or dinansa na aman tanan. Pananglitan ako pangutana. Oh, dinhi sa oh, dinhi particular. Kanang nganong nag-impose man tao, dili na pwede kuno ang mga helmet nga kuan.
1: Kanang
0: oh, kanang natshield nga helmet kay inika-aksidente kuno bungkag. Oh, sakto man, sakto man.
1: Sakto.
0: Pero ang dagan ba dinhi sa siyudad, makadagan ba ta og 80? Siguro kanang mga long distance mo ni angay takpon dito inigawas na nimo. Oh. Full face gyud igawas na nimo padung na kag highway. Mo ni mga pandakpon gyud kay musud ka sa highway. Preemption ba? O dinhi bawal na ang natchel pero na ang ako unta ba sakto man puno ang galyari sa mga naaksidente sa motor. Mga buak ang mao na nga dagan puno. Pero di man tanan sa tagbilaran sir. Gikan sa mga nagkalain-laing lungsod. Oo, nga dalon diha kay naara diha ang expertise nila sa ingana mao nang mapuno. Pero sa tinuod ang ordinance nga mauligi na kita sa una naapoy ordinance nga dili pwedeng mag full face. Kay uso ang hold up, uso ang tulis, uso ang kanang riding in tandem. Karon hinuon, karon pod nga traffic man di man kadyo makapagpadagan. Kinahanglan mag full face. Unsa man gyoy tan-aw sakto ang balaod yun sa LTO national naman na nga balaod noon nga kinanglan mag-helmet.
1: Yes.
0: Pero desired na helmet.
1: Wa ko ka basa sa balaod no. Pero nabalid to nga dili pwede ang full face murag PS.
0: Oo, kinanglan na ay standard
1: ICC
0: or DTI or unsa ba to. Pero anyway, maulagi na pero ang problema lagi mao lutsan lagi gihapon sa ato mga katawhan. Oh, mag full face.
1: Diha gani sa una. Diha gani sa una nakatawa ang pulis. Kay ngano bunot ang gikoloran og kanang helmet. Puti
0: butang sticker.
1: No, butang sticker pag labay pa dito sige tanaw pulis gipara giya. Kanang yake bunot man day. Ay ina na ka ina na ka innovative ang mga Pinoy no. Pero kusog ta mo lusot og nanay mga balaod. Kusog ta kayo mo lusot law niya makalusot ka ingon diog. Ah, tuo makada balaura.
0: Kada kada gyud sir kada kung kita ra gud mismo malipay mga yung ginikanan og ilang anak sa jok pa makamao mag motor kay suguon masugo na.
1: Mao na usa.
0: Sa tinuod tanawa ng atong mga municipal college sir.
1: Daghan kayo.
0: Daghan kayo mumotor.
1: Mga high school pa.
0: Mga high school, mga first year college, magmotor na. Unsa may, kung ano na, nanay ni mga lisensya, wa pa may 18, o maupay pag 18, ana ang uban. O, pero tuwa dito ang motor, tambak. O, unsa, ang balaod na to, maingon ang ato mga supplier nga, dili magbaligya og motor, kung walay pakapin nga helmet, o na i-helmet. O, pero nga nung na, ang mag-iapoy, dakpo nun.
1: May daghang way helmet, no?
0: Malagay. Dagkagpalusot lagi.
1: Ang ato labang kuan nga problem dayon. Kani niya usak gid sa to nakita nga kani bang mo post bitaw nga nganong daginuton ang nanggi motor. Unya mo gani kuan ya. Karon nga ningon ang i-blame laba pirmi ang atong gobernador.
0: Mao ni.
1: Mao ni nakapait kay og magkuan na gani.
0: Mo critics.
1: Mo ingon ang LTO nga mag mo anhi na sila diri sa Bohol. Ingnon din nga imbis kay gihangyo sa tong gobernador inaya-naya sa nadiri og sod mo pero dili na nimo igo ra na sangyo kay ngano ila man ang
0: national kuan mandate mo na
1: national agency mo na sila digid ta makakuan na
0: makabuot
1: swerte lang nga ni hangyo ang gobernador unya gitaga ning hatag og
0: likwa
1: ang LTO pero og naa na gyud sila mingon dito anong sa mga gipasod man sa gobernador ng LTO dire ilan ang trabaho mo nang may kumugod sa mga sunod data kay numero ko sa una mga pulis sa una gideputize kada lungsod dunay pulis
0: na pulis nga deputize sa
1: in fact sa una sa kami sa dar sa una i-deputize unta mi sa aning sa LTO. Okay sige kada tuig mo agi mi og defensive driving og kaning kuan sa LTO doon na ginay seminar kada tuig sa DAR sa una para sa amo ang mga drivers kami mismo no Kunya, karon, ano mo reklamo man ta anan napitang kayuhan man na sa tanan.
0: Yes. No?
1: Dili man na kay gisingle out ng kuan ang usa ka tawo. Tanaw lang gud nimo og kana laging kataw makatawa kagahapon laging kada lungso daghan ng gitapok ng gamotor abi ko na ba kay tukis diri napitan diha day LTO diha day police guard pero ako saludo ko sa mga police nga lami kay ang inyong gihimo sir even nga Sunday para unta na sa inyong pamilya pero inyong gibubo ang inyong oras pala para sa pag-checkpoint o para sa kayuhan sa tanan.
0: Unsa kay nawala na hutdan matag oras. Minsaing pa na po sa saril.
1: Dagang salamat sa inyong pagsubay nining itong programa. Mahayong pagpaniod to. Umayang palis ka na itong tanan sa kanunay Abante Bohol.
0: Okay, dagang salamat Bohol. Dagang salamat DYRD. O dagang salamat sa atong masuking pamilya sa radio. O sa atong control room na si Engineer Tulop. Dagang salamat. O sa tanan atong mga suking pipaminaw. Sa kanunay, Servete Populo, Abante Bohol.
2: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
5: Kuy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
7: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang discarding ako, discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: DJX 500.
15: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
16: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
14: DTX 500.
15: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
14: DTX 500.
17: Mabibilis sa mga butika.
18: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
19: Uy, what ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
21: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
22: Gikan kanamo sa DYRD.
23: DYRD. Balik sa bukong balik. Balik.
22: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Apektado ng magnitude 7.8 na lindol ang supply ng tubig at kuryente, pati na ang linya ng komunikasyon sa General Santos City. May ulat on the spot si Jerwin Paglinawan ng Super Radio Gensan. Jerwin?
1: Honey, Robbie, umabot sa 20 hanggang 30 sekundo ang mga mararamdamang aftershocks sa General Santos City. Ang magnitude 7.8 na lindol sa maatim sangani. Para pa ng linya sa ngayon at habang nagawawalan sa supply ng kuryente at tubig sa buong lungsod, agad na nagsara ang ilang mga establishmento habang kalat na sa kalsada. Ang mga establishmento mula sa ilang mga apikadong sali, nagsimula ka na rin ang mga kagamitan sa ilang bahay at mga tumahal na rin ang ilang mga motosiklo. Samantala, sinuspende naman ang pamahalaan ng lungsod ng General Santos City ang klase na atas at trabaho at pang-opisina. Emergency Disaster Response Team para siya sa ang mga nangangailangan ng tulong.
0: Yes, Jerwin?
1: Yes, okay.
0: Jerwin, pakilarawan muli. Ano, medyo choppy ka lang. Ano? Ulitin natin, ano-ano yung mga nakikita natin ngayon na sitwasyon dyan? May mga nagpapanik pa ba? Yung mga gusali ba? Sa video na ating nakikita, may mga ilang nagkabitak-bitak, you know? Ano pa ba ang iyong maidadagdag?
1: Sa ngayon, ang aktual na sitwasyon, yung nakikita ng establishmento na nagbukas, puro sarado lahat, may mga kalsada sa division, may mga bitak at may mga landslide din, mga minor landslide. Mm. Habang nakikita naman natin ang mga truck ng taga DPWH at LTU na alis na yung mga debris. Hatta sa area ng barangay Garao, natumba natin, pero nakasanday sa isa pang poste at may nag-assist na rin yung mga personal LTU at mawarningan yung mga tourist.
0: Alright, so subukan na lang natin muling balikan si Jerwin na Paglinawan para sa mas maayos po ng linya ng komunikasyon.
2: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas! Kausapin na po natin si Police Master Sergeant Robert Dagun ng Gensan PMP. Maing buntag ka nimo, maing aga gid, Sergeant. Hello?
3: Yes, sir. Good morning. Good morning.
2: Good morning, si Ted Failonto sa ating programa sa True FM. Kumusta kayo dyan? Meron na ba kayong report sa mga damaged buildings at mga injured o casualties? Go ahead, Sergeant.
3: For info, sir, as of now, sir, ongoing po yung concern, yung ikot ng PNP Gensan natin, sir, at saka rescuer at saka Bureau of Fire, sir.
2: Mm-hmm.
3: At of now, sir, mayroong reported na mga buildings, schools at saka bahay na nag-collapse, sir.
2: Mga bahay.
3: Initial info.
2: Sige, go ahead.
3: Yes po, mga bahay po.
2: Sige, go ahead. Go
3: initial
2: ahead.
3: Info, sir, mayroong as of now, sir, initial info, mayroong isang patay, sir, na gi-report dito, sir, tinawag dito sa talk. Dito sa akin, sir.
2: Asa may dapit na? Sa Gensan mismo?
3: Opo, dito sa Juan po, sa may Pilway, Barangay Dajangas West po.
2: Dajangas. Okay. West. Doon mismo sa General Santos City, meron daw ospital na malaki ang damage, meron ding eskwelahan, university, at maging isang fast food chain?
3: Yes po, sir. For info, sir, yung may damage na ospital natin, sir, yung Panther, yung tawag nito, sir, yung St. Elizabeth, sir, St. Elizabeth, pero wala namang report, casualty na ano, sir. Then yung NDD, sir, NDDU, sir.
2: Oh, itong
3: nag-collapse din, sir.
2: Oh, itong
3: dadyang gas din, sir.
2: Oh, itong St. Elizabeth Hospital, may mga visuals ngayon. Ito ba yung may portion na bumagsak?
3: Yes sir. Tapos yung dito sa ano, sir, yung Jollibee, yung kuha natin, sir, dito malapit sa Pioneer Avenue.
2: Oh, itong
3: Santos City Police.
2: Itong Jollibee, ito mismo yung nag-collapse yung building, nakikita namin bumagsak talaga yung building.
3: Yes po sir. Spirin po, on board ngayon doon si City Director, sir. Si Sir De Binancio po, on board doon ngayon.
2: Oo. Nung bumagsak ito, may mga tao ba sa ilalim, sa loob nito?
3: For info, sir, hindi pa na kwan dito, sir. Pero possible, sir, may mga crew na yan, sir. Kasi, ano na, sir, 7:30 in the morning, sir. Possible, may mga crew yan, sir. Pero wala namang na-asog na, sir, sa akin, sir. Wala pa akong na-receive na mayroong na casualty doon, sir.
2: Oo. Yung Notre Dame University, anong sitwasyon nito, Sergeant?
3: Sa ngayon, sir, ongoing yung kwan ng mga rescuer natin, sir. Hindi pa rin ano sir kasi hindi pa rin nakapagbigay ng info dito sa akin sir.
2: Oo.
3: As of now sir, as of now.
2: Okay. Sige. So maliban dito sa St. Elizabeth Hospital, Notre Dame University
3: sir, tsaka yung sir, excuse me sir, for info sir, naglindol na naman dito ngayon sir.
2: Oo. Aftershock 'yan, no?
3: Yes po. Malakas din sir, malakas sir.
2: Oh, may kuryente ba kayo ngayon diyan?
3: Negative po tayo kuryente dito ngayon sa Jensen sir, kasali yung local ko namin, yung Hypera radius namin, sir. Negative lahat, sir.
2: Oo. Kumusta yung mga kalsada? Meron bang mga nag-crack na kalsada? May tulay ba na meron ng in-report na, na pinsala? Naabay damay sa mga poste karon?
3: So far, sir, isa pa lang na tulay, sir, yung dito sa May Silway Bridge.
2: Mm-hmm.
3: Barangay Dadyang Gas West na merong konting crack, sir, crack. Pero hindi naman masyado, ano, sir.
2: Oo.
3: Andin yung kuha natin ngayon, sir, yung daan natin, sir, Heavy traffic po, sir.
2: Oo naman, kasi nga siguro sa dami din ng mga ano no, mga sinasabi
3: yes,
2: na
3: yes, oo,
2: sa na ano na yung pagkaabala ng mga tao din sa kanilang mga nararamdaman diyan. Kumusta ang City Hall? Kumusta ang inyong himpilan ng pulisya, ang inyong police station?
3: Dito sa amin, sir, dito sa City Police Officer, all goods naman sir, wala na may nasira sir. Din yung mga police station natin sir, all goods din sir, walang reported na nasira sir or na basag.
2: Kumusta ang inyong komunikasyon doon sa mga stations ninyo sa police all over the Dayangas at maging sa Jensen, Sargento?
3: Yes sir, yun yung problema ngayon sir kasi kahit dito sa ano namin sir, Hypera kasi wala sir. Kahit repeater namin sir, nasira sir sa region namin sir, kaya pahirapan yung contact namin yan sir. All plan lang sir, pero sali pa cellphone lang po.
2: Oo, sa ngayon sir, kumusta ang deployment ninyo ng inyong mga troops? Lahat ba ng tropa ninyo ngayon na sila abasan na at paano ang kanilang reporting sa inyo? Sino ang pinaka ground commander ngayon dyan?
3: Ang pinaka-ground commander po, yung OIC City Director natin, sir, si Police Colonel Divinancio, sir. As of now, sir, lahat ng tropa natin, sir, kasali yung mobile, sir, nasa labas lahat, sir, naka-deploy.
2: Mm.
3: Then, iniikutan nila lahat, sir, ng area para ma-verify yung mga ibang buildings na damage or may mga kasong ever mga casualty po.
2: Oh, ulitin ko lang yung inyong problema sa komunikasyon. Bakit bumagsak ba ang ano ang cellphone service?
3: Yes sir, yung repeater mismo sir, yung main namin sir sa Hypera radio namin sir. Nasira ta sir kasi nawala lang bigla sir pag after ng lindor sir, hindi na kami mag-contact, hindi na kami mag-contact.
2: Oo, yung repeater ng inyong radio.
3: Yes po.
2: Okay, sa ngayon yung naramdaman mo na aftershock malakas din, bay?
3: Yes sir, medyo malakas sir.
2: Oh, sige. Bali
3: pangalawa na ito sir, kanina sir mayroong aftershock na nangyari.
2: Mm-hmm.
3: Tapos after na siguro sir mga 45 to 1 hour sir, bumalik na naman ngayon sir.
2: Oo. Nasaan ka ba ngayon eksakto, Sargento? Asa mo dapita?
3: Foreign po sir, andito po ako sa harap ng building ng City sa dito sa kampo namin talaga sir. Dito kami ngayon sa labas sir, hindi kami makaakyat sa taas sir kasi baka meron pang possible na aftershock na mangyayari sir.
2: Oo, yung nga din ang sinasabi ng FIVOX, no? Huwag ka munang babalik sa estruktura. Pero diyan diyan ngayon, pwede bang can you describe it? May mga tao ba ngayon sa kalsada? Meron bang mga palatandaan na may mga building o bahay man diyan o anuman na may nakikita kang damage?
3: So far sir dito sir sa vicinity sir makikita dito sir wala sir pero sa doon sa labas talaga sir merong mga damage talaga na building sir at saka bahay na nakulap. Yung na-report sa akin kanina sir doon sa barangay sa Lumpang Porok Pilomina sir bahay talaga sir na nabagsak talaga sir.
2: Anako aray ko basa na nga wala na ipit
3: tapos
2: doon.
3: Tapos maraming ano sir maraming mga pader na si concert nagbigay sir.
2: Bumigay ng mga pader.
3: Opo.
2: Oo. Pero diyan ngayon, visible naman sa iyo, walang poste na tumba. Walang poste ng kuryente o NGC.
3: Dito sa amin, sir, so far, sir, sa makikita ko ngayon dito sa kampo, sir, wala naman tayong poste na natumba. Yung mga building dito, sir, na mga kampo, akwan dito, sir. So far, all good po lahat, sir.
2: Okay. Kalsada, wala ka nakikita? May biyak yung kalsada?
3: Dito, sir, wala naman, sir. Yung nireport lang sa akin kanina, sir, yung dyan sa may Pilway Bridge. Yun po, na may biyak, sir.
2: Okay. Saan banda? Gano'ng kalaki yung biyak? Nakita mo ba yon mismo o report ng inyong mga tauhan?
3: Report lang po, sir. Hindi naman masyado malaki, sir. So far, nadadaanan pa naman, sir.
2: Okay, sige. Sarhento, pwede bang istorya mo sa amin? Nasaan ka nung 7:47 a.m. na lumindol? Nasaan ka banda at ano ang naging reaksyon ninyo?
3: For info, sir, yung before lindol, sir, nasa opisina po ako, sir. Gumagawa ng report, din na nagmo-monitor, sir, nagbibigay ng mga instruction through radio, sir. Then after ng lumindol na, sir, nagsibabaan na kami lahat, sir, yung mga duty office.
4: Ang alerta, alerta, alerta!

0: D-Y-R-D. Balita,
1: balita,
0: Pilipinas.
2: So, can you describe that? Kusog kaayo ba yun?
3: Kusog yung kaayo, sir. Parang hindi ka makata, ano, sir, hindi ka makatayo, sir. Hindi ka makalakad ng maayos, sir. Oh. Hawak ka talaga sa pader at saka sa kwan, sir, bago ka makababa.
2: Talagang ano, kung ibig sabihin, ang lakas ng intensity, kasi kapag hindi ka na makatayo, talagang yumaayanig yung lupa. Yun ang naramdaman ninyo,
3: papa? Yes, sir. Okay. Totoo yan, sir. Alas nakadapa kami lahat kanina, sir.
2: So mga ilang segundo kaya ang iyong estimate na nung nakadapa muna kayo tapos bago kayo makababa ng building?
3: Kwan, sir, mga nasa 40 seconds na mo, sobra, no? Mga kwan, sir, pero hindi naman talaga abot ng isang minuto, sir. Nasa estimated lang, sir, mga 40 to 50 seconds, sir, ganyan, sir.
2: Oo, naku, nakakatama ang haba nun, ano, kung sakasakali.
3: Yes, sir, nakakatakot talaga, sir. Kahit kami dito, sir, kasi yung mga anak namin, sir, nasa school. Mm-hmm. Yung mga pamilya namin doon sa mga, kasi kwan talaga, sir, balik eskwela talaga, sir.
2: Oo nga, so nakapangadji.
3: Piling ng ano, yung piling po.
2: Nakapangadji mo yun, ano? Oo, dito sa gantong naranasan ninyo. So far naman, ikaw, ang mga...
3: Yes, sir, so far malakas talaga, sir.
2: Yung mga anak ninyo, yung mga nasa public school, kumusta naman so far? All accounted na?
3: So far, sir, walang reported na mga schools, na mga may casualty, na mga ano, sir. Na mga, as of now, sir, ha? Kasi yung iba, sir, ongoing pa yung report ngayon, sir.
2: Mm, okay, sige.
3: So, as of now, sir, wala namang reported na mga estudyante na nadaganan ng mga, ano, sir. Pero ongoing pa ngayon, sir, yung rescue natin, ongoing, yung ikot ng PNP natin, PNP din, san po.
2: Okay, sige. So, but so far ngayon, nakakailan na kayong aftershock at ano ang iyong description sa lakas ng aftershock?
3: Nakadalawa na kami, sir. Yung unang aftershock, sir, medyo mahina. Pero yung ngayong pangalawa, sir, medyo malakas siya, sir. Pero ano lang, hindi naman siya matagal, sir. Parang 3 to 5 seconds lang nawala rin.
2: Okay, sige. So ikaw ngayon na naka-duty dyan, ikaw na naka-base ngayon dyan para to gather itong mga reports ninyo?
3: Yes po, sir. Tactical Operation Center po. Ito po yung hotline ng Jinsan PNP. Ako po ngayon ang duty, sir.
2: Alright, sige. So kami muling tatawag sa'yo, Sarhento, ha? At nagpapasalamat kayo sa yung report na ibinigay sa amin. And we sincerely pray na walang gaanong pinsala sa mga tao, lalo na itong malakas na pagyanig dyan sa inyong lugar, Sarhento.
3: Yes po, sir. Thank you din, sir. Sir, update na kami mamaya, sir, kasi ongoing yung rescue at ikot ng PNP natin, sir.
2: Okay. Salamat ka, Ayo Bay, ha? Thank you, Sarhento.
0: Balita.
1: D-Y-R-D.
0: Balita,
1: balita,
0: Pilipinas.

0: Okay, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating special coverage ho ng Alerto sa Lindol. Makakausap na ho natin. Finally, ito, importante ang kanyang ibabahagi sa atin. Regional Director ho ng Office of Civil Defense Region 11. Walang iba kundi si Director Ednar Dayanghirang. Director, good morning ho. Si Danny Buenafeo dito sa special coverage ho ng Alerto sa Lindol.
1: Yes, good morning, Danny.
0: Okay, so kumusta ho ang sitwasyon dyan? Siguro bigyan nyo lang kami ng assessment for now. Anong latest?
1: Yes, in general situation po ng Davao Region, ang reported provinces na may mga impact ng lindol, ng Sarangani earthquake na, is Davao del Sur, Davao Occidental, and the city of Davao. Mm-hmm. The three other provinces, wala naman pong medyo report, no?
0: Mm-hmm.
1: So, sa infrastructure damage po natin, sa city of Davao, we have this... sa coastal road natin may mga minor damage doon, tapos yung mga high-rise building may mga tipak-tipak, and currently ini-investigate doon sa loob baka may mga structural defect, no? Then yung collapsed na school building ng municipality of Matanao, Davao del Sur naman yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung reported kanina na Jollibee in Davao Occidental, yeah. In Jensen pala yun, hindi sa Davao.
0: Jensen nga, oo.
1: Jensen sa Davao Occidental.
0: Okay.
1: Ngayon, may mga kausap ko ang mayor ng municipality of Sarangani kasi bago lang sila na reconnect yung connections nila.
0: Okay.
1: Ang problema niya ngayon, sabi niya, Arde, padalan mo ako ng expert how to manage it, no? Pangyayari. So sabi ko, sige, I will arrange now kasi yung kanilang pantalan, yung port, kasi by port, kasi by embark po sila o boat, nasira din. So in fact, ang sabi rin niya, mga 700 families, pinalikas na nila lahat ng mga tao kasi meron nga yung dagat na paakyat pababa. So parang kumikilos yung dagat. No?
0: Mm-hmm.
1: So far, ngayon ang concern ko, minimonitor ko yung mga bata dahil nagpapanik ko kanina.
0: Oo.
1: But initially talaga, ganun talaga yung earthquake. Ang kakawa talaga yung mga bata. Sa data ko kasi, 70% to 80%. Na nagdadala sa hospital are really children.
0: Okay.
1: So wala namang namatay, Danny. At,
0: for now, sana wala. Oo.
1: So
0: sana ho. Ay, kasi speaking of mga kabataan, yung mga bata na talaga nagpapanik nga doon, may mga videos kami ha, while we are talking to you, pinapakita natin yung mga videos ha, yung mismong mga bata na nag-holding hands, talagang panik sila. Ayan, pinapakita ho namin ngayon. Pero may report ho kami dito, ilang estudyante ho sa Davao del Sur, isinugod sa ospital dahil sa minor injuries at pagkahilo. Tama ho ba to?
1: Yes, ganun po. In fact, I would guess, no, wala pa namang iba, hindi pa nakaka-report. But yun talaga, Danny, ang situation pag earthquake. Punong yung maalala mo yung Manay earthquake, yung 7.4.
0: Yes,
1: so,
0: yes.
1: Almost lahat ng provincial hospital, district hospitals, puno ng mga estudyante, minor bruises na yung matay. Kaya nga, we intervene na nga as with DepEd, we need to strengthen disaster management ng bawat school, bawat campus.
0: Mm.
1: So, okay naman sila, nagtitraining na tayo ng ICS, John. Bawat campus, they should have a team, hindi yung isang tao lang ang nakakalam.
0: Pero Director Ednar, for now ba, nararamdaman pa rin ho ba? May mga aftershocks pa rin kami na nakakausap na nararamdaman nila?
1: Oh. So far, kanina may aftershock dito sa Davao City, mukhang mahina. No?
0: Okay.
1: Sa iba, medyo mahina naman yung mga aftershocks. Hindi ko alam sa Region 12. Pagkakalam ko ngayon, Danny, sa usapan namin sa Central Office, Region 12 talaga ang focus ngayon.
0: Okay, pero Director, meron ba tayo, let's say, in terms of infrastructure, yung mga kalye ba, for now, passable? Kasi may ilan daw area, isa lang ang nadadaanan at mukhang may mga structural defect?
1: Yes, may mga reported structural defect. Yung nabanggit ko, yung coastal road. We were advised to be cautious when the dumaan doon kaya merong accounting damage infrastructure doon sa coastal road. But passable naman.
0: Uh-huh.
1: Yung mga ridge provinces natin, wala pa namang na-report na totally damaged o nag-collapse yung mga roads nila, Adani.
0: For now ho ba, okay naman ho ang supply natin ng kuryente all over Region 11?
1: Unfortunately, Danny, run out pa rin tayo.
0: Ganun ba?
1: So, as reported na Central Office, may mga tinamaan daw ng mga power supply. Sabi nung coordination natin sa Central Office with, anong agency yun? Nag-report sa atin. problema pa tayo sa kuryente
0: mga dahil. Local power producer. Pero,
1: distributor kami.
0: So meron siguro mga bumagsak din na poste na nag-cause din ng brownout, di ba? Sa ibang ilang lugar. Posible.
1: Malamang, Danny, diba? But as reported, wala pa naman. But we expect those things to happen. Dahil sa lakas talaga kaninang umaga.
0: Pero Director Ednar, yung anong mga regions o anong mga areas na let's say mga cities ang mga for now talagang walang supply ng kuryente.
1: Wala pa tayong total inventory but as of kanina halos lahat talaga walang kuryente. Pero yung example, bumalik kanina, how many hours? Less than an hour, brown out na ulit.
0: Okay.
1: So yun sa power pa status natin.
0: Pero for now, yung pati signal, di ba? Yung nagpa-fluctuate, ibig sabihin, nawawala rin yung connectivity. Tama ba, Director?
1: Yes. In fact, yung kausap po mayor ng municipal sa Sarangani, Starlink na nagamit gamit nila kanina.
0: Ah, okay. Oh, sige. Director, kukuha kami ng update ulit ha. Maya-maya, baka mayroon pa tayong developments at sana wala namang maiulat na nasawi dito. Basta yung injury, minor, pwede na yan. Pero wag na sana lang yung lumalapat, matapos na ito mga aftershock po. Salamat, Director.
1: Oh, but Danny, inaabangan ko rin yung mga report galing sa bundok. Kasi bago lang malakas ang ulan dito, baka nagkakalandslide din natin nakuha yung mga report. Kinakausap ko mga local disaster officers to get from the different barangays nila. Salamat, Danny.
0: Salamat, Director. Okay.
2: D-Y-R-B. Balita, Pilipinas.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Kinaro ko naman na igalagibuli ka na sa atkini sa Hanis Bake Shop. Lamian nga torta, insemada, impanada, bibingka, syupo, uguban pa. Hanis Bake Shop. At doon na ito mga igala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit na ito diha sa BQ Mall, sa Altura, sa Mall, o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order. Pwede ka mong moderito dito sa main brand sa Hanis Bake Shop. O blasyon nung sub-sulway. Masa diha ang nindot kayo na refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. At doon na kinaglamian nga pagkawin. Sama sa dinuguan o putog, tumaya, sigwante, spaghetti, fried chicken, humbag, baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little, light, and every bite.
2: D-D-Y-R-D. Gisaligan.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugat lol kay presko ah kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Downy Rock, The Rock Bango-Bango, New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

Tigala, kumusta gmayong adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 8, 2026. Lais wa tampo na usa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Neri. Bueno, stand by Neri, alang sa imong suwan. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa

NANS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabatuan kitag kaayuhan sa atong balatian. Og siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer, safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Was pong standby, alas sa sumatang po atong paghahatag at pagtagad. Dini siyempre sa atong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

Ate, bisan ang nakagusta pa akong manghod nga to sa maong lalaki. Apan was, musulti ang akong mama nga dili siya ganahan, wa nagyoy makabali pa sa iyang desisyon. Busa sa akong kabahin, ate. Nangita gid kog lalaki nga why masulti ang akong ginikanan. Labi na ang among inahan. Kay sobra gid ka kritiko si mama. Matod pa niya, wa ako numiniya gipadako o giatiman. Gipa-eskwela para maminyo lagway trabaho. Dili ko na siya gusto nga maagian sa mga anak ang among naagian nga kalisod. Nakagraduate si Ila og nursing. Kay tulo naman mi nga, nagtabang sa iyang pag-eskwela kay naaman ko'y saktong trabaho that time. Gabag-abag na ko sa akong mga ginikanan. Pilar may sugilano na miniugid ko. Apan dili kini dato ate. Doon nalay stable nga trabaho nga makabuhi gyud og pamilya. Busa naglahi mi sa kumbana og si Ella ang gipuli sa compositions balay. Tungod lagi kay supak man kais mama sa nangulitaw kang Ella. Bisag ugmahan siya sa lalaki, gireject niya kini ate. Gisunod niya ang gisulti sa aming inahan. Gani grabig yung hilak sa maong lalaki. Kay lagi gugmahan siya sa kong manghod. Apan way nahimo ang akong manghod ate. Kundili, ang sundon ang kagustuhan sa aming inahan. Ati Arma, tagkaranog unya. Magsulti mi sa kong manghod. Ginakumpisal niya kanako ang tanan. Hangtod nga naana po'y nangulitaw kaniya, tawagon ta lang sa pangalang Jay. Kini si Jay gikan sa arangan nga pamilya sa among lugar. Nagkauyab yun sila ate, kawa man sila na yung problema nga to kang mama. Siguro, nakita sa among inahan nga maging secure ang kinabuhi ni Ella kang Jay. Busa, dili siya supak nga magkauyab sila. Apan ang problema ate, ang pamilya ni Jay, dili ganahan kang Ella. Kay lagi dako kayo ang agwat sa among kahimtang. Kumpara sa ila, nabali ang sitwasyon. Kung atong una, nga nanguyab kang Ella, di ganahan si mama kay pobre, anihi gayo na si Ella na usab ang nakasinati sa mong pag-BIBA sa pamilya ni Jay. Plus na ibawaan pagyod sa kong manghod na two-timer si Jay ate. Doon na kini laing hinigugma, nagikan usab sa adunahan nga pamilya. Nasakitan gid kaayo si Ella ate. Murabag feeling niya na karma siya sa iyang gibuhat. Sa una niyang hinigugma. O tungod sa mga panghitabo, nakigbulag si Ella nga tukang Jay. Mingon si Ella ate, may pakuno. O makipag-chat na lang siya. O afam, Ate R. Matod niya ka lang sapian, bahalag tiguang. Para sigurado na kuno ang iyang future, ate. Abi na ko nga nagtinuntura siya. Apan ako na lang nabawaan nga naa siya'y kachat nga usak Amerikano, ate. Idara na. Dakogid kayo ang ilang gap sa edad kay 25 years old pa nga akong manghod samtang almost 60 years old na ang afam. Gignan pa ganin ako si Ella nga tigulang naman ang Amerikano. Dili sila bagay. Apan may katawa ra siya ate. Matod niya, dili na kuno siya gusto nga mag-invest og feelings. Tapos, wagi hapoy padulngan. Sa kauna-huna, na-trauma siya sa gugma-gugma ate. Nalahi na ang iyang mindset. Tuod man, ako na lang siyang gipasagdan. Dato ang foreigner ate, ganit generous kaayo sa akong manghod. Bisag wa pa sila nagkita as personal. Apan kanunay na kining magpadalag kwarta kang Ella. Nalipay po akong mama o ginatuklod po niya si Ella nga mauna ang iyang miniuan kay kwartahan.
In short, mianhi sa Pilipinas ang AFAM. Na in love kini kang Ella og nagpakasal sila. Gidala dayon siya sa iyang bana sa Amerika ate. Nakabaton sila duha ka mga anak. Bisag dato iyang bana, gatrabaho gihapon si Ella isip nurse ngadto. Di ko na siya gusto nga magsalig sa iyang bana. Tuod man, gitabangan gid mi ni Ella ate. Siya ang nagpa-eskwela sa among mga manghod. Tapos gibalayan niyag nindot ang among mga ginikanan. In short, naging haruhay gyud ang among kinabuhi. Akip ako ate. Wa ko pasagdi sa akong igsuon. Kanunay kong ginapadadaan ni Ella o kwarta. Kung doon ako'y mga problema. Buutan gid kayo akong manghod ate. Wagid mi niya pasagdi. Iyaming gibalayan. Giplastar gid mi niya tanan. Haruhay gyud ang kinabuhi sa akong maginikanan o igsuon. Hangtod nga, may panaw na sila mama o papa. Matod ni Ella, panahon na pod. Nga iyan na pong pamilya ang iyang hatagan o pagtagad. Kay lagi iya ramang banag yod ang fully nga nagtaguyod sa lamang anak financially. Apag isawayan siya sa kapalaran ate, natintal siya, nahigugma sa laing lalaki.

Nakipagrelasyon siya sa usa ka foreigner gihapon. Pila ra may sugilanon. Kining butanga wa gid nako na sayran. Kay lagi gitago man ni Ella nga rika nako. Nahibawaan na lang nako sa diyan nakipag-divorce na siya sa iyang bana para mag-ipon na siya sa iyang bagong hinikugma. Gibiyaan niya ang iyang mga anak sa iyang bana ate. Kay matod niya, maging okay ang kinabuhi sa iyang mga anak kay adunahan kini. Gikasakit kini pag-ayo sa iyang bana ate. Hinungdan nga paglabay sa pipila ka bulan. Giatake kini ug mipanaw sa laing kalibutan. Nagdumot gyud ang iyang mga anak ngadto kaniya. Kapila siya nag-reach out sa mga bata para ayuson ang ilang relasyon ug mapasaylo siya niini. Apan hingpit nang gisaradaan sa iyang mga anak ang ilang kasing-kasing ngadto sa ilang inahan. Siya ang gibasol sa iyang mga anak kung nganong namatay ang ilahang amahan, ate. Busa, ilan na pong gikalimtan sa dayon ang ilang inahan. Gisalikweg yud ang akong manghod sa iyang mga anak, ate. Gignan ako siya. Ngahulato na lang niya nga maabot ang panahon nga maghilom ang tanan. Mapasaylo siya sa iyang mga anak. Sa laktod, nag-move on ang ako manghod. Kauban ang bag-o niyang hinigugma. Nakita na ako kung unsa sila ka-sweet o ka-loving sa iyang boyfriend na si Richard. Nalipay na lang pod ko para sa kumanghod. Pila pod katuig nga iyak kininggihikaw sa iyang kaugalingon. Para langgit sa amo. Busa deserve niya ate. Every time na mag-istorya mi ni Ella, maingon gid siya nga malipayon siya kauban si Richard. Nakita na ko nga naging submissive gid siya kang Richard ate. Ginabuhat niya ang tanan para sa ilang relasyon. Gani nagpakasal na sila. Ug nakapundar na og kaugalingong balay. Ingon man yuta ate. Okay na ang dagan sa ilang relasyon. Busa nakurat na lamang ko ate. Sa diyan ko sa kaadlaw ni Ana na nawag sa Ella kanako. Naghilak. Matod niya. Nakipag-divorce ko nung kaniya. Si Richard. Ate R. Nakabaton kiniglaing babae. Sobra siya nasakitan ate. Kay gibuhos niya ang tanang pagmahal ngadto kang Richard. Ang labing sakit. Gipa-move out na siya sa ilang gipuy-an. Na silang duha ang nagpundar. Mapagani mahuman ang divorce paper. Gidala na ni Richard ang babae sa maong balay. Sulod sa tulo ka bulan ate, magsigighilak ang akong manghod. Abi mo ate, sa matag higayon nga mutawag siya, di na ako mapugnan akong kaugalingon. Makahilak ko sa kaluwe. Ingon ko buutan kayo ako iksuon. Dili niya deserve nga masakitan o susama ni ini. Apat tungod lagi kay layo ko. Wa ko laing mahimo kung dili ipabati na lang kaniya nga mahal na mo siya. Kung unsa siya ka-importante nga rika na mo. Kung unsa may ka mapasalamaton nga to kaniya. Hangtod sa kaadlaw ni Ana ate. Nakadawat na lamang migbalita na carjack arrest si Ella. Mipanaw kini sa laing kalibutan.
namatay siya nga naginusara ate. O man lang mibisita ang iyang mga anak. Wala man lay nakaatiman kaniya. Salamat na lang anaya mga kaubas trabaho nga nagatiman. Hangtod nga nalubong siya ate. Sakit ang naging katapusan sa iyang kinabuhi. Panasayad ko ate. Kung asa siya karon, malinawon. Umalipayo na siya. Mauki na akong kasinatian sa kinabuhi. Dagang salamat sa imong paghatag og pagtagad. Sincerely yours, Neri.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Dios nawala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat ka ni mo. Nery, sa imo pagpadangat ni mo swa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Mo na ginaingon ba? Lisod yud. Manginabuhi ning kalibutan na. Bisan unsang angulo, isa ra gyud ang pinakaimportante. Buhat talaga doon ta ang tama. Okay, dire kita sa atong mga text messages sa atong 0917-159-5812. Ati R, tao lamang kita ng kalibutan na kung nakasalaman niya isuon, makaingon ko nga wagi perfecto ate. Andy of Banilad, Bacong Negros Oriental. Ati R, buutan kay siya nga pagkamanghod. Iyang giuna iyahang ginikanan og mga igsuon. Ilan na lang iampo ilang igsuon nga napasaylo na kini sa iyang mga sayop ate. Rose of Trinidad, Gindulman, Bohol. Ati R, tingali maugid na ang badli sa iyang kapalaran. Isa't tamang kaingon nga nung nagbinuang siya siyang bana kaysa sinugdanan wa may gugma ang ilang kaminyoon. Apan naharuhay siya ate. Mercy of Barangay Mabigo, Canlaon City. Ate R, kung atong tanahon, usa siya kabuutan nga anak o sa kabuutan nga igsuon. Apan daotan siya sa pananaw sa iyang mga anak tungkol sa iyang sayop nga nahimo ate. And that's life. Farah of Hipodromo, Cebu City. Ate, relate ko sa iyong gibasa nga sulat. Pareho kang Ella ate, ibaylo ko ang tanan para sa tawa kong gimahal bisan daghan ang masakripisyo. Ricky of Bacong Negros Oriental. Daghan pa itong mga text messages sa pankulang naman ng atong oras. And syempre, ito i-greet ang atong mga entry alang sa ito ang Nas Melin Bonanza Weekly Draw. June 8, 2026. Hi to Lucia Mira Ragas of Pangasinan, Lucat and High City, Negros Oriental. Dominga Oxtero of Zamora, Talibon, Bohol. Gregoria Avila Mir of Kalindagan, Dumaguete City. Glassy May Dahil-Dahil of Panalaan, Bay City, Negros. Annabelle Bongkawil Aloba of Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Edgardo Otara of Cugon District, Tagbilaran City, Bohol. Ellen Ann Bation of Candanay, Sur, Sikihor. Istina Sail of Tubli, Mualbual, Cebu. Carlito Ancino of Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Amelin Villando Cadalin of Lumbangan, Mabinay, Negros. Rizel M. Landiro of Masaba, Danao City, Cebu. Maria Consorcia Selva of Second Street. Margarita Velez, San Carlos City, Negros Occidental. Michelle Marie Lacre Balabag of Katibunan Street, Tagbilaran City, Bohol. Selvina Banacas of Carmenville, Gihunga, Negros Oriental. Felice Simasi Albina of Bayawan City, Negros. Apolinar Luardo of Barangay Sabahan, Bayo City, Negros. Nelly Isma Kadangdang of Alibabay, Barangay Bayo, Canlaon City. Teresita Lara of Barangay Camphor, Talisay City, Cebu. Jonaline B. Ricamadas of Dumaguete City, Negros Oriental. Christy Almonicar of Kambohawi, Balamban, Cebu. Carmen Blanco Alibo of Trinidad, Gihulgan City, Negros. Amada Dilatado of North Poblacion, Himalalod, Negros. Juliet Galan of Green Hills, Barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Marcela Sandoval of Bayawan, Negros Oriental. Ira Marie Himongala of Dalaguete, Cebu. And Bernard Mejias of Hitapi, Bohol. Daghan pa ta mga entry, pakicheck na lang sa atong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato ng tuyo ko na atong tamyulo. Kinsa kaha ang swerte mananaog sa atong 25,000 pesos. Congratulations! Nagdala sa product code number SERV26-579-16KA. Osman ko product code number SERV26-579-16KA. Taga-Poblacion 4, Tanhay, Negros Oriental. Congratulations, Michelle D. Bahian. o Poblacion Tanay Negros Oriental. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and
0: Osman ko, Michelle Di Bahian o Poblacion Tanay Negros Oriental. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: Tegaw salamat, Neri, sa imo papadangat imo swa tampo ni atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Well, so sama sa mga texters. Let us be one. Wala gay perpekto ni kalibutan na. Ang imig suon, gihimo niya ang tanan. Nga makatabang ka ninyo sa inyong gidikanan. Gani, lisod kayo makig-uban sa usaka 60 years old, almost 60 years old siya, 25 pa. Pero naging practical siya para maging okay ang inyong kinabuhi. And sa pikas bahin, hindi ko lang masabtan nga grabe good ang kasuko sa iyong mga anak. Tingali, dili pa nila dawat. Doble manggod ang impact sa mga bata. May uban siya nakik-divorce sa ilang papa o may uban sa laing lalaki. So di modo wala sila inahan. Kani uban man sa laing lalaki. Namatay ilang papa, gumikas ko si mission. So duha ang nawala sa ilaha. Walang sakit tungod kay ang ilahang mama ang ilang giblame sa pagkawala sa ilahang amahan. Nga maoy nagmatuto, maoy naghatag kanila sa tanan. Sayang lang. Bipanaw ang imuhang igsuon. Ngawa man lang mahatag ang kapasayloan gikan sa mga anak. Sakit ang nahimo niyang kamatayon tungod kay alang ka na ko, mas okay unta kung naging okay una ang ilang relasyon sa iyong mga anak. Ingon anak mangyod, dili na to hawak ang kinabuhi. Nasayod ta nga si Richard pagkabalo nga nawala ang inyong isuon. Naapunto'y konsensya. Apan, tungod sa iyang maling desisyon, o nasayod kong kato si Richard, karma gihapon ang maabot kaniya. Yun, ana manggidang life. Kung unsa imong gitanom, mao imong anihon. Well, again, Neri, thank you so much sa imo papadangat imo swa tampo. Prayers para sa imong suon, kini ang pinakaimportante. Imahina ota, na kung asa man siya karon, naangkon na niya ang kapasayloan. Huwag malinahon, umalipayon siya. Thank you so much, Neri, sa imo papadangat imo swa tampo. Sa gihapon ko kamo doni kasi natian sa kinabuhi makasakit man ang makalipay ipadangat sa tungtol manon sa answer li Ate Arlene pamasin inyo sa watampo ang atong sunod nga paghatag ug pagtigad. Well, is 10 by karon dod alang sa atong health education program with Doc Jan Paul Diasis. Mosunod gilayon ang Balong the Great kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot. abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabag ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, rajid nga imong trabaho, pag tumarong Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O, syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene, and welcome again sa ang NANS Health Education Program.
0: O, alang sa inyong mga pangutana, text lamang sa ito ang text line 0917-159-5812.

0: nangota na ato Arlene and Doc John. Unsay angay na akong buhaton aning irregular akong regla mo lagi ni. Og nasab ko UTI magihi na kog dugo ati R. So cervic care gid unta na.
1: Yes, ato Arlene, para sa mga kababaihan mga kananus no. Kung naaka mo'y mga problema sa inyong monthly period or nagkakaroon ng mga irregular
0: yes.
1: mga cycle mga kananus. Ayaw kini siya pasag ni mga kananus.
0: Kay
1: kay baluta karon sa mga kababaihan. Gadagan na gadagan na ang naay problema sa sulod sa ilang matres
0: correct.
1: Pati man sa ilang breast mga kanans. O kini, usa sa mga hinungdan nga nung nakasakit, nakasulod sa morbidity rate sa top 10 and then sa mortality rate mga kanans. Sa sinugdanan pa lang, sa simple na rason na irregular ang ilang menstruation mga kanans. So ayaw i-take for granted mga kanans.
0: Yes. Siyempre lang do, kay ang uban nag-maintain man og mga pills kada gabi. Pwede man after breakfast nila imnon 2 capsules lang sa Cervicare every day. Hangtod nga mobalik na sa normal. Pag normal na and then okay na, 'di ba?
1: Yeah, pati ang importante mga kanans no is makuha nato yung mga kaayuhan para sa ato ang panglawas. Wala'y problema kung naamoy ginagpanggamit na mga tambal diha para maplano ang ato ang mga panginabuhi o atong kinabuhi mga kanans. Ang importante, dili ma-compromise ang ato ang panglawas.
0: Okay.
1: Kay bisan unsaon pa man nato kung na-compromise ang ato ang panglawas, ang ato ang trabaho, basin igo lang ipanambal sa ato ang panglawas.
0: Okay.
1: Mo kini ingon mga kanans no is prevention is better than cure.
0: Okay.
1: Para sa mga kababaihan na naay problema sa ilang menstruation mga kanans, irregular ang ilang pagdugo. Hinarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Kung naay mga apul-apul na mga itom-itom na mga dysmenorrhea, I recommend to take 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod sa 28 kaadlaw or usa ka cycle mga kanans. Then mas nindot pod sa bayan og nan herba capsule 1 capsule 3 times a day good for 28 days.
0: Okay.
1: After 28 days mga kanans, pwede na dayon makainom ug Cervicare 1 capsule 2 times a day or pwede pod 2 capsule before bedtime mga kanans.
0: Okay.
1: Kini makatabang kay para ma-maintain na nindot ug maayo ang hormones sa usa ka babae. Para na pod sa naay mga UTI, urinary tract infection. Common cause tungod kakulangan sa tubig sa lawas. Okay? Mao na ang isa sa hinungdan. Kung kulang ka sa tubig sa lawas, taas ang possibility pwede ka magkaroon ng problema sa imuhang kidney o ginatawag nato na UTI mga kanans. Ikaduwa, sobra or daghan ra ang ato ang consume sa mga fatty foods, mga pagkaon na taas og acid. Susama sa mga soft drinks or mga soda or mga coffee na medyo maka-irritate sa ato ang kidney mga kanans.
0: Okay.
1: And then I recommend kung naa ikaw sa ginatawag nato na UTI or urinary tract infections, ginarekomenda ko ang pag-inom sa UID herbal capsule. 1 capsule 3 times a day, good for 15 to 21 days. Mas nindot ug mas maayo na isabay pod sa pag-inom ang NANS herbal capsule. 1 capsule 3 times a day, good for 15 days to 21 days ang pag-inom mga kanans.
0: Ati R and Doc John, nga naman nga mukalit lang og pitik-pitik ako ang dughan. Pwede ba inuman dayon akong tubig?
1: Ayan. Okay mga kanans. Yes mga kanans no, okay man siya. Ang pag-inom og mga lukewarm water, lalo na kung naatay na nabatsyagan ng mga discomfort mga kanans. Okay? Kung naay mga abnormal palpitations. Kaya sometimes yung ginatawag nato na mga abnormal palpitation mga kanans is resulta sa nagkakaroon ng decrease blood supply. Okay? Na ay kakulangan sa daloy sa dugo sa ato ang mga cardiac muscles or sa ubang mga selula sa sulod sa ato ang panglawas. Mokha na naasay ginatawag na mga palpitation kay tungod ang imuhang kasing-kasing nagkaroon siya ng extra effort para mupam o kusog para mubalik o kanindot o kamaayo ang sirkulasyon sa ato ang kasing-kasing. Kung magsigi-sigi kini mga kanans, dili pod siya maayo. Kay tungod kini siya is a normal defense mechanism. Pero kung nagsigi-sigi na, dili na siya ikaayo kini kay tungod pwede makadevelop og mga bag-o na mga sakit mga kanans. Kung naa ikaw mga abnormal palpitations sa imuhang kasing-kasing, ginarekomenda ko ang pag-inom sa non-serba capsule. Kung kalit bitaw siya, no? Kalit na nagkaroon ng palpitation, 2 capsule automatic nimo imnon mga kanans sabay sa usa ka baso na medyo init-init na tubig mga kanans. And then for prevention purposes, pwede ka mo inom og non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. And then kindly monitor na lang pod sa imuhang vital signs. Mas maayo naman gud na masuri dayon nato kung unsa gyud ang hinungdan ngano nagkakaroon ka ng mga abnormal palpitation. So ipa-check ang imuhang BP, kamusta ba ang imong BP? Kung naa kay time, pwede pod ipa-check sa laboratory ang imuhang blood chem, particular na ang imuhang cholesterol, ang imuang sugar, triglycerides. So ipasuri niya siya mga kanans. Kung makita nato

0: sa atong kasing-kasing. Unsa ba ang mga dapat i-minimize na mga pagkaon, mga fatty foods, mga dairy products, mga pagkaon taas og uric acid susama sa laman loob o sa isda, gagmay na isda, ginamus, bagoong o mga parat. And of course, kanang mga pagkaon or mga ilimno na naay caffeine content like mga soda, mga soft drinks, iwasan siya mga kanans, no? And then iwas pod sa mga stress. Iwas sa sobrang pulaw, and then exercise every morning, walking lang bisan mga 15 to 30 minutes. Dako na kini ikatabang para sa imuhang kasing-kasing kay para magkaroon siya ng strength mga kanan. So mao kato no na ang ako ang mga additional advice kung naa kay mga problema sa imuhang kasing-kasing mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc John, ako di ay si Ryan J. from Davao de Oro. Unsay angay na kong i-take nga tambal sa NANS product. Kaya akong post-on kanunay lang magasakit o ako po di problema sa kong mata. Kay naghanap-hanap na halos di na kay kumakakita. Ayan.
0: Okay mga kanans no, lalaki Ryan G. no? So sa iyahang post-on mga kanans, there is a possibility nagkakaroon siya ng problem sa iyahang urinary bladder mga kanans. Kay mostly sa poson sa mga lalaki urinary bladder ang naay involved. Or pwede pod sa iyahang pong large intestine mga kanans, kumbaga sa iyahang colon. Labi na kung nakabantay siya na dili irregular ang iyahang pagbawas, kung nagkakaroon siya ng constipation, makabawas man tuod siya every day pero medyo gahi ang mga hugaw, then murag tai sa kanding mga kanans. So kay nani ang imong sitwasyon, ginarekomenda ko number 1, increase water intake. As much as possible, 2.5 liters ang ato ang imnon matag-adlaw mga kanans. Dako na kini ikatabang para sa ato ang digestive system mga kanans. Kaya ang pag-inom sa simple na water mga kanans, makatabang ni siya para magkaroon ng simple na cleansing sa sulod sa ato ang digestive system. Na makatabang siya para i-moisture, para muhumok ang ato ang hugaw mga kanans. Okay? Kung dili yun siya mga kanans, I recommend to take NANS corn coffee. NANS corn coffee, dako kaayo ikatabang sa matag isa ka nato, labi na kung naakitay problema in terms sa ato ang digestion mga kanans, in terms sa ato ang pagbawas. Kung constipated ka, NANS corn coffee yung solusyon mga kanans. Pwede imnon ang NANS corn coffee 2 times a day, buntag, pwede po sa hapon. Kung medyo gahigid ang hugaw mga kanans, pwede ni mo bungkagon ang NANS corn coffee, then ang usa ka tibag niya, timplaha ka na, then imna siya 2 times a day. Kay kini ang NANS corn coffee, number one purpose is to control sa acid sa imuang tiyan. Ikaduwa, pahumuko niya ang mga hugaw, mga cholesterol na nigahi ni bagtik sa sulod sa imuang colon. Kumbaga, colon cleansing mga kanan. So NANS corn coffee, nindot kaayo para sa mga pasyente na naay problema sa ilang panunaw o sa ilang pagbawas mga kanans. And then para sa pantog, sa iyang urinary bladder, of course, para sa kidney, you eat herbal capsule. Kung naa ikaw problema sa imong pagpangihi, sakit, ngul-ngul, and then murag perminti ka, parang busisaw, taod-taod lang na sigig pangihi na pangihi mga kanans, dako kaayo ikatabang kanato ang you eat herbal capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Straight siya, good for 15 days. Importante na ma-cleanse ang ato ang kidney. Kay para yung mga bacteria, mga viruses, mga pathogens, dili na siya ma-develop. Kay para maipagawas dayon siya. Kung naamang kay mga kidney stone, di mga kanans, through you eat herbal capsule, makatabang kini siya para mapahumok ang imuang stone. And then, mabantayan nimo na pwede kini niya ipagawas pinaagi sa imuang pag-ihi. So you eat herbal capsule, kung ikaw na ay problema sa kidney, take 1 capsule 3 times a day. Nindot pod na isabay ang NANS herbal capsule, 1 capsule 3 times a day para magkaroon ng taas na resistensya, and then magkaroon na nindot na daloy sa blood circulation paingon sa imuang kidney o sa imuang urinary bladder. Once na ay nindot na circulation sa dugo mga kanans, na ay nindot na pag-repair, pagpalig-on sa atuang cellula mga kanans. So NANS herbal capsule ug UID, nindot sa mga pasyente na naay mga problema sa kidney mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc John, naay bukol akong asawa sa liog. Unsay dapat itambal ini? Goiter siguro ni Doc.
0: So possible siya.
1: Or basay dunay,
0: mga lusay.
1: Oh, lusay-lusay.
0: So kung sa liog mga kanans, so pwede po nato na ipacheck na siya kung kiniba siya tungod sa ato ang thyroid or kiniba sa ato ang mga lymph nodes. O first, itakol nato yung sa ato ang thyroid mga kanans. So atong thyroid mga kanans, pwede mo enlarge skin.

0: siya depende, okay? Depende kung naay mga kakulangan sa iodine content or depende po kung sobra sa pagpamwersa. So kaya ang thyroid mga kanans no, natin ginatawag na hyperthyroidism, naputay ginatawag na hypothyroidism, naputay ginatawag na enlargement sa ato ang thyroid. If we say hyperthyroidism, hyperthyroidism, hyper, everything sa iyang lawas, paspas. Init ang paminaw perminti sa iyahang panglawas, nagkakaroon ng mga palpitation mga kanans. Parang ano siya, aggressive siya mga kanans, kahit tungod kini sa imuhang thyroid. Ang thyroid po mga kanans, no, ang iyahang bukol ani, if we see hyperthyroidism, anaa sa sulod. Okay? Then in terms sa mga mineralis mga kanans, ni sobra siya sa iodine content. Subiya na sa iyang normal. Sumoto siya, nagkakaroon siya ng enlargement. Then yung enlargement niya, anaas sa sulod. Mostly sa mga pasyente na naay mga hyperthyroidism, medyo gagmay ang ilahang lawas mga kanans, no? Kung dili pagin makontrol ang ilang hyperthyroidism, talaga sa pati ilang mata bitaw, parang musidlit ang ilahang mata mga kanans, or medyo mudagko ang ilahang mata mga kanans. Kaya tungod siya sa pagkaipit sa nerves na naikonektado sa ato ang mata mga kanans. Okay, maul ka to no, sa mga hyperthyroidism. Hypothyroidism. If you see hypothyroidism, baba. Baba ang iodine content. Kabaliktaran sa hyper. Kung ganina ang hyper, aggressive, init ang paminaw. Ang hypo naman, bugnaw ang ilang permanente paminaw sa ilang panglawas. And then, medyo luya ang ilang lawas. And then, ang mga hypothyroidism, medyo dakuon ang ilahang panglawas mga kanans. Okay? So mga kini yung hypothyroidism. Ang hypothyroidism mga kanans, ang bukol na pud niya at naas sa gawas, maklaro gyud nato siya mga kanans, no?
1: So in terms Dok, pero ang hypothyroidism, dama ko kinakita dok mga dako lagid kay sa iyang liog, nga murag maabot na sa dughan, okay ra na siya dok.
0: As long as mga kanans no nadili niya maapektaran yung uban na mga nerves or uban na mga organs sa ato ang panglawas.
1: Wala siya, dili siya kana bang delikado para sa pasyente?
0: Dili siya delikado kung wala siya naipit na organ. Ang mas delikado yung ginatawag nato na hyperthyroidism.
1: Dili na siya pwede operahan para mawala po, Dok?
0: Pwede po siya na operahan at tanggalon siya mga kanans. So pwede na kayo na siya mga kanans, no? Ang mas delikado yung hyper. Kung musulti mga ito hyper, anaa sa sulod. So iyang bukol talagsa, naasa sulod sa imuhang dughan na talagsa. Ang uban na ipito niya na ang imuhang baga, ipito niya na ang imuhang kasing-kasing, ipiton po ang uban ng mga nerves nimo. So moto siya na naa sila daga ng mga complaints sa ilahang panglawas. Motong uban bitaw na ay mga hyperthyroidism, pati ilang kasing-kasing gilukop na sa ilahang goiter mga kanans. So moto siya na mas delikado yung hyper. Pero delikado ba ang duwa? Yes, delikado ang duwa. Mas nindot yun na maibalik sa normal, sa regular ang level sa ilang iodine content to i-address yung problem mga kanans. Kay wala man ni ingon na maayo sa ilang duwa, walay maayo sa ilang duwa. Ang maayo mubalik sa normal. So mao kini ang mas nindot mga kanans, no? And then kung naa kay hyperthyroidism or hypothyroidism, kinahanglan nato i-treat na siya. Na kinahanglan kung halimbawa hyper ka, so ayo ka sige kaon sa mga laman dagat. Kay taas man siya mga iodine content. Kung hypo ka, kaon ka og mga halaman dagat, kay kulang man ka mga kanans. And then uban pud sa mga pagkaon, ang dapat yun natong likayan yung mga pagkaon na naay ginatawag na mga genetically modified organism. Or kumbaga ang ilahang genes gimodified kay para dali siya mudagko. Naabi kay benign, naa kay bukol. So dili nato gusto na mahimong agresibo ang imuhang bukol. Mao ka na ngano ginapalikay ta sa mga pagkaon na ginatawag nato na mga genetically modified organism, kay ang certain type sa iyang protein aggressive sa pagpadako.
1: Okay.
0: So kung makuha to siya sa imuhang bukol tong type na protein na aggressive na paspas na mudako, so ang imong goiter paspas pud siya mudako. So as much as possible likaya nato yung mga genetically modified organism or yung mga modified protein mga kanans, no? And then of course enlargement sa thyroid, dili sa hyper, dili sa hypo, kundi enlarge siya tungod sa sobrang pamwersa, sobrang pagutong. So ni enlarge ang iyahang thyroid mga kanans.
1: Okay.
0: So unsa ba nga to ang pagabuhaton? kung naa sa hyperthyroidism, hypothyroidism, or enlargement sa iyang thyroid. Number one role, mga kanans, no, is kinahanglan identify kung unsay na klase na thyroid niya na problema. Ikaduwa, muhatag kita og mga herbal na makapatabang sa pagpakuyos sa bukol. Isa sa magpakuyos sa iyang bukol, mga kanans, yung mga herbal na naay mga antioxidant, naay anti-proliferative properties, which is usa kini na anaa sa atua, sa atuang mga produkto. Susama sa atuang NANS Herbal Capsule. NANS Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
1: Okay.
0: And then UAD Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Kung grabe ka, gangulngol na siya, aggressive ang pagdako sa imang guiter, mga kanans, I recommend ang UAD, 2 capsule 2 times a day ang pag-inom kay para dali niya mas mapakuyos pa, mga kanans, no? Kung kininapod ang iyong problema katong sa mga lymph node or naasay mga lymphocytes na ibukol ang iyang mga lusay-lusay ba, ang lusay sa iyang liog, dugay na kaayo, and then wala pagyapon na wala, din nidaghan siya. Be careful sa mga lusay-lusay na dugay na, and then wala siya nawala, and then nidaghan siya. Kay, kung pampasagdan, pwede kini siya mahimong cancerous, mga kanans. Okay? So, delikado siya ang mga lusay-lusay kung mapasagdan. Once na nagkakaroon ka ng mga lymphocytes, mga kanans, pasabutan na yung immune system ni mo nagluya. Kaya ang lusay manggod, ang lymph nodes nato, diha ginabutang ang mga bacteria, mga viruses, mga pathogens, diha ginapreso. And then, diha po siya ginapatay. Ang nahitabo sa naay mga lymphocytes, nidaghan ang bacteria. Nahimo niya breeding ground. So, dili siya pasabot ang iyang immune system ni bagsak ni Luya. So kung naa kay mga lymphocytes, mga kanans, I recommend to take vitamin C with tawa-tawa. Kay bilota, di ba, ang problem is ni bagsak ang iyang immune system, mauna siya nidaghan ang iyang lusay-lusay. Kay tungod ni bagsak ang iyang immune system. So unsa atong buhaton? I-boost ang iyang immune system. So usa sa makatabang kaniya, mga kanans, ang usa ka vitamin C with tawa-tawa. Vitamin C with tawa-tawa, mga kanans, 2 capsule, 2 times a day ang painom. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, mga kanans. Aim na ka na siya, good for 15 days to 21 days, mga kanans. And then, sabayan na yun sa pag-inom sa NANS Herbal Capsule kay para mapakuyos na yun yung bukol. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom, mga kanans.
1: Kung oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herbal Capsule. Kaya
1: yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herbal Capsule. Karon ang NANS Herbal Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Megaman Herbal Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis, mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero
1: yes,
0: pangutana, ang coffee ba ni mo ang naabasyay benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
1: kanans. And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
8: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita!

0: ko si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Pektuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dito ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania ang founder sa mga kurimaw.
2: Higa na, kumusta? Mayong pagbuminaw kang inyong tanan, mga mau. Welcome na sa Abdulis programang Balong Dagon. Yan, kumusta og? Manginaot lang tangan na amos kapiskay kadasig sa panlawas. Adlaw karulon ni Isbay. Adyon 8, o iting klasin na ba? Bibo na pong kadalanan. Oh, mabibo na pong kadalanan ani mga kurima. Ato di ang tigmo ay natubag mga itong sa Dubai. Ah, bagong tigmo na ito, subalik tag 100. Wala ko'y pulos kung wala siya. Ay wala ko'y pulos kung wala ka. Ah, wala ko'y pulos kung wala ka. Wala pong kay pulos kung wala ko. Oh, makunit, bagong tigmo na ito, may gala. Wala ko'y pulos kung wala ka. Wala po kay pulos kung wala ko. Abota sa may galatong. Gandang kung adlawang nasayod ba ka mo? Ha? Nasayod ba mo? Atong unang lingaw-lingaw. Otso. O, otso may galaog. Abota ang duha para makumplito ko rin. Mag-sugod na tayo sa ito ang pagpatagoban.

Lang ako tubag kay Puno Askahoy. Asa gamay pa muangad sa langit. O ang kuan naman ni. Wala naman ni. Ah, ang atong bagong tigmo. Ah, wala ko'y pulos kung wala ka. O wala po kay pulos kung wala ko. Ah, manatong bagong tigmo ha. Wala ko'y pulos kung wala ka. Wala po kay pulos kung wala ko. O muna may galing. Siyempre sugot na bagong 100 ha. Umunyat to minimum bet. Bet na bet. Hawak mo ang bet. Lang akong tubag anang tigmo magtiayon. Piyo to. O, na may uban nga. Mapuslan nga po siya. Gamit to mo ni Madge. O, gamit to mo ni Padge. Og balong. Ang akong tubag anang imuang tigmo kay adlaw o gabi eh. O gikan daw kang Joy may gala sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Piyo to. Og ang tubag na kulong anang imuhang tigmo ang tubag anak balong kay Bakus. Piyo to. Okay, tiyap yun. Balong akong tubag anak kay ligid sa sakinan. Piyo to. Wa ko'y pulos kung wala ka. Wa po kay pulos kung wala ko. Nala, sige. Og gonja. O, tingklase naman ba? O, ayaw kalimot sa Remind Capsule o Remind Chico Mix Junior. Para bright inyong mga kabataan, ha? O, para bright inyong mga kabataan ba? Og balong akong tubag. Anang imong atik mo kay Pintik. Piyotor. Ilong na long. Ilong na long. Piyoto. Ay, pag-iapon. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Ikan daw may gala kang Susan sa buhol. Dari sa balay, kasi may pinakabata na to din he. Tudlo, may gala si Henry. Oh, siyempre, nai, ang bunso, si Balong. Tubag si Balong. Dili man ako yung pinakabata din, he. Kaya nalutas naman ko, si tatay, yung kaya wak pa malutas mo'y bata. Sige lang niya, pong tutoy. Sige lang niya, pong tutoy. Kaya pinakabata din, he. Wak pa malutas. Okay, ikan daw kang Susan may galas buhol. Okay, lang akong tubag anang imong tigmo interior. Oh, sagad karon may galaw ano may interior tubeless naman ha. Oh, sagad karon may galaw kay tubeless na akong tubag. Long anang tigmo ni mo kay yan eh. Burner na long. Wala ko'y pulos kung wala ka. Wapo ko'y pulos kung wala ko. Oh, mo daw na siya mga silinga. Og long akong tubag anang tigmo ni mo kay mata. Mata si mata. Og akong tubag dong anang tigmo ni mo kay brake og accelerator sa sakinan. Oh, gikan daw kay Atami may gala sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Piyo to.
Uwa ay pagyapo. Og ang tubag ana long tiil. Piyo to. Og akong tubaglong hagdanan. O gikan daw kang husuy sa buhon. Kumusta mga taga buhon?

Wa pagigyapon ba? Wa pagigyapon na ka. Asak tog tubag. Balong tubag na ko anang. Imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay. Insani. Buha ka ti ilong. Timbang mo na sila. Daubing mag-crutches ang isa crutches. Daubing tagpilaan. Remind, 15 ang kapsul. 196 ang kinikni ang kuan. 196 ang Sukumix Junior. Ayan. Og balong. Akong tubag. Anang imong tigmo. Gunting. Piotr. Wa ay pagyapon ba? Wa pagyapon niya ka. Asak tog tubag. Wa ko'y pulos kung wala ka. Wa po kay pulos kung wala ko. Lo. Libali rin si Bay. Piotr. Wa pagyapon po. Og balong tubag na ko ana. Duha ka mata. Okay kan daw kang arbot may gala sa Bugo. Oy, kumusta mga taga Bugo Cebu? Bayong pag paminaw diyan yung tanan. Long akong tubag. Anang tigmo nimo kay. Kutsarag tinidor. Gikan daw kang Weng Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ayong pag paminaw mga taga Buhol. Og balong tubag na ko ng imo ang tigmo kay. Unsa ni? Oho. Wilding na lang. Oh, toto, kulos mabinay. kumusta mga taga? Mabinay. Og ang akong tubag. Balong sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay. Manok na lang. Ay ihawa. Ha? Ihawa. Og akong tubag nung adya pa martilyo piyuto. Wapag diapon. Wap agapon maslingan. Og long akong tubag ana boksidor lin sa buhol. Usta mga taga buhol. Og ang akong tubag. Ano siya? Ayan. Ang tubag anak longkay. Pedal sa bisiklita. Gikan daw kang. O titi may galas buhol. Kumusta mang buhol te? Ha? Kumusta ang buhol te? Og ang ahong tubag. Balong kay Duyan. Gikan daw kang tunyo sa Jagna Buhol. Kumusta mga taga Hagna Buhol Piyoto. Wa pagyapon. Wa pagyapon mga silingan. Nel Catero. Gikan daw kang Ibing sa may Ming Lanilia. Kumusta mga taga Ming Lanilia. Og akong tubag long o sungkod. Computer. Wap agabo. Okay, dito tayo bigyan last line pang pas. Gikan daw kang gikan daw kang mumong may gala sa Bugo. Ay. O, unsa man dong?
Dahil may assignment ba? Unsa mo na? Unsay kalainan sa confidence sa confidential? O confidence sa confidential? Oo, tay. Ang confident dong, ikaw, anak taka. Oo. Anak taka. Confident kay ikaw, anak taka. Ang confidential, tay, kanang atong silingan si Kanuto, ako magyapo ng anak sa iyang mama, muna'y confidential. Amo na siya doon. Amo na yung butang mo sa assignment mo. Ako confident kita kang anak taka. Kanang si Kanuto nga ato silingan, kanang barkada ni mo, o oh, anak ng gapon ako na siyang mama, so gawa mo na yung confidential. Amo nga listen, ha? Long akong tubag anang imuhang tigmo. Akong tubag anak longkay. Ani? Okay, tubag longkay. Ligid sa sakyan. Pioto. Wa ay pagapon. Ikaduha na itong lingaw-lingaw, may gala. Mao ang 5. O, 5, 5 ba? Pabuto rin usap para makompleto, mao, ha? pabuto ang usap para makompleto. Long akong tubag. Anang imuhang digmo. Gate sa balay. Oh, gikan daw kang Peter Miguelas Buho. Kumusta, mga taga Buho? Og ang akong tubag, balong anang imong digmo, ang tubag anak kay Pana. Pana. Og bala sa Pana. Og gikan daw kang Tuto Mabinay. Kumusta niya to? Og balong akong tubag, anang imong tigmo, ang tubag anak kay ang tubag anak balong asa imong tigmo. Okay, ang tubag anak longkay sinilas. Wap aga po. Chinilas computo. Wap niya po na. Og ang tubag longkay isprakit.

imong drug. Anang imuhang tigmo. Ayan. Aha. Dara, tubaglong nako anang imong tigmo. Ligid ka. Sugas lino gini niya. Okay, pisente na. Piotr! Ang akong tumagbalong sa imuang tigmo, manok nagsabong. Piotr! Wa paghihapon ba'y mga kurima mo? Wa paghihapon naka manggatos mong pudne. O, oh, wapag sila ganahig gada. Tubag ang mga kurimaw. Og, long akong tubag. Tubag na ko long kay mata og ilong. Mata nga buklat og ilong nga lis nga. Piotr! Wap agi mo. Yan. Og, ya pa, pusil na lang. Pusil og bala. O, pwede mo na ibu, imo lang ibu, pus, may gang pusil. Mot nagbala. Og, akong tubag, balong sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay ladder. Ladder or hagdan. O tunyo sa Dumaguete. Kumusta mataga Dumaguete? Kumusta mataga Dumaguete? Wap aga po. Long tubag anak kay Doha Katiil. Piyoto. Wa paghihapon ba? Wa paghihapon. Oga. Long akong tubag. Anang tigmo ni mo kay positive og negative. Piyoto. Wap agi mo.

0: Doha ka kamot. Puslam kaya po isa na bisa gulay. Walang isa. Ha? Puslam kaya po. Akong tumag. Long kay dalan. Piyo to. Wa pagigyapon ba? Ah, wa pagigyapon ka. Asak to og tubag mga kurnaw. Og unsa ni? Balaw tubag ana kay langit og yuta gyap. Piyo to. Wa pagigyapon. Ah. Dito Miguel Las Light pang pa siaw. Gikan daw kang akar po may gala sa Bugo. Kinang bayhin. Oh, kita ba yung kuksing kumil bay ay? Mo ba? O ayok sabah, ato-ato rin ha? Oh, sugot ko, di ko magsaba-saba pero 50-50 ta.
1: Ay, may problema?
0: Oh, 50-50 ta? Oh, oh pero unsa man itong 49 bay? Oh, tag 50 naman talaga, gastos naman na. Pipti-pipti. Dabi, ang sao ng 49. Dagan, may bugok mo. O, abin niya isa gatos at nagsikwinta sila. Dabi, ang 49. O, karpo daw may galas, ha? Dumagiti. Kumusta, mataga Dumagiti?
1: Dabi ang 49.
0: Okay, palayo ito may galas ito ang pag-panaguman. Long akong tumag. PC na long. Piyotor. Wap, agamon. Og ang akong tumag balong anang imong tigmo ayan itlog kanang itlog ni mong itlog ba di kita magtupong ba o taas ang isa gamay ubos gamay isa ana gina pareha po nas dugas babae ba di ka pa magtupong gamay isa dakong isa hello aga balong akong tubag anang tigmo ni mukay eh anang ni hagdan piyo to wap aga po masaligan dirita sa tuang nasa Jod Bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Just like finger

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Pina.
1: Ang akong pulit akong gihipo, ningkiyos na alibyuhan siya, ningkiyos sa gamay, ningkiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako kung gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansiba ng ligamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Pina, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia.

0: scoring coffee.
1: Isa ko sa non-seal sir, nagamit ko ng coffee, sa kong asawa, nga sa dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Non-coffee lang yun, maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kay kanak yung non-coffee ang mong gamiton. Christmas ninyo, dress sa kapangin, libungan or kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo. Mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o huba. Haplas sa mga babaeng magdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nga ayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
3: Okay, balik tama ko rin. balik tama ikala din sa ito. Pagpanaguban. Ayan, og balong ang tubag. Nakuha na imong tigmo kay Ponsa ni Kamot og Tiil. kamot og Tiil daw. Yuto! Uwa, pag-apon dito may gala sa tuang lain pang pasiyaw. Dito may gas na lain pang pasiyaw. Ikan daw kang Sano sa Buhol. O Sano! Kato si Balong may gala nga dakong tambo ka daw tiyan. Nahubong nangihi may galas na please dan. Lagi si kanuto nga bata. Lagi maya kay pangangoy. Nakita ni mo dong? Oh, gamay kayo. Paguman niya pangihi dong. Ah, ali. Adlok taong bata. Yaman nga eh. Nay, isa kalibo. Imuhan na. Uy, nga naman. Nakita pa man ni mo. Salamat, kinaapa di eh. Ako, lang naman ako kakakita ko. Lang na, namin nagkita. Ako, inay. Uy mo na, salamat, kinaapa di. Sabi ko, guwa na. Sabi ko, guwa na. Long akong atubag anang imuhang tigmo. Gunting. Agikan daw kang Minchi, Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Iyo to. Katapos ang ibilin, may galas ko rin mao numero uno. Number one. Walter oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuha na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kainan, si Miss Cleo Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: Tiyak na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usaka customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
6: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
7: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
18: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule, especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
17: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
19: I love it, Makabuhay.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mura.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka o dito ang sa'y mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gito, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
5: Sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
12: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. Boholanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
4: Hoy Marie, may ganun ka mo ito nga oy sa itong class time meeting kanina na ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom na ako.
5: Ay Marie, dito ko sa BWUI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
4: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman ko na ako mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya basing maputlan nun niya ko ba? Haso, nakaayo. Tay pa Marie ha, waday ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
5: Sagod eh Marie, usay pasabot ni mo sa payment partners ba?
4: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
5: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
4: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buy-in centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWUI na imong bayaran. Og dawaton nila, Marie, kato lang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
5: Ah, naghamad na ito og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa PWUI office.
4: Naabay yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone na di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Mlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
5: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
4: Ito tako di ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og lawom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa. Takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Adlaw nga Lunes, mga kaigsunan, Hunyo 8, 2026. Mag-uban-uban usab kita sa itong programa. Sulod sa usa ka oras alang sa paghisgot sa labing uhay mga panghitabo. Sa sangguniang panalawigan sa Bohol, mga gibuhaton o mga katikaran, ilabi na ang mga trabaho sa itong mga magbabalaod sa itong probinsya sa Bohol. Ipanguluhan na ang itong sangguniang panalawigan sa itong Vice Governor Nick Besas nga mupaabot sa iyang mga pagpanimbaya o mga pangumusta sa itong mga suking tigpaminaw karong mga orasa. Inubanan usab sa itong mga board members sa First District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamos, atong mga bukal usab sa Second District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Isabilia. Sa atong upat ka mga board members sa Third District, gipanguluhan sa atong Senior Board Member Tita Maha, Board Member DJ Balite o Board Member Nathaniel Binlod og Board Member Greg Hala, mga higala. Og sa tulo ka mga ex-officio member, ang atong presidente sa Sangguniang Kabataan sa Bohol, Board Member Lawrence Xavier Angla, ang atong presidente sa Sangguniang Barangay, mga Barangay Kapitanes, presidente, Board Member Romulo Molik Sipidosa, og ang atong presidente sa Philippine Councilors League, Board Member Joanna Cabalit Initay. Mga pagpanimbaya usab og mga pangumusta gipaabot sa atong kugihan kanunay og abtik nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog. Sa tanang mga legislative staff assistant, sa tanang mga kawani og mga staff sa Vice Governor's Office og sa mga buhatan sa atong mga bukal dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, maayong pagpaminaw og maayong hapon. Welcome pag-usab mga igala sa atong programa SP Bohol in the Action, takna sa sangguniang panlalawigan. Isip paghatag og update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Besas ni atong mga nakalabayng simana hangtod karong adlawa. Diin karong adlawa mga kaigsunan, gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas isip acting governor ang meeting o emergency meeting mga kaigsunan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council aron sa paghisgot sa mga lakang ilabi na ang himuon ng pagtabang sa mga na biktima o napiktuhan sa kusog nga linog, 7.8 magnitude nga linog mga kaigsunan dito sa Mindanao. Particular dito sa General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental, og uban pa nga mga lugar sa Mindanao nga nakaangkon og dakong kadaot sa linog mga higala, ilabi na ang General Santos City mga higala. Si Vice Governor Nick Besas isip acting governor karong mga panahon samtang si Gobernador Ari Sumintado tuwa usab sa opisyal nga lakaw mao'y ni preside sa emergency meeting diha sa Kapitulyo karo hangtod karo nagpadayon mga higala inubanan usab ni board member DJ Balite ang atong chairman sa Committee on Climate Change og ang ato ang laing sakop sa provincial board si board member Jessel Ray Omentado Villamor naghiusa ni sila sa pag pahigayon no sa maong emergency meeting aron nga muhatag og assistance ngadto sa ato ang mga kaigsuonan no kay daghan ra ba po'y mga bulanon nga naa dito nga nagginhanglan pod og dinali ang tabang mga higala. So hangtod karon mga oras ha, nagpadayon ang maong tigom no sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga gipangluhan sa tong Vice Gobernador Nick Besas. Niya usab ang iyang opening statement mga higala atol sa tigom karong hapon.
4: Thank you, Dr. Andrew. Dr. Dili na lang ko sa taksaon ang pag-enjoy na kay Iwan ang itong tanan na siya nitago kanya sa 7.8 ang medium na earthquake niya nga ona na ang pag na taragong kung ang sila niya itong makamuloy ka ama dito sa sila ng Virginia sa Taubaw na maroon na pag-enjoyan karoon. So, thank you for coming. Salamat ang salamat on once again for coming.
5: Thank you, Acting Governor. May we hear from our Acting Provincial Administrator in behalf of PAS the Governor in behalf of Attorney Andre Laguna.
6: Ayong palisay na tutanan. So, lahir akong higayon no, na kita sa Bohol will stand up to lend help sa itong mga kaubang probinsya na nahilaguman o katalagman. At atong ipasalamatan ang presensya sa tanan na nagtirikaw at ang sabi.
5: Thank you, sir. We have updated Governor Harris and PA Astor Paberte who are both in an official trip to Canada. We have updated them of our course of action with regards to our intervention from the provincial government with regards to what happened in Davao. We'll give you first some update with regards to recent events that transpired this morning in Subsergeant First Leg.
3: Matumay gala ang mubo nga mensahe no ni acting governor vice governor Nick Besas nga mao nag-preside sa emergency meeting sa Disaster Council sa Bohol inubanan usab ni acting provincial administrator attorney Handel Lagunay og provincial disaster risk reduction management officer Dr. Anthony Damalario mga higala. Initially, ilang nasabutan na gaganihang ugmang adlaw mularga pa ingon dito sa General Santos City ang usa ka team sa search and rescue team aron nga mo tabang no sa ugon sa may gikinahanglang tabang nga ilang gikinahanglan dito ilabi na ang kung dunay mga missing nga gikinahanglang pangitaon sanglit daghang mga edipisyo o daghang mga business establishment mga higala ang nahugno ditong dapita no gani do na pay radio station dito nga nahugno mga kaigsoonan kung ako masayop ibabaw sa Jollibee Lab Radio og DZRH nga stationan sa mismo sentro sa General Santos City mga kaigsoonan mao na nga andam ang probinsya sa Bohol pinaagi sa kamanduan usab ni Gobernador Ari Sumintado nga magpadala og tabang dito no mga tao niya ang Provincial Health Office pinaagi ni Dr. MMO gipaabot usab nga mo porma og usa ka medical team nga paabot pa lang sa pagkakaron og mando gikan sa Department of Health labi na kun dunay mga daghang samdan dito nga kinahanglan pod og daghang tabang sa mga medical personnel mga higala. Gawa sa mga personahe, mga team sa medical o search and rescue team, dunay financial nga hinabang usab nga ibadala ang atong probinsya sa Bohol. Ang BDRRMC mga higala nag-aprobar ni og initial 5 million pesos nga pundo gikan sa disaster management fund mga kaigsunan og 5 million pesos aron ihatag nga isip financial katabang no kay muna nga og maigo og mga katalagman bagyo linog guban pa dili basta-basta mga higala no gaginahanglan pod og financial support sanglit para pod gamiton no sa mga LGO kung unsa may gikinahanglan nila nga tabang og gikinahanglan nga mga palaliton nga naginahanglan mga kaigsunan og financial support no gikan pod sa mga LGO. Kita dinhi sa Bohol atong nahinumduman nga kapila na ta naigo og mga kalamidad, tabangan pod ta sa ubang mga probinsya mga higala mo ang magtinabangay ang mga probinsya mga kaigsunan sanglit panahon sa kadalagman wa man usab sila mo biya ug wa pod sila magpalingog-lingog mga higala mitabang usab ang ubang mga probinsya dinhi sa Bohol. Mana nga ingana pod ka abtik no ang atong provincial government ubos sa pagdumala ni Gobernador Aris Mintado ug Vice Governor Nick Besas ubanan sa atong mga sakop sa provincial board nga mo tabang gayod ngadto sa atong mga nanginhanglang mga kaigsunan ilabi na karong panahon na mga higala nga kusog kaayo ang linog nga miigo dito. Pasalamat na lang kay ang 7.8 magnitude nga linog mga higala offshore to no but pasabot na sa kadagatan kay matur pa ni Dr. Anthony De Malerio nga kung inland or naa sa kayutaan mga higala ni igo mga kaigsunan ang maong lidog grabe pa ang kadaot nga mahiaguman mga higala no sama sa hitabo nga 7.2 magnitude nga linog sa Bohol nga naa gyud mismo yuta miigo mga higala mao na nga ang mga karaang mga struktura mga simbahan kasagaran mga higala og mga balay maoy grabing nakaangkon og kadaot kadtong hitabo gaganiha gubingkan kay nanukad man ilawom sa kadagatan mga higala ang maong linog mao tong kasagaran ang nangatumpag ang nangahugno pipila ra ka mga business establishment mga private structures mga government buildings mga higala ang nakaangkon og kadaot no atol sa maong linog gaganiha buntag pasado alas 7. So far sa nadawat pod nga impormasyon gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naa na sa more or less na po ka mga kinabuhi ang nakalas in town no sa maong linog mga higala money initial nga nadawat expected nga posibleng aduna pay madugang no sanglit dunay mga reported nga missing pa sa maong panghitabo mga kaigsunan. Instead unta nga excitement ang mabati no sa ato ang mga estudyante sa unang adlaw sa klase karong adlaw Hunyo 8 mga higala na pulihan ni kalisang og kahadlok no ilabi na sa atong mga gagmay mga bata nga mga elementarya nga nanungha in town. Excited kayo sila nga nitungha karong adlaw kay balik klase na no. Ilabi na tong nag-moving up gikan sa grade 1 na grade 2 na grade 3 no. Excited na silang musulod kay grade 1 na sila, grade 2 na sila mga higala pero pagbalik sa ilang eskwelahan ang uban nagpahigayon pagyud og flag raising ceremony sa dihang mitayog ang kusog nga linog mga kaigsunan. Ang uban nakasulod na sa eskwelahan pagtayog na dali usab dayon nga migawas no durong panglimpyo sa uban atol sa brigada eskwela ni atong nakalabayng semana mga higala no aron nga pangandaman ang ilang pagtungha no aron limpyo ang mga tunghaan nga nabiyaan og pipila ka buwan gilimpyuhan og tarong mga kaigsunan ilabi na tong dos andanas nga eskwelahan ilang panglimpyo og tarong unya karong kaganihang buntag daw na wala no ang kiningni ang ilang inaguan sanglit nahugdo pagyud ang usa ka eskwelahan di na magyud to magamit mga kaigsunan no katong dito sa Davao Occidental so mantataw wa gyud nabilin no So hagba gyud ang usa ka building o pila to ka classroom to, duha ka andana no nga building sa mong eskwelahan sa Mantatao, Davao Occidental, mga kaisunan ang nahugno o niya kining problema karon sa classroom sa Department of Education, mga higala, madugangan eh, sanglit doon na may nangaguba, no? Imbes nga nag-apas pa ang taga DepEd, no, sa pag kining ni ang paghimo og mga classroom, no, doon na rabay programa ron ang gobyerno, mga higala, nga muhimo og daghang classroom aron matubag ang kakuwangon sa classroom sa pampublikong tunghaan, hani ba noon nga na ni samot man og gagamay, gumikan aning maghuan, gumikan aning nangahugno, mga higala, nga kining ni ang building sa eskwelahan. So mo na nga dako gyud og gikinahanglan, no? Initially ginasabutan ka ganiha, mga higala, sa maong tigom ang paghatag og ayuda, financial assistance ngadto sa General Santos City. Initially adunay 2 million pesos nga ihatag ang Bohol, samtang sa South Cotabato Province adunay 1.5 million pesos og 1.5 million pesos sab ang itunol nga hinabang ngadto sa Sarangani Province, gikan ni sa probinsya sa Bohol, mga buhis ni sa atong mga bulanon nga itabang ngadto sa atong mga kaigsuonan, no, kay sa mga nangaging mga kalamidad, bagyog, linog, mga higala dinhi sa atong probinsya sa Bohol, nihatag man sab sila og hinabang dinhi sa tua. So mo ni gitawag og give and take, mga kaigsuonan, panahon sa mga kalisod og katalagman, mga higala. Nya og mga adlaw, ang sangguniang panalawigan sa Bohol ang gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas, gikatagda usab, mga kaigsoonan, nga mo duso mo pasar og resolution, posible si Board Member Jami Omentado Villamor o di ba ka si Board Member DJ Balite maoy mo kining ni ang pasar og resolution, no, pag aproba sa financial assistance kandidat og 5 million pesos, mahigala, aron itabang adto sa itong mga kaigsoonan. Ang una sigurong mahatag nga hinabang sa Bohol mao ang mga personahe nga mutabang sa search, rescue and retrieval operation, no, ugma dayon sa buntag, mularga ni sila, mga higala, para kung unsay mga gikinahanglan nga tabang dito sa General Santos City sa Sarangani Province, sa South Cotabato o North Cotabato bagha o gasang dapita, mga higala, ang nanginhanglan og tabang, andam kanunay, no, ang ato ang mga team nga mo hatag og abag, no, sa mga gikinahanglan nga mga kining ni ang assistance, mga higala, o tabang sa atong mga katawhan dito, ilabi na sa provincial government, city government, sa maong mga lugar, mga kaigsoonan. So pasalamatan na to, no, ang atong mga nagdumala sa provincial government, si Gobernador Aris Mintado, nga bisan og tua sa gawas sa iyahang official nga lakaw, official business, wag gihapon siya maka kuan na nakatutok gihapon sa mga panghitabo, no, dinhi sa tua, og may mando dayon nga maghimo og emergency meeting, no, para sa mga lakang nga himuon sa provincial government, mga higala, ngadto sa atong mga silingan ng mga probinsya dito sa Mindanao, mga kaigsoonan. So ato pong mga pag-ampo, no, mga panghinaot nga sa kanunay naa sila sa maayong kining ni ang maayong kahimtang. Alas 4:24, mga higala, sa laing bahin sa atong mga balita sa sangguniang panalawigan, ilabi na sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas, ubos sa liderato sa atong Vice Gobernador Nick Besas, gituki sa Joint Committee on Climate Change and Disaster Risk Reduction and Committee on Agriculture ang preparasyon og mga lakang nga angayang ipatuman aron maandam ang probinsya sa posibleng epekto sa El Nino nga gilauman nga musugod dali sa Hunyo o Agosto ning tuiga. o mahimong mapadayon hangtod sa sayong bahin sa tuig 2027. Atol sa maong committee meeting, giisgutan ang advisory sa PAGASA nga nagpakita og taas nga posibilidad sa pag-abot sa El Nino nga mahimong makaapekto sa supply sa tubig, production sa agrikultura, food security sa probinsya. Pinagi sa koordinasyon sa mga may kalabtanang opisina o ahensya, gisusi sa komitiba ang mga posibleng programa, contingency measures o ang mga inisyatiba aron maminusan ang epekto sa huwaw o mapanalipdan ang panginabuyan sa mga mag-uma o ang kaayuhan sa katawhan. Ang maong rekomendasyon sa komitiba ay presentar sa umabot nga regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan sa Bohol alang sa dugang pagtagad o aksyon. So, sana sa mga kiningniang gitutukan usab no sa liderato ni Vice Governor Nick Bezas diha sa sangguniang panalawigan mga kaigsunan, pinaagi usab sa Committee on Agriculture. So tinuod na mga higala sanglit karong maganing adlaw perting inita no kon naamos gawas no og nagagawas mo ron perting inita ang atong panahon mga kaigsunan. So gipangandaman og maayo sa atong provincial government sa Bohol nga dunay igong aksyon og dunay advance nga lakang ang atong gagamhanang provincial, ang atong sangguniang panalawigan aron nga maminusan ang kadaot sa epekto sa El Nino, maminusan ang kadaot sa sektor sa agrikultura sa atong probinsya sa Bohol, e labi ng mga umahan o guban pa no atong mga tanom sa mga umahan mga igala, usas mga lakang gi plano mao ang gihimo ni atong nanglabay nga tuigan mga kaigsunan nga naghimo og cloud seeding operations. Okay, sa pagkakaron mao pa man lang ni ang teknolohiya mga higala nga naata available ta dinhi sa Bohol kining cloud seeding operation no. Kay pinaagi ning cloud seeding operation mga higala minus-minusan ang kadaot sa mga tanom, ilabi na og straight no, ditso-ditso ang kainit, why uwan-uwan na no, sulod sa pila ka semana or kapins buwan mga kaigsunan murag delikado na, ilabi na karon nga ting tanom na pod no, unya og why mahitabo nga uwan mga kaigsunan, unsa na lang ang mahitabo sa mga bag-ong tanom nga mga humay mga matay o walay himuong aksyon ang atong provincial government, ang atong sangguniang panalawigan. No? So, muna nga usas mga plano, mao ang pagpahigayon o cloud seeding operation. Andam pod ang provincial government nga ilabi na ang sangguniang panalawigan nga mo aprobar no sa mga resolusyon o sa mga gikinahanglan nga mga ordinansa, resolution baga diha sa SP sa pag-aprobar sa financial nga pagpanginhanglan. Initially, sa tunahibawaan, doon na tayo 5 million pesos pod. No? Mao gani nga, sa meeting kaganiha, mga higala, ila pang gitimbang-timbang o pilay ipagawas nga pundo gikan sa provincial government o asa ko haon no? Kay samtang gikinahanglan nato nga mutabang sa atong mga silingang mga probinsya mga higala, kinahanglan usab nga aduna pud ta itabang sa atong kagulingong probinsya sa Bohol, ilabi na karon nga nasinati nato ang grabing kainit sa panahon mga higala. Ha? Gikahadlukan nga moabot gining El Nino, epektos El Nino mga kaigsunan kay karon sigon sa advisories PAGASA, anaa naman ta sa El Nino Watch, El Nino Alert, mga kaigsunan. So, kinahanglan nga, og mutabang tagad nga to sa ato mga kaigsunan sa General Santos City, Sarangani, o guban pa dito sa Mindanao, kinahanglan usab nga doon natay igong pundo po nga mabilin. Gikan sa mga resources, ilabi na ang naadiha ang Disaster Risk Reduction and Management Fund, ang Quick Response Fund, So gikinahanglan nga dunay mabilin mga kaigsoonan para adun na tayo magamit pohon-pohon o kita na po yung mga inhalan din sa itong lalawigan sa Bohol. Kay kinirabang El Nino, warabay laing probinsyang motabang ani, kita rarabag yun, no? Sukuhay ni mga higala kung maghisgot tag mga kalamidad. Sukuhay na kung maingon tag bagyo, kinahanglan silang tabangan dito. Linog, kinahanglan silang tabangan dito. Kay naglisod sila. Pero kining El Nino, to arang gagalingong probinsya may mubarog ani mga higala mangitag mga pamaagi para maminusan ang gadaot sa kainit sa panahon mga higala labi na sa itong sektor sa agrikultura labi na ang Bohol nga usas mga gisaligan sa produkto sa agrikultura bugas, mga mais, mga utanon, mga lagutmon o guban pa mga kaisunan. So mo na kaganihan nga gisiguro yun, no, sa provincial government, sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga gipanguluhan sa tong Vice Governor nga asa lapita kuhao na kay basin og ang kuhaan sa maong pundo mahurot, no, wa na gamiton para sa mga pagpainhanglan puhon-puhon, no, kay simbako kining linog mga higala di man mahibaw-an og asa mo igo asang lapita, no. Bagyo sa gawas lang kung bagyo kay mapangandaman pero linog anytime anywhere mga kaigsunan mo igo magini bisig asa mga kaigsunan wa ta masayo do kasang dapita mo igo. So kinahanglan pod, no, sa atong probinsya sa Bohol nga andam pod ta kanunay, no, sa mga gikinahanglan natong pangandaman, no. So mana nga gaganiha ilag yung gihas-hasan o ilag yung giplanog maayo sa atong mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga aduna tay kakuhaan og igong pundo, no, kon kita na po yung manginhanglan mga higala, no. So gitimbang-timbang dilag maayo gaganiha. So mana nga sa pagkakaron mo nay pinakauhing sitwasyon mga higala, no, dinis itong probinsya sa Bohol. So ugmang adlaw gikatakda usab ni nga hiskutan, no, diha sa sanggunian nga panlalawigan. Nagatusong oras maigala do natay 31 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Karong adlaw Hunyo 8 pod mga higala, medyo good news, no. Ilabi na sa itong mga sumasakay og fast crap, special mention Ocean Jet. Tungod kay sugod karong adlaw, og kinsa tong naka-experience og sakay karong adlaw, kunhura na kuno ang plitihan, gikan sa 1,000 pesos sa ordinary, regular fare mga kaisunan, naanan ni sa 900 kapin, no, 980 ba? O 950? Gikan sa Tagbilaran, paingon Cebu, paingog Dumbagite, paingog Sikihor, no? Gikan sa 1,000 pesos mga kaigsunan. Kainumduman nga atong mga sakop sa sangguniang panalawigan sa Bohol, una nang nanawagan, no, nga us-usan ang plitihan unya maghimo ni sila og investigation, maghimo ni sila pagkisusi nga nung wa pa miubos ang plitihan sa mga barko o sa mga fast crap mga higala. So atong nahinumduman, atong na-interview dere ang atong mga board member. So isip balik paminaw pod sa atong interview before ni paubos ang presyo sa mga plitis sa mga fast crap. Atong paminaw, no, ang unang panawagan sa atong mga board member kalabot ni ini mga kaigsoonan.
7: Sa sanggunian paglalawigan. Ya, kung mahimo pag-imo panalakan nga matunuran na balik ang ating aplite tauna, tungod kay ang magkatarungan yung rason na yung masakaan. Diba, mama? Muna, nga ang resultan doon niin ang usasa at mga duha sa itong mga kauban sa sangkunyan panglalawigan.
3: Hmm.
7: Yan itong Mayo ni Pilipe, ang atong amiga, as the Bodinberg Gita, ni Imo, at the Bilipe. Yan ito, Mayo 26, atong amiga, nagwapo nga si Pilipe, Balipe, Imo, at the Bilipe. Ang doha ka pre-speeches, kagahagyo, na kunuran na ang kasiyahan kasakyanan.
3: Hmm.
7: Di ba, katro nga nung usap ahangyo, labi na sa hangyo sa senador. Tugod kay, ni kunod matutag ang kining niyang presyo na gasolina o sa krudo, kaya maukin ang agresyon, nga nung nga ang kasakyanan may pataas sa iyong kining niyang kasiyahan. Pagamitan ang posenjet ang pipihan ka dito si Sintos pagsaka sa krudo o sa gasolina ipagsakaan o sila o ng limo ang 55-54 okay naman ay pinuod ng kita pero isabot ang mga tinimian mga pasahiro niya. Apan karon nagdipalik na ang nirulbat na tinipresyo sa gasolina. Sa gasolina. Nagtungunat ng kuhinta ang kresasan. Karon o sita na lang. Obos pa dati. O sa gasolina niya. Una, sang gatos. Niya karon o sita na lang kung ham.
3: Hmm.
7: Ito, sa gasolina. No, sa diesel.
3: Diesel.
7: Muna nga nawa ang kasod. Nganong pagkaan ang mga pilihan. Ang atong mga tricycle, nisabot ang mananakay at publiko na misata sila sa ilang pilihan. So, lagay ka nisa sa manasusyo sa gasolina o sa krudo. Apag karon kay ni Kulhur naman, o ganit ito padahong nga, napuno sila sa ayuda sa gobyerno sa lihatan.
3: Correct.
7: Aron tagi, matambalan ang ilang problema sa gasolina.
3: Hmm.
7: Apag nawa naman ang rason, nga nung nakaan ang pilihan. So, ibalik, sa mga kung may hipong.
3: Mm.
7: Atong tanaw na side sa sumasakay karon.
3: Mm.
7: At yung una, sa tanas pa ang presyo sa gasolina o krudo, itanaw na sa outside sa mga tag-iya o mga driver sa mga sakyanan. Karon, tanaw na sa ato ang side sa sumasakay. Na wa naman ang rason na sumasakaan. Ato na po ibali ang pitihan na ito sa naandang.
3: Hmm.
7: O na ang hangyo sa nato karon. Sanong sa hangyo sa atong gobernador o sanong sa hangyo sa atong mga kauban na board member sa Samantian o Dalawika. Init kayo panahon. Mabitahin ko ninyo nga init kayo sa doon kayo. Isot ilang kauron. Isot na kayo. Kailangan mo sa kay kita.
3: Correct.
7: Mm. Ang yun, suot ko sa lugar sa kiyo kay mahal ang pili.
3: Mm.
7: O na, pasrag, alin na, o gabig.
3: Mm. Gawas ni Ana, board member, no? Na, ang ato mga sumasakay, labi na sa gato mga

0: ato gidahan mo sa una na muhanto sa nila na ang rasulat ay anong bitakahan nawa naman unta mabalik ko sa atong yan na andan. So panyo sa nila na paghihugan ibalik down in taesan sa daandan ka tining isa na lang ang susitos ng lapon na mo naman ko yung naandan yun. Iuli lang yung tao. Unya, ang mga barko sa mga dandili o sentre, apilo na sa mga to o kagyo. Una na, tinintanan, yaman sa Committee on Public Utility, yun ang adam na karon, inigtawag na to sa atong komitiba, ato kanang tukion.
1: Mas maayo po siguro board member no nga maimbitahan po mismo ang taga Marina nga mo ay the regulating agency bahin aning plitihan sa mga barko kay sila mangi maka mandar po dani nga kinhanglan nga paubusanan na ninyong plitihan kay di ubos man ang precious petrolyo board member.
0: Di lang kay Marina ang kabahin sa land transport ang
1: DOT.
2: Yes sir, sa ano no? Ako lang iklaro sa tanan nga wala ko mag-focus sa usara ka barko kundi di akong gi-general nga tanan kay nasayod ko nga dili ra ocean jet ang nagbiyahe diri sa ato ang probinsya sa Bohol. Naapoy mga lain barko nga nagbiyahe gikan sa Bohol ngadto pud sa Mindanao, gikan sa Bohol ngadto sa Cebu. So ako ang gi-generalize kay na basahan ako sa post ni Governor Aris mga niagi pang sumana na ipatuki sa Sanggunian ang maong query kabahin sa ato ang fair sa mga kabarkuhan. Kaya ako kung nabantayan, sige mo doon kung labay mo nagustin natin, mo biyahe man ko, wala naman kung mula pa sa 100 pesos kapin ng ato ang mayroon yun sa gasolina for I think almost 3 weeks na or 2 weeks. So
1: tinaon.
2: I think it's time I think for me it's time na matagaan balik ang ato ang chance ang ato mga consumers ato mga sudante ato mga mubiyahe na tagaan po og saktong rason og nga nung hantog karon wala pa maubos ang ato ang ticket fare sa kabarkuhan. Sa mga eroplano, nakasabot ko nga, kung magig kamigikan, karoon ka mo luka, ito mahal din ang
1: mahal ticket. Mahal din, mahal.
2: Pero kaning barko ko sa una, sa sudante pa ko, Sir Allen, na kaning sa Ocean Jet alone, sa gawas sa Ocean Jet, litihan ang shot 500. Ang kanang sulog, na aircon, 800 niya. Ang kaning business class, 1,000 ka pin. So I don't know na karoon kung maupabagya po ng fair karon okay. All I know, all I have read sa mga past ng mga post kay wag yun pa muubos ang ato ang benon sa ticket. So mao nga ako ang gi kadayag sa plenaryo nga I think it's time for us to listen sa query in aid of legislation para makaibaw po na kanagahanan o nga nung mapaniubos kay basin po doon na sila rason anong wapang ubos. So mas maayo na nga ma-reported sa plenary para detalye ang report sa plenary.
1: Yes, oo. Pero sa imong giingon nga tan-awon dito og unsa bay ilang rason kung nga nung wapang may ubos, usa ra man siguro po ang rason nga nung may pasaka sila board member kining pagsaka po sa produktong petrolyo. Mamugidit ng unang rason. Mapod na'y muragwa na po ilain siguro board member. So
2: I hope so.
1: Pero sa imuhang personally unsa may imuhang tanaw it's time na get po nga pakunhuran ang plitihan balik sa katong 800 pesos o Ocean Jet unya katong mga light shipping o guban pa balik po sa normal board member.
2: Yes sir, I think for me it's time sir nga ibalik na sa normal lang ato ang bayro nun sa mga ticket sa barko kay maluhoy po ko ba sa mga mambiyahe, labi na mga sudante. Sana oro yung mga sudante, sir. Gikan pa na sa mga allowance sila mga ginikanan.
1: Correct.
2: Ganit, maglisod pa na sila og biyahe kung wala yung

0: preference consent. Mm-hmm. Ay, pala na nga mag-name pag-preference consent. So, basta ba, nag-depende pa yung mas alawan sa mag-inikanan. Yan na ako yung mga nubiyahe nga nagpa-check up dito si Bo, niya mo uli dili, niya pa-check up na pabalik. Malukoy ko ba? Kay, mahal pang bayad check up, mahal pang bayad sa mga tambal. So, tanantang mga circumstances ako i-consider, nga nung kailangan ako i-voice out ang query in aid of legislation, tinikabahin ng siyo.
1: Okay. Gawa sa mga fast craft barko, nakadawat ba pagkag kining ni ang concern kinta reklamo plite pod sa mga bangka gikan sa mga isla paingog mainland dinhi sa Bohol, board member apil ba pod na sa ato ang kwan hisgutan pohon sa committee meeting.
0: Well, kanang a question sir, karon na pod na ko na suod sa ako ang alintapakan nung naman di po yung mga bangka. So, I hope that the Committee on Public Utilities ma-appeal sa akong storyahan ng ato ang chairman po, no, ma-appeal po ng ato ang mga kanakong mga behidor ng masakay bangka o tinuod ng bangka.
1: Yeah. Kinsa man, unsa mang particular nga agency kaha, board member, ang ato ang ipatawag po sa committee meeting?
0: Well, for sure, Sir Allen, I think mapatawag po appeal si Marina.
1: Marina girl, oo.
0: I think for me, Marina. And mas maayo po na mapatawag ang nagkadaiyang mga, sa may tawagan niya, mga manager ba, ng mga tagsa-tagsa nga barko, kaya mas dili raman ko doon sa jetra niya ba?
1: Lagi, tanan, oo, tanan, halos tanan. Why pili?
0: Oo, so, importante gid ni kayo, Sir Allen.
1: Mm-mm. Okay, so naka hinoon kagahapon pa man eh, pero apay schedule pod board member mas maayon ta nga ASAP ni nga
0: yes what? Yes, so far apay schedule ki endorse pa man na.
1: Mm-mm. Okay, so pasalamat ana board member sa imuhang lihok diha sa sangguniang panalawigan aron nga ang publiko makalaom po dani nga doon nag-i-aksyon ang sangguniang panalawigan pinaagi po sa imuhang pagdala ni ini nga maong concern na board member.
0: Yes, yes Sir Allen, actually maong gini ang trabaho no, ang mga query nga anay na mo ma-address para po mahigibaw ang kadaghanan kung ano nga ito po po ni.
2: Magpasalamat sa ato ang mga officials no sa atong komitiba on public utilities at least napatawag ug na aksyonan gyud bisan patingali og dili gyud fully nga ning ubos ang atong plitihan wa pa na normalized kay og ato pong tan-awon ang gasolina pod wa pa man pod gyud siya kaabot sa point nga katong last pod nga pagsaka sa atong gasolinahan. So murag masaptan po nato nga dili pa pod nila ma-fully implement ang maong pagpaubos tungod lagi pod kay wa pa man pod na fully pod na kabalik pod sa normal ang ato ang presyo sa ato mga krudo o gasolina karong panahon na. So at least magpasalamat nga naa na dai pod ni action pod sila sa atong request nga mapaubsan ang atong kritihan.
1: Yes.
2: So maunay akong ika-komento karon pagkakaron Sir Allen, yeah. Kabahin anang kita.
1: Pero despite ni Ana nga dunay nay anunsyo mapadayon gihapon ang ato ang pagpatawag og kining ni ang pakisusi ilabi na ngadto sa mga concerned agencies na involve aning plitihan na board member.
2: Yes, Sir Allen, mas maayo nga naana na siya para at least madungog gihapon even sa kuan during sa hearing na to, committee hearing. Although wala pa na siya nahitabo, pero at least naana sila, they are taking action sa ato ang panawagan. So may na lang na ay pag-ubos, pagkunhod sa atong kritihan. Kay malipay po ang atong mga paano, labi na to sa atong mga regular nga o frequent nga mga kuan na to, manakayay o barko gipod.
1: Moto mahigala ang atong pagiginabi inila ni board member Tomas Abapo Jr., board member DJ Balite ug board member Joanna Cabaliti nitay nga mi raise usab no sa maong concern kalabot sa plitihan no sa mga barko o ubang matang sa transportasyon samtang nagapadayon nga mi kunhod ang presyo sa produktong petrolyo. Pero ugmang adlaw, doon arabay fuel update nga musaka ko no ang kining ni ang presyo mga kaigsoonan no June 9 adunay fuel adjustment saka lagi no ang gasolina 30 centavos ra hinoon unya ang diesel nga mi rollback niadtong milabayng semana og halos 10 pesos musaka na pud nigbalik og 4 pesos mga higala. So nahitabo nga laban bawi ning presyuhan karon mga kaigsoonan no sa produktong petrolyo ha diin na lipay na unta ta kay medyo taas-taas ang kunhod ani mo bitong ni pasaka pud ni pakunhod pud sa ilang pilitihan ang OceanJet ang ubang mga barko wa pa may kining ni ang sorry wa pa may update og ano sila mobalik pud sa ilang mga original nga presyo sa wa pa ang gira mga higala sa Middle East no sa pagkakaron mauna ang wahing update mga kaigsoonan no sa presyuhan sa produktong petrolyo mga higala ha so kining maong kuan kining maong sitwasyon karon mga higala mo ni ang nakabaduha-duha pod sa mga shipping company ha? Nga mo pasaka ba sila or mo kining ni ang pabilin no sa ilahang presyo karon sa pletihan no kay mo lagi tandugon kaayo ang presyo sa kining ni ang gasolina naghanag nagtuo nga kining maong presyo mga kahigalaan di na gini mo balik sa normal ngon ani na gid no si tinta kapin pataas sulag so, malag mo ubos ni bisag 65 na lamang no kay perting taas sa gid og 70 pesos mga higala mao na nga atong paabuton ang mahimong pakisusi pod sa sangguniang panalawigan Committee on Public Utilities and Franchises ubo sa komitiba ni board member Tomas Abapo Jr. kay basig karon si Manaha mo patawag og tigom ani dinalian man sab ni mga higala nga isyu nga kinahanglan pod hatagad og dinali ang pagtagad no kay para makuha-kuhaan ang gibug-aton nga gipasan sa itong mga sumasakay. No? Ilabi na itong regular nga nagbiyahe, mga estudyante nga mubiyahig Cebu, no? Kahit tingklase na pod, no? Mga nagtrabaho na ito, paingog Cebu, no? Uguban pa mga higala, paingog Dumaguete. Doon na may mga taga-Bohol nga nag-eskwila po o Dumaguete, Siliman University. No? Pero kasagaran na aras Cebu, ang uban, ani? So, kining ilang pamasahe matod ni board member DJ Balite nga gikan pa bunis ilang allowance sa ilang mga ginikanan niya kuhaan pagplete gamay nilang kay allowance so may daog mubalik bisan na lang og mubalik sa 800 pesos ato na lang nang dawaton kay mao naman og mao naman gyud na wa naman na muubos sukad atong pag-implementar sa social distancing gika 500 gisakaan og tag 800 no kay katunga na lang sa seating capacity ang pwedeng isakay sa mga barko mga higala mo na nga gidoble gihalos doble ang plitihan no nahimong 800 unya sawa na social distancing kay mao man toy rason sawa na social distancing wa na gyud ni balik ang 500 pesos mga higala nga plite. So, daghan ang nahadlok pod nga kining di na pod mobalik, no? Kining plite karon nga 800 pesos mga higala. Naana lang na magduwa-duwa diha sa 950, 1000, no? Depende lagi pod sa gasolina, no? Kay gipasabot man pod nila dito nga bisan kunog ni us-us na ang presyo sa gasolina, layo paghihapon is tinuod katong
3: wa pay gira nga presyuhan. Karon nga wa na may gira nga nung mao pud ni atong kalibgan mga higala nga wa na gira unta. Ha? Do na pero di gyud ingon ato nga ma makita na to ang sa balita mga higala nga nang lupad tong missile atong kuan. Ha? Sa Israel, Iran o US karon tagsa na lang doon na lang mga airstrike doon na lang ginagmay pero di lagyod ingon og kuan ingon ana moalagi di natupod masabtan ang dagan sa world market mga higala kung mulihok ng presyo sa produktong petrolyo no kay sila ra man po yung nakasabot ana o nganong kun ana ang dagan mga kaisunan so gitawag nila volatile kuno ang presyo sa tandugon ba ang presyo sa lana mga higala mo na nga nag kuan pod mura og nagduduha pod ang mga shipping company nga mopaus-us og maayo mobalik sa original nga presyo ang produkto ang plitihan gumikan aning napabilin nga mahal nga presyo sa gasolina no og mga adlaw lagi no atong giingon nga lain na pod nga price increase price adjustment musaka og 4 pesos kapin ang diesel o niya ang gasolina 30 centavos ay noon ang isaka no og diesel daghan man gigamit og diesel mga kaisunan mo na nga kining ni ang tandugon kaayo no basin og mo announce po ang Ocean Jet nga balik na po may guan. Saka, kinibalik na po og saka ang precious gasolina mga kaisunan. Pero itong pabuto, no, kung sa'y kining ni ang mautingkay sa sangguniang panalawigan kay muhimo man sila og investigasyon ani mga higala. So, basin og karong si Manaha, itong subayon na og mga adlawa, regular session man og mga adlawa, atong subayon og kanusa na himuon ang maong investigasyon no ubo sa komitiba ni board member Tami Abapo Committee on Public Utilities and Franchises mga kaigsoonan unya ato nang tambungan para mahatag pud nato ang update sa ato mga suking tigpaminaw ug unsay kining ni ang magkuha nato no sa atol sa maong investigasyon mga kaigsoonan so atngi karong si Manaha ato nang kuhaan og update og matuki ba na karong si Manaha kaning gipang raise nga mga concerns sa atong mga board member bahin aning atong plitihan mga higala. Wa na tay oras atong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action magdungog-dungog ta hangtod ugma sa samang takna og sesyon sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga board members, kini si Alan Duidora, dengan salamat, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
4: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka og dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan ka pina. Ana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging epekto? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makay akong paminaw. Lami makay akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makay akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
5: Uy!
6: Buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for
4: aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga mong nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanino tayo anak marino? Unya, magbayad taan na karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento.
10: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mari?
10: Interesado ko makuha sa mag share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma na yun, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong so
1: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 5:14 o garon sa detalye sa atong mga balita. Usa ka linog nga adunay magnitude 3.1 ang natala dinhi sa probinsya sa Bohol pasado alas 4:47 karong hapon Lunes, Hunyo 8. Matod kini sa wahing datos nga gipagawa sa Philippine Volcanic Institute kun PHIVOLCS. Ang sentro sa linog nahimutang sa 6 kilometrong habagatang sidlakan sa lungsod sa Sagbayan o ganun na kinigiladmon nga 6 kilometro. Sa pagkakaroon, wa pa'y report nga kadaot nga nahitabo tungod sa mga linog sa Sagbayan. Tungod sa kagamay sa magnitude nini, kasagaran nga dili kini maghatag og seryosong kadaot apan mamahimong mabati sa pipila usab ka mga lugar nga duol sa epicenter. Wapausay detalye ang PHIVOLCS Bohol kung aduna ba'y kalamigitan ang maong 3.1 magnitude nga linog sa Sagbayan sa nitamong 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Sa laing bahin, gikumpirma sa Office of the Civil Defense Davao Region nga aduna na'y natala nga casualty. Dunay missing og dunay mga nasamdan human sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Ani ang dugang detalye sa maong balita.
1: Mga kababayan, narito po ang mga initial na impormasyon at aksyon tungkol sa naganap na lindol kaninang pasado alas 7:30 ng umaga. Meron nga pong nangyaring magnitude 7.8 earthquake. Ayon sa DOST PHIVOLCS po, ito ay ang paggalaw ng Cotabato Trench. At kaya po ang mga naapektahan ay itong mga rehiyon nga po sa Mindanao. Sa ngayon po, ang ating pong pamunuan ng NDRRMC kasama dyan ng Office of Civil Defense, ang Department of National Defense, ang DSWD, ang DepEd, ganun din ang DPWH at iba pang mga ahensya, no, DOH, ay papunta na po doon sa Davao City kung saan didiretso rin sila, no, papunta doon sa ibang lugar kung saan apektado nga po nitong nangyaring lindol. Ngayon pong tanghali, meron tayong mga initial na reports na natanggap, no, mula sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato, at saka ganun din sa iba't ibang areas pa, no. Ito nga po yung mga apektado, no, mga injured na mga kababayan natin dahil sa nangyaring paglindol. May mga bine-verify din po tayong mga casualties, no, o yung mga hindi nakaligtas kasama dyan sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato. Pero again, ito po ay mga initial na datos at kinukuha po namin on the ground yung mga ulat po tungkol dito. Pagdating naman po sa mga structural damage, nabanggit na nga po kanina, no, yung the Jensan International Airport. Yung meron din pong tower sa Jensan, and then meron din pong doon din sa Sarangani po ng mga facilities, no, ganun din doon sa iba pa pong lugar. Yung tsunami naman po, wala po tayong significant na natatanggap na reports tungkol dito, bagamat may initial pong biniberipika na meron nga daw pong konting pagtaas ng tubig sa ilang lugar doon. Again, kinukuha natin ang impormasyon tungkol dito. Pagdating naman po doon sa aftershocks, no, as of kaninang alas 10 kasi halos umaabot na ng mahigit 100 aftershocks ang nangyayari, kaya yung mga kababayan po natin ay pinag-iingat talaga natin maging alerto po dito sa mga inaasahan pang mga mangyayaring aftershocks. Doon naman po sa ating mga lifelines sa electricity po, no, may mga naiulat na po na mga naputulan ng walang kuryente, no, ganun din yung linya ng komunikasyon. So ang ating pong mga tauhan ay pumupunta doon para po ma-establish itong mga linya ng komunikasyon at saka ng kuryente, no, at saka para mas makuha po natin yung ating mga iba pa pong mga detalye tungkol dito. Antabayanan nyo lang po ang aming pa pong mga ibang impormasyon as we gather this information from the ground.
0: Alas 5:19, samtang niusap ang pinakauhing update sa nahitabong linog sa Mindanao gikan sa GMA News. Choo choo.
2: At ngayon po, balikan natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Sir Junie, magandang hapon po.
3: Magandang hapon, Tia. Magandang hapon sa ating mga tagapanood.
2: Oho. Sir Junie, meron po ba tayong update sa mga bilang ng namatay at nasugatan sa lindol?
3: Sa ngayon, Tia, ang nai-report na sa atin na mga casualties, ito nga po yung 15 na hindi po nakaligtas dito sa lindol. This is again for verification and validation ng management of the dead and missing. Ito pong 12 nito ay nanggagaling po sa Region 12, sa Soxargen, at 3 naman po ay galing sa Davao Region. Meron naman pong initial report na 134 na injured at 7 pa po na nawawala.
2: Pero meron po rin ba tayong numero kung ilan po yung kabuong bilang ng mga residenteng apektado?
3: Sa ngayon, Tia, meron tayong initial na report. Again, this is initial report, no, dahil ang mga tauhan natin ay nandun pa on the ground. Merong 700 families that are initial reported na apektado. Ito naman ay nanggagaling din dun sa mga rehiyon ng Soxargen at saka ng Davao Region. Pero doon sa ulat ng DepEd na isinumite sa atin, meron pong 3.2 million na affected learners or mga mag-aaral. Sabilang ito po, no, yung 6,224 na public schools dahil nga po unang araw ngayon ng pasokan.
2: Sir, masasabi po ba natin sa ngayon kung ano yung hardest hit area na maituturing?
3: Sa ngayon, Pia, ang tinitingnan natin ay itong Region 12 sa Soxargen. Kung babasihan natin, no, yung mga initial reports na natanggap natin, no, including ito nga pong 12 verification and validation na mga hindi nakaligtas. And then yung ating din pong mga central office ng mga departments, no, response agencies, ay papunta na rin po ngayon sa GenSan, so dadaan lang ng Davao and then papunta rin po ng General Santos City.
2: Sir Junie, alam po natin kung gaano kahirap ang rescue operations kapag may mga gumuhong gusali. Kanina, nabanggit po na aming kasamahan na si Efren Mamak sa GMA Regional TV na may mga nagsasagawa na po, no, from the Bureau of Fire Protection at ibang ahensya ng search and rescue operations. Pero syempre, kailangan rin po ng heavy equipment, lalo na dun sa mga malalaking gusali, sa mga malalaking establisimento. Paano ho kino-coordinate ng OCD ang ganitong mga klaseng search and rescue operations?
3: Pagdating naman sa coordination sa mga search and rescue and retrieval teams natin, Pia, no? Again, sabi mo nga po, no? This is led by the Bureau of Fire Protection. Pero kausap na rin kasi natin, no? Kasama din doon ng Office of Civil Defense Administrator natin, mga kinatawan ng DPWH. Pumunta na rin, bumaba doon. And then ganun din yung sa Armed Forces of the Philippines ay nakahanda na rin po na pumunta doon, yung 525 Engineering Brigade. And then ganun din po, no, yung mga karatig na mga DRRM offices, no, and mga response agencies from the regional office para nga po dito sa deployment nitong ating mga equipment and manpower at saka iba pa pong resources.
2: Ang sabi po niya, Pangulong Bongbong Marcos, we will leave no one in Mindanao behind. So ano po ang mga direktiba po sa Office of Civil Defense patungkol po dito?
3: Nung nangyari nga po kaninang umaga, no, itong Lindol, agad po na ang direktiba sa atin ng Pangulo ay pangalagaan siyempre, no, yung kapakanan at saka yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy po yung coordination namin at saka in fact sa amin si USEC Harold Cabrera. At doon, kasama ng ibang mga ahensya, no, they were flown through the Armed Forces of the Philippines, no, ng Air Force, and then papunta din po doon sa iba't ibang rehiyon po, no, dahil lang utos nga po ng Pangulo ay dapat po alagaan at pangalagaan po, no, yung kapakanan ng ating mga kababayan apektado nitong lindol.
2: Sa ngayon po ba, may initial cost of damage na po tayo, sir?
3: Yung datos na yan, Tia, no, wala pa. Bagamat ang ating mga DRRM offices, no, local, regional, and then even the national, no, is conducting ito nga pong rapid damage and needs assessment. So we'll give that data po as soon as we have.
2: Alright. Sir Junie, panghuli na lamang po, meron po ba kayong pensahe sa mga apektadong residente kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol?
3: Pia, no, sa ating mga kababayan, no, lalo na dito sa Mindanao na apektado nitong lindol. Unang-una po, no, kung ay lumabas doon sa inyong mga kababayan dahil nga dito sa mga nangyayari pa rin aftershocks. eh siguraduhin po ano doon sa mga gusali hangga't wala pong sinasabi kung safety officer man 'yan, engineers o mga kung sino mga kawani ano, hangga't walang sinasabi it nang bumalik doon sa mga gusali ay huwag po muna babalik. Uh-huh. And then ganun din po maging alerto doon sa mga after shocks dahil nangyayari pa rin po ito no sa katunayan. Meron na pong recorded na 183 aftershocks ngayong hapon ano, kaya maging alerto pa rin po ano ang mga response agencies naman po at nandun na para alamin po yung pangangailangan at para matukunan po ito.
2: Oho. Sir Juni, para lang malinaw, pwede ba nating sabihin kung kanino manggagaling or kanino dapat manggaling ang abiso na pwedeng muling bumalik sa loob ng isang establisimento o isang gusali?
3: Ito pong abiso na ito, Pia, no, ay nanggagaling ito kung mga gusali man ito, kung merong mga engineers na nandoon, kung merong mga galing sa lokal na pamahalaan, o kung merong mga kawani no, na that is capable to do that, no, doon po manggagaling ang abiso. Ganun din po doon sa mga, hindi lang po sa mga gusali, ano, pati doon sa mga, kung ito man po ay mga tulay or mga critical infrastructures, no, dapat po ay meron po munang magsabi ng mga engineers coming from the local, coming from the DFP or yung doon po sa mga safety officers ng iba't ibang ahensya para po maging safe po muna no, na wag muna agad babalik sa loob ng gusali.
2: Alright, makikibalita ulit kami sa inyo, Sir Juni, kapag meron na po tayo mga bagong impormasyon at datos. Maraming salamat po sa inyo, OCD Spokesperson Juni Castillo.
3: Maraming salamat po.
0: Salay nga bahin, pinakuhing update usab gikan mismo sa PBOX Director Teresito Bakulkol sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Dugang detalye sa GMA News.
4: Update po tayo sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Kausapin po natin si PBOX Director Dr. Teresito Bakulkol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
5: Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo.
4: Ano na ho ang latest sa ating monitoring? Nakailang aftershocks na po ba ang naitala?
5: As of 9:30, nakapagtala po tayo ng 70 aftershocks and ang pinakamataas po nito is magnitude 6.7. And it was felt as intensity 3 sa May, General Santos City.
4: Okay, kanina ho ang nagtaas kayo ng tsunami warning. Hanggang anong oras ho ba inaasahan ito nakataas pa rin?
5: Yung expected natin na latest arrival would be, again, yung window period natin is between 7:37 to 9:37.
4: Apo.
5: So, but meron tayong, sa SOP natin, nagbigay tayo ng allowance na 2 hours more bago natin bawiin yung, or i-lift natin yung tsunami warning.
4: Okay, ano so, pong mga areas ang nakitaan po natin na maaaring may senyales po ng tsunami na?
5: Meron tayong, based on our sea level stations, meron tayong more or less 1 meter tsunami waves sa Maikiamba, Sarangani, Maasim, Sarangani, Kalamansig, Sultan Kudarat, and less than 1 meter sa May Mati, Davao Oriental, and Zamboanga City. So ito yung sa sea level stations natin, biglang umangat, but we have to confirm this on the ground.
4: Mm-hmm.
5: So may mga nakikita tayong videos na may mga tsunami waves na dumating, pero hindi naman ganun ka-destructive. So titignan natin, again, we will reevaluate our data and kapag wala talaga at 11:37, we may lift the alert, the tsunami warning.
4: Okay, yung origin po nito, yung Cotabato, ano, Cotabato fault, madalas ho ba na gumagalaw itong fault line na ito, sir?
5: Yes po, madalas po ito. Every now and then, may mga maliliit na lindol. In fact, last year, meron tayong earthquake swarm. And pero yung pinakamalaki na lindol na nangyari along the Cotabato Trench would be the magnitude 8.1 event that happened 1976, August 17. That's, in fact, this year we will commemorate the 50th anniversary of that event.
4: Nagkaroon
5: ng tsunami and around 8,000 people died during that event.
4: Okay,
5: kasi nagkaroon ng tsunami.
4: Opo. Para po dun sa mga maaaring hindi pamilyar, ano, sa lakas po nitong 7.8 magnitude na lindol, pwede ho ba ninyong paki-describe? Anong mararamdaman kapag ganyang kalakas na?
5: Depende kasi yan sa gano'ng kalalim or kababaw yung lindol. So kahit meron tayong magnitude 7.8, kung malalim naman, hindi po yan, kung masyadong malalim, say 100 kilometers, hindi po yan halos maramdaman ng mga tao. But kapag mababaw, katulad nung nangyari kanina, 33 mm-hmm. kilometers, naramdaman yan ng mga tao. So, naramdaman yan as intensity 7. No? So, ano naman ibig sabihin ng intensity 7?
4: Apo.
5: Intensity 7, that is considered as destructive. And maramdaman na yung karamihan ng mga tao are frightened and they would run outdoors. People would find it difficult to stand in upper floors. And heavy objects and furniture would overturn or topple. Yung mga bells, dambana sa simbahan may ring. Yung old and poorly built structures would experience considerable damage. And even yung well-built structures natin are slightly damaged. And pwedeng magkaroon ng cracks sa walls, sa dikes, sa fishmans, road surface, or concrete hollow block wall.
4: Mm-hmm.
5: Yun po yung in-expect natin for an intensity 7 event.
4: Apo. Sa intensity 7 po ba, makakatayo ka pa ba yan? Or makaka-duck cover and hold? Or yung mga posisyon na pinapagawa po, mahihirapan na?
5: Well, people will find it difficult to stand in upper floors, but pwede ka pa rin namang mag-duck over and hold during the shaking. Takbo ka kagad sa ilalim ng mesa.
4: Mm-hmm.
5: And kung walang mesa sa door jump. And then once the shaking stops, then you evacuate immediately.
4: Okay.
5: Pwede pa naman makapag-duck cover and hold.
4: Pero mahihirapan, ano? Pero sa ganito hong pagkakataon na 7.8 magnitude, sabi nyo nga, destructive na ito. At may mga nakikita na ho tayong video na mga nag-collapse na mga establishmento. Would you advise, ano ba yung pinakamagandang advice? Magda-duck cover and hold pa ba? O didiretso na sa labas para talagang mas open po yung area?
5: Yung duck cover and hold kasi would only work if yung buildings natin are properly constructed. It will not hold, it will not be effective kung yung buildings natin, when it was constructed, hindi nagpa-follow ng building code.
4: Mm.
5: The duck cover and hold can only protect you from falling debris, but it cannot protect you from, kapag nag-collapse yung building. So, first and foremost, you have to make sure na yung buildings are properly constructed.
4: Aha. Kasi sa ngayon ho, nakakaranas ng mga aftershocks tayo, ano? At malalakas pa nga, yung huli ay 6.7, if I remember it correctly, sir, no? Enough na ho ba yun para sabihin natin na, kumbaga, wag munang bumalik, no, dun sa mga establishmento po na nagkaroon ng mga cracks?
5: Yes, tama kayo. In fact, yung advice natin for establishments or buildings or structures that are visibly damaged, may mga cracks, wag muna sila pumasok. Kasi kung hindi man ito na-damage during the main shock, baka it will totally collapse during the strong aftershock. So, mm-hmm. bago sila pumasok, they have to seek advice from their local, municipal, or city engineering office, and then, maghingi sila ng advice kung pwede naman silang bumalik.
4: Okay. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming update na yan, sir.
5: Maraming salamat din po.
4: Yan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.
0: Alas 5.34 atangi. Daghang eskwelahan sa Davao Region ug ubang bahin sa Mindanao ang wa magabarayon sa unang adlaw sa klase karong adlawa gubikan sa Linog. Dugay detalye sa tumpagbalik. Balita.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa! Afford pa!
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
12: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na yun kung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon.

0: Turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang Hatching Atrani Nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PH Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku!

0: Mauna ang andam na kong mobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Strong sa una!
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Alas 5.45, parentas ng mga balita sa First Consolidated Bank sa Tanagatos ng oras. Atod sa may tinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink, ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom og ImmuniPlus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle. Ang ImmuniPlus mapalit sa nagkaributikang mga tindahan. Samtang wa madayon ang unang adlaw sa pagbalik sa klase karong adlaw sa daghang mga tunghaan sa Mindanao tungod sa 7.8 magnitude nga linog. Dugan Italia sa GMA News.
10: Pinulabog ng malakas na pagyanig ang unang araw ng pasukan ng mga pampublikong paaralan sa Davao Region. Kaya sa unang araw pa lang ng pasok, suspendido agad ang klase. Nasa kasagsagan ng flag raising ceremony ang mga guro at mag-aaral ng Santa Ana Central Elementary School sa Davao City kaninang alas 7:30 ng umaga nang biglang maramdaman ang pagyanig. Nasa kalagitnaan ito ng pagbibigay ng mensahe ng kanilang principal. Agad na pinaupo ang lahat ng mga nasa paaralan. Nag-iyaka naman ang ilang mag-aaral dahil sa takot. Nagbigay agad ng instruction ang principal na maging kalmado ang lahat. Ang lugar kung saan sila nag-flag raising ceremony ay sharing evacuation area ng paaralan. Nag-alay sila ng panalangin habang tila dinuduyan ang paligid. Nang kumalma na ang sitwasyon, pinayagan ng principal na makauwi na ang mga mag-aaral na may kasama o sumundo na magulang. Mabuti na lang at karamihan sa mga estudyante ay magkasama pang kanilang mga magulang dahil unang araw ito ng pasukan. Sa Davao City National High School naman, agad na nagsilikas ang mga mag-aaral at guro sa school grounds. Iilang mga mag-aaral naman ang nahimatay at nakaranas ng pagkahilo. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas. Nasira rin ang bahaging ito ng pader malapit sa gate ng Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal. Makikita naman ang malaking bitak sa pader ng condominium building na ito. Daan-daang mga bote naman ng soft drinks ang nabasag sa isang tindahan na ito sa Rojas Avenue matapos umanong bumagsak ang mga nakapatong ng mga case ng soft drinks sa pagyanig. Sinuspende na ng City Government of Davao ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Davao City. Gayon din ang pasok ng local at national government agencies. Rafi, makikita mo sa likod ko, ito yung school building ng Matanao National High School na pinadapa kanina ng matinding pagyanig. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, ay nagsasagawa sila ng flag raising ceremony ng Yumanig ang Lindol. At abandonado na umano ang two-story building na ito simula pa noong 2019 na sunod-sunod na lindol kaya't matagal na itong nilagay sa restricted area. Ligtas naman ang lahat ng mga mag-aaral at school personnel sa nangyaring pagyanig. At magsasagawa naman ng disaster at damage assessment and needs analysis ang mga otoridad upang masiguro no, na at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral kung sakaling ma-ensure na ang structural integrity ng mga gusali sa paaralan. Rafi.
11: Argel, gano'ng kalakas at gano'ng kadalas yung mga nararamdaman yung aftershock dyan?
10: Rafi, sa larawan muna natin no, ang nangyaring pagyanig kaninang 7:30 ng umaga. At tila dinuduyan talaga tayo ng ground kaya kinakailangan natin umupo dahil nakakahilo yung shaking ng ground. At saka kaninang alas 8:55 ng umaga ay nakaramdam tayo ng mas malakas pa na aftershock na nasa 6.7 magnitude kung saan ang sentro nito ay nasa Balot Island ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Rafi. Mm-hmm.
11: At kumusta yung kuryente? Tubig at linyang telepono o signal ng cellphone? Wala namang antala dyan?
10: Sa ngayon, as of yung electricity as part of the protocol no, ng mga otoridad, ay pinutol muna ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar dito sa Davao Region habang napapatuloy pa ang damage assessment at yung mga water supply na dependent no, sa electricity o enerhiya ay wala pa muna supply sa ngayon. Wala naman tayong nakikitang problema dito sa signal ng cellphone at saka sa internet. Mm-hmm. Rafi.
11: Argel, I would assume na regular yung mga earthquake drills dyan, hindi ba? Anong naging epekto kaya nito kung meron kang natanong or meron kang obserbasyon?
10: Kanina nga parang unang bugso talaga no sa unang araw ng pasukan dahil nga itong mga paaralan ay nagsasagawa na sila ng earthquake drills. Kaya talaga yung mga estudyante kung ano yung inuutos sa kanila na mag-duck, cover and hold at pumunta agad doon sa kanilang mga evacuation area at sinunod talaga ng mga mag-aaral at mga school personnel. Kaya ligtas no, wala tayong as of this time no, walang mga naitala na mga damages at mga na-injure no sa nangyaring pagyanig kanina, most especially doon sa information na natanggap natin sa Davao City.
11: So epektibo talaga no yung mga earthquake drills. Sa pag-ikot mo ba, may mga nanatili pa sa mga evacuation centers?
10: Minutes after nung mga nangyaring pagyanig at 7:30 in the morning, nakikita natin yung mga occupants ng mga buildings no, ay nasa labas muna sila ng mga dusali habang sinasagawa ang damage assessment at maging clear na at magbigay ng go signal itong mga authorities with the structural integrity ng mga gusali. Pero as of yung pag-travel natin mula Davao City for almost an hour, no, papunta dito sa Matanao, Davao del Sur, wala naman na tayong nakikita ng mga residente na nasa labas pa o nasa mga evacuation center. As of the schools, no, nakikita natin na dahil suspendido ang pasok ng mga estudyante at ng mga school personnel, ay wala na tayong nakikita ng mga estudyante sa loob ng mga paaralan.
9: Alas 5:50 sa laing bahin sa atong mga balita sa Senado, acting Senate President Sherwin Gatchalian na dismaya matod pa sa giingong 18 bodyguards. Dugang detalye sa UNTV.
1: Maraming salamat, Chairman, and let me acknowledge and thank our Chairman Erwin Tulfor for calling this hearing/consultative meeting. Let me also thank our Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umaten yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod, at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, eh dapat pumunta po sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi po pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi po pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap ho sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko, marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So, sa ganitong punto, ako po yung nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. So maraming salamat po.
9: Sa laing abahin, midipinsa sa iyang kagalingon si Senador Chis Escudero ug matod niya nga ang pagtambong sa sesyon ni atong Hunyo 3 way bugti nga political favor. Dungan Italia sa UNTV.
2: Iginagulat ng marami ang sorpresang pagdalo ni Senator Francis Chis Escudero sa nakaraang sesyon ng Senado noong June 3 na nagbigay daan para magkaroon ng quorum kung saan naihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, habang naibalik sa majority block ang mga miyembro ng minority. Sa isang podcast ng senador na inilabas kahapon na nai-record noong June 4, isang araw matapos ang kontrobersyal niyang pagdalo sa sesyon ng Senado, mariing pinabulaanan ng mambabatas ang mga balibalitang may nakuha umano siyang political favor kapalit ang kanyang pagdalo sa Senate session.
4: May mga usap-usapan na ginawa mo daw ito dahil para sa sarili mong interes or sa flood control issues or baka daw may kapalit na maleta or what? Anong masabi niya ron, sir?
5: Asan?
2: Binigyang diin ni Senator Escudero na sa ngayon ay mayroon pa rin siyang hinaharap na nakabinbing dalawang kaso at iginiit na kung totoong may tinanggap siyang pabor, dapat sana ay napawalang visa na ito.
5: Pero hinaharap namin yun. At walang kinalaman yun dito, eh, sana tigil na.
4: Apo.
5: Eh, ganun pa rin eh, wala namang pagbabago eh. Kung ano yung sitwasyon ko, bago kahapon, yung pa rin ang sitwasyon ko sa ngayon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo, kung isasampan nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali.
2: Itinanggi rin ng mambabatas na umano'y impluensyado ng Malacanang ang kanyang desisyon.
5: Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palaso, walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-a-adjourn na lang ang Senado ng tatlong araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Diba? Bug na lang yon, iba na lang.
2: Muling nanindigan si Senator Escudero na ang kanyang pagdalo sa sesyon noong June 3 ay bunsod ng kanyang mandato bilang isang senador, alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon.
5: Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas.
2: Noong June 3, 12 senador ang present sa sesyon na kinabibilangan ng mga miyembro ng minority bloc at ni Senator Escudero kung saan idineklara ang quorum. Kalinsabay nito ay idineklarang bakante ang lahat ng elected position sa Senado, kabilang na ang Senate Presidency. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
9: Samtang sa laing bahin na nagipag-ausan o warrant of arrest ang kontraktor nga si Curly Discaya o wa na kini sa kustodiya sa Senado, human nagidakop sa PNP CIDG. Dugang detalye sa UNTV.
12: Dante, nailipat na ba ng hulungan si Curly Discaya?
13: Magandang tanghali, aga sa pagkakaalam natin, no, maaaring nailipat na ito dahil maaga itong ibinyahe kanina mula rito sa Senado at sa pagkakaalam din natin ay dumaan muna ito sa arraignment. Saka naman na maglalabas ng commitment order ang korte dyan sa Bulacan kung saan siya ikukulong. Ibinigay na sa kustodiya ng korte sa Bulacan mula dito sa Senado ang public contractor na si Curly Discaya kaninang umaga. Ito ay matapos na siyang isuhan ng warrant of arrest ng hukuman sa kasong malversation of public funds kaugnay ng flood control projects. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego, nalungkot ang kanyang kliyente dahil sa kabila ng paglalahad nito ng katotohanan sa mga proyekto sa flood control at mga nangyayari sa Department of Public Works and Highways o DPWH, siya pa ang nakukulong.
14: Contractor ho siya, legal siyang contractor, so we deny the allegations. Ano? Lahat ho ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay dumaan po sa bidding process.
13: Binigyang diin ni Attorney Samaniego na ang pag-aresto ay naganap habang si Curly ay nagpapagaling pa mula sa isang operasyon noong nakaraang buwan dahil sa naputol na tendon sa kanyang kanang balikat. Dahil dito, kasalukuyang nakasling ang kamay ng kanyang kliyente at mayroon itong impairment sa kanyang balikat. Sa kabila ng kanyang kondisyong medikal, tiniyak ng abogado na walang hinihinging special treatment para sa kliyente at mananatili ito sa regular na pasilidad kasama ng ibang persons deprived of liberty o PDL. Itinanggi ng kampo ni Diskaya ang mga akusasyon laban sa kanya sa Malolos RTC. Iginiit ng abogado na ang lahat ng kontratang nakuha ni Curly sa gobyerno ay dumaan sa legal bid na bidding process.
14: Ang sabi lang niya, nalulungkot nga siya dahil nagsalita siya ng katotohanan tungkol dito sa flood control, siya pa yung makukulong ngayon. So, nakakalungkot sa kanya, para sa kanya yon.
13: Bilang bahagi ng kanilang depensa, nagsumite na rin sila ng 8 ledgers sa Senate Blue Ribbon Committee. Handa rin umano silang magpresenta ng karagdagang ebidensya sa korte upang patunayan ang kanilang panig. Aga sa ibang issue, no, mukhang natapos na yung tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee yung kanilang pagdinig dito sa issue ng flood control projects. At kanina din ay pinag-recuse o pinag-inhibit ng ni Attorney Levito Baligod at kasama niya yung 12 mga sinasabing dating mga sundalo. Itong si Senator Irwin Tulfo sa pag-preside nitong Senate Blue Ribbon Committee dahil sinasabi nila dito dapat hindi siya uupo doon bilang chairperson sapagkat isa siya sa mga inakusahan na tumanggap umano ng mali-maletang mga pera. At isa pa sa nabanggit kanina ng grupo ni Baligod, kumbaga, nagkamali daw yung 2 dating bodyguard ni former Congressman Saldico doon sa pag-implicate o pagdawit kay Senator Lauren Legarda dito sa issue ng flood control projects. Yan mo ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo agad.
9: Bago tudog lang ko sa itong mga balita, karong adlaw nga Lunes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa PICAS Lawak, Engineer Jerry Cahis o ni Eric, kini si Alin Doidora ang friend mo forever. Bye.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neosep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neosep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una,
6: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Mocha Frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
9: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
9: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Drico Believe.
14: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
15: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi, miss! Gandang araw!
18: Lahik ra.
19: Myra girl good.
20: Ikaw sad.
21: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suwayin na.
22: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
23: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
24: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
25: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
26: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care. PH Care.

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan na to, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumbar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
10: DTX500. Mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo!

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, at ang first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang 16th sangguniang panlungsod city councilors at ang mga kaubanan at ang mga city hall employees nato sa pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, sa itong mga department heads and office heads, and of course sa ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa ito mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob din sima itong programa, ug asa man mo karon na himutang mga higala, again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ito ang 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran, ang ito mga 15 ka kapitanes, ang ito mga katawhan nato no nito ang syudad sa Tagbilaran. Hello mayong adlaw kaninyo ninyong tanan, no, ug salamat kayo sa inyo ang pakiguban kanako karong adlawa. Kini si Kim Anob ang iyong makauban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa, si Sir Gilbert Tulop, nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan no, via radio sa ito ang DYRD station. O gilabi na usab sa ito ang Facebook page na ito nga kundiin ta, naka-live na itong programa, ang ito mga sukindig paminaw, ito mga online viewers, sa ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan, o sa ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 8, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito karong semanahuna sa ito ang pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tung kay laing adlaw na usap mga higala, laing usap nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan, kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. O kunyang punta ito mga higala, itong basahon ng ito ang news beats, no, ng ito ang nakuha sa City Government of Tagbilaran, mga higala, no, at mga fresh o mga labas ng mga balita nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Later, ato sa basahon no, ang ubang mga post ni Mayor Jane Yap sa iyahang Facebook page para mahibawaan nato o makabalutan no, sa mga updates, programs, services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. No. So, atong isiban itong programa. So, stay tuned lang mga higala no, para makahatag ta o mga line-upod nga update o mga programa, serbisyo o katikaran sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And sa dili pa nato ihatod, ato ang mga dadaiyang mga updates, dadaiyang mga programa, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, mga higala, tuguti sa ko sa pagpangumusta ng ato ang mga suking tigpaminaw, no, both sa ato ang radio program and both sa itong radio station, no, nga naka-air ta sa itong programa, sa DYRD, and of course, sa itong Facebook page, no, nga naka-live ta mga higala. So, kamusta? Ang inyong tibok adlaw, no? I hope you are all good, you are all fine, no? Namo sa maayong panglawas. And of course, kung sa i-greet day, no, si Kuya Val, no? Nga naminaw sa tong programa. Hello Kuya Val Remolador, nga may nagatud pod nato na ni programa nato, no, karong adlaw. Hello Kuya Val. And yes, no, and speaking of panglawas sa mga higala, ay sa tas mga ginagmay lang nga mga reminders sa mga suking tigpaminaw. Mga higala, kung magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, or magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan, ay intan mo kalimot sa pagdala og payang or pagsuot og jacket nga dunay hood para protection sa tong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon, mga higala. Kayo sahay umuuwan, and of course init kaayo, grabe ka init ng panahon na mga higala, no? So ang pingyot ta kapunay, no, kung magawas man ta sa itong mga, kung asa man ta nahimot ang mga higala. And yes, no, kaya itong lawas may punan matag-adlaw sa manang ampingan na ito, kay basin og simo kasi bako, kinatong ubo, hilanat og sipon, so sa nako dyan ni, og usa sa mga factor po doon nga dito na ito, magampanan na ito, tarong na ito ang mga itong pamilya, no, sa itong mga responsibilidad sa itong mga pamilya, ilabi na usab sa itong mga responsibilidad na ito, sa itong mga tagsa-tagsa kamangipang trabaho, ano. So, may nang ampingan na ito itong lawas, and don't forget to drink 8 glasses of water a day, no? So, tabang sa din siya para ma-hydrate ang ito ang lawas, mga higala. Kay grabe kayo ang kainit sa panahon, eh. Kaduha, of course, tabang kinya ito ang pag-take og vitamins, no? Para tabang o sa protection sa ito ang lawas. So, maunang ampingan na ito, itong lawas, matag-adlaw. Atong timan-an nga, health is wealth. Yes, no? So, aring punto ang mga higala sa itong mga suking tigpaminaw na ito, nga matagbilaranons, o asa man nahimutang niya ito ang, or asa man kuto ng CBN itong programa, aring puntuha, aring nata sa ito ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026, ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giyahag ni City Treasurer Hubert Inas ang tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery na adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties o surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mauy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihug usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin sa mga higala, kapin 13 milyones ka pesos ang sumada sa mga nahalin nga food ug non-food items atol sa pagsaulog sa Saulog Festival 2026. Nga nakatag og dakong tabang sa mga lokal nga negosyante ug gagmayng negosyo sa dakbayan sa Tagbilaran. Base sa datos sa City Economic Development and Investment Promotion Office o CEDIPO, mukabat sa 12.8 million ang halin sa saulog tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazaar. Samtang naka-record usab og kapin sa 300,000 pesos nga halin ang mga vendors alang or atol sa Saulog Street Dancing ug Ritual Showdown, Saulog Festival King and Queen Competition ug Maoy Samayon. Mato ni Mayor Jenya, kini nagpakita nga ang Saulog Festival dili lamang selebrasyon sa kultura ug pagtuo, apan usa-usab ka importante nga pabaagi sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya. Gilauman sa City Government nga magpadayon pa ang paglambo sa Saulog Tagbilaran isip usa sa mga nagunang kalihukan nga nagpalig-on sa turismo, negosyo ug ekonomiya sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing bahin usab mga higala ni ato ang news beat, sakto sa pagbukas sa klase karong adlaw, malipayong gibalita ni Mayor Jane Yap nga nahuman na ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project nga makatabang pag-ayo sa mga estudyante, ginikanan ug mga commuters nga adlaw-adlaw moagi sa maong kalsada. Sumala sa Mayor Mas Hapsay ug mas luwas na karon ang pagbiyahe sa mga estudyante ug residente padulong sa Dr. Cecilio Putong National High School, Kabawan ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong banan nagsumpay usab sa Dakbayan sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortez ug Corellia. Matod ni Mayor Shane nga kini kabahin sa Tagbilaran Urban Development Plan nga nagtumong sa pagpalig-on sa road network aron mapadali ang paglihok sa katawhan ug masuportahan ang padayong kalambuan sa Dakbayan. Gipasaugda usab sa mayor nga ang proyekto gipunduhan sa City Government of Tagbilaran ug natukod nga nagpabiling zero loan ang siyudad. Dugang pa niya ang nahuman nga dalan usa ka konkretong serbisyo nga direkta nga makita, mahikap ug mapahimuslan sa mga Tagbilaranon. Ilabi na nakaroon nga nagsugod na usab ang bag-ong tuig sa pag-eskwela. Mga katong mga higala, ang ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ugali po tayo sa mga higala, ari na usab kita sa Facebook page post sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Alam sa itong mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranons, no? Nga wa pa naka-like and share. Please don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap or Facebook page ni Mayor Jane Yap nga Jane with Blue Verified Check. Kaya ito makita ang mga legit nga mga programa, serbisyo, katikaran ug mga services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa mga katawhan nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, ari sab nat para iwas fake news, ari sab nato makita ang mga legit ug tinuod nga impormasyon, announcements nato sa tong mga kaigsunan natong mga Tagbilaranons. So mga hinggala, ari pud tuha ato nang basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Happy Monday. Focused sa trabaho, focused sa serbisyo. Good news para sa atong mga taga-barangay Talokto. Another road concreting project completed. O Zamora Street, Barangay Talokto, Tagbilaran City. Mas safe ug mas komportable na ang adlaw-adlaw nga biyahe sa atong mga motorista, estudyante ug residente labi na sa panahon sa ulan. May resibo ang atong proyekto, serbisyong direkta sa katawhan, zero loan since 2013 gihapon ang atong syudad sa pag-implement ani nga project. Sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mary Jane, humanadjud ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project, mas hapsay ug mas komportable na ang pag-agi sa atong mga students, commuters ug residents padulong DCPNHS Kabawan ug BJMP mo connect pud ni siya sa lungsod sa Cortez and Corellia. This is part of our Tagbilaran Urban Development Plan ay mas mapalig-on ang connectivity, transportation para sa padayon nga pag-asenso sa atong syudad. Fully funded by the City Government of Tagbilaran, zero loan, serbisyo nga direkta sa katawhan. And sa laing bahin usab mga higala, from classrooms to coastlines, Tagbilaran City College students now growing the future of Tagbilaran. Mayor Jane Yap signs executive order making mangrove growing activities mandatory for all Tagbilaran City College students, proving that education should not only produce graduates, but responsible stewards of the environment. Every mangrove planted today helps protect our shorelines, labi na sa hagit sa climate change, gikan sa storm surge, coastal erosion, and kusog nga bagyo. Mangroves are our natural protection barrier and an investment for a greener, safer, and more climate resilient Tagbilaran for future. Dili lang diploma ang among gusto ihatag sa kabatanunan, kundi responsibilidad, disiplina, ug gugma sa kinaiyahan. Ug mao kato mga higala ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Okay, puntuhaw sa mga higala sa itong mga tagbilaranons na ito, no, nga ni avail o ni process sa ilang tag-grand citizen ID card mga higala sa itong mga katawahan, gikan sa itong July 2025 hantod sa May 2026 kung ni process ta o ni avail ta sa itong tag-grand citizen ID card during sa itong tag-grand citizen registration, tagbilaran citizen ID card registration mga higala sa itong matagbarangay hantod sa ito ang pag-register nato diha sa ito ang City Hall mga higala, mga kaigsuunan nato. Please don't forget to claim your tagbilaran citizen ID card diha mismo sa itong ICT office. And napuntay tracker nato mga higala para di na before mumuani or mukuha sa iyong tagbilaran citizen ID card sa City Hall, tanawa sa ninyo sa ito ang link no diha mismo sa itong tagbilaran City Government Facebook page. Kung diin na diha ang link, just click lang o i-direct mo sa to ang website na to sa itong tracker para ma-trace o makita ninyo ang kung naan na ba ang inyong tagbilaran citizen ID card para inyo nang maklaim diha sa ICT office, second floor sa to ang City Hall. Ana ta mismo atong distribution diha sa to ang old nga office na to sa to mga city councilor sa second floor. So again, sa to mga tagbilaranons, don't forget to claim sa inyong tagbilaran citizen ID card. And ang ato ang tagbilaran citizen ID card powered by GCash. And kini siya mao ang usa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jeniam sa pag lingkod niya ato ang July 2022 no. Ang iyang first executive order nga gisayda ni Mayor Jeniam is pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tanang pagamhan ng lokal sa siyudad sa tagbilaran. So mao ni ang usa sa mga citizen card na to nga inisiyatiba ni Mayor Jania. This is powered by GCash. So maunang we need GCash account para ma-connect na to ang atong tagbilaran citizen ID card. And perks and benefits na to sa tagbilaran citizen ID card is pwede na siyang ma-withdraw, pwede po din siyang ibayad na to, no, cashless payment, pwede na magdaog mga coins or bills, pwede ra kaayo ang ato ang tagbilaran citizen ID card. And dapat tayo inanta mo abroad for payment na to, no, kung nato yung mga paliton na to, mag-coffee-coffee somewhere, kung mo abroad na mga higala, pwede po din magamit na to ang ato ang Visa nga tagbilaran citizen ID card kay powered ni siya sa to ang GCash. So claim now your tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office second floor and i-check daan ang inyohang ID through sa to ang link sa Tagbilaran City Government Facebook page para mailhan na to o naan na ba ang inyohang tagbilaran citizen ID card. O galing po to mga higala, ari na usap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaunog sa kanilang natawahan karong Adlawa, June 8, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday ni Medardo Gabines and Avencio Uma. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Claudolfa Montemayor, Antonia Dar, and Manuel Dador. Taga-barangay Tipkip, happy birthday ni Georgie Antoinette and Antoinette Chaplin. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Santa Teresa Diola. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Felicitas Iaun. Taga-barangay Taluto, greetings going out to Midardo Sacco Sr. and Viviana Manlupig. Taga-barangay Buol, happy birthday ni Hill Torero, Marilyn Nazareno, and Gerard Bangalaw. Taga-barangay Kugon, greetings going out to Midardo Navia, Maximina Lapins, Willington Pilongo, Midardo Calyao, Trinidad Mok, Herminigilda Dango, and Rolando Morsha. Taga-barangay Pobasyon 2, happy birthday nila ni Joven Bonete, Excelsion Valmores, Maria Villeta Caballo, and Genevieve Idanio. Taga-barangay Pobasyon 3, happy birthday ni Rebecca Ingles and Yanila Bena. Taga-barangay 1, Poblasyon 1, happy birthday ni Herida Cobero and Bernadette Vermont. Taga-barangay Mansasa, happy birthday ni Trinidad Sarabia, Maximo Arado, and Wilmore Cartagena. Sa barangay Bol, happy birthday ni Ricardo Malaran. Happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. O sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo, may nagsaulog sa lahat ng natawahan karong adlaw. Happy birthday ni Maria Iodine Andan Dolino, Bernadette Dolauta Vermont, Gerardo Escol Balaba, Renante Socobo Swalo, Marjan Mambahin Sinches, Victor Itong Tesorero II, Elvisa Sodaria Bansag, Jessica Abria Tampos, and Yunela Buena. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa ito ang mga suking tigpaminaw nga nagsaulog usab sa nakadlaw natawahan karong adlaw nga wala na ito na mention sa itong programa. Happy birthday kaninyong tanan. Of course, sa ito ang mga kaisunan nato, mayong-mayong adlaw, no, sa ito mga online viewers na nato. Hi to Ma'am Lily Hins nga nagtan-aw sa toang programa, to Ma'am M Lanzaderas Miao. Hello, hello mayong adlaw kaninyong tanan. Dagan-dagan kayong salamat sa toang mga online viewers nato sa toang programa. And again sa to mga sukidig paminaw, dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pagiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa tubagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang sab kita mga higala ug mga adlaw sa samang takna tong istasyon tong programa ang magpakabana alang sa kamatuoran. Kini si Kim Ana bingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb gugma Tagbilaran ug serbisyo nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosen Hala, First Gentleman First District Representative Congressman Babay Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilor sa Chief of Staff, Catherine Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nga nung watay sugaron?
4: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
3: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
4: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
3: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer mubalik na nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

Okay, dengan selamat atau mga kauban dari Megalas Pikas Lawak, Konsihal Jerry Cahes, ngaman si Engineer Gilbert Tulup. Mayang gabi sa itong mga kaigsunang bulanon nga nagsunod ng atong programa, palibot ng atong probinsya sa Bohol, lakip usab sa itong mga kadugong bulanon nga nadiha sa nakadayang nasod Mahigala, nga way puas nga nagsunod pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, mga sanog mga sana, maayong gabi o maayong pagpaminaw sa atong tulumanon, Aris Developing Program, Monday Edition Mahigala, Mayo Hunyo 8, 2026 Mahigala, no? Atras man ta. Kamusta mga sanog mga sana? Sa kanunay kami manginaot ngamta namos maing kahimtang labi na sa atong mga kaigsunang bulanon nga nadiha sa Mindanao area, labi na sa Diona Santos, sa Davao ug sa uban pang mga probinsya Mahigala sa Mindanao nga nahiagom ining kusog nga linog 7.8 magnitude Mahigala kaganihang buntag.

0: Kini si Handel Lagunay ang inyong host karong adlaw. Ang atong mainstay nga si Governor Aris atoa karon sa Canada alang sa usa ka tigom sa Climate Disaster and Resilience Assessment. Kuyog niya si Provincial Administrator Asteria Caberte. And then ang atong guest pagkakaron ang atong bag-ong OIC sa Bohol Provincial Environment and Management Office, si Forester Restituto Jr. Piolio. Sir Toting, maayong adlaw kanimo.
1: Maayong adlaw, Attorney Handel, o sa atong mga suking tig-tanaw, tig-sunod ining atong takna sa gobernador. Dako akong pasalamat nga inyo kong gi-invitar ani para mas mapahibaw na to sa katauhan ng atong mga programa sa atong opisina.
2: Karon ang panahon nga talig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugma sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras, dili kita muhunong, patanunay muabante kita. Abante Bohol.
0: Og sa dili patamo padayon, si Governor Aris ani ay mensahe alang kaninyo.
3: Mayong adlaw kanyang tanang, akong mainitong pangamusta kang Attorney Handel o kang Mr. Toting Piolio sa atong programa na takna sa gobernador. Gusto lamang nako na ipahibalo sa kaigsunang bulanon na wala kita karon sa Bohol tungod kay aniya kita sa usap opisyal na foreign travel sa Canada o Estados Unidos. Giimbitar o gisuportahan kita sa Alinea International Incorporated aron matambong sa usa ka technical learning exchange sa Victoria, Canada. Human ini moadto usab kita sa New York, USA tungod sa imbitasyon sa Bohol Circle of Eastern USA. Aduna usab kita ay mga pakig meeting engagement uban sa Philippine Trade and Investment Center sa New York, USA o sa Toronto, Canada. Kini mga kalihukanan nagtumong sa pagpalig-on sa atong mga panag-uban, pagpangita o bag-ong oportunidad alang sa Bohol o pagdala o mga kahigayunan na makatabang sa pagpalambo sa atong lalawigan o sa panginabuhian sa atong katawhan. Busa, daghang salamat o hinaot nga magpadayon ang inyuhang suporta o pag-ampo alang sa atong probinsya.
0: Maayong adlaw! Welcome sa Laino Usab nga episode sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Og bisita nato karon ang atong bag-ong OIC sa Bohol Provincial Environment Management Office, si Mr. Restituto Jr. Piolio. Sir Toting, kumusta? Welcome sa atong tulumanon.
1: Maying adlaw, Attorney Handel, o sa atong suking tig sunod sa atong Aris sa Katawhan, takna sa gobernador. Dako na kong pasalamat nga na-imbitar ko aning programa. Kaya aron diri nga mapasundayag nato ang atong mga programa sa atong opisina.
0: Mayroon ang mga higala, atong sugdan dayon ang atong paghisgot karong adlaw. Sir Toting, agi o pag-introduce sa imong kaugalingon tungod kay ikaw bag-o lang na designate as officer in charge sa Bohol Provincial Environment Management Office. Atong pangutana, kanus aman di ay ang atong kanhing hepe sa opisinihan si Miss Hovencia Ganog na ning retire.
1: Okay, Attorney. Si Ma'am Tata Ganog ang atong kanhi head sa atong Bohol Provincial Environment Management Office, nag-retire siya at hinapos sa Mayo, sa niyaging bulan. So, ang effective retirement niya in June 1.
0: June 1. Mm. And right there and then, ikaw mo'y ning assume as OIC.
1: Yes, isip second in rank sa opisina. So, ako ang nihulip niya as OIC.
0: Pila po katuig nga na nerbisyo si Ma'am Tata Ganog?
1: Oh yes, in terms of kanang sa serbisyo ni Ma'am Tata, halos mga 44 years na gyud pod ang iyang serbisyo sa atong sa local government. Oh. So medyo taas-taas na gyud pod.
0: Taas-taas ha. Hisgutan na to gamay ang imong background, no? So pila naman po kakatuig na naa sa provincial government?
1: Oh yes, medyo taas-taas na ko sa taas-taas na ang serbisyo sa provincial government, which started in 2003. Pero medyo taas po ang higayon nga nahimo kong job order for 9 years.
0: 9 years before sa 2003?
1: Job order, then nahimong contract of service, and then in 2012, dito na ko nakakuha og item or position.
0: Ang imong background sa before kaning sulod, unsay imong na human, forester, di ba?
1: Yes, ni-graduar ko as forestry. Ni-graduar ko sa Bachelor of Science in Forestry sa atong Central Visayas State of Agriculture, Forestry and Technology. Karon mauna na ang Baiso Bilar Campus.
0: Ah, okay.
1: So, then, pagkahuman sa akong eskwela sa Baiso, nakasulod ko usa ka NGO. Ang Soil and Water Conservation Foundation. Nga diin, in tandem po siya or in collaboration po siya sa atong opisinahan. So, diha nakita nga, nakita nila nako nga kanang gikuha ko nila. So, mauni nga nabalhin ko in 2003.
0: So, pinaagi sa imong NGO work,
1: yes,
0: dito ka na pirate sa provincial government.
1: Oh, tungod sa atong community organizing nga buhat, then at the same time, ang atong mga biodiversity conservation initiative sa atong proyekto, so mao na nga dako kay kalambigitan sa ahong trabaho karon.
0: Now karon ato nang sugdan paghisgot ang mga programa sa imong opisinahan sa BPEMO. Atong itanaw lang ang top 3 priority programs pagkakaroon sa imong opisinahan. Unsa man kini sila?
1: Okay, so actually, kuanin daghan kay ning atong programa, no, kay we are looking at the Ridge to Reef. So gikan sa bukid, hataas nga bukid ngadto sa atong kadagatan. So og tanawon lang nato sa ibabaw nga bahin, we have the Forest Resource Management nga program. Nga diin atong gitan-aw ang labi na karon kay bago pa lang nato nga na sinati katong issue kabahin sa furniture makers. Nga diin na nabalaka sila nga mawad-an sila og livelihood tungod kay nagkaproblema ta og supply na sa kahoy. So usa na niya katupong pag-comply ni sila, nila sa mga requirements sa ilahang wood processing plant permit. So kani siya nga issue ato gyud siyang gitutukan on top sa atong mga kadaghang programa nga atong gi-implement. So karon naigi-issue si Governor Aris Amintado nga executive order nga ga-create sa provincial compliance government task force para sa pagtabang sa atong mga furniture makers nga maka-apply sila sa wood processing permit.
0: Di lang dugay na balita to.
1: Yes.
0: Nga gi-raid ang atong mga furniture makers sa NBI. Unsa man ang problema nila atong higayon na di ay?
1: Yes, actually ang pinaka root problem ato according to the DNR, ang mismo ang supply nila sa kahoy.
0: Okay. Kaya
1: ang ilang mga kahoy is gisuplayan sila from an illegal source nga walay mga kuan ba, walay mga permit.
0: Papel.
1: O walay mga papel.
0: Kay unsang kasihas kahoy man di ay pod?
1: Tungod kay ni ata sa Bohol, well-known kayo ang Bohol sa atong gitawag og tugas. Kaya ang tugas motubo gyud siya sa mga limestone areas wherein sa tibuok probinsya, halos 3/4 sa atong yuta is limestone.
0: Yeah.
1: So meaning daghan gyud tugas, pero unfortunately sa pagkakaron tungod kay nahimo siyang maayo nga raw material para sa furniture, medyo gamay-gamay na gyud. Nya ang proseso pud sa pag-secure og permit medyo kuti, considering kanang daghan og mga requisitos nga gikinahanglan, nya especially kung dili ikaw mismo ang tag-iya sa yuta o dili nakangalan nimo ang titulo, maglisod ka kuha sa maong permit. Nya another issue is nagkagamay na gyud ang supply.
0: Nagkagamay ang supply sa tugas. Now, unsa man di ining kahoy nga tugas nga mura man og paborito kaayos mga furniture makers or maskin sa mga gusto mo order og mga furnitures, anong tugas man gyud?
1: Yes, maunay giingon nga ang tugas man gyud murag sinyalis na siya sa kanang atong kuan ba? Atong lifestyle na to or ang atong sitwasyon sa kinabuhi. Mm-hmm. So kung ang imong furniture tugas, kuan gyud murag inila ka sa
0: inila ka
1: sa komunidad, at the same time guaranteed gyud ang iyang durability.
0: Tugas is hardwood, di ba?
1: Hardwood, premium hardwood.
0: Sumao
1: na nga ang iyang permit nga kuhaon nimo is special private land timber permit. So kuan gyud siya kanang naagyoy regulated gyud ang iyang cutting.
0: So in other words, dili totally prohibited ang paggamit sa tugas.
1: Yes, attorney. Dili siya prohibited, regulated lang.
0: Regulated.
1: So mao na nga kinahanglan gyud nga dili gyud nimo putlon dayon kun wala ay permit. So
0: meaning to say, kung ikaw mo'y nag-farm, nagpatubo sa maong kahoy nga tugas, pwede lang na.
1: Wala gyud problema kung nananom lang ta mga ibutang ta 50 years or 30 years ago, wala gyud ta tay problema og supply og kanang lumber gikan sa tugas. So mao na atong auhag karon. Nga mananom gyud ta og tugas. Kay dili ra hibaw-an ang tugas. Ako mismo personally nakatanong ko og puno ang tugas kay tungod kay usa man ko ka forester. So ako pong gisuway gyud, gi-practice na ho ang profession. So in 15 to 20 years you can really harvest na or pwede na ma-harvest ang tugas nga imong tinanong.
0: Atong hisugutan unya nang unsaon pa
1: yes.
0: Patubo sa tugas, pero atong ipaklaro sa atong mga nananaw karon nganong ma-illegal ang pagpamutol og tugas. Diin man di ay gikuha kanang mga tugas karon nga gigamit sa mga furniture makers nga illegal man o gi-raid man sila tungod ni ana.
1: Yes. Ang tugas magod, ang iyahang natural habitat niya is more or less naa sa mga A&D or mga private lands.
0: Uh-huh.
1: Unya, before nimo siya ma-harvest, kinahanglan nga imong kuhaan siya og kanang certificate of tree plantation ownership. Og planted, mas nindot.
0: Okay.
1: Kaya basta proven nga planted, sayon ra kaayo kay kuan man na, dili na daghan ang kuan ba, ang mga or wala na forest charges. Pero og naturally growing
0: kanang in the wild man kanang
1: naa sa imong tungkaran hingturok lang mao na mo kuan ka kanang naay forest charges nga at the same time mubayad ka in replacement sa imong putlon mubayad ka og 100 kapunuan pod. Nga katong planted 50 lang.
0: 50
1: kapunuan nga
0: kapunuan.
1: Seedlings. Unya aside ana imo gyud na isang katong CTPO. Usa sa requirement ato is katong land title, katong proof of ownership sa yuta.
0: So sa ato pa, aron kintang makagamit ka og tugas legally, magtanom ka og tugas sa yuta nga titulado gyud.
1: Yes.
0: Titulado nimo except tag-iya or mahimog another person nga nakatitulo?
1: Pwede og salain. Ang importante lang ana nga adu og kung harbisuno na ang maong tugas, naamoy lag supply contract. So naamoy kontrata para ang iyang tugas nga harbisunon, pwede nga ikaw nga furniture maker, pwede nimo nga ikaw may mupalit sa iyahang tinanong.
0: And every step of the way, ang DENR has to be informed nga naa ka nga nagtanong.
1: Ang mahitabo ana ang kanang pag issues prior to the issuance sa CTPO, ang DENR ana ang mo inspect.
0: Ah.
1: Tanawo niya dito kung tinuod ba gyud nga gitanom or naabag yun sa imuhang tungkaran or sa imong yuta, then ilan ang isyuhan og CTPO or Certificate of Tree Plantation Ownership as proof na nimo nga ikaw ang tinanom gyud.
0: So kana proof nga ikaw man nagtanom, pwede na nga ikaw mo legally harvest sa maong mga kahoy.
1: Dili pa pud siya automatic, attorney.
0: Ah, okay.
1: Ang mahitabuan na kung mag-harvest na ka, mukuha ka og cutting permit. Katong gitawag na itong SPLTP.
0: Okay.
1: Or Special Private Land Timber Permit. Pero mas mapadali kung naana ka itong CTPO. Kaya maumot yung proof ni mo. So, mauna. So, meaning, wala gibawal ang pagpamutol sa tugas as long as naa kay cutting permit.
0: Okay. Now, karon, atong hisgutan, unsaon pagtanom.
1: No? Yes.
0: Sige ko, no, kay ako, during atong sa one-stop shop, no, nga gihimo na istorya nako si Sandro Racho niya na available dey pod nga tugas seedlings nga
1: problema
0: na no niya ningan ko bitaw no unsa kag mananom pug ko palihog ko no i-share og unsaon man ta pagtanom unsaon pag care sa tugas aron nga maayo ang iyang tubo kay kinumdum ko sa balay sa akong lolo dito sa Dimiyaw tugas ang halige pero balikog no anak okay. Kinta so mahimo ba na nga matul-id ang pagtubo sa tugas?
1: Yes, yes, attorney. Kay sa among profession, being a forester, amo po nang gitun-an. Ang tugas, kung natong masayran, aw, kasagaran siguro sa nahibaw-an sa uban, mayingon sila nga, di ko mo tanong og tugas kay hinay mo tubo. Kay atong makita, mangod, ang mga dagko ng tugas, meaning mature na siya, so hinay na siya mo tubo. Pero, og imo lang yung siyang sundon, gikan sa pagkaliso, imo siyang paturukon, ngatos pagpatubo, you can really see the growth performance sa tugas. Basta dili lang siya murag masawot or sunny, basta nindot ang pag-atiman, makagarantiya yung ka nga kanang mudag ko og dali.
0: Unsaon pag-atiman?
1: Yes. Arita una sa pagpaturok sa liso, attorney. Isip nursery worker for almost mga 15 years.
0: Oh.
1: Kaya dito ko sa Bilar, pagsugod sa atong endemic plant nursery sa Bohol Biodiversity Complex, ako yung nakasugod, anak. So, mauna nga, with that mga technology pagpaturok, nakasuhito ta, anak. Unya, usahay di katuo ang uban nga, pwede raday sunugon ang, kuhan, ang paagi.
0: Sunugon?
1: Oo. Ang liso, umakita na to, naaman na siya, itom na siya color kung ma-mature na, so kuliktahon ni mo, imo siyang pakpakan, imo siyang ihumol og tubig, din imo siyang i-depulp. Then imo na siyang ipauga og mga 3 to 5 days. Unya, mao na to imong isabo dito sa seedbed. So naa kay seedbed nga kanang imo siyang gi-pulverize ni imong yuta, then imo siyang tudlingan or imo siyang butangan o kanang na i-budlist aron nga adto nimo tong liso ipahilo na. Then imo siyang tabunan nga in sa way nga kuan pod kanang dili po kayo lam nga pagka or dili po kayo baga nga pagkatabon, then imo na siyang hanigan og dagami or kanang mga masunog or pwede ra papel ana nya sunugon nimo, attorney.
0: Sunugon nimo ang gitabon,
1: yes,
0: nga
1: quick
0: dagami
1: burning. Ang kana nga technology is kanang quick burning, and then after nga mahurot ang iyang katong imong gibutang nga katong para sunugon, imo siyang bubuan og tubig.
0: Right after mahuman.
1: Yes. Oh. Mura na siya og kanang kita nga gainom tag kanang gahigop tag sabaw kabaw nga init kaayo. Then mo inom kag
0: bugnaw
1: kaayo. Unsa may kuan na mukrak imong ipon.
0: Yeah.
1: Oh, so gituyo na siya nga kanang quick burning, then i-water nimo para init tong liso, then mukalit siya og kakrak. So mas mapadali ang iyang viability kay hard ang iyang seed coat is gahi. Oh, so in 2 weeks time
0: muturok
1: siya.
0: Mas
1: taas kaayo iyang germination compared sa natural lang nga pagpaturok. Okay, masinati na to, kami mga ga experiment to, and then it so happen nga kung good ka nang effective kay before ato nakita namo nga natingala may mano nga ang mga lisog tugas sa mga trail nga daghan og choker. Di ba ang choker mo init man kung maigo og kanang sinag sa adlaw, mas daghan ang manurok. So meaning, because of the kanang sa kainiton sa adlaw, nga dito na ikuan sa bato, niya apil po ang liso og kainit, dali ra ma-break iyang dormancy.
0: Tingali, naulanan.
1: Yes, niya maulanan. So mauna nga, with that technology, mauna ang gigamit gihapon karon. So manang daghang muingon nga, manong nakaproduce man mo og tugas nga lisod man na paturukon. Pero actually, sayon ra.
0: Nice. Nakitaan og paagi.
1: Yes. Nga, continue lang nako, nga no, nga katong giingon ni mo nga ang inyong haligi is
0: abagbaw. Abagbaw, nga mo.
1: Tungod na kay, naturally, ang tugas is sun-loving. Meaning, muangay siya init. Pero og itanom nimo siya nga siya rega solo, so dili siya ma problema o competition sa sunlight. So ang iyang buhaton is manangasangag yun na siya. Wala man siya kompetensya. Pero ang o gusto ka nga ang imong tugas mo kuan gyud mo tul-id kay mao lang gyud po na itong gi apas nga tul-id kay para mas taas ang imong makuha nga kanang nindot nga lumber.
0: Mm.
1: Ang buhaton nimo na itanom nimo siya in close distance.
0: Pila po'y distansya?
1: Pwede ra ka mag-start og mga 2 meters.
0: 2 meters
1: yes.
0: distance. Okay.
1: Tanom nimo nag 2 meters distance. So ang mahitabuan na niya, mag-ilog na siya kay gakumpit siya sa sunlight. At the same time imo gud gihapon siyang applyan og kanang pruning or trimming.
0: Trimming.
1: Katong mga sanga nga naa ni kuang skilid imo siyang amnon og kuha.
0: Unsa kahabugon na siya nga magsugod kag pruning?
1: Even sa kuan mga 1 meter pa lang.
0: Mm.
1: Kaya ang tendency magud sa tugas mag kuan na siya kanang na imo produce og tulo ka o duha ka sanga nga magatbang.
0: Mm.
1: Gikan sa iyahang pinaka primary nga stem.
0: Mm.
1: So kanang pag bisan gani sa udlot pa lang makita nimo imo na to siyang kutloon.
0: So dapat usa ra gyud.
1: Oh. Katurog yung isa kay mao man toy imuhang mao man toy mudako nga mao primary stem.
0: Na ay sa akong yuta na ay duha ka tugas ning turok.
1: Yes.
0: I think murag mga 2 meters ang gitas-on niya pero sakto ka nga murag duha gayon ana.
1: Mm.
0: So dapat na nako. Is it too late nga akong tangtangon ang isa?
1: Dili pa siya awahi. Kay ang ato magupong ko ana na is kung duhay iyang gipakaon nga punuan. Unya usara ka root system, hinay gud ang tubo kay mabahin man ang iyahang sustansya pero kung putlo nimo ang isa, makonsentrated na to sa isa mudako siyang dali. Like for example, attorney kanang di ba og naatay putlong tugas din musalingsing na siya. Tungod sa kadako sa iyang root system and then ang iyahang gakinahanglan siya dahon para sa paghimo o pagkaon niya, mao nang mudali yun og dako ang gatong subing. So mao na ang kuan kanang sikreto pud ana og maghisgot ta og pagpatubo tag mga kahoy sama sa tugas.
0: Okay, so I will go into that, no? Na excited ko sa pagpatubo o tugas. So and then pila ka tuig nga ma-harvest na ang maong tugas?
1: Base sa personal nga experience kay nakatanaw magyud ko kay before me ni graduate requirement namo nga patamnon me maghimo mi og gitawag og rainforestation farm. A minimum of 1/4 hectare tamna nimo og lain-lain nga mga species. So ang concept sa rainforestation is duha ka schedule sa planting. Ang first year planting is katong mga sun loving trees sama sa tugas.
0: Okay.
1: Itanom nimo siyang una sa mga open area para kay paspas mo to siya mutubo kay expose man sa init and then pag second year planting kadto na mga shade tolerant species imong mga fruit trees imong mga dipterocarps nimo so daghay igo kay ang imong tugas nakatubo na nagprovide siyang shade sa atong mga bag-o pa lang nga gipatubo nga di pud siya magsilbi og paunhon nimo siyang tubo kay madaot man siya kung expose kay sa init so pinaagi ato, naka-learn ko ako on my personal experience, kayo ko nga 15 to 20 years, pwede na ka maka-harvest sa gidakon nga murag mga naa sa mga halos mga di na po usang ruler, siguro mga
0: 10 inches
1: ang yeah, mga ana.
0: Good pero, enough nga mahimong pang furniture.
1: Yes, kay mismo gani ang mga furniture karon manguha na gani guys silang sanga. Kay ang tugas gyud ligon gyud siya pero og kanang na ay kuan lagi kanang na ay og kato na mga damong nga sanga dili pud siya maayo. So kana lang. So I realize nga og nananom pa day kog daghan I can be kuan ron
0: million
1: supplier na or
0: supplier. Yeah, mahal kayo ang tugas.
1: Yes,
0: ron,
1: oh, oh. Oh.
0: So 15 to 20 years pwede na ma-harvest. Fertilizer.
1: With the condition nga ang imong yuta laom.
0: Laom nga yuta.
1: Kay og nipis ang imong yuta dili pud inasama inana ka sama ka dako. So mo matter po na sa soil condition niya at the same time kato pong pag-atiman nimo og pag dapat abunuhan pod.
0: Abunuhan. Unsa nga klase pod sa abono?
1: Sa ahong experience ang gi-try as booster nga abono katong atong kuan katong 14 or katong commercial ba. With kuan pod ato pong gi-anan pong mga organic nga mga compost.
0: So going back ani sa katong problema sa mga furniture makers nato. naghimo og intervention ang provincial government.
1: No? Yes.
0: There was that one-stop shop sa DENR, DTI, ang kita sa province.
1: Yes.
0: Nga gitabangan nato ang mga furniture makers nga mahanay ang ilang mga papilis.
1: Yes. Oh, kana mao na ang immediate solution sa problema, but looking at the long term, kinahanglan gyud nga mananom ta.
0: Mananom.
1: That's kay og maunay atong source of livelihood nato nga ever since mao man gyud nasandan sa atong mga katawhan. So dapat lang yun nga mananom ta. Nya, napay laing option while waiting sa atong mga gipangtanom, kinahanglan siguro pud nga mutan-aw puta sa ubang kahoy nga mga tinanom nato nga pwede din nato magamit. Sama sa atong jimilina o mahogani. Oh, so maulagi na ang tugas mo na himo siya nga murag basihan kung unsay estado nimo sa kinabuhi or sa komunidad. Pero ang mahogani o jimilina, as long as naa kay treatment, or most likely ang samot na gyud ang mahogani kay noon man gud siya nga bukbukon, especially kung dili pa siya mature. Pero kung imo lang na siyang treatan, wherein ang DTI usa na sa iyang gitan-aw nga makatabang sila katong ilang gitawag og shared service facility, nga gani karon naa silay kiln drying machine nga naa sa luway nga diin dako kaayo na siya, pero as of now wala pa gyud siya magamit. Tungod lagi na kay wala makonsolidate ang mga raw materials nga dapat paughon dito. So mao na nga with this situation, pwede na to siya nga magamit na puhon nga atong organization ng atong mga furniture makers nga mga grupo o kaning-kaning mga kuan na to, himawaan na to ni siyang grupo, then ato na sila, mo avail na sila sa maong facility. Kay kuan, daghan ng supply. Even in Central Visayas, we are known to be supplier, kanang murag major supplier of mahogany lumber in Cebu and other parts of the country.
0: So, this can tree growing can be an enterprise.
1: Yes, actually, mauna nindot kay nanaisgutan ni mo attorney kay usa sa among priority programs karon sa atong Forest Resource Management Division is ang pag-revive sa atong Bohol Tree Enterprise Program. Kadiin murag medyo nakatulog na siya kay tungod lagi kay nga atong naasunahuna magud karon is more on planting of trees para sa atong kinaiyahan. Pero sayra nato nga kaning sa forestry mura ra puno sa agriculture. Nga umutanom kag mais in a matter of 3 months maharvest nimo ang mais. Ang pagpananom lang og kahoy medyo less appreciated siya tungod kay long term ang iyang kwan, iyang cycle ba. Pero ang nakanindot ana bisan pa og ang imuhang purpose paghimo nimo sa imong tree farm is for commercial, while waiting sa imong kahoy nga nitubo, nakatabang kas palibot. In a matter of 10, 15 or 20 years dako na kay nagkatabang sa environment. Di ba? Unya wala po na to, atong gi-discourage ang kanang clear cutting para dili kayo abrupt ang effect sa environment. Kung labi na, mag-harvest ka. So, kung mag-harvest ka, ugmay mo dili clear cutting. That is why atong gi-promote ang reforestation kay klase-klase ang mga kahoy nga atong gitanom, diin dili na sila magdungan og tubo.
0: Unsay pasabot nimo og clear cutting?
1: Kanang kung mag-harvest ka, nga mura bitong plantation, nga laktod, putdo nimo og puril. Dili na maayos sa atong environment kay naanagot tayo nindot nga microclimate because of the existing plantation or sa atong tree farm. Unya imo ni siyang putlon tanan, there's an abrupt change in the climate.
0: So sa ato pa, og mag imong gidungan og tanom, no? Magpili lang ka nga dili magtapad-tapad ang imong pamutlon, mao ba?
1: Mas maayo gani na. Oh, pero balang ina, dili maayo ning gawas anang clear cutting kanig yung monoculture.
0: Monoculture.
1: Meaning magtanom kag usa ka klase like usa ka plantation sa mahogani. Dili maayo siya. Na-prove na gyud nga dili maayo kay usa sa rason. Kung naay ang kaning kahoy naa man gunay gitawag mo na sila mga host plants o naay mga insekto nga mukaon na niya. Biological instinct sa insekto kung daghan ang iyang pagkaon, mudaghan po na siya. Kay daghang pagkaon.
0: Mahimo na og sa gulo nimo ang mahogani og jimelina og tugas.
1: Yes, no problem. No problem. Kanang atong rainforestation mao na. Kay ang og moing utag rainforest, wala na siya ingon nga usar ka klase. Klase-klase na. That is why nindot ang selective cutting kay mapili ra nimo ugas atong daggo, pwede mo imong unahog kuha. So dili kaayo dakong epekto sa atong environment. So mao na girevive na to ng Bohol Tree Enterprise Program, even bisan pa og mga native trees atong itanom. Kay naa naman tay mga nangailhan nga mga kahoy nga kusog yun mo tubo ng mga native.
0: One example, native trees nga kusog mo tubo.
1: Ang atong kalumpit, gitawag na sa Binisaya o lumangog, paspas kaysa mo tubo. Ang atong malugay liitan, atong bayok, mga kulatingan, atong langin. So daghan kay na, makahatag yun ta ninyo, kinsa tong inresado mananom, makahatag yun ta ninyong lista na. Nga, maog yun na inindot itanom kay once nga, after planting, inyo nang iparehistro sa DNR, you can harvest it.
0: Ah.
1: Oh, kay gitanong man, proven nga planting
0: mga,
1: man.
0: Mga hardwood ba po na yung native
1: yes,
0: trees?
1: Yes, yes. So, mauna yung nakanindot sa kahoy magod, dili necessary nga gahe nga kahoy okay na. Naay uban nga mga kahoy nga humok pero mo durably day sa gapon. Like atong gitawag kaning tagibukbok nga ug imo siyang kusion, mudot imong kuko.
0: Oh.
1: Pero kung imo siyang idapat sa balay nga di lang siya mabasa, di lang siya mauwanan, it can stay more than 100 years.
0: Oh, talibukbok nga?
1: Tagibukbok.
0: Tagibukbok.
1: Dili siya bukbukon.
0: Dili bukbukon.
1: Pero humok. Mauna, kanang ang atong kahoy magodis na siya preferred unsay gamit niya. Dili necessary nga ligon siya tanan o gahit tanan.
0: So, unsay angay buhaton sa atong mga kaigsoonan nga gusto ma-appeal sa atong Tree Enterprise Program?
1: Oh, yes. Oh. So, sa atong Tree Enterprise Program, ato ning himuon nga kanang ang concept na to inis, atong i-commercialize ang pagpananom o kahoy, naaman tayo naghang seedling sa atong nursery, pwede na mo atong itabang nila. But before tamuhatag o seedling sa atong mga beneficiary pohon, ato gyud silang i-orient. Tagaan gyud na to ni sila o kanang
0: training,
1: kay lisod man o moderetso ra silang pananom niya, kanang wala sila idea, asa dapit ipahiluna ang kahoy, kay ang kahoy naa siya asa angay. So mao na nga before ta magpananom, ato yung tanawon ng area ug unsa puy angayan itanom. So mao na nya mo connect po na sa atong tree growing program. So mao na ang tree growing program ko kay murag medyo kun siya kanang nay bias kaayo sa kanamo yung tanga paras kinaiyahan, but actually it can be integrated nga pwede siya nga naay commercial nga kuan pod kanang naay purpose ba?
0: Commercial purpose.
1: Oh. Yes. Okay. Accepted bang yun na to? Nga even our daily need, kinahanglan maganitag kahoy, pinakaminos ana, sugnod. So, ana. Kanya, kana pong sa furniture makers, naapoy mga nindot nga mga produkto nga wak po na to makita. Like kanang atong mga kanang dukdukan o mga panakot, manginana, gika na sa mga sanga sa kahoy nga pwede unta to nga mahimuon to, turnohon to siya, himuon siyang mga kanang sporting goods, mga mao na inindot attorney nga ma-develop na to nga mga skills sa ato mga furniture makers kay additional income siya. Kaya nga, mas ma-maximize pa po na to ang gamit sa kahoy.
0: Yan.
1: Kay kaning maggabas, 60% ana mawala sa paggabas. Samot na og chainsaw gamiton nimo kay dako siya og kanon.
0: Oo. Oh.
1: So mao na i-maximize na to kay atong hunahunaon nga ang pagpatubo sa kahoy dugay gyud.
0: Pero daghan gyud ang kagamitan.
1: Yes, daghan kagamitan. Oo.
0: So gikan sa kahoy, diri na pud sa dagat nga maoy mga flagship gyud sa atong opisina.
1: Yes, oh, sa coastal resource management na to. Of course, 30 ka LGUs, coastal LGUs ang atong gitutukan. Nya usa sa mga major programs ani niya sa coastal resource management is ang atong coastal law enforcement.
0: Okay.
1: So kay labi na kuanta kanang island province ta nga kanang nagilibutan ta og dagat, nya naatay mga municipal waters. So di kalikayan nga naa po tay mga problema sa atong mga municipal waters. So mao na nga gipanghingusgan gyud nato ang atong enforcement nga gani daga ang atong mga black clusters nga 8 clusters na siya nga diin nag-request gyud sila og mga speed boats. Kuya, nakaron kay sa una na realize nila nga kung mugukod silang mga illegalista ay igor silang babayan tungod kay mas kusog pa ang kuan ang bamboo sa gisakyanan nila. So mao na karon nga naagon mga speedboats nang yun ang atong gipang kanang na ay
0: gipalit.
1: Gipalit kay aron gyud nga makuan gyud nato ang atong enforcement. Aside ana ang atong marine protected areas.
0: Pilay MPAs na to diri sa Bohol.
1: Sa Bohol naatay 186 ka marine protected areas. So mura na siya og bangko na to. So sayod ta sige tag halos kada adlaw taga kuha og isda pero wala taga buhi or wala tay kuan wala ta magtuwa ang mga isda pero naa gihapon pero mao lagi na dako kay tabang ng atong MPA kay mura na sila maoy naa breeding ground sa atong mga isda and then kung managhana diha manggawas na sila so mao na nay pwede nga makuha sa atong mga katawhan nya. At the same time ana kanang atong marine protected areas naa na siyay kanang council nga maoy magbantay so mao na nga kanunay nato nga gi-strengthen ang mga people's organization nga maoy ga gatan-aw gabantay sa atong mga marine protected areas kay kanang importante gyud kaayo nga mabantayan nato kay para padayon ang pag-produce atong mga isda maprotektahan sila diha nya. Gawas ana naa po tay programa nga giant clams. Ang atong mga MPA atong gi-seeding ang atong mga giant clams dito.
0: Ngano unsa man po'y tuyo nga gibutangan og giant clams?
1: Ang giant clams makatabang kaayo sa labi na sa pag-filter sa atong tubig sa anang atong mga kadagatan. At the same time, nag-provide po siyang pagkaon sa atong mga isda.
0: Mo-provide sila pagkaon?
1: Okay.
0: So, sila mismo mo ay kanon sa mga isda?
1: Not necessary. Kay ang atong mga giant clams, mga good attorney, naas ay mga lumot nga mutubo de sa iyang mga kabhan, okay, and then sa iyang mantol. So, mao na kung anong po sa mga isda. Kung yun, kanang yung pag-filter sa tubig, mao ay makatabang siya o pagpatinaw sa atong tubig.
0: Dili ba nga kining mga giant clams usa man is mga kinaham nga kanonon nga mga kinhason?
1: Mao gyud na. So og ato gyung makuan nga kanang kanonon gyud siya. So bao na nga ato ning gibuhat nga ato gyung gipadaghan og balik ang atong giant clams kay sayo ta nga sa una pa lang kay di ba na hita na balita bito to attorney katong mga mamalit og shell. Shell sa giant clams. So kanang taklubo. Ana kana pa lang kanto pa lang nahitabo mo makaingon ta nga daghan gyud ini sa tua. Long before daghan gyud ini kay mga kabahang naman to. So meaning naa gyud sa tua pero unfortunately tungod sa abusar nga pagpanguha or nalabian siguro mao nang nigamay. So mao na nga naa gyud tay rason nga atong padaghanon og balik.
0: And I think murag illegal na karon ang pagpanguha.
1: Yes. Kuan siya. Okay, threatened species naman siya.
0: Threatened
1: so gikahadlokan nang mawala ba. So mao na nga dili pa ulahi. So kaning atong gibuhat karon dako kay ni siya katabang na mapabalik mapadaghan na to.
0: So kita sa provincial government, we have our giant clam
1: hatchery.
0: Yes. Asa man siya karon?
1: Ang atong giant clam hatchery naa siya sa Sinandigan Ubay.
0: Okay.
1: Naa siya within sa kanang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga hatchery pod nila dito. Unya lipay ta nga kun gyud nanaghan gyud siya.
0: Kita nay nagpadaghan.
1: Yes.
0: So kay giunsa man pod na pagpadaghan ang aton mga giant clams?
1: Yes, medyo meticuloso gud kayo attorney kay kinlahan lang gyud siya og kanang laboratory kun ba? Kanang kinahanglan kag laboratory then naa po yung mga chemicals nga pang pa kuan niya especially sa katong ihang pagkaon while juvenile pa siya kay mao lagi na sa research ang mabuhi ra di kuno sa giant clams in the wild is halos mga 10% ra or less. Pero kung kaning atong gitabangan siya nga mo-produce siya through sa atong hatchery mas mapadaghan na to.
0: So giant clam, dagko magigayon niya.
1: Yes, dagko gyud.
0: Pila katuig nga moabot siya ingon anang gidakuna na.
1: Murag dili ko ka tubag karon attorney kay kanang wa po ko masinati kayo sa kwan pero kwan gud siya. Muda ko gud. Makita gud nato dito sa hatchery nga katong sukan pagsugod na naging makian na nagko na gud siya.
0: Na natay na deploy nga mga giant clams
1: yes, sa atong na. Unfortunately katong uban lang nangawala siya during Typhoon Odette. Oh, kay nawas out gud siya.
0: Pila naman punto sila katuig nga gikan sila na hatch nga itong nag-deploy?
1: Siguro mga, naanay, mga 13 inches.
0: 13 inches, so, kana deployable na sa atong mga MPAs.
1: Di, ipang-deploy na itong bisag gagmay pa, pero sa, as mentioned ni Ms. Villa Ganiha sa atong Local Finance Committee meeting, nga kanang gi-deploy siya sa atong mga marine protected areas pero isun sa siya og cage for protection.
0: Oh.
1: Kay paborito kay isang kanon sa atong mga isda.
0: Oh.
1: Labi na tong iyahang mantol nga labi na kay humok pa.
0: Humok pa. Oh, dali makaon tanan.
1: Yes.
0: Di na kadako.
1: Gasamot na og naay illegalista so sa pagkaon gud siya.
0: Well, so it's very interesting no, nga to know nga sa atong mga program, among other things,
1: yes,
0: sa atong coastal resource management. Now, karon arita sa mga challenges nga giatubang sa imong opisinahan, kabalubang kita, dagkag mga issue, pero unsa man ang mura o nakita ni mong concern nga angay ma-address?
1: Yes, daghan gyud kayo no kay og mag-isgot og environment, lahi-lahi nga ecosystem from ridge to reef. Kuan gyud. Usa ana gani just recently ako lang ning emphasize kay murag medyo na quote ang among office.
0: Mm-hmm.
1: So right after sa convocation program namo, there was a post nga kanang ni claim ba ni an ba nga wala ko no minabuhat considering nga na ay kanang commercial scale nga quarry dito sa Garcia Hernandez nga wala ko no ta kabadlong sa atong opisina nga nya kanang atong mga small scale quarry nga naghan ko nung illegalista. So usahay maka frustrate no pero sagdi lang kay wala lang siguro pud makahibaw siya sa unsay mga mandato sa among opisina. So agig pa sabot sa katawhan para at least po makahibaw po ang uban nga actually kaning quarry diha sa Garcia Hernandez kanang large scale quarry ang mag-issue og permit ana ang MGB ang national agency,
0: agency.
1: Dili ang atong provincial government.

0: iyang magtago.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes, ang kolesterol, o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko. Para sa akin eh, parang siya yung energy. Ito na palaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Wing Wing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining tungas tak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit naglugapat ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigan Bulanon. Kanya mayong hapon, mayong pagpaminaw sa tanang katawhang tagbilaranon, hinaot ang tanan. Anak, kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsatagsang kapanglawas nining orasas kahaponon. Sa atong mga drivers, gikan sa habal-habal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire, driver, legal o kulurum, maayong pagpaminaw. Aria, sa 1,100 ka mga barangay, na mo'y galangkom sa Tibuok, Lalawigan, maayong pagpaminaw, maayong pagpalikaysikay. Welcome ning atong Tulumanon Plastada First Portion. Onya, maayong pagpaminaw, nganto nila ni Nung Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, kumusta ninyong tanan? Ni Inting Tare, maayong hapon. O niya, ngadto ni Sir Abraham Clarin, ngadto ni Mayor Emmanuel Junin Caberte, maayong pagpanikay sikay. Ni Sir Nungle Camacho, kumusta Sir Nungle? Maayong pagpaminaw. So sa atong mga silinganan nga dapit, silinganan nga rakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa atong Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing maayong adlaw. Kaya niya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumustang ganimbaya sa tanang katawhang Bulanon, labi pa ang mga soaking tigpaminaw nining tulumanong Plastada First Portion. Kaya, mga iso, daghan kayong mga kalambuan katikaran sa atong lalawigan sa buhol nga kasamtangan gidumala sa atong batanong gobernador may agi yun sa pagpangalagad, Governor Ares Omintado o ba ni Vice Governor Nek Mesas o ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan. So mahinungnan nga atong ipabati karong orasa aron usab mahibawaan sa katawhang Bulanon ang mga katikaran dinhis atong lalawigan's buhol.
2: Welcome sa Line Usab ng edisyon sa atong tulumanon, Ares sa Katawhan, takna sa Gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host karong adlaw. Ang atong mainstay nga si Governor Ares atoa karon sa Canada alang sa usa ka tigom sa Climate Disaster and Resilience Assessment. Kuyog niya si Provincial Administrator Asteria Caberte. And then ang atong guest pagkakaron ang atong bag-ong OIC sa Bohol Provincial Environment and Management Office, si Forrester Restituto Jr. Piolio. Sir Toting, maayong adlaw kanimo.
3: Maayong adlaw, Attorney Handel, og sa atong mga suking tig tan-aw, tig sunod ining atong takna sa gobernador. Dako akong pasalamat nga inyo kong gi-invitar ani para mas mapahibaw na to sa katawhan ng atong mga programa sa atong opisina.
4: Karon ang panahon nga palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot, palawman pa ang atong gubas sa atong probinsya, pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras, dili kita muhunong, matanunay muabante kita. Abante Bohol.
2: Og sa dili pata mo padayon, si Governor Ares ani ay mensahe alang kaninyo.
5: Mayong adlaw kanyang tanan, akong mainitong pangamusta kang Attorney Handel o kang Mr. Tuting Piolio sa atong programa na takna sa gobernador. Gusto lamang na ako na ipahibalo sa kaigsunang Bulanon na wala kita karon sa Bohol tungod kay aniya kita sa usap opisyal na foreign travel sa Canada o Estados Unidos. Giimbitar o gisuportahan kita sa Alinea International Incorporated aron matambong sa usa ka technical learning exchange sa Victoria, Canada. Human ini moadto usab kita sa New York, USA tungod sa imbitasyon sa Bohol Circle of Eastern USA. Aduna usab kita ay mga pakig meeting engagement uban sa Philippine Trade and Investment Center sa New York, USA o sa Toronto, Canada. Kini mga kalihukanan nagtumong sa pagpalig-on sa atong mga panag-uban, pagpangita o bagong oportunidad alang sa Bohol o pagdala o mga kahigayunan na makatabang sa pagpalambo sa atong lalawigan o sa panginabuhian sa atong katawhan. Busa, daghang salamat o hinaot nga magpadayon ang inyuhang suporta o pag-ampo alang sa atong probinsya.
2: Maayong adlaw! Welcome sa Lainausab nga episode sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Og bisita nato karon ang atong bag-ong OIC sa Bohol Provincial Environment Management Office, si Mr. Restituto Jr. Piolio. Sir Toting, kumusta? Welcome sa atong tulumanon.
3: Maayong adlaw, Attorney Handel, og sa atong suking tig sunod sa atong Aris sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Dako na kong pasalamat nga naimbitar ko aning programa. Kaya aron diri nga mapasundayag nato ang atong mga programa sa atong opisina.
2: May namang higala, atong sugdan dayon ang atong paghisgot karong adlawa. Sir Toting, agi og pag-introduce sa imong kaugalingon tungod kay ikaw bag-o lang na designate as officer in charge sa Bohol Provincial Environment Management Office. Atong pangutana, kanus aman di ay ang atong kanhing hepe sa opisinihan, si Ms. Hovencia Ganob nga ning retire.
3: Okay, Attorney. Si Ma'am Tata Ganob ang atong kanhi head sa atong Bohol Provincial Environment Management Office. Nag-retire siya atong hinapos sa Mayo, karo sa niyaging bulan. So, ang effective retirement niya in June 1.
2: June 1. And right there and then, ikaw mo ay ning assume as OIC.

0: Medyo taas-taas na ko sa taas-taas na ang serbisyo sa provincial government, which started in 2003.
1: Mm.
0: Pero medyo taas po ang higayon nga nahimo kong job order for 9 years.
1: 9 years before sa 2003?
0: Job order, then nahimong contract of service, and then in 2012, dito na po nakakuha og item or position.
1: Oh. Ang imong background sa before kaning sulod, unsay imong na human, forester, di ba?
0: Yes, nigraduar ko as forestry. Nigraduar ko sa Bachelor of Science in Forestry sa atong Central Visayas State of Agriculture, Forestry and Technology. Karon mauna na ang Baiso Bilar Campus.
1: Ah, okay.
0: So, then pagkahuman sa akong eskwela sa Baiso, nakasulod kong usa ka NGO.
1: Mm.
0: Ang Soil and Water Conservation Foundation nga diin in tandem po siya or in collaboration po siya sa atong opisinahan. So diha nakita nga nakita nila nako nga kanang gikuha ko nila. So mao ni nga nabalhin ko in 2003.
1: So pinaagi sa imong NGO work.
0: Yes.
1: Dito ka na pirate sa provincial government.
0: Oh, tungod sa atong community organizing nga buhat, then at the same time, ang atong mga biodiversity conservation initiative sa atong proyekto, so mao lang dako kay kalambigitan sa ahong trabaho karon.
1: Mm. Now karon ato nang sugdan paghisgot ang mga programa sa imong opisinahan sa BPEMO. Atong itan-aw lang ang top 3 priority programs pagkakaroon sa imong opisinahan. Unsa man kini sila?
0: Okay, so actually, kwani daghan kay ning atong programa no kay we are looking at the Ridge to Reef. Mm-hmm. So gikan sa bukid, hataas nga bukid ngadto sa atong kadagatan. So og tanawon lang nato sa ibabaw nga bahin, we have the Forest Resource Management nga program. Nga diin atong gitan-aw ang labi na karon kay bago pa lang nato nga nasinati katong issue kabahin sa furniture makers.
1: Mm-hmm.
0: Nga diin na nabalaka sila nga mawadaan sila og livelihood tungod kay nagkaproblema ta og supply na sa kahoy. So usa na nga katupong pag-comply ni sila nila sa mga requirements.
1: Mm.
0: O, sa ilahang wood processing plant permit. So kani siya nga issue ato gyud siyang gitutukan on top sa atong mga kadaghang programa nga atong gi-implement. So karon naigi-issue si Governor Aris Amintado nga executive order nga ga-create sa provincial compliance government task force para sa pagtabang sa atong mga furniture makers nga maka-apply sila sa wood processing permit.
1: Di lang dugay na balita to.
0: Yes.
1: Nga gi-raid ang atong mga furniture makers sa NBI. Unsa man ang problema nila atong higayon na diay?
0: Yes, actually ang pinaka root problem ato according to the DNR ang mismo ang supply nila sa kahoy.
1: Okay. Kaya
0: ang ilang mga kahoy is gisuplayan sila from an illegal source na walay mga kuan ba, walay mga permit,
1: papel
0: o walay mga papel.
1: Kay unsang kasihas kahoy man diay pod?
0: Tungod kay ni ata sa Bohol, well-known kayo ang Bohol sa atong gitawag og tugas.
1: Mm.
0: Kaya ang tugas motubo gyud siya sa mga limestone areas wherein sa tibuok probinsya, halos 3/4 sa atong yuta is limestone.
1: Yeah.
0: So meaning daghan yung tugas, pero unfortunately sa pagkakaroon, tungod kay nahimo siya nga maayo nga raw material para sa furniture, medyo gamay-gamay na gyud.
1: Mm.
0: Nya ang proseso pud sa pag-secure og permit medyo kuti, considering kanang daghan og mga requisitos nga gikinahanglan, nya especially kun dili ikaw mismo ang tag-iya sa yuta o dili nakangalan nimo ang titulo, maglisod kag kuha sa maong permit. Nya another issue is nagkagamay na gyud ang supply.
1: Nagkagamay ang supply sa tugas. Now, unsa man diay ning kahoy nga tugas nga mura man og paborito kaayos mga furniture makers or maskin sa mga gusto mo order og mga furnitures, anong tugas man gyud?
0: Yes, mao na giingon nga ang tugas man gyud murag sinyalis na siya sa kanan.

0: atong kuan ba atong lifestyle na to or ang atong sitwasyon sa kinabuhi. Mm-hmm. So kung ang imong furniture tugas kuan gyud murang inila ka sa
1: inila ka
0: sa komunidad, at the same time guaranteed gyud ang iyang durability.
1: Tugas is hardwood, di ba?
0: Hardwood, premium hardwood.
1: Premium.
0: Sumaw na nga ang iyang permit nga kuhaon nimo is special private land timber permit. So kuan gyud siya kanang naagyoy regulated gyud ang iyang cutting.
1: So in other words, dili totally prohibited ang paggamit sa tugas.
0: Yes, attorney. Dili siya prohibited, regulated lang.
1: Regulated.
0: So mao na nga kinahanglan gyud nga dili gyud nimo putlon dayon kun walay permit. So
1: meaning to say, kung ikaw mo'y nag-farm, nagpatubo sa maong kahoy nga tugas, pwede lang na.
0: Wala gyud problema kung nananom lang ta mga ibutang ta 50 years or 30 years ago.
1: Mm.
0: Wala gyud ta problema og supply og kanang lumber gikan sa tugas. So mao na atong auhag karon.
1: Mm.
0: Nga mananom gyud ta og tugas. Kay dili ra hibaw-an ang tugas. Ako mismo personally nakatanong ko og puno ang tugas kay tungod kay usam ko ka forester. So ako kung gisuway gyud, gi-practice na ho ang profession. So in 15 to 20 years, you can really harvest na or pwede na ma-harvest ang tugas nga imong tinanong.
1: Atong hisugutan unya nang unsaon pa
0: yes.
1: Patubo sa tugas, pero atong ipaklaro sa atong mga nananaw karon, nganong ma-illegal ang pagpamutol og tugas? Diin man di ay gikuha kanang mga tugas karon nga gigamit sa mga furniture makers nga illegal man o gi-raid man sila tungod niana.
0: Yes. Ang tugas magod, ang iyahang natural habitat niya is more or less naa sa mga A&D or mga private lands.
1: Uh-huh.
0: Unya, before na imong siya ma-harvest, kinahanglan nga imong kuhaan siya og kanang Certificate of Tree Plantation Ownership.
1: Mm.
0: Og planted, mas nindot.
1: Okay.
0: Kaya basta proven nga planted, sayon ra kaayo kay kuan man na, dili na daghan ang kuan ba ang mga or wala na forest charges.
1: Mm.
0: Pero og naturally growing
1: kanang in the wild man
0: kanang naa sa imong tungkaran hingturok lang mao na mo kuan ka kanang naay forest charges nga at the same time mubayad ka in replacement sa imong putlon mubayad ka og 100 kapunuan pod.
1: Ah.
0: Nya katong planted 50 lang.
1: 50
0: kapunuan nga
1: kapunuan.
0: Seedlings. Unya aside ana imo yun na isang katong CTPO, usa sa requirement ato is katong land title, katong proof of ownership sa yuta.
1: So sa ato pa, aron kintang makagamit ka og tugas legally, magtanom ka og tugas sa yuta nga titulado gyud.
0: Yes.
1: Titulado nimo except tagiya or mahimog another person nga nakatitulo?
0: Pwede og salain. Ang importante lang ana nga ado og kung harbisuno na ang maong tugas, naamoy lag supply contract. So naamoy kontrata para ang iyang tugas nga harbisunon, pwede nga ikaw nga furniture maker, pwede nimo nga ikaw may mupalit sa iyahang tinanong.
1: Mm. And on every step of the way, ang DENR has to be informed nga naa ka nga nagtanong?
0: Ang mahitabo na, ang kanang pag-issues prior to the issuance sa CTPO, ang DENR ana ang mo inspect.
1: Ah.
0: Tanawo na dito kung tinuod ba gyud nga gitanom or naa ba gyud sa imong tungkaran or sa imong yuta, then ila nang isuhan og CTPO or Certificate of Tree Plantation Ownership as proof na nimo nga ikaw ang tinanom gyud.
1: Mm. So kana proof nga ikaw man nagtanom, pwede na nga ikaw mo legally harvest sa maong mga kahoy.
0: Dili pa pud siya automatic, attorney.
1: Oh, okay.
0: Ang mahitabuan na kung mag-harvest na ka, mukuha ka og cutting permit. Katong gitawag na itong SPLTP.
1: Okay.
0: Or Special Private Land Timber Permit. Pero mas mapadali kung naana ka itong CTPO. Kaya maumati proof ni mo.
1: Mm.
0: So, mauna. So, meaning, wala gibawal ang pagpamutol sa tugas as long as naa kay cutting permit.
1: Okay. Karon, atong hisgutan, unsaon pagtanom. No.
0: Yes.
1: Sige ko, no, kay ako, during atong sa one-stop shop, no, nga gihimo, na istorya na ko si Sandro Racho, niya na available, dahil po nga tugas seedlings, nga
0: yes.
1: Problema, no, niya, Ninganyo ko, bitaw, no? Sa kagmananumpog ko. Palihog ko, no, i-share o unsaon man ito pagtanom, unsaon pag-care sa tugas, aron nga maayo ang iyang tubo. Kay kinumdum ko, sa balay sa akong lulo, dito sa Dimiyaw, tugas ang halige, pero balikog, no?
0: Oh,
1: oh anak, okay. Kinta. So, mahimo ba na nga matulid ang pagtubo sa tugas?
0: Yes, yes, attorney. Kay sa among profession, being a forester, amo po nang gitunan. Ang tugas, kung natong masayran, aw, kasagaran siguro sa nahibawaan sa uban, mayingon sila nga, di ko mutanong og tugas kay hinay mo tubo. Kay atong makita manggod ang mga dagko ng tugas, meaning mature na siya, so hinay na gyud siya mo tubo. Pero og imo lang gyud siyang sundon, gikan sa pagkaliso, imo siyang paturukon, ngatos pagpatubo, you can really see the growth performance sa tugas. Basta dili lang siya murag masawot or sani, basta nindot ang pag-atiman, makagarantiya gyud ka nga kanang mudagko og dali.
1: Unsaon pag-atiman?
0: Yes. Arita una sa pagpaturok sa liso, attorney. Isip nursery worker for almost mga 15 years.
1: Oh.
0: Kaya dito ko sa Bilar, pagsugod sa atong endemic plant nursery sa Bohol Biodiversity Complex, ako gyud nakasugod, ana. So mauna nga, with that mga technology pagpaturok, nakasuhito ta, ana. Unya, usahay di katuo ang uban nga pwede raday sunugon ang kuan ang paagi
1: sinugon.
0: Ang liso ug makita nato naman na siya itom na siya color kung ma-mature na, so kuliktahon nimo, imo siyang pakpakan, imo siyang ihumol og tubig, then imo siyang i-depulp, then imo na siyang ipauga og mga 3 to 5 days unya mao na to imong isabo dito sa seedbed. So naa kay seedbed nga kanang imo siyang gi-pulverize nimo ang yuta, then imo siyang tudlingan or imo siyang butangan o kanang na ay badlis aron nga adto nimo tong liso ipahilo na. Then imo siyang tabunan nga in such a way nga kuan pod kanang dili po kayo lam nga pagka or dili po kayo baga nga pagkatabon, then imo na siyang hanigan og dagami. Or kanang mga masunog or pwede ra papel na nya sunugon nimo, attorney.
1: Sunugon nimo ang gitabon,
0: yes,
1: nga
0: quick
1: dagami
0: burning. Ang kana nga technology is kanang ay quick burning, and then after nga mahurot ang iyahang katong imong gihibutang nga katong para sunugon, imo siyang bubuan og tubig
1: right after mahuman.
0: Yes, oh. Mura na siya og kanang kita nga gainom tag kanang gahigop tag sabaw kabaw nga init kaayo, then mo inom kag
1: gugnaw
0: kag bugnaw kaayo.
1: Oh.
0: unsa may kuan na mukrak imong ipon.
1: Yeah.
0: So gituyo na siya nga kanang quick burning, then i-water nimo para init tong liso, then mukalit siya o kakrak. So mas mapadali ang iyang viability. Kay hard ang iyang seed coat is gahi.
1: Gahi.
0: So in 2 weeks time,
1: muturok
0: siya.
1: Ah.
0: Basta as kaayo iyang germination compared sa natural lang pagpaturok. Okay, masinati na to. Kami mga experiment to. And then it so happened nga kung good kanang effective kay before ato nakita namo nga natingala may mano nga ang mga lisog tugas sa mga trail nga daghan og choker. Di ba ang choker mo init man kung maigo og kanang sinag sa adlaw, mas daghan ang manurok. So meaning because of the kanang sa kainiton sa adlaw nga dito na ikuan sa bato niya, apil po ang liso o kainit, dali na ma-break iyang dormancy.
1: Tingali, naulanan.
0: Yes, niya, maulanan. So mauna nga, with that technology, mauna yung gigamit yapon karon. So mauna ang daghang muingon nga, manong nakaproduce man mo og tugas nga lisod man na paturukon. Pero actually, sayon ra.
1: Ngayon, no. Nakitaan ang paagi.
0: Yes, nga, continue lang nako nga no nga katong giingon nimo nga ang inyong haligi is gabagbaw.
1: Gabagbaw nga mo.
0: Tungod na kay naturally ang tugas is sun loving. Meaning muangay sa init. Pero og itanom nimo siya nga siya ray ga solo, so dili siya ma problema o competition sa sunlight. So ang iyang buhaton is manangasangag yun na siya. Wala man siya kompetensya. Pero ang o gusto ka nga ang imong tugas mo kuan gyud mo tulid kay mao lang gyud ni itong gi apas nga tulid kay para mas taas ang imong makuha nga kanang nindot nga number. Mm. Ang buhaton nimo na itanom nimo siya in close distance.
1: Pila po'y distansya?
0: Pwede ra ka mag-start og mga 2 meters.
1: 2 meters
0: yes.
1: distance. Okay.
0: Tanom nimo nag 2 meters distance. So ang mahitabo ana niya, mag-ilog na siya kay gakumpit siya sa sunlight. At the same time imo gud gihapon siyang applyan og kanang pruning or trimming.
1: Trimming.
0: Katong mga sanga nga naa ni kuang skilid imo siyang amnon og kuha.
1: Unsa kahabugon na siya nga magsugod kag pruning?
0: Even sa kuan mga 1 meter pa lang.
1: Mm.
0: Kaya ang tendency magud sa tugas magkuan na siya kanang na imo produce og tulo ka o duha ka sanga nga magatbang.
1: Mm.
0: Gikan sa iyang pinaka primary nga stem.
1: Mm.
0: So kanang pag bisan gani sa udlot pa lang makita nimo imo na to siyang kutloon.
1: So dapat usa ra gyud.
0: Oh. Katurog yung isa kay mao matoy imo hang mao matoy mudako nga maoy primary stem.
1: Na ay sa akong yuta na ay duha ka tugas ning turok.
0: Yes.
1: Yeah, I think murag mga 2 meters ang gitas-on niya pero sakto ka nga murag duha gayon ana.
0: Mm.
1: So dapat na nako. Is it too late nga akong tangtangon ng isa?
0: Dili pa siya awahi.
1: Kay
0: ang ato magupong ko ana na is kun duhay iyang gipakaon nga punuan. Unya usara ka root system, hinay gyud ang tubo kay mabahin man ang iyahang sustansya pero kung putlo nimo ang isa, makonsentrated na to sa isa, mudako siyang dali. Like,
1: so,
0: like for example, attorney, kanang, di ba, o naatay putlong tugas, then musalingsing na siya, tungod sa kadako sa iyang root system, and then ang iyahang kakinahanglan siya dahon para sa paghimo o pagkaon niya, maunang mudali, yun o dako ang katong subing.
1: Mm.
0: So, mauna ang kuan, kanang sikrito po dana o maghisgot o magpatubo tag mga kahoy sama sa tugas.
1: Okay, so I will look, go into that, no? Na excited ko sa pagpatubo o
0: yes,
1: tugas. So, and then, pila katuig nga ma-harvest na ang maong tugas?
0: Base sa personal hang nga experience, kay nakatanong magyo ko kay before me ni graduate, requirement na mo nga patamnon me, maghimo me o gitawag o rainforestation farm. A minimum of 1/4 hectare, tamna ni mo lain-lain nga mga species. So ang concept sa rainforestation is duha ka schedule sa planting. Ang first year planting is katong mga sun loving trees sama sa tugas.
1: Okay.
0: Itanom nimo siya una sa mga open area para kay paspas mo to siya mutubo, kay expose man sa init, and then pag second year planting kanto na mga shade tolerant species. Imong mga fruit trees, imong mga dipterocarps nimo. So daghay igo kay ang imong tugas nakatubo na nag-provide siyang shade sa atong mga bag-o pa lang nga gipatubo nga di pud siya magsilbi og paunhon nimo siyang tubo kay madaot man siya kung expose kay sa init. So pinaagi adto naka-learn ko ako on my personal experience kay ko nga 15 to 20 years pwede na ka maka-harvest sa gidak-on nga murag mga naa sa mga halos mga dila po usang ruler siguro mga
1: 10 inches ang
0: mga ana
1: good pero, enough nga mahimong pang furniture.
0: Yes, kay mismo gani ang mga furniture karon manguha na gani guys silang sanga.
1: Mm.
0: Kay ang tugas gyud ligon gyud siya pero og kanang na ay kuan lagi kanang na ay og kato na mga damong nga sanga dili po siya maayo.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: sa Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
11: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans.
15: Gainom ka o dito excited man din. Gisulayan gini mo.
16: Dugay ko makatulog magabi tapos hindi makatulog magani ko at mata ba so di gito sakto imong tulog di straight tapos ko ang tiil mamanhod ako ang tiil mo na iusa sa ko ang mga ipamati mati tapos karon gamit ta which is bulan kapina ana pa lang gani sa ko ang paggamit naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil tapos hindi minum ko sa ko matulog di na ko sigi ingon nga bangon bangon pumata ko mabangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun aduna gyud epekto GTX.
17: Mabibilis sa mga butika.
18: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
19: Gikan kanamo sa DYRD.
20: DYRD.
19: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD Kinaham
1: Kanunay
0: Kanunay
2: D3 Bio Health News
3: D3 Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butiga.
6: Isgoda na doron mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggon ang appendix. Maglead manggon ni mga higala sa pagkapoison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni, delikado ni mga. Labi na gin sa mga bata. Manang kita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bakterya, number one, ang causes aning appendicitis, kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Labi na yun sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. O sa manggol ni, ang kaning hugaw manggol, no? Kaning mga pupo nato. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kwan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala metabolism. Ay uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. Ay uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ko. Another one nga pwede nga cause sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kana mga kagawon nga naas tiyan, pwede na maglidog amoeba. Ang amoeba o sa mga higal, amoebiasis, maglid po ni sa pagpanagid sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, maglid na sila infection. Munang ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindot kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, gadagandagan, wala siya permanente ka area nga gasakit, gahilam ang tiyan, gahapdos imuntian, gaasedika, ka, nga gadayariya pag yung ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na yung mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o dayariya. Muna'y D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong, para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Muna nga, mas maayo nga ipamintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamintain sa bata para nga maproteksyonan na ito ang bata. Samtang gatubo siya, against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia, kana most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo or either diarrhea, which is hadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kidney infection pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres, kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na ni, gadako ang tiyan kung na ay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang ato ang mga clinical products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
7: Ako si
1: Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga ditribayo, DTE, kung may TC, titesting ko pag inom. Pag testing na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoman ang doktor nga, biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa ditribayo, kung may TC, kung DTE. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500,
5: mapalis sa mga butika.
2: D3Bio,
5: mabibili sa mga butika.
2: D3Bio Health News.
3: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. So DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo. Saktong diet og nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
9: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
10: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
9: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Luke Hans.
11: Kainom ka og DTX Sermandit. Gisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang grani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pikto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Oh, ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili ba, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, kung may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanda ay kaayong pagsulbat. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 9:14 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. O sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna 100.9 FM. Radio Ubay 95.9 FM. O 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Mga higala, kamusta? O maayong gabi inusap kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagpilaran by Night. Lunes nga edisyon sa itong pagpanag-uban na pizza 8 buwan sa Hunyo 2026. O kininausap inyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban ka mahigala sa itong tulumanon din maghatod kita sa mga balita. Mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga TBN na lagad Philip Reuters na nukad gikan sa tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center na kantabay si Alerto June Gutierrez. Samtang mga balita nga nahipos gikan sa kapulisan din sa itong syudad sa Tagpilaran si Darubo Cap Willie Maestrado o ingon man mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Uban ni the Barker Cell Remulador sa Pikas Lawak at makauban si Engineer Gilbert Tulop na umimagtimo sa itong programa. Ug mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay ato mga pagtimbaya sa ato mga sukin digpiminaw, labi na sa ato ang mga kaisunang bulanon nga anaas sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo. Dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol ang inyong kinaham sa kanunay nga tulumanon ang Tagpilaran by Night. Dinhi lang sa atong istasyon sa DYRD. Atong mga kaigsoonan, labi na sa atong mga sukintig paminaw nga naminaw ka nato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets. Dinhi sa atong nakbayas sa Tagpilaran. Sa mga 15 ka barangay, ingon man sa 47 kalungsod, libot lawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd ug sa 3rd district. Ato mga kaislahan, ato mga kabukiran, ato mga pagtimbaya, kanyo tanan diha sa ato mga kaisunang bulanon mayong gabi kaninyong tanan. Ingon man sa ato mga silingang dapit, dinhi sa atong Kabisayan ug Mindanao, labi na dito sa Jensen mahigala na miigo ang 7.8 magnitude nga linog kagalinang buntag ato mga pag-ampo ug sa kanunay ato mga panginaot, no, uban sa ato mga pag-ampo nga to kanila na makalingkawas ra sila sa kalisod kay tungod kita atong lalawigang bulano nakasinati usab kita og 7.2, no. Mo nang maka-feel kita sa ato ang mga gipangbati sa tumakay sunang Mindanaon, mga kisunang bulanon nga naa sa Mindanao, no, maayong gabi og magpakalig-on sa kanunay. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa ato mga viewers sa atong Facebook Live sa DWRD ang Kasaligan Facebook. Ato mga soaking viewers, mayong gabi, mayong buntag, mayong palis, kung asa mo karon gibutang tibog kalibutan, welcome no sab sa atong tulumanon sa Tagpilaran by Night. Ingon man sa atong mga listeners worldwide, pinagi sa www.dyrdam.com o sa ato ang mga kaisunan usab din sa ato ang mga dapit, no, na diin mabot atong Sibya. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon sa TBN Tagpilaran by Night.
1: Tagpilaran by Night.
0: Atong tak na alas 9.20 na, arita sa itong mauluhan sa itong mga balita, ingon man mga balita nasyonal o regional, atong mga balita nga nahipos usab sa itong mga TBN Alagad Philippe Reuters. Sa nagunang balita, mikabat na nga ito sa 19 ang nakalas tungod sa magnitude 7.8 nga linog din dito kani Miigo sa Mindanao. Samtang ang kagamhan ng probinsyal dinhi sa atong lalawigan sa Bohol o padangat o financial assistance o ingon man magpadala o search and rescue teams ipadala ngadto sa Mindanao para sa mga biktima sa linog. Samtang arita mahigala sa mga balita nga nahipos sa gikan sa kalungsuran o danukad gikan sa buhatan sa BPPO, si the Barker Cell Remulador Cell.
2: Okay, dagan salamat, Leonard. Ito mga panimbaya, pagkumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa ito mga pinangga, suking pagpaminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagpilaran by Night Worldwide. Nadakpan sa kapulisan sa hagna ang gidudahan nga tigpayohot sa kinadili na druga at also sa kabaypas to pero sa may tabo dito sa barangay Lunoy sa lungsod sa Agna, Domingo sa Catlaon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Parker Cell Remulador. Ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, usa kalinog nga adunay magnitude nga 3.1 ang natala dinhi sa atong probinsya sa Bohol alas 4:47 karong hapon. Sumala pa kini sa Feebox. Ari ta mahigala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center uban ni Alerto June Gutierrez June.
3: Yes, daga salamat kay Leonard. May gabi sa mga suking at tumiminawang nagsunod. Kanunay sa sungtol manon, tag Belaran by night. Patay ang usak ka driver sa usak ka motorsiklo. Humang kini nga iyang tanglikayan. Ang usak ka lalaki nga kalit og tabok riya sa lungsod sa Kalapi. Usab sa lain nga bayin, mayon pa ka hagbong sa pangpang. Ang usak-usak ka driver sa usak ka motorsiklo kay hubog. Diha sa lungsod sa Katigbian, gidali siya o riskyo sa tuwa nga MDRRMO o gidagan sa Gallares Medical Center. Kini sa lito, jungkot series, ang pret mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, hapsay o malinaw ang unang adlaw sa klase. Gaganina nga adlawa bisan pa sa mga taho sa kakulang sa classroom. Magatong mahigala tumuluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at tumabati sa Dili Madugay.
1: Tagbilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong takna alas 9:24 na, once again welcome mo sa Banghigala sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night, Lunes nga edisyon sa atong pagpanaguban. Pizza Utso, unang adlaw sa Banghigala sa pag-sugod sa school year 2026-2027. Dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, hapsay ug malinaon ang unang pag-able or pag-bukas sa laing school year Banghigala. Murag 201 no? Or 200 kapin gihapon ang school year karong tuiga. So angay ni atong i-briefing na itong mga bata na hala, sakripisyo sa lamagita o 200 kapin ka mga adlaw, isip pagtungha, no? Pagtuon sa ito ang mga estudyante at upon iskutan mga higala kay murag gani sa naandan na ito ang kining grading system. Ubay-ubay mga itong medyo di juka pasar pero karon gisakaan ang kining kuan no? Murag moabot na ganto sa 70 no ang passing grade ni ini ato nang hiskutan mga higala. Pero sa pagkakaroon no ato sa ning pinaka latest update na to diin mi kabat nang ganto sa 19 ang namatay tungod ni ining pag-igo sa linog no dito sa Mindanao. Jensen mga higala, 7.8 magnitude. So, murag kusog pa. Kung unsay atong nasinati din sa itong lalawigan sa Bohol, nga 7.2, no? Dungagan pa na, no? 7.8 ang na-record dito sa kining Jensen mga higala, no? Kining linog na dito miigo sa lalawigan, dito sa Mindanao. Diin ang atong lalawigan sa Bohol mga higala nagpadangat po ni og pahisubo no unya padangat po dig mensahe ngadto sa tumang kaisunan tumang bulanon dito sa Mindanao particularly mga sa Jensen ug uban pa mga dapit diin diduyog kita no or may barog kita sa ilahang pag kining gibati karon no unsa kalisod kining moigo og linog mga higala ato sa ning paminawo ning balita kabahin niini kaning panghitabo nga 7.8 linog nga magnitude mga higala dito sa Mindanao ato ning paminawon.
6: Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaguho ng magnitude 7.8 na lindol ang maraming istruktura sa iba't ibang bahagi ng Mindanao kahit sa labas po ng maasim sarangani kung saan naitala ang episentro ng pagyanig.
7: Kabilang po sa kagimbal-gimbal na imahe, ang aktwal na pagguho na isang gusali na may fast food branch at tila natuklap din ang pader ng dalawang mall.
8: Umabot na sa 19 ang naiulat na nasawi habang mahigit 100 katao ang sugatan batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
6: Mga kapuso, may mga hinimatay ding estudyante, lalo't ang malakas na lindol natapat sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Narito ang aking pagtutok. Sa lakas ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig pasado alas 7:30 ng umaga kanina, animoy dinuduyan ang mga elementary student na ito ng Makayahay Elementary School sa Davao Occidental. Pilit silang pinakalma ng mga guro pero biglang bumagsak ang isang istruktura malapit sa kanila.
9: Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang!
6: Iyakan at sigawan din ang pumalakaw sa Demolok Valley National High School habang nagsisilikas palabas ng kanilang mga silid sa gitna ng lindol. Habang naantala naman ang flag ceremony ng Davao del Sur School of Fisheries sa bayan ng Malalag. Ang mga estudyante ng Matanao National High School nagmamadaling umalis sa covered court at lumikas papuntang open area. Isang gusali na kanilang paaralan ang lumundo at halos gumuho. Ayon sa pamunuan ng paaralan, hindi na ginagamit dahil matagal nang inabandona ang gusali matapos ang magkakasunod na lindol noong 2019. Pero lalong malala ang sinapit ng Jollibee sa General Santos City. Napulbos sa isang iglap ang gusali. Sabay sa pagguho ang pagkasira ng kable ng kuryente. Maraming napaiyak at napahugulgol habang pilit na kinakalma ang sarili sa tumamang kalamidad.
10: Customer! Tao!
6: Matapos ang pagguho, agad rumesponde ang mga rescuer para alamin kung may mga natrap sa loob.
10: Kukpong! Kung may tao! Tao!
6: Wasak na wasak ang mga pader at kisame, sira-sira rin ang mga gamit. Tila natuklap naman ang dingding ng SM City General Santos. Sa pagbagsak ng debris, nabalot na makapal na alikabok ang labas ng mall. Ang parking area, wasak na wasak din. Nabagsakan pa ng tipak ng mga pader ang ilang nakaparadang motorsiklo at e-trike.
11: Wala na. Wasak ng kalibutan.
6: Tila nabalatan din ang KCC Mall of Jensan nang matuklap at bumagsak ang isang pader.
11: Wasak.
6: Hindi rin nakaligtas ang gusaling ito ng isang universidad. Nasira rin ang isang branch ng McDonald's. Tipak-tipak ng konkretong pader ang nagbagsakan na ikinawasak ng ilang motorsiklo. Gumuho pati ang kisame ng gusali.
12: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: Sa mga mesa, upuan at dasal, napakapit ang ilang inabutan ng lindol sa ikawalong palapag ng isang gusali.
12: Lord, tabang! Lord!
6: Sa lakas ng pagyanig, nagpagsakan ang ilang gamit. At tila nagsayawan din ang mga ilaw sa loob.
12: Lord! Lord! Lord! Lord! Lord!
6: Yes? Mga kapuso, sa General Santos City naman, kabilang po sa manggumuho ang isang supermarket. Dalawa ang patay, pero may pitong iba pang nasawi sa buong lungsod. Nakatutok live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren.
13: Emil, as of 3 p.m. na nasa siyam na ang naitalang patay dito sa General Santos City.
14: Hindi iilang gusali at establishmento ang napuruan sa General Santos City ng 7.8 magnitude na lindol. Kasama sa mga napinsala, ang dalawang palapag sa supermarket na ito sa Barangay Kalumpang.
15: Mga kapuso, sa aking likuran, makikita ninyo ang isang supermarket na gumuho munsod ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol kaninang umaga dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. At kung makikita ninyo, dahil sa tindi ng impact, talagang bumagsak, bumigay ang pundasyon ng nasabing supermarket. Nakatagdang magsasagawa ng search and retrieval operation pa rin ang ating otoridad para tuluyan ng ma-rescue ang mga nasabing individual.
14: May mga crack ang nakita sa mismong sanggunyang panglungsod building sa General Santos City. Nasira rin ang harapang bahagi ng isang paaralan sa Barangay Lagaw. Nasira naman ang ilang sasakyan matapos malaglagan ng mga debris mula sa taas ng isang gusali. Matindi rin ang tama sa mismong episentro ng lindol sa Sarangani. Ang tulay naman na nagdudugtong sa General Santos City papunta sa Sarangani, bumigay kaya tuluyan ng isinara sa mga motorista. Sa bayan ng Malapatan, may mga gusali at bahay na nasira sa lakas ng lindol. Sa Alabel, Sarangani, gumuho din ang ilang cottage sa Ladol Beach dahil sa lindol. Patuloy ang monitoring ng MDRRMO sa kondisyon ng mga residente at sa pinsala ng infrastruktura. Nanawagan rin sa mga residente na mag-ingat sa posibleng mga aftershocks. Naitala ang episentro ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Maasim, dahilan kung bakit itinaas ng PBOX ang tsunami warning.
13: Yes, sa Emil, ang ayon sa PBOX, ang paggalaw ng Cotabato Trench ang naging dahilan ng lindol kanina. At may kababawan daw ang bahagi ng trench na gumalaw kanina na nasa 300 kilometers ang lalim. Kaya marami mga gusali at establishmento ang naapektuhan dito sa Mindanao. Emil.
6: Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Samantala mga kapuso, hindi po bababa.
0: Okay, so Moto Maygala, no, ang bali pag hulagway, no, sa maong linog, no, na migo dito sa Sarangani, ingon man dito sa Maasim, no, particularly sa Maasim. So 7:37 AM. So kamao po ning Ginoo mo timing Maygala. Kay nanduman na to, no, sa panahon way back October 15, no, 2013. Dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, no, 7.2. Unya timingan po to nga kuha, no, holiday. Dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, kay mura ko masayop, mura ka sa ulugan po to sa ato ang mga kalihukan, no, sa atong mga kaigsoonan ato mga Muslim. So murag mo nang why kuan, why klase, why trabaho tuwing gayuna. Unya mga las 8 po to kapin. No, unya kaganina 7 a.m., no, 7:37 a.m. Diin aning mga orasa, labi na kay unang pag-abre sa klase, no, or unang adlaw sa klase sa mga pribadong eskwelahan or possible po sa mga private schools. Flag raising ceremony ne. Gani makita na to sa video nga ang mga estudyante, mga teachers na sa gawa sa ilahang mga buildings aron magpahigayon sa ilahang unang aktibidad, no, labi na niining pag-abri sa klase. Unya madugay-dugayan magyun eh, kay aduna man ni mga short program na himuon, no, aduna bay kining orientation na himuon, no. So mura gi timing gyud mo sa kahigayunan, Amo nang ang mga estudyante na sa gawas pero di malikayan, labi na kay adunan na 19 ang reported niini na mga fatalities mga igala or sobra po sa 130 plus no ka mga na-injured. Aduna gini nakita na to nga building sa Osaka fast food chain. Bintahan lang kay nakagawas ang maong mga staff niini no. Kanang gyud. Produkhan po na trap no. Aduna pay missing kuno na 12 ka buok. Unya ang origin niini tectonic no tungod ining Cotabato Trench. Murag ako masayop murag 1990 no ang last lihok niining Cotabato Trench diin ubay-ubay pod no ang mikalas niini dagay po tuyo tsunami ang nahitabo niining paglihok niining Cotabato Trench no ako masayop lagi mga 1990 tong nabasahan na to so mikabat nang adto sa 180 kapin ka mga aftershocks no unya ang impact ani Mahigala no around 10,000 families from Sarangani province no ingon man sa Sultan Kudarat naghimo ang preemptive evacuation diin dunan ni sila hulga ni ning gitawag og tsunami diin additional po 500 families duna po reported na posibleng maupo ni maigo gyud no sa kining impact ni ining adunay mahitabong tsunami unya maghisgot tagbahig mga estudyante about 3.2 million students no unya 128,000 ka mga teachers and personnel og 6,224 school buildings nga initially reported nga apektado sa maong linog nga nahitabo dito sa kining Jensen mga higala so problema pa niini kay gikataho nga wa joy mga bag-ong school building na natukod angat unta pagsugod sa klase karong tuig sa school year 2026-2027 ginungagan pa niining lain na pong atubangon nga problema sa Department of Education tiaw by 6,224 ka mga school buildings no na initially reported no initial pa na reported nga apektado naguba no or na doon na ginamakita na to na ang whole building yun, na hunlak yun ang whole building. So, lain challenge na po no? Kita gani, sa panahon na kita giduaw ni ining linog, labi na sa mga eskwelahan na medyo karan-karaan na, naghimog yung mga temporary yun na mga school buildings. No? Kaning temporary yun na po na ito ang mga estudyante gamit ang ubang mga fasilidad, ani mga covered courts, no? Mga gym, aron agto mag kuan magklase so mao ni giatubang karon no na lain na pong hagit sa atong Department of Education labi na kawa kuno natukod ni ining classroom no before pa magsugod ng school year 2026-27 then aduna po ni siyam ka mga area matud pa na reported na aduna po'y

0: lugar na ginungagan po itong giduaw po tagpagyo mo nang mikabat o pipila ka mga kineng buwan na wag yun tay kineng kurente mga higala. Unya, mga klase po, no? Doon na kita nakita nga po sa Davao City na suspendendo ang mga class face-to-face sa classes. Ingon man, ang airport po sa General Santos City gi-close sa pagkakaroon tungod ni ining labi po pagka napiktuhan ni ining 7.8 nga linog, no, na nahitabo dito sa General Santos mga higala. Diin ang ato ang gobernador, no, si Gobernador Aris Omentado, pinagi sa Facebook page ni ini nagpadangat kinig mensahe, no, ngadto sa ato mga katawhan labi na dito sa Mindanao, diin ang probinsya sa Bohol ni Barog kuyog sa mga pinalangga na itong mga Mindanaon aron na sa pag-atubang ni ining dakong hagit. Unya, dugang pa po ni Ana, no, nagpadangat po mga pag-ampo aron makatindo pag-usab, no, o kanunay po mag-andam o mutabang, mubarog, no, makilambigit ang ato ang lalawigan sa Bohol. Munang kaganina, gipahigayon ang mong meeting, diin ang kining financial assistance, no, og search and rescue teams, no, ipadangad to sa Mindanao aron sa pagtubag nining tawag labi na sa pagtabang niini sa rescue operation. Ang PDRRMC gipangluhan kana usab ni acting governor Nick Besas human sa kining nagpatawag dayog tawag patawag dayon og meeting aron nahisgutan ning unsay mga lakang na paghimuon samtang sa dili pa tapo padayon mga higala ato sa ning tagaan ato pagtagad mga higala og usa poy background ni ining Cotabato Tres, no, sa pikas linya si Engineer Nolan Evangelista mga higala on siren nato, no, usa may pila naman ni katuig ne or hinog na bagyo ning Cotabato Tres na may abot magyo ning 7.8, no, ang magnitude nga pagkaigo sa lino dito sa kining sarangani o rin kung saan na Jensen mga higala. Nasa pikas linya, Engineer Nolan, mayong gabi eh.
1: Mayong gabi, sir, sa tanang listener sa DWRD, mayong gabi kanyang tanang.
0: Okay, so arita ni Engineer Nolan, no, kabahin ining ang miigo ani ang tectonic ang cause ni Nida sa Cotabato Trench. Pwede ba nato sayron una o say background ining Cotabato Trench? Hinog na bugon siya na miigo magyud ang 7.8 ingat na medyo kakusog engineer.
1: Actually kining Cotabato Trench plate tectonics ang kuan ani classification so meaning collision of two blocks. So, dinadko ning active fault on the west side of Cotabato Trench.
0: Mm.
1: So, meaning last 1976, dihe na itabo ng large magnitude earthquakes for ane nga kapatay o 5,000 on the coastal areas of Cotabato as well as in the Zamboanga area.
0: Mm.
1: So nilihok ni sa 1976 with 7.8 man siguro wako masayop.
0: So pareha karon 7.8 ingan ni po kakusog.
1: Oh, so kani siya capable ni mo generate to 7 magnitude and above. So pwede siya mo trigger og 8 or more than 8 basta plate boundaries ni plate boundaries man siya classification ano sir.
0: Mm.
1: Okay. So meaning ang Sunda Block in the western side in collision with the Philippine Mobile Belt. So usa ka plate ning Pilipinas versus the Sunda Block in the China Sea, West China Sea, or West Philippine Sea.
0: Okay. Napapay sumpay kaning maong gitawag og Cotabato Trench ani. Asa pa may laing agian na mga lugar ani Engineer Nolan?
1: So going to the southern part ni sa Mindanao mo nagi nilihok karon nga 7.8 fronting the Sarangani Bay or the Jensen area.
0: Okay, motong 1976 ang last nga paglihok nini.
1: Oh, nakapatay to 5,000 more than 5,000 nga tao tungod sa tsunami.
0: Ah, sa tsunami pero, po to.
1: Oh, pero napasalamat nga wa kayo taas nga tsunami nga ni-trigger up to 1 meter, more than 1 meter.
0: So 1 meter lang ang kina

0: taas-an nga kining tsunami nga na record na to.
1: After the main check sa 7.8.
0: Okay, so sayod man ta ni Engineer Nolan na kaning atong nasod na to, daghan mag-uri mga fault line. Kung tanawon na to, mo-trigger mag-uri ang ubang mga fault line na dool diya sa Mindanao. Posible ka ni na sumpay-sumpay na po niya sa nahitabo dito sa Bugo, Cebu, o niya na kining karon hitabo sa Cotabato, o usap pa kay mga hinog na na mga fault line ani na dool-dool po na mga lugar ani Sir Nolan.
1: Actually, kining mga plate boundaries, ang resulta ni mo na yung mga active faults in the middle or interior part sa Philippine Mobile Belt, kining sa Philippine Archipelago. So, kaning because of this compression from eastern side, kaning sa Surigao, Bitao, Naigitao, Philippine Trends, going to the west, so kanang Philippine sea plate na nasa Pacific Ocean is subduct na underneath with the eastern side. So, compression ang metabone, nag-push rin siya going west. At the same time, ang west is nisubduct na going to east direction. So, gikumot na itong Pilipinas. That's why we have dozens of earthquake fault, active faults sa Pilipinas. Kaya gikumot man ang Pilipinas. So, ang Bohol na po tayo active nga upat ka
0: fault line.
1: Active faults.
0: So kaning kaning panghitabuan ani kanang Sir Nolan, posible po ni nga naba aduna pa yung mga fault line no na ma-trigger tungod aning panghitabuan.
1: Actually, every active fault kanang different na siya activities, digi na siya mapareha, one ba pasabot niya ni trigger na random or domino effect. One magpasabot na although na gitawag og stress transfer from the triggered earthquake sa 7.8, some energy ma-absorb na sa mga adjacent active faults. So, maring ito, stress transfer. Pero, one yung masabot niya, next month. Pero, in the coming, ma-shorten yung iyang recurrence kung naasya ay looting of other stress from adjacent fault in Iliok, like the 7.8.
0: Kaya itong sumpay na itong pangutana, ana, kay labi na sa ito ang mga kaisunan po nato nga kanibang literal na itong subton nga mas bintaha o adunay mga ginagmay paglihok o paglinog ani aron di yun matibuok yung kinta paggawa sa energy ani para maglinog.
1: Mao ginay analogy na o na siya gradual stress releases. Bindyo makuha na yung kusog na strain dito sa ilawom. So, ang pasabutan na hinay ang pag-release in the coming years nga medyo mahog na to nga kanang itong dugay nga paglihok pero hinay ra yung release kay or energy release kay tungod kay ginihinay na siya o bihok.
0: Bitaw.
1: So, ang segment nga mingaw, the more the silent, the more the danger kay nag-accumulate pagin ang kusog niya sa ilawom. So, in the coming years or pero ang recurrence of destructive earthquakes is 100 years or 300 years.
0: 300 years.
1: Na-explain
0: na po ito ni mo, Engineer Nolan, no? Itong nakahinabi ito, no? Giorienta rin kabahin po sa itong Bohol fault lines na to, nga ang magnitude karon is 7.8. So, pilay kinatasan nga naabot nga magnitude ba na? Ang usaan na kay kanamang sa to term ana usa na engineer no kanang paglihok pito na sa surface lang intensity pilay naabot na pinakataas.
1: So kung mag-discuss ang magnitude na mga historical earthquakes nga more than 8 within the margin sa Philippine Archipelago, so mo ni gitawag og Philippine Mobile Belt or usa ka plate na siya from east to west nanay mga historical earthquakes nga magnitude 8.
0: Magnitude 8.
1: So in the middle sa Philippines, nara sa range sa magnitude 7.
0: 7.
1: Based on the historical data.
0: Sa aning lugar, kani paglihok, aning Cotabato Trench, ane, Jensan, o ubang pa mga lugar, ane, o maghisgot ang bahag intensity, pila may naabtan sa intensity, ane, Engineer Nolan, base pa sa na-record?
1: Katong 7.8 karon?
0: Karon. Ang intensity niya?
1: Nasa ang nearest nakabati yun itong 7.8 is ginsan kanang facing yun sa epicenter, nasa 7 ang intensity.
0: 7 ang intensity niya.
1: Hmm.
0: Well, pwede ba ito, ma-explain na ito, labi na sa itong mga tigpaminaw ka ng Engineer Nolan, kay unsay kalainan aning intensity o kaning magnitude, kanay uban nga 7.8 ang magnitude, na po'y lahi po'y intensity. Pwede ba na ito, ma-explain na ito, gamay, ani, Sir Nolan?
1: So, ang kanang magnitude is the energy release na paglihok sa fault sa ilaw. So, mauna yung magnitude, energy release. So, every earthquake, usarag yung magnitude. So, ang intensity, mauna yung epekto sa paglihok sa surface on how things behave during the ground shaking. Pero wala magpasubot niya uniform ang iyang value with respect sa surface kay naa may gahi nga surface na po'y loose ground. So, kung loose ground, the more shaking ang may experience because longer period ang ground shaking kung loose ang ground. But, kung ang ground is gahi, so mulabay ra ang dinog, so shorter period of ground shaking, so less ang iyang intensity with respect sa gahi nga ground. Pero kung humok ang ground, makadako ang iyang intensity. So, ang tanan nga butang nga na sa surface, mao ni kita og mulihok man during ground shaking, mao ni kita wag og intensity.
0: Intensity. So, kaning mga buildings sa to diha, no? Labi na aning Jensen ani kanang Engineer Nolan, nga daghang na nga hugmo, subot pa sabot ani nga ang soil composition aning mga lugar, humok ikumpara sa ubang lugar na dili nga nagyapon pagtayog or ang intensity niya.
1: Sa atong na-experience karon, sa na-experience karon nga 7.8.
0: Oo, kina-experience ato karon.
1: Ang actually, nakabisita ko ng Jinsan 1995 during the Parker Volcano nga flash flood. So, ako nakita dito or sa explanation sa mga geologists nga ganang Jinsan, ang ground formation niya is lahar.
0: Lahar.
1: So, meaning to say,
0: humok?
1: Loose ground. So, loose ground, pero ang material niya na is a deposit from the eruption 400 years ago from Parker Volcano.
0: Okay.
1: So, napurma ang Jinsan. So, kanang ground sa Jinsan is a loose ground kay lahar ang iyang ground formation. So, meaning to say, strike kan siya, earthquake, longer period niya, mao nang naitabo karon niya, daghan siya damit.
0: Oh, nya taas pod Engineer, no, ang itong paglihok niya taas pod, no, pila pod to ka segundos ang may kuan na ang paglihok niya tungod sa iyang yuta niya.
1: Oh, long period ang characteristic kadto kay gikan sa trend.
0: Nya.
1: Oh, mas destructive pa unta kung ang epicenter is within inland.
0: Bitaw.
1: Kato, mas destructive bang earthquake.
0: Oh, kato mas posible tong giingon nimo ani Engineer, no, na pwedeng mo abot og 8, no, or bas daghag damage kung sa mainland good mismo nahitabo ang maong pag kaning 7.8 nga linog.
1: Yes, exactly, sir.
0: Okay. So posible ka po ni ani Engineer, no, kay sama sa atong hitabo na to nga 7.2 nga linog dire sa ato ang lalawigan sa Bohol nga ang nakita na to, no, murag sumpay madini digto paingon sa Sugbo, no, base itong nahisgutan na to. Ari ta sa usa tong nakita na to nga sumpay madini sa Sugbo, Engineer, katong fault line nang naigo na to dire sa 7.3 a 7.2 nga linog.
1: Actually ang ground surface rupture nagsat dito sa kaning Inabanga sa
0: Anunang.
1: So ang manifestation of ground rupture nag-start dito sa Anunang, then going loon, kanay itong bridge sa Mualong.
0: Oh, Mualong Bridge.
1: Oh, kanang Sandingan Island, ito na siya, Mopok. Oh, diha ni traverse ang earthquake going to Buloon. So, naay segment nga ni traverse of body of water. Mauto yung nakakause of tsunami diha sa Kaingit to Dulho area.
0: Oh, so na Bulhoon dahil sumpay katonggikan sa Sandingan, diretso na dito sa Bulhoon.
1: Oh, Bulhoon. Gikan sa Luon, kanang Sandingan area, ni traverse yung body of water.
0: Okay. So, arita sa atong lalawigan na to kay kaganina, doon na po'y 3.1, no? Pero daghan namin sa engineer, no? Base pa si pang-post ni mo sa itong group chat, nga ganina, 3.1 na po, no? Around 4.47 karong hapon. So, asa no, napitan nga fault line na mo ipagliho ka ni engineer?
1: Makasipahit na to na siya as active check siya po na sa 2013. Kay ang fault sa North Bohol Fault, years sa bayan na siya. So, ang source niya na katong North Bohol Fault sa 2013 nga miliho.
0: So, itong kan, ilabi na sa itong mga namin na ito karon, na kaning mga ginagmay na sinati na paglinog, mga aftershocks pa ni engineer, no? So, nahitabong linog na ito diretong way back 2013.
1: Oh, related para tanan din. Wala angay kabalakan kay ga inay-inay ginis si Greenleaf before may stable ang ilawom.
0: Oh. Unya, ang Bohol ani engineer, no? Aduna tay upat ka mga active mga fault na fault line, no? Kaning North Bohol Fault, moting Maribok. Lihok, no? Maribok Fault,
1: Maribok Fault,
0: East Bohol Fault, North Mindanao Sea Fault. Engineer, nahisgutan na to ni siya na adunay medyo kanang di po ingnon tag maangeta mag mahadlok na niini pero amajoy ko mo pagpangandam unsa to no nga kaning fault ani engineer na medyo way pagliok-lihok sukad pa sa una
1: sa what is historical data nagingon nga nilihok na in 100 years kaning the East Bohol Fault.
0: East Bohol Fault
1: kaning so kaning East Bohol Fault existing from Luway to Sierra Bulyones. So, most likely, extended po rin siya offshore in between Pamilakan and Panglao Island.
0: Pamilakan o Panglao. So, offshore siya, sumpay ni siya from Luway, paingon sa Sierra Bulyones.
1: Sierra Bulyones. Kay, mahog ni siya, the same characteristic or features from the 2013 earthquakes. From Inamanga to Mualong sa Luon, sa Dingan area, ni traverse siya padong dito sa Buluon, Cebu.
0: Okay. So,
1: So tanan nga fault diri sa Bohol is oriented northeast to southwest. From northeast to southwest, ang orientation sa tanang fault sa upat nga fault.
0: Kaning upat. Pero kaning East Bohol Fault, ane, mo ni why record na to nga pagliwag ng ginagmay.
1: So, mo ni wala, wala.
0: Mga pila na ka po ni katuig aning way record ani abot makaingon na ka anita ni Sir Engineer Nolan nga medyo hinog na po ni siya.
1: Di po takaingon kay wa mo takaibaw the last event nga or significant event kay ni Leo kaya wa di na to identify kanus sa ni siya ni Leo
0: last. Kanus last. Kay wa pa yung record ani gyud.
1: Why record pero sa ako nakita, napoy siya paglihok sa northern north terminus sa fault somewhere in Sierra Bulyones na siya paglihok as well as the offshore sa kaming Luway and kaming Pamilakan area. Naglihok siya. So, kung maglihok ang segment sa southern part or the northern part, so ma-minus yapon, basin mugamay ra in the mugamay future ra. Ang mga ang release niya energy.
0: Okay, so maghisgot ani ning East Bohol Fault ani engineer no ang ato ang soil composition diha o ikumpara nato sa ubang mga fault kamusta man no o kaning ato ang mga yuta diha or bato-bato ba ng mga lugar kaning aron maka hulagway na ta o posible unsa kay dangatan ini mulihok ninyang maong fault engineer.
1: Actually, as atong gimpasay sa Philippines di man yun ang ma-predict ang earthquake, no? But ang ato yung usang atong i-prepare is the structure. So, kung lihok man ang ground, dapat stable or sturdy gid ang kanang structure na
0: atong
1: butang diya. So, we'll focus on the structure kung ipalo ba siya sa building code. Pero nato tay problema sa Bohol is karst ground, limestone ang Bohol, gahi, pero naay mga presence of cage sa ilawom or cavities sa ilawom. Mga bubuho. So, delikado gyapon siya during the severe ground shaking sa usa ka linog like motrigger si Bato o 7, mo ito'y makakulap sa structure. So, pasabot niya, we will do some examination, mani itawag geotechnical studies, geotechnical studies sa ground, on the site of interest, kaya butangan mo sa structure, then after that, akatong data sa geotechnical studies, i-apply tinanin mo sa paggama ni mo sa structure as ingredients nga makawithstand siya o magnitude 7.
0: Correct. Kay bisan tuod o limestone ang atong composition na to, ane, pero tungo na ginindaghan tag mga buho-buho o kaning mga case na to, mao po na makaingon na ligon on ta, pero possible na mo collapse o di gud maayo o kaning subay ning ato mga building code na to.
1: Oh, pero aso na lagi pasabot, sir, sa mga LGU nga we have to do some geotechnical studies using the ground penetrating radar para makita yun na to. Ground penetrating radar para makita yun na to ang unsay formation sa ilang.
0: Correct. Oh. Engineer, adunay gusto mo interact, no, sa to ang isigutan na to. Caller, mo yung gabi eh.
2: May engineer Nolan o Sir Leonard.
0: Okay, ipahinaya lang ng imong gi-monitor nga radio, sir, ha, pero dili mo feedback sa ipadayon, sir. Naminaw na to si Engineer Nolan.
2: Is good man ka, sir. Engineer of Bohol North Pole man naman to 2013. Ang pangutan na kuhaan ka ng di na ba tumubalik? Simba ko. Bohol North Pole. Bohol North Pole.
1: Actually, sir, ang recurrence of destructive earthquake is 100 years to 300 years. Sa ito nakita rin sa Bohol, murag na sa 300 years with respect sa North Bohol Fault.
2: So, karing Bohol East Fault, mauni probably nga delikado.
1: Oh, kanang the East Bohol Fault and the South Offshore Fault of Bohol, mauni delikado karon atong gibantayan.
2: Okay. Itong paglinog 2013, mamutan na lang ko ni mo, engineer. 3 days before ato, dito ko sa gawas sa among bahay. Last city sa gabi eh. Karon, nakadungog ko, murag gadahunog ba? Murag bula bitaw sa buling na gadagan. So naminaw ra ko gapadool dirha man jud sang tungod ing age onya kay dool magdagat ang amo mikorosya pa jung sa dagat pising tagbilaran. After 3 days ato, alas 8 sa buntag, kay gabi man to ang experience nga gadaunog. Diha dyan siyang tungod yung agi. Lambay yun. Murag bula na sila. Suta ba? Mga to. Alas 8 ba to? Linog na. Pagka 2013. Tuig. Mga to. Mga to yung experience. Unsa man to?
1: Actually, kanyang third picture, kanyang rupture, instant na pagdihok yun. Pero karon pa ko nakadungog na before the main rupture na ay mga initial nga nadungog ni mo sound. Pero during rupture, sir, nagina sound dili ang classification sa earthquake sa Bohol. Before the rupture, nagina sound nga madungog kay ang type of faulting dili is a reverse fault. So naagi pag nay sound mo produce sound before ground shaking. Mao gyud ni characteristic diri sa Bohol.
2: So karon kay ang mga simbahan nga natumpag gibalikan man o tukod, mao gyud hapong area ha. Dili ba na delikado?
1: Kung retrofitted ang katong nauglo nga mga churches or still reinforced, medyo makawithstand siya. Huwag niyo mo observaran, the most of the church at the western side, only kalapi is standing. Ang mga silingan niya, mga churches, ni collapse. kay ang Kalapi is was retrofitted in 1934. So, naa siya still reinforced. So, most likely, kung retrofitted niya, still reinforced ang mga century churches or Spanish churches dito sa Bohol, baka withstand siya like the Kalapi Church.
2: Ato pag-ampo na lang dyan ato ang engineer di mangyong takatag na niyo asa ni napita mabalik ba dili na ba
1: pero it's better nga i-retrofit yun ang meaning to retrofit kaya mag-suportahan ng mga steel ang mga kolom then mag-add kag kolom or tanan niya kolom imo ginang reinforcean ng steel para maka-withstand siya sir.
2: Sige, engineer, sir.
0: Okay, salamat kayo, caller. Salamat kayo sa iyong panahon na gihatid sa tulumanon. Okay. Engineer, no, ang punto sa itong caller po kaganina, iyahang pambungad niya, aduna na ba'y kahadlok na mubalik, no? Labi na kaning north na to nga paglihok itong 2013. Labi na, hantod karon gani, no? Katong kaganina, nga 4.1 aftershocks pa to. So murag ang tendency niya ni murag dugay-dugay pag na siya na pag tapok nining kano hasa mapariha og ingana ka kusog ang linog sa 2013 kay mo toy gikadukan sa tong caller posible baka mobalik.
1: Sa akong gi-explain ganiya ang recurrence of destructive earthquake is 100 years to 300 years ang recurrence sa destructive earthquake 100 years to 300 years.
0: Okay, aduna po yung utana to the engineer, no? Si Sir Brother Ronald Inting. Good PM, no? Please ask, pila ka seconds ang linog sa Mindanao, labi na sa epicenter?
1: Ang gihay observation dito, less than a minute ra.
0: Less than a minute ra?
1: Mm.
0: Pero kusog lang yun, no? Nang tayog yun ang mga building.
1: Kay... ang iyang trigger nga magnitude is
0: 7.8. Okay, so engineer, no, imo na lang pahimang, no, labi na sa ato mga kaigsuunan na to nga naminaw na to karon o labi na aning aduna po yung kahadlok pa nga mubalik pa ning North Bohol Fault pero matod pa nimo, no, 100 to 300 years. How about ning uban pa natong mga fault na to, no, labi na kaning East Bohol Fault? Isip na lang po angay na itong pagpangandam, no? Wa man ta kay ba o sa ani mo igo na to. Pero mga pagpangandam na gud na to ani Engineer Nolan, palihog ko.
1: Actually sir, earthquake don't kill people but structure that. So, unsa may itong pukusan, ang structural niya itong pukusan.
0: Correct.
1: So, we have to follow the building code. Then we have to conduct the due technical studies kung nabay mga kabitis ay lang before we put the structure on the surface. So atong panahon una kung nabagi cave sa ilawom kay ang Bohol is a karst or limestone ground. So naagi na presence of cavity. So if you pagbaskana nimo so naay itawag engineering intervention ana. So before magtukod yung istruktura. So if you have the technical studies result, so ingredients na pag gama sa istruktura nimo. So, makawitsan na o mga cyber ground checking.
0: Okay. Engineer Nolan, ibang lista. Daghan kong salamat sa imong panahon na gihatag sa itong tulumanon mo. Yung gabiin na mo, Engineer.
1: Salamat, sir. Salamat. Thank you.
0: Okay, si Engineer Nolan, ibang lista, mga higala, no? Higayon po tao, gi-orient po tao, kabahin na itong upat, no? Ka mga kuan, kining falls ato dire sa atong lalawigan sa Bohol. Ito itong iyang giingon. Di mangguta kitang mga tawhano, di mangguta makahibaw o kanusa ni Muigo. Pero kahibaw, tag-usay angay buhaton, aron mo withstanding ato ang mga buildings na to. O niya, ato pong hibaw, ano, gani din sa atong lalawigan sa Bohol, no, daghan man taog kining mga buho-buho, mga caves, gani sa atong syudad sa Tagbilaran. Adunay mga area dire, no, na kining mga langob, mo po ni usa sa mga kuyaw, no, ligon man ta ang ato ang kay limestone man ta pero tungod lagi aning daghan ta og mga langob mo ning medyo delikado labi na og mga high rise building pero tungod sa teknolohiya karon kuana kaning high tech na kayo makakita og pamaagi og unsaon ni pagtukod ni mga building bisag ingana ang kahuyang ang foundation sa ato ang mga build sa ato mga kayutaan na to matud pa ni texture 0511 Sir, ang ngayon panahon na kawayan ra og kahoy, og nipa kay para dili hadlok, kay magsayo-sayaw ra dili mahugno, parihas akong balay nipa atop kawayan sawog, amakan ang bungbong, mura tag naandan ato sa una, ang kining mga kwan lang native lang atong panimalay. Adi kuyaw og adunay mga paglumpag tungod aning linog mga higala. Gani dito sa Jensa no, karon pata kahibaw di po na lahar di po ng kuan, ha? Gikan na sa bulkan di po ng most no or majority bada sa or na buo ng maong Jensa tungod aning lahar no pagputo sa bulkan sa una. Amo nang dili jud nga nakalig-on ang ilahang composition nito silang kayutaan mo nang daghang mga buildings ang nga collapse. Gani no dire sa North Bohol Fault nato mga higala, dili kayo ingana kadaghang mga structures or buildings niya na tungod labi na aning mga anunang Inabanga or ubang area diha ang wa kayo murag farmland no or mga kining way pareha aning mga dagkong mga urban cities no sumpay po niya na kaning mo igo ning the big one mga higala. Mao ni medyo kuyaw no pero mo lagi na sa panahon na to ani karon mas maayo ang pagpangandam og unsay angay buhaton mosunod unsay lagda diha na ipatuma sa atong building code aron medyo malikayan no ang posibleng dako nga damage dinhi sa to ang mga buildings na to no di sa lugar kay wa ta di ta kalikay ni ana no kay ang atong nasod nga Pilipinas daghan tag mga fault line. Giingon gani ni Engineer Nolan na murag kaning atong nasod first niya nga gi-explain kag niya na murag gikumot nung ato ang nasod na to no mo natong kayutaan mo gikumot do na to siya explanation ni ana amo nang daghan tag mga siak-siak ni ini mo lagi na no bantayanan di na to mahibaw-an pero mas maayo pug pangandaman mga higala atong takna alas 10 da DC 12 ato sa ning pasudlo na to atong mga detalye sa atong mga balita sa atong mga TV na lagad full reporters mga higala. Ug ano tong unahon mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad sa buhatan sa BPPO ania si The Barker Cell Remulador.
3: Okay, daghang salamat Leonard dito sa lungsod sa Hagna gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga dadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Hagna atol sa sakap bypass operation. Inabagan sa PDIA 7 sa Bohol na itabo dito sa Purok sa Barangay Lunoy sa lungsod sa Hagna Domingo sa Kadlaon. Ang suspect na ilan sa kapulisan ng sa kaalyas Iko 23 anyo solitao lumulupyo sa Purok 5 sa Barangay Lunoy sa lungsod sa Hagna kinsagi katao na positibong napalitan o ga sa kaputo sa gito ang shabo, kantidad sa 500 pesos. Agi banabana nga mutimbang nga to sa 3.97 grams, kantidad kapin sa 26,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations. Ang nadakpang suspect, base sa taho, markado na nga nalampikit sa illegal nga kalyukan sa ginadili nga druga inungdan sa pagkasikop niini o kasantangan kini ay natanggong sa Cecilia dito sa lungsod sa Hagna. Itong shoutout ni Gaw Leonard o Bill Sweet Linggo inga marasab ni Union Lodonia o sa itong igala nga si Boss Gabi o kang Laila Cafe diya sa lungsod sa Albon. Nanukad gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mong forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat, The Barker Cell Remulador, sa mong reports. Nagato sa tuntak na mahigala alas 10:14 na. Samtang ato sa ninga paluson sa mahigala, detalye sa mga balita. Atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban ni Alerto June Gutierrez. June.
4: Yes, daghang salamat kay Leonardo. Ato ang itagaag paluap katong nahitabo atong adlaw Sabado sa mga alas 6 sayo nga kagabion katong usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga pudong naunta kini siya umuuli. Agi kanintawon kining nangudikta sa iyang mga ang gitrabaho niya nang ulikta kini siya sa mga namalit o silang hardware, no, kay empleyado ni sa hardware diri sa tuwang nakwes taglaran kani si Marvin De Lima. Na sa iyang pagpauli lulan sa gidang motorsiklo pag abot gyud sa may barangay Liburon dapoy sa may gasoline station, wa siya makabantay nga nay usa ka laki nga may kalit og tabok na iyang gilikayan ang usa ka laki para di gyud siya masentro ang katong laki. Mao to nga paglikay niya na tapsingan giniya to dapoy sa may nobilang nga bahin ang may naigo katong laki ug nabalintong in taon kani si Marvin. Na matarakol atong tinga, no, nakakita ta sa aktwal nga video sa paghitabo, nag-silpon pa intawan pa ni si Marvin sa aktwal sa paghitabo, na gani, nag-ingon pa ganyan siya nga medyo nabalik kuno iyang abaga, na nakatawag pa siya, na nagkuha pa siya nga silpon, mamamato inundag, gidali siya griskyo sa tuwang MDRRE mo, o gidagan diha sa hospital diha sa Mother Child, diha sa Alonso Scalape, apan sa paglabay siya mapila ka mga minuto, nga gani, nakaanam kuno kalabad iyang O, hantod na nga pag-abot yung inahan, wan agad makatingog kani si Marvin De Lima tungod kami saka na ang dugo sa iyang utok. Minunda nga ginali siya o griskyo o gidagan sa itong Galiares Hospital. Apan pag-abot din sa itong Galiares Hospital atong adlaw nga Sabado sa gabi, nga dinani, barag na kumatos na kini siya. Minunda nga atong kitagaagin o pagtabang o pagtagad sa tuwang mga doktor. Apan subo lang kay palangdungon kay gini nang mga alas 7:12 karong gabi nabugtuan gyud sa iya nga kinabuhi.
0: John, kaso ani sa netabo, John?
4: Atong adlaw nga Sabado sa mga alas 6 sa hapon.
0: Okay, bali ang kani siya na nadasmagan ni siya.
4: Siya ay nakatapsing sa hingkalit og tabok.
0: Okay, so nay hingkalit og tabok, nakatapsing ni siya, sakay ni siya og motor.
4: Yes, nagdaas siya sa motorsiklo.
0: Naunsa ni siya, nabangag ni siya, John?
4: Nabalinto, ay mo tanawon sa iyang video, no, ay mo tanawon ang video. Ang iyang samad ani, ang iyang bunog, depois iya babaw sa kilay agtang.
0: Agtang.
4: Napantok na iyang agtang na laging naglingkod pag inindihan sa may gasolisisyon, na apatoy nagtawag-tawag po itong silpon, na pagdabay ng mga pila ka oras, pag abot na sa hospital sa Kalape, medyo isaka ng iyang dugo sa iyang utok.
0: So nadaan siya sa Mother and Child sa Kalape ni, nadaan siya dikto, pero dikto na niya murag medyo na gibati na siya o labad na hingsaka na niya ang dugo dito siyang utok.
4: Yes, tinuod na dito na siya nagsugod, nagkumatos. Na ganay, matod pa no, sa tuwa pag hinabi siya iksuon nga si Andal De Lima, iyang iksuon, nga nakalitok pa kuno siya dito sa pag dito pa kuno sa Mother and Child, tong aksyon og saka na kuno dugo sa iyang utok, nakalitok pa nga di kuno ibaligya ang iyang duha ka mga bangka nga iyang gipalit, no, diha sa mga kanang mga kanang bangkang gagmay, no, mao iyang na last na kuno na pag-abos ang inahan, wan ama katingog na kato si Marvin.
0: Okay, John, atong balikan na to, unsang orasa ang panghitabo, John, o tanawon na to, pila pod ka oras na pag-abot niya dito sa Mother and Child, na dito na siya giatake ni ining pagsaka sa dugo.
4: Sa atong nakuan ito na to, mga alas 5 kapin, hapit na alas 6, no, sa gabi eh, nagi, dali ganun, ginagi first aid pa ni, dito sa gasoline station, na among ito ay actual video, na agito siya, first aid pa ni dito sa ito, mga MDRR mo, na human pag first aid siya, naglingkol pa gano'n sa Daplin. Naglingkol pa sa Daplin na sige pa sa ingon nga sakit iyang abaga, basi na ako na iyang bali. Na imo makita iyang agtang sa may tuo nga bahin sa iyang agtang na ay lagom, bragagi sa pantok. Maano itong gano'n, pag human na first aid, apel itong nabanggaan nga sa kalaki nga taga Kamyas, o mato'y ilang gidali o dadiha sa Maritza sa hospital sa Klapi.
0: Okay, so ang bot pasabot ato ani John, na di gyud makumpiyansa kay wata kay ba og nabangag ba nang uni mo or sa unsang paagi na nga mapareha kag sitwasyon ni ini nga nakuma siya.
4: Nakuma, tinuod gyud na mao na nga baraga subo lang, no, panangdungon kay bura mo pagway imo tan-aw sa iyang actual nga video. Pakita po, bro, di ka makatuong, inaana ang dagan niya.
0: Bali, minor ang iyahang injury, John, pero wata kay bao di ay nanong nabangag na gitong iyang uto di ato na mo'y nakaingon sa pagkumatos o niya nakabasan sa kinabuhi, John. Karoon sa?
4: Gini na bagay, alas 7:12, no?
0: Karoon mag-upa?
4: Gini na lagi-bi.
0: Uy, pastilan.
4: Namo na nga, gani, ito pa nanabi, gigibisita mga nato na gini na, matod ni Kabayan Aldan, Delima, nga ito naging adlaw, no, kaning iya iksoon, nagpa-enroll na itong adlaw Lunes. Kay graduating ron sa PMI.
0: Sa PMI?
4: Mato nagpa-enroll itong Lunes. Nagplano pag ang kuno siya nga magpakasal sa iyang hinigugma. Now, malaking sakit lang kay wag yung kaabot sa iyang mga plano, no?
0: Ang problema ni John, kay mao pa na issue na to ni Karon, kabahin na ng helmet. Ga-helmet ba ka ni siya?
4: Nag-helmet siya. Parang ka na ba na-isamin na ng helmet?
0: Oh, sa ito pa, murag ka ng half face or full face
4: marag siya? Marag na, di kay klop ito ng murag igoray ko sa kilay.
0: Okay.
4: Na malag ito nga napantok, no? Napantok siya sa kuhan. Malag na
0: kaya nasa buna dapit ang iyahang bunog?
4: Hindi, siyang buna. Na iyang lawas, pumakay sa iyang bunog siyang lawas, imamakuan, manang sakit lang ba, nga palandungon, manang paisubo, no? Sa tanang pamilya, no? Kaya kanyang iyang bahay, ani, kanyang ilang ipuyan, ani, usa-usap na mo ni gibayanihan dito sa ginabag-an na pangangan.
0: Ah, so nakabayanihan mo aning panimalay?
4: Yes, kanyang iksoon niya nga si Andal, kabayan Andal, dilima may among kauban.
0: Kauban ninyo sa inyohang grupo. So mo nang medyo nakasinati ka ning bataa nga murag kalit ra pod. Mo nang ato la po ni John na dila jud kumpiyansa labi na og ma disgrasya ka unya para nimo minor ra kay wa kay mga panggos pero wa ka kibaw day na bangag ra day nang imong uon nimo mao po nay makaingon po nimo sa imong hinalaning kamatayon.
4: Yes, katutuan ta po to amak matud pagkaon ka ato sa tudok to kung hingawas pagit ang dugo ato sa iyang baabaw dunggan ilong. Hayan nga murag di kay makalibot siyang utok ang dugo.
0: Internal bleeding na siya doon, don.
4: Yes, mao na ni gitawag na internal bleeding siya, mao na hinundan nga nabuktuan gyud siyang kinabuhi. Mao sa nilinad mo ato nakuha nga mga pasyonat taho paluap gikan sa limutangan sa Galliares Medical Center kan sa Alerto Jung Cherish ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports nagkato sa tuntak na Megala alas 10:22 na. So mao po ni ato ang hinumduman kanunay ha kaning disgrasya di gyud nato ni mahibaw-an. Pero posible pa to ato malikayan. So unsa may panghitabo? Posible gito na bagwok to yang o. Agtang na makunoy agi og bunog yang agtang. Nadapa sa ospital no natabang pa ni siya. Pero murag mi saka na ba sa tong dugo ato dito sa yang o nakuma. Nakabsan siyang kinabuhi kaganina pa ning bagong hapon or gabi eh. Alas 7 mga higala. So mo nang di jod na to ngay jod i baliwa na to ni ato ang helmet na to. No? Okay, og ligon pa ng helmet na to no? Or kanang required yung kinta pasar jod sa standard. Dapat ligon yun na siya o niya. Makita na to sa video mga higala. Murag kuan pa man. Askel pa ni, wa man ni nahitabo niya nga kuan. Wa magyun ni siya yung mga injuries or bunog diha sa indagway niya or panggos ba. Pero wa ta kibaw na nabangag na ditong uo niya. Internal bleeding ang mahitabo. Mo nang kuma. O niya, nakabsan mga higala. So muna, ito ang mga pahimang no na to. Nga ayaw yun ibaliwa ng ato mga helmet na to. No? Full face, importante na kinahanglan nga ka, unsa-unsa manggaling. Muna nga protektado na ta. Unya, kini pong mga pagpadagan na to, kusog po, no? Matay, mahimo na ini magpakakusog ka. Mabot na manggihapon ta o normal nga biyahe, normal na pagpadagan. So, muna ang leksyon po na nato lagi. Sabi na sa itong mga kabatanunan na to, no? Magkaragara o padagag motor. Gani ha, matod pa sa report ni June nga, minor kayo ang na sinati niining mga samad-samad niya na pero digtog yung natimingan kinabagok yun ang uo mga higala na mo ito yung nakaingon siyang kamatayon. Atong takna alas 10:24 na.

Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Dubai Home Builders Depot nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o mga puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nagabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan og pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry og ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
2: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
3: Og kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Park.
1: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus Wellness Everyday.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang mo yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa kuwang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuwa kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Kabilaran by Night.
1: Atong tak na mahigala alas 10:40 na baliktad sa atong tulumanon. Og adunay advisory no gikan sa NGCP Bohol diin ang Visayas grid alert status no of kuan eh murag alas 9 ni gipagawas nga maong advisory mga higala. Diin yellow alert of the Visayas grid no lifted ni kaganina 8:57 PM kining yellow alert nagipa kuan

i-issue ni siya tungod kay ang operating margin is insufficient to meet the transmission grid's contingency requirement. Supot pasabot na o medyo dili enough no ang maong supply for kining atoang mga kinahanglan sa atoang supply, dili enough sa mooning mo pagawas o yellow alert. Na ganito'y murag kuan na, may saka na nga to sa red mga higala. No, pero kaganina, no, matod pa sa NGCP, ang advisory din sa itong lalawigan sa Bohol, murag kuan na, may taas-taas na ang available nga capacity ni ini kay 2,645 megawatt, kundi ang demand lang is 2,355. So muna, no, kining atubang usab no sa mga concerns na to, labi na ni ining supply sa atong kuryente, kay importante ni labi na sa ato ang mga kita kay naanad na kita na kuryente mo nang makalitan tag mawad-an tag kuryente mga higala. So nagiapunta no, makaingon giapunta na medyo crisis ning panahuna, crisis sa atong kuryente, crisis sa atong gasolina, pero makisigot ta gasolina murag mo kuane rollback mga higala. Pero naapoy musaka, ang diesel na to musaka ni nga to sa 2 pesos ug 90 centavos, o niya ang gasolina us-us no 1 peso and 50 centavos. Bintaha kay kita nga motor-motor man ta kay mo may ma-afford na to, maususan pa nga tong presyo na to, balikon na to no ang posibleng pagtaas no labi na sa presyo sa diesel 2 pesos and 90 centavos. Onya ang gasolina, muus-us ni siya og 1 peso and 50 centavos. Pero ang presyo sa kerosene, musaka ni nga to sa kuan, 4 pesos and 70 centavos. Taas-taas usaka si kerosene, pero taas-taas po nag-us-us po ng kerosene. Pero karon musaka ni og 4 pesos and 70 centavos. Pero sa diesel, medyo alanganin gamay ang ato ang mga jeepney drivers no, multicab or mga bus na to kay magamit man sila og diesel, saka ni og 2 pesos and 90 centavos mga higala. Unya ato mga mensahe sa ato mga viewers sa atong Facebook Live, atong ana mo na to nigbasa kay di na puta ka basa ni tanan mga higala. Si In Samusino no, good evening Sir Leonard, always watching here from Kanbansa, Gasan Isidro, Bohol. Sige, amping mo di ha. Si Christy Caniedo, mayong gabi in mo, Titi Tatad. Always watching TBN Poblacion Cortez. Ingon man sa Lincoln Maribuhok. Atong suki sad na to, no? Si Maurice John Vargas. Onya tubigon po, no? Pa-shout out po, sir, no? Si Borongoy Kabugwas. Asa man ka sa tubigon? To ang viewer na to si Borongoy Kabugwas. Good evening sir from Tubigon. Sige. Arita Humamoy, good evening sa CPG North Avenue. Onya si Aster Doisabas, good evening Sir Leonard. Timbaya ko ni si Hel Bungato diha sa Mansasa. Singon man si Mayor Mer Arutsa diha sa Punsod Maribuhok ug Albor Vice Mayor Dandan Samar gikan sa Habitat Buol no si Aster Doisabas. Mars Bulwal no diha sa Panglao Lumanao Valley, si Lawrence Arat mo yung gabi inyo diha. Onya sa Dubai po ni si Juan Rinoblas Abokay Rifamonte. Rita Olaybar Migueles no mayong gabi ini mo, unya ingon man si Idol Eileen diha sa Tagbilaran na Jaime Akain no sa taga-asa man ni sa Jaime Akain no mayong gabi TBN Minaw ko Tagbilaran by night. Amor Tito, good evening sir, TBN watching from Villa Aurora Antiquera Bohol. Sige, atong mga suki indig pa Minaw diha. Atong mayon na to diha no si Mayor Boy Pahang. Unya ato pong SK na to diha no si Edward Hibaya no may gabi inyo diha. Bandosa Jessa no sa Oman ha. Daghan na tag mga nasa gawa sa nasod ato ang mga viewers na to. Ruben Mantabuti mayong gabi murag sa kuan ni San Isidro ni Bohol no kani si Ruben Mantabuti. Pedrito Purol no mayong gabi ini mo diha. Hermi Orasyon sus mga tao wala manag wala managwat o kwarta maoy apektado. Wala gina, sumpay po ni sa kiingon sa itong texters na itong mga higala. Matod pa ni texter 0511.

0: Sir, sa Senado o Kongreso unta gilino kay tuag mga dagkong mga makasasala. Kailog pa sila dito sa Senado, kinsay mohawod nila dito. Pait ang sitwasyon ani mga higala kay ug atong hinumduman pag siya galingkod pag Senate President si Chris Escudero, si Mick Sobere ipulihan sang Chris Escudero ang minority, dawat naman way kusmo, dawat hilom-hilom na lang. Unya si Chris Escudero po, gikudita po siya ni Tito Soto, dawat lang po si Chris Escudero, no, why dawat lang sa way mugot, no. Unya karon nagikudita si Soto, gipulihan ni Cayetano mga higala, wa mo ra mag nasuko man may na, di man musugot og mapulihan, mo nang itag paagi ning grupo nilang Tito Soto na makabalik sila. Nang way di makontento sila ang mga power mga igala, mo na nahitabo karon dito sa Senado. Unya ato sa ning sumpayan kay nga to ang probinsya sa Bohol mga igala, sa gisikutan nato nga linog, no, 7.8 dito sa Mindanao labi na sa Jensen, diin nagpatawag man ni karon adlaw og special meeting, no, sa PDRMC, gipanguluhan na, no, sa atong acting governor si Nick Besas. Diin sa maong meeting aprobahan sa PDRMC ang maong resolusyon sa paghatag sa provincial government of Bohol og financial assistance tabang ngadto sa General Santos City. Diin mugahi ni og 2 million para sa General Santos City, unya lain pong 1.5 million alang sa Sarangani, unya lain pong 1.5 million alang sa South Cotabato, og mupadala usab kini og 6-month search and rescue retrieval teams aron mutabang usab sa operasyon, no, dito sa Sarangani o sa General Santos City. Diin ugma adlaw nga Martes mularga na ni sila kining appeal ni ining search rescue and retrieval teams, no, na ipada sa atong lalawigan sa Bohol, labi na dito mo focus sa Sarangani o sa General Santos City. Unya maglunsab po, no, og donation drive, no, og hatagang oportunidad ang tanang mga katawahang bulanon kinsa tong gusto mo tabang na mapakita usab silang pagpakabana ngadto sa ato ang makaisuunan nato dito sa Mindanao, no, labi na sa General Santos City mga igala. Diin ubanan po na, no, sa mga opisyales sa atong gobyerno, labi na ang ato ang acting provincial administrator Attorney Handel Lagunay, ingon man si ato ang chief of staff, no, sa governor's office si Attorney Filipina Piulio, no, uban po ang mga board members ug ubang po opisyales sa pagpahigayon niini ang pagpaningkamot usab, no, aron makatabang sa ato ang mga kaisuunan nato dito sa Mindanao. Diin matud pa, no, na labi na sa panahon sa kalamidad, no, ang pagkiusa pagkahiusa ug ingon man ang kining pagtabang mao na importante na angay nato ipa ambit usab, no, sa ato ang mga kaigsuonan nato labi na sa mga apektado gyud ni ining linog dito sa Mindanao. Kay kita mapud mismo naka-experience man sa tani ini nga di pud ning taon lalim og kitay maig-an ni ining maong matang sa kalamidad nga way makalikay niini na ato po mga panghinaot, no, ng ato mga kaisunan na to na pagsiugda po ng mga donation drives aron na makahatag po tagtabang ato sa ato mga kaisunan na to dito sa Mindanao mga higala. Manado ka na ito mga pagtimbaya gika ni Hermi Oracio, no, Hermi, okay, ano man ni si Valerie Aiko, no, unya dugang pa ni Jaime, Hermi, ang buaya bahin malita pa rin, no, malagi. Jeffrey Napinias, good night, watching from Busao. Unya sa Lourdes Cortez usab, no, si Renerio Ungyot. Unya si Ma'am Rachel, no, Felicilda. Mayong gabi ni mo diha, no, padayo sa pagserbisyo publiko. Ato de po mga pagtimbaya, no, labi na kay Murawa din ikaila ng ato mga kaibaw sa nata sa DYRD. Ato ang mga uban ato mga kaubanan diya sa OLP, no, or Our Lady of Lourdes Parish Gugma Boys. Headed by Monsignor Efren Bungay, no, kagahapon nagpahigayon na sila og kining exhibition game batok pod sa team Corilla. Salamat din ni Mayor Manjo Lim, no, si Ma Mildred og atong PYD nato diha og si SK Yael, no. Salamat sa pag-abi-abi kay nagpahigayon po tag duha ka adlaw nga basketball camp no sa Corellia unya naga exhibition game ang OLLP. Atong pagtimbaya ni Boss Zero Bahaw no og ni Ma'am Inday og si Boss Ray Idubas no kauban usab si Ma'am Madam Rose si Engineer Boboy Balite og sa tanang mga OLLP Gugma Boys no mayong gabi inyo diha. Labi na sa kanunay na ito mag-uban o no, maminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Leone Agora Humol, mo yung gabi eh. Ingon man si Doki Po, no? Unya Marivic Bagtasos, diha sa Duero, no? Atong mga sukidig paminaw diha sa Tercero Distrito, mo yung gabi eh. Leonides Di Catalina, si Lucia Miculob, no? Diha sa Tabalong Dawis. Ingon man si Yor Milana Adilad, no? From Bilisan, Panglao. Mo yung gabi inyo diha ingon man si Lily Hins ato ning suke no we pray for Mindanao so ampo lang gyud ato ang mahatag no immediate atong paghimuon is ampo lang gyud no sa ato ang mga kaisunan nato dito sa Mindanao mahigala atong takna alas 10:52 na
1: DJX 500.
2: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Atontag na alas 10:55 na, arita sa itong mga panapos ng mga balita, ipadangat ni The Barker Cell Remodor. Cell!

0: Okay, itong balikan na to si Alert, si The Barker Cell Remulador. Cell, go ahead, Cell. Okay, itong balikan to si The Barker Nard, na ay water refilling station diha sa Zamora Street, ubo sa building sa BTV, anha ra Manila ipabuhagay sa dalan ilang water waste. Nasa man ni dapitan ni Zamora Street sa to sa daon eh. Nawagan ta no sa atong kapitan na to diha na kunoy kuan diha no sa ubos kuno sa building sa BTV no anha ra Manila ipabuhagay kuno ang ilhang wastewater. Lain po niyang concern niya Nard, wala pa man gihapoy gisemento ning entrada sa gate sa Ceres ha. Ceres kuno po no wa kuno po nagi semento diha ang maong kining ilahang dalan no. Sige, private na po ni Ceres no, pero og appeal ni sa karsada diha no, kinahanglan taga-apo na og pagtagad. Dugan na to mga mensahe no gikan ni Veni Morisita, ingon man si Olin Salboner diha sa Danau Antiquera Bohol. Sarah Jane mo yung gabi ini mo diha galis sa Tibet no sa Baclayon Bohol. Jeffrey Arot sa San Vicente Maribohok. Dodoy Dagoldol no diha sa KSA onya oy atong silingan na to, pariente na to si Cynthia Magsayo. Pa shout out ni Jumel Lopez nga naminaw karon. Sige, amping mo diha to pong mga pagtimbaya di ay ni Sander ato ang puto bugas diha no. Onya diha po silang Sunsun o si Tata. Silang kaan diha no. Kamo diha tanan mga silingan na to no sa puto bugas ingon man nang Sikwati by Belly no. Sige, pag snacks mo diha at bangra na diha sa kuan Victorina no, kining baligian ng sakyanan na diha lamian na to ng mga snacks na to diha. Unya si Anski Page no, pa shout out diha sa Panglao Bohol family Mijos Lorito Lorejo from Anski Page. Sige, Lydia W. Arat no from Albor. Ingon man si Bernie Palapas no, na ay post interview ni Auntie Claire Castro. Ipa-imbestigahan daw mga Duterte kay ngano milinog sa Mindanao. Binuang na po ni kani si Auntie Claire. Uy, ato ang parinti po no, Jojoy Dote na minanto karon diha sa Barangay Ubuhan mayong gabi inyo diha. Junior Bongkaras na mayong gabi sa tanan no sa San Vicente Baclayon. Onya si Johnny Tihana Lorete no, shout out sir by sa birthday ni Rick no. Salamat sa tanang mga nagsaulog sa kanilang tatawhan. Happy birthday kanyo tanan diha.
1: Happy birthday!
0: Onya si Vincent Lulong no, may pagpaminaw diha sa Buenos Aires sa Carmen. GR Gabs no sa Pangasinan no, layo sa Pangasinan. Si GR Gabs, si Real Gomez. Sir Leonard, watching here sa Poblasyon Santa Maria, Davao Occidental. Salamat, Sir Leonard. Kamusta man mo diha, no? Dada pa kayo mo apektado diha, no? Layo-layo po ng Davao. Pero, asa na, Occidental, no? Davao Occidental. Yeah. Sir, asa naman tong imong sham? sige, magbilin ko na sa guard, no? Lilihins, no? Ano, ipakuha lang sa guard, ha? O na, i-message ko, i-PM lang ko, no? Para saon po ng kuan. Basta ibili na sa guard, no? Mo chat lang ko nimo po. Chati po ko. Lilihis ang utana ko. Nag-asa ko ng imong shop nga mapalit. Magbili na ko na sa guard kay free delivery man ko. Basta within Tagbilaran City ra, no? Free delivery lang na lilihis. Unya, arita sa DepEd Mahigala, ang projected unta nga total enrollment, no, is 2,994. 600 na ito. Mabasag numero ni Mahigala. 294,962 learners no ang mao ni gi-expect or projected no public and private schools from kindergarten to grade 12 pero may decrease na siya no kay gikan sa 301 no 962,000 pero ang pre-opening turnout mga higala may kabata ni siya og 188,494 ka students ang registered. Pero napamanta mo apas pa ni ubang estudyante kay mao po ni uban po palit late lang po nya dire lang sa Putong Dr. Cecilio Putong High School 775 ka grade 7 students no karong adlawa ang na record diha ang mga estudyante nga may kuana may sanong or may eskwela na onya og sa kinatibuk-an no ang DCPNHS Tagbilaran sa junior high school no kaning junior high school nakatala ni 3,183 no 3,183 ka mga estudyante nga official na ang naka kining naka-enroll mga higala no sa so, atong balikon og ga-target atong DepEd nato no entire Bohol og 294,962 ka mga tinun-an unya ang turnout lang no pre-opening turnout is 188 so expected pa ni nga aduna pay daghang mo apas og enroll mga higala labi na sa ato mga public schools no sige ato mga pagtimbaya og salamat no sa ato ang mga viewers atong Facebook live Ariel Gomez no kusog linog ari magnitude 7 dito sa Davao Occidental day magnitude 7 day nyo diha si Ariel munang ampit sa karunay no labi na sa ato mga kaisunan to mga bulano na sa Mindanao okay Sarah Jane lang mo Mrs. Sige, salamat kay Lilihis no sa suporta sa atong ginagmay nato negosyo. O diyan may galang natako pa itong panag-uban sa laing edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Lunes nga edisyon. Ato lang pasalamat, no? Labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Ingon man si Engineer Nolan Evangelista, no? Atong resource person, no? Sa itong sigutan na itong kining linog. Ingon man ato mga TV Info reporters, Alerto Jun Gutierrez, The Barker Shell Regulador, o Garupo Cup William Estrado. Sa Pikas Lawak, si Engineer Gilberto Lop. Sa ngalan ni Kagawad Tutun Aniskal, Alin Doidora, ni Ern Bayahay, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit, manamilit kong mingon, mayong gabi o mayong pagpamahulay kanin tanan.
2: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
2: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok o kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Ruth Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucas.
3: Gainom ka o dito ang excitement din. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, bangon magaling ko, buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na gini-tiktok? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

sa puti na baybayo. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw mamanduyo. Kay perlas ka na angay kita.

0: Pinay, DYRD Kanunay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, a veil of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: Hoy Marie, may ganun ang kamot nga oy sa itong cluster meeting kanina na ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
2: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
1: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad. Waman ko na ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nun niya ko ba? Haso la kaayo. Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Apo hindi man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
2: Sagod eh Marie, usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
1: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
2: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
1: Ikaw, Marie, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
2: Ah, naghaman na ita og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office?
1: Naapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, hindi na kinahanglan na mo na sa ilang muhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
2: Radya ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
1: Ito takot ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. Wala naman gani na nga akong gibuhat ron. Wala sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan na ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hello mga ka-MXT. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi.

Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong iinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As inindot niya akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko bilin.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily bread.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Bohol's best quality drinking water, ultra soft.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Muhatag og 5 ka milyon ka pesos nga tabang finansyal ang lalawigan sa Bohol sa Southern Mindanao nga gitayog sa 7.8 magnitude nga linog kagahapon. Samtang rescue team ipadala sa mga lugar nga gilinog. Uban ato karon buntaga ang tinugyanan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Dr. Anthony De Malerio. Doctor, good morning.
1: May buntag sa lahat. May buntag sa tumakiksunang bulanon.
0: So, ano sa man ipada ang rescue team dito sa General Santos City o unsang particular nga lugar sa Southern Mindanao?
1: Karong gabi, sa lahat ay mugika na itong duha ka team. Alas City lang sakay via light ferry. Tagbilaran to Cagayan de Oro. Duha ka team niya, ang kada team unom ani ang member, ikaw unom ang driver, lima ni ka mga responder. Unya ang ilang abtan ani sa ato General Santos City ang usa ka team, ang usa ka team at tupod sa Sarangani province. So confirm na ni sa ato no, ay naka himo na ta og negotiation sa barko nga lang sakyan ania, moabot ni sa Cagayan ugma sa Kadlawon and magland trip ni sila padong dito sa Mindanao sa mga apektadong area.
0: Okay, so mga kawani ra ba sa Provincial Disaster Risk Management Office mo ay mo adto dito wa ba magkuha sa ubang mga buhatan sa Kapitulyo?
1: Yes, rato ay taga pidirimo ni tanan ang 12 ka empleyado pero ang atong Provincial Health Office ganda pod og team para sa mental health and psychosocial support program po nato no kay daghan po mga na traumatized kagahapon labi na sa mga bata. Pero matod pa ni Dr. MMOY, ang PHO team ready na, nakapurma lang, gawat na sila o clearance sa Department of Health Regional Office. Gikonsolidate man nita ng mga health personnel sa DOH, sa mga lalay mga LGUs nga mutabang dito sa Mindanao. But ingon si Dr. MM, ready na sila po mo larga pa doon sa Mindanao kung doon na na-clearance o instruction gikan sa Department of Health.
0: Okay, dungan ba ang pagpada sa 5 million pesos? So, paingon nga ito sa Mindanao, Doctor?
1: I-transmit pa karong buntag sa rato. Kagahapon man sa hapon na convene atong Provincial Disaster Council, i-transmit itong PDRMC resolution karong buntag sa Office of the Governor. Ang buhatan sa Governor Mona ay mo-endorse na dito sa Sangguni ang panalawigan sa buhatan ni Vice Governor Nick Bezas para mag-take up nila sa session karong adlawa.
0: Okay. So, sa team, atong balikon, kisa ito'y manguna anang maong team sa ipada dito sa Mindanao, Doctor?
1: Puro ni mga emergency responders, sila ito'y gikan sa itong quick response team nga Tarsier 117. All personnel of Tarsier 117, ang 12 katao nga ipada karong gabi mularga padong dito sa Mindanao, sila ito'y.
0: Di ba makuhaan atong mga katauhan diha? O ato ang mga responders sa Tarsier 117, sa gayon nga doon ay mga emergency baka po nga panginhanglan din sa tuwa.
1: Atong gi-insure sa rato nga doon na po tayo remaining emergency response team po diri sa Bohol. No? Nag-augment ang taong mga personnel kini atong gipada, gikan ni sa headquarters sa Tagbilaran. Na doon na po yung mga personnel, gikan sa itong mga tertiary substations nga gi-pull out na to. Initially sa rato, usa ra man ka team, but ang direktiba ni Gov, punan pag usa ka team para duha ka LGUs atong hatagan og support dito sa Mindanao. Mo na nakakamamp ta og 12 ka personnel. Kada team ani magdaog slag separate sikyanan sila toy no. And magdani slag mga gamit pod apilang krudo para dili na ta makahatag og additional nga disturbo pa dito sa mga apektadong area.
0: Wa jam mo kita idadon pa nga mga relief goods ug uban pa ang maong team.
1: Priority lang sila ito ang emergency response team based man sa coordination nato sa Office of Civil Defense o sa city de Rimo sa General Santos City. No? Search, rescue, and retrieval team. Doon na pa may dosing missing na report sa balita. No? 19 na niyang patay, more than 134 ang latest nga injured, and doon na pa may dosing ka personnel, dosing ka tao ang na-missing dito sa apektadong area. So immediately ang request was rescue team. No? So isunod na nato atong ayuda nga 5 million sa ratoy kung ma-release na ni sa atong Provincial Budget Office o pinagi po sa atong sangguniang panalawigan nga approval sa ilang session karong adlawa.
0: Okay. Kagahapon, gitayog sa 3.1 magnitude nga linog ang lungsod sa Sagbayan, no, Doctor?
1: Yes, atong gimonitor na sa rato, pero regular movement na sa atong fault lines po nato dire sa rato, no? Minor movement sa itong mga active fault lines sa ball. Regular monitoring na atong gibuhat ana si Ratoy. Although wala unfelt man, daghang kayo wa makakuan atong ura po siguro sa balita nga dakong linog sa Mindanao, pagtayog sa movement diya sa Sagbayan na balita. But minor na si Ratoy, doon ay regular movement sa itong active fault lines based po na sa monitoring sa Facebook.
0: Gipangulbaan ang ato ang mga katawhang bulanon, may tungod ani ang ikabani og bitaw og ikabalita nga adunay the big one dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol, adunay fault line nga aktibo sab. Okay, so doctor, salamat kayo sa kahigayon nga ato kan hinabi karong buntaga.
1: Thank you sir ato, dengan salamat, may buntag.
0: May buntag. Atong liliyon ang lakad sa itong panahon kung asa na ron katong namugnang bagyo nga si Esther. Uban na itong karabutaga si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, good morning.
2: Good morning, usap kanimo Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw ng mga istasyon sa DYRD. Ania kining pinakaulahing kalabot sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala na tayo ginmonitor o gibantayan nga dautang panahon karong mga panahon na low pressure yaman or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa par. Ang sistema nga nagpadayon nga mo'y nakaapikto karong mga panahon o karong adlawa, kining southwest monsoon o habagat, nga mo'y nakaapikto ditong dapita sa may western section of northern and central Luzon. Samtang nga ito ang forecast karong adlawa, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, o lakip na usap ang Zambales, kining mga lugar ang makasinating managumon ng kalangitan, o dinay katag nga mga pagulan, mga pagpanudog pagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran og nakmian sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay maragumon ang kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon na ngadto sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa extreme northern Luzon ug samtang karagatan niini mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon na ngadto sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang karagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon, o musalop, usab kini sa may alas 6.3 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kini nagayikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Buhona da Estacion. Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
2: Huwag sa pen, Sir Atoy. Dahil salamat. Mayong buntag. Salamat.
0: Padailos ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipapailaom ang General Santos City sa state of calamity human sa magnitude 7.8 nga linog kagahapong adlawa. Kini mo'y gitutukan sa News 5.
3: Sinailalim na sa state of calamity ang General Santos City dahil sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Wala rin kuryente at tubig sa ilang lugar doon. At live mula sa General Santos sa frontline ng balitang yan, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta kayo dyan at may mga lumikas na ba sa evacuation centers?
4: Bok, nakahanda ang evacuation center dito sa lungsod para sa mga apektadong residente. Wala pa namang naiulat na pamilyang lumikas. Samantala, Bok, itinigil muna ang search and rescue operations sa mga natrap sa mga gusali dito sa Jansan. Pero itutuloy pa rin naman ito bukas.
5: Hoy, ginokuloy!
4: Sa pulsa video ang pagguho ng gusali ng isang fast food branch sa General Santos City dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Halos mabalot ng alikabok ang lugar. Ang mga motorista napahinto sa kalsada at napakapit sa kanilang sasakyan. Nang matapos ang pagguho, agad pinasok ng mga otoridad ang gusali.
5: Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo!
4: bakas ang matinding pinsala.
6: Lord Jesus Christ!
4: Meron din iba pang pumasok sa gusali para maghanap ng mga survivor. Pero pinaalis din sila dahil sa panganib.
6: Ano ginagawa niyo dyan?
4: Patuloy pa rin nag-ikot ang rescuer.
6: Pukpok! Pukpok! Kung nakita ko! Pukpok lang! Isave ka na mo!
4: Pero wala na siyang nakita o narinig pa sa loob. Sa isang pahayag, tiniyak ng pamunuan ng fast food chain na lahat ng empleyado nila sa nasabing branch ay nakaligtas mula sa pagguho. Wala ring naiulat na sugatan maging sa ibang branch nila sa lugar na apektado ng lindol. Nasa pool naman sa video ang aktual na pagyanig sa Ireneo National High School. Nagsilabasan ang mga estudyante at mga guro. Nataon pa ang pagyanig kung kailan balik eskwela. Hindi rin nakaligtas ang mall na ito sa Jansan. Gumuho at bumigay din ang ilang bahagi nito. Kita sa video na halos mabalot sa makapal na alikabok ang lugar. May mga tricycle ding nabagsakan ng mga debris. Nagkalat din ang mga tipak ng bato sa paligid. Sa General Santos International Airport naman, tiyempong naabutan ng mga biyahero ang lindol. Takot na takot at nagsisigawan sila. Sama-sama sila sa isang sulok ng airport, hawak ang kanilang ulo. Nawasak din ang kisami ng paliparan. Habang ang mga bagahe, makikitang nakakalat lang. Bumagsak naman ang kisami ng Holy Cross Parish Church. Kita sa video na napuruhan ang simbahan. Ang gusali naman ng universidad na ito, tumagilid dahil sa lindol. Sirang-sira rin ang grocery store na ito sa barangay Kalumpang. Ayon sa kanilang gwardiya, agad nakatakbo ang mga tao palabas. Maliban sa dalawa pang nawawala na huling nakita sa midsection ng grocery.
7: Ito na ngayon ang itsura ng tatlong palapag na grocery store dito sa barangay Kalumpang matapos ang pagyanig ng 7.8 na lindol. Ayon sa otoridad, isang bangkay na ang kanilang narecover habang dalawang bangkay pa ang pinaghahanap sa ngayon.
4: Ayon sa FIVOX, ang General Santos City ang nakaranas ng pinakamalakas sa pagyanig nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Frontline Pilipinas sa CDRRM ng General Santos City, as of 7 PM, umakyat na sa 12 ang nasawi sa kanilang lungsod dahil sa lindol. 144 naman ang sugatan habang 4 ang nawawala. Higit 400 pamilya naman ang apektado. Nawalan din ng kuryente at tubig sa Jansan kasunod ng lindol.
8: Wala pa po kaming normal na power supply as of now. Mostly po sa mga gumagana ngayon, mga power generators.
4: Isinailalim na rin ang General Santos City sa state of calamity kasunod ng pagyanig. Sa Sarangani Province, naglaglagan ang malalaking tipak ng bato sa bayan ng Maasim kasunod ng paglindol. Hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan. Nagkabitak-bitak naman ang kalsarang ito sa Pulumulok South, Cotabato. Napuruhan din ang Statue of the Divine Mercy na ito sa Lake Cebu. Nabasag din ang maraming paso. Pansamantala na itong isinara dahil sa pinsala.
7: Box, sa ating ngang pag-ikot-ikot dito sa Jansan, nagmistulang ghost town na ang lugar dahil kaunti na lang ng mga establishmento ang nagbukas, lalo't hindi pa rin na ibabalik ang linya ng kuryente. Suspindido na rin ang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga government offices at manatili muna yan hanggang hindi binabawi ng city government. Box.
3: Maraming salamat, Bril Montalvo mula sa General Santos City.
0: Labing ulahing katikaran na may kabat ang adto sa 19 ang yadaganon sa mga namatay o 12 ang missing kunwa ikita hangtod karon o ganun ay 134 ang nakaangkon mga angol kun na injured sa Mindanao earthquake kagahapong adlawa. Unang bahing katos itong mga balita ang inyo nabati. Hatod ganato sa Marcela Fee.

0: A las 6:24.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tagna sa Buhol-Lay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
11: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
0: Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlawa, nagpahinomdom sa publiko nga kanunay magbabinintayon tungod kay adunay aktibo nga fault line sa Buhol nga bisan unsang orasa mo igo. Hapsay og malinawon ang unang adlaw sa klase gagahapon bisan pa sa mga taho nga kakulang sa mga classrooms. Samtang ayuhon ang kalsada og riprap sa tulay sa kabawan maribuhok, humanadao tungod sa kusog nga uwan matud pa sa DPWH. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.
14: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.

0: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan, diha sa eskina Miguel Paraso, Binting, Poblasyon 2 ning syudad. Kalapi Butika ng Bayan, atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay, buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Nagpangita ba kamu karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Ana dayon ang mga butika sa kalapi ng bayan nga nahimutang diha sa iskina Miguel Parasog, Binting, Poblasyon 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin, dool sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Galyari Street, og diha sa City Square, atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, andili ginunta angay nga magakasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi, butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya, gipalagan og gipanagiya ni Isabelita Rengka, at tuwa og palit na.
6: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS og GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol og naasad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
0: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
0: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Hello, mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag-Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-FNRI-PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras sa 6:33 ang takna sa kabuntagon. Good morning, pwede mangumusta dito sa Mindanao. Ato mga kaigsuna din hinga dunay mga kabanay dito sa Gilinugan, no. Dodong Jet Romelius Ridulia, good morning. Ma'am Bete Matiga Humawid, good morning. Si Mahil Glean Suway Bagyo Kiranton, no. Good morning. Ni Fidel Lamban Apari Biwang, good morning. Mayo nga pagpamati usab ngadto ni Pas Anya Veso. Si Fito Manda Lumba, good morning. Danilo Liarta. Ma'am Dori Kagoko dito sa lungsod sa Albor, good morning. Ni Leonie Agura Humol, Delphine Sumampong, Lito Umbay diha sa Kantumimbo Balilihan. Paring Beloy Bustamante, diha sa San Isidro, Nindakbayan, sa Tagbilaran. Good morning, usab. Ngadto ni Barangay Kagawad, Paul Pahang, diha sa Mansasa. Galanog-lanog ato ang Sibya, diha karon. No, good morning ni Detz Labs. Good morning. Mayong pagpamati, usab, ni Kagawad sa Buol, no? Si Barangay Kagawad, Sabel Rinca. Manghon nga igso ni City Councilor. Good morning po ni City Councilor Plong Rinca. Nori Silagan Luayon, good morning. Midwin Inting, good morning. Ryan Palak, Kutkutan Valley, Valencia, no? Good morning. Mayong pagpamati usab ngadto ni Remedios Mondelo, ni Juanits Narisma Ugatis Prema sa Kabayugan Kalape, ni Celeste Mijares, good morning. Mayo usab nga pagpamati ni Municipal Councilor Sin Gingging Umuloy Caballo de sa Baclayon, ni Ma'am Edeth Rebeta de sa Montanya Baclayon, good morning. Ni Ayes Tata diha sa Sinakayanan Katigbian, ni Ma'am Luz Quijada de sa Malayo Norte, lungsod sa Cortes. Mayong pagpamati ni Abrio Galio Barbarona watching live from Kabayugan Kalape, good morning usab ni Council Kagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni atong syudad. Alas 6:36 na ang atong oras.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
1: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko believe.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli namo ni tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: BDMP Cooperative.
7: Mahal Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City, the first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposits. Consumer Services and Catering, Funeral Services, Cooperative Assurance Center for Life and Non-Life Insurance, Ticketing Services, Gasoline Station and Car Wash, and Refilling Station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Alas 6:41 ang atong oras kabuntagon. Happy birthday nga to ni Dao Barangay Dao Tagbilaran City Barangay Kagawad Trinidad ining puwaga nga nagsaulog siya nga adlaw nga tawhan karon. Og belated happy birthday nga sab nga to ni Bert Pamugas nga nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan ito nilabay nga Domingo gikan ni Dao Tagbilaran City Kagawad Jerry Kahis mga higala. Good morning usab nga to ni Dr. Larry Pamugas no diha sa Dangay Alburquerque ni Ma'am Dors Kaluyong. Good morning ni Ma'am Ems Rikina. Good morning nagtimbaya og ngadto ni Rosemary Inday og Paul Masirin ngadto usab ni Jobelin og Randy Lumayan nga kanunay namati dinhi sa ato ang tolmanon sa DYRD. Good morning ni Ma'am Marianet Salibay og sa tanan nga taga Capitol Valley nga naglanog-lanog nga to ang Sibya karong buntaga ni Ma'am Adele Ayeng Solihon. Good morning. Maminot ang labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kay Casinilio Bayuco. Kay go.
1: Lain nga road concreting project ang nahuman dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa Facebook post ni Mayor Jane Yap, iyang gipahibalo ang pagkahuman sa road concreting sa O. Zamora Street nga nahimutang sa Barangay Taluto. Gilauman nga dako kini og tabang sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe sa mga residente og motorista. Tungod sa proyekto na himong mas luwas og mas komportable na karon ang pag-agi sa maong dalan ilabi na sa panahon sa ting-ulan. Matod sa mayor, kabahin kini sa padayong pagpalambo sa infrastruktura sa Dakbayan para mapalig-on ang road network ug mapadali ang transportasyon sa mga tagbilaranon. Ipasiug daw sab ni Mayor Jane nga ang proyekto 100% nga gipundohan sa City Government of Tagbilaran ug gipatuman nga nagpabiling zero ang syudad. Samtang nahuman usab ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project nga naghatag og mas maayong access alang sa mga estudyante, commuters ug mga residente nga muagi padung sa Dr. Cecilio Putong National High School Kabawan ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong dala nagsumpay usab sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortes ug Corella. Sumala ni Mayor Jane Yap, nagpadayon ang Dakbayan sa pagpatuman sa mga proyekto nga adunay direkta ug dugang benepisyo sa katawhan, ilabi na sa natad sa transportasyon ug urban development. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayocot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Good morning, Tony. Brade, Tony Itak, dia sa Graham Avenue, Barangay Kugon, naglanog-lanog ta dito garon. Ingon man sab sa Barangay Dampas, pinagi ni City Councilor Ede Burha og ni Councilor Tim Butali dia sa Poblasyon Uno ni atong siyudad. Shout out ko ni Senior Master Jerry Sibayan, ang PICAF Provincial Director sa Bohol. Alas 6:44 ng atong oras.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated. Ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag

0: gikataho nga napalitan kini og tulo ka gagmayng puto sa gituo ang Cebu, kantidad sa 1,500 pesos diin ang 1,000 peso niini gikataho nga bodol money. Duga laing duha ka medium nga puto sa gituoan usab nga Cebu ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspek, lakip na ang cellphone nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 21.84 grams kantidad kapin sa 149,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niining anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa poblasyon anda o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 6:52 sa katong oras. Gibutyag sa Bohol PNP nga malinawon ang unang adlaw sa pagbuka sa klase gagahapong adlaw. Sir Ern Pahayahay sa iyang report. Ern, go!
2: Malinaw, nagwalay natalang mga insidente sa unang adlaw sa pagbukas klase sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa Tibuok Lalawigan sa Bohol kagahapong adlaw. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, hepe sa Police Community Affairs and Development Unit kung Picado sa Bohol Police Provincial Office, mikabat sa 188,494 ka mga estudyante ang mitungha sa kadayang eskwelahan sa probinsya alang sa school year 2026 to 2027. Mato ni Berondo, walay nadawat nga report kalabot sa aksidente, krimen o bisan unsang insidente nga nakabalda sa pag-eskwela sa mga kabataan sa unang adlaw sa klase. Kini resulta sa hugot nga koordinasyon tali sa kapulisan, mga lokal nga pangagamhanan o mga opisyal sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an. Gipahigayon usab sa BPPO ang uplan balik eskwela, din gipadaghan ang presensya sa kapulisan sa mga eskwelahan lakip na sa terminal o sa mga dalan nga kasagarang agianan sa mga estudyante tumong niini ang pagmaintenar kalinaw hapsay sa trapiko atol sa pagsugod sa klase.
3: So far wala pay nadawat na pong mga report regarding sa opening sa school labi na mga traffic accident bitaw involving sa kaning mga estudyante or atbang sa mga eskwelahan. Kalinaw na nga to ang first day sa eskwelahan.
4: Okay. Unya sa ato ang police visibility unsa man eh kanang permanent or temporarily lang sir?
3: Mag-agad to sa kuha na earn directed gikan sa region kay kanang atong pag mobilize sa ato ang 400 kapin ka mga police tukot lalawigan sa Bohol earn kuha na na. Based na sa directive unya nagwat rapud pa og kanus sa ipaterminate sa regional office earn.
2: Nagpasalamat si Police Lieutenant Colonel Berondo sa nga ni Police Colonel Patricio Riga Jr. sa kooperasyon sa mga ginikanan magtutudlo og sa komunidad na mitabang sa paghatag og luwas og organisadong pagsugod sa bagong tuig sa pagtungha. Samtang nagpalayo ng klase, nagawhag sab ang BPPO sa publiko nga magpabiling magbinantayon og daling mutaho sa mga otoridad kung adunay makita nga kahimtang nga mahimong makahatag og peligro sa kaluwasan sa mga estudyante og mga magtutudlo. Gikan diri sa PNP Provincial Headquarters, Kinis Ern Pahayahay ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 5:55 ang itong oras, patay ang usa ka driver sa motorsiklo human kini nakatipsing sa 48 anyos nga lalaki dito sa lungsod sa Kalapi. Si John Gutierrez sa iyang report. John, go!
5: Ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini nakadashbag ug usa ka 48 anyos nga lalaki dito sa lungsod sa Kalapi. Ang namatay nga driver gi pailang si Marvin Dilima, 27 anyos, nagapuyo sa may barangay Kinabag-an sa lungsod sa Kalapi. Sa tuwa nga nasayran, sa tuwa nga nakuha sa tunaagi nga Sabado sa mga alas 6 sa sayo nga kagabion, nga gikan hintawon kini nga si Marvin nga nanguligta sa iyang sales ilang hardware nga iyang gitabuan ug si iya naunta ang pagpauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abos may barangay libro na kalapi wa siya makabantay nga ni usa ka lalaki nga mikalit og tabok ug tuyo sa iya nga paglikay natapsingan hintawon kini nga usa ka lalaki may betang baka balintong hintawon kani si Marvin ug sa atoa nga nasayran nga pagarisko pa sa atoa nga MBRR mo kani si Marvin na dilima pag human niya og aksidente naglingkod pa ni si Marvin ug matud pa ato nga nakita sa ato ang video nga kani si Marvin nagtawag-tawag pa ni sa cellphone may inundan nga wa magtuo ang mga rescuer katuwa nga MDRR mo nga naa di gihambin nga delikado kani si Marvin inuna nga gidalik ni siya og dagan diha sa may Madulsayl sa hospital sa lungsod sa Kalapi apat paglabay sa mga pila ka mga minuto hingatsom na ni siya og saka kani nga dugo sa iyang utok. Minundanganan luya in town kani si Marvin ug nakalit kani siya og kumatos minunang dali siya og transfer sa Tungaliaris Medical Center apan tungod atoa nga nasa ilang nga nakaangkon kani grabe angol sa iyang o subo lang kay palangdungon kay gagahapon sa Mara City dusi sa gabi nabugto ang gyud sa iya nga kinabuhi gikan ang dali sa matangan sa Tungaliaris Medical Center kay sa leto jud service ang friend mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
1: Inyo labati ang kalitibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: DYRD. Operation. Tama.
1: Hello.
7: Hello, sir.
1: Hello, good morning. Kisa ni?
7: Si Benji Morhia, sir.
1: Si Benji Morhia. Okay, taga asa man ni si Morhia?
7: Taga San Miguel, sir.
1: Pila may edad na ni?
7: 45, sir.
1: Pero kisa, pasyente ni mo?
7: Ang asawa, ang anak, sir.
1: Ano naman, nanganak ang imong asawa?
7: Nagi, sir, pero kanang taas magudog sugar na mo nga nag-treatment sila lagi.
1: Kisa may nga sa imong asawa?
7: Si Lorena Morhia.
1: Pila may edad?
7: 32.
1: Ikapilang bata ninyo na?
7: Ikaduha, sir.
1: Ja, sige, sige. Watuwad lang na sa gawas, ha?
7: Yes, sir. Salamat, sir.
1: Watuwad lang na sa gawas.
7: Yes, salamat, sir.
1: Okay. Salamat kayo sa itong mga loyal donors, mga higala.
8: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollets Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, JBC, Leo Requina, ug Maria Praxedes Mahumas.
1: Salamat usab kayo sa Tagapurok 2, Barangay Dao. Tagapurok 3, Luyo sa Dao, Diamond sa Barangay Dao. Salamat kayo ni Sir Jeboy Tabera sa Rolex Auto Care. Naimutang dili halayo sa Co-op Hospital ni Dr. Krista na doon ay 200 pesos nga ipanghatag, nga ihatag ni Nigaron. Doon na po'y 500 pesos. Gikan ni Father James Darunday, pinagis yung programang baon sa kagawasan Konbaksan. Paagi ang paghatag og tabang dahil sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2. Og ang 500 pesos ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Nahimutang kini dili halayo sa KFC Church. Wailaing restaurant diha punuan sa Acacia. Mauna na ang Hisel Bulaluan. Salamat ka din yung tanan. Good morning, may pagpamati po ni kani Barangay Kagawad sa Dao, Anthony Cornell, o ni Dr. Ronald Inting Pumatong ang tinugyanan sa Dar Bohol ni Ron Sibandal, ni Rexy Masloga Kahigas. Good morning. May pagpamati po ni Bonifacio Onyes, nagpamati diha sa nag-shout out sa iyang supervisor nga kinakusgan si Sir Aransado sa Cordial Security Agency from Sniper 86. Mercedes Matalines live from Australia. Good morning. Elaine R. Losica Iyoy. Good morning. Inday Matila Hinita. Maing buntag, naminaw mi sa inyong programa. Inday Ampolokyo from Buena Vista, Ubay. Erlinda Sister, good morning. Felixia Chato, let us pray for Mindanao from Patricinio Cortez, Bohol. Inor Santiago, good morning sir from Boboy and Norley and DYRD Kasaligan. More power and God bless. Rolando Minyon, sa tanang naminaw sa Sagnap, Luway, Bohol. Narciso Mita Floreda from Lintuan, Loon. Salamat kayo. Pigado itin ang atong oras. Mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos o may buntag kanatong tanan.
9: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Alas 7:01.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: Tanchik is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
5: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababa bay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar.
7: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
9: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026. At Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta. Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo, Mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot good kayo pre. Ug naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadtun ako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
7: Engineering ko, Sir. Dead any, sir. Tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay tisira jud ang akong ginainom, sir.
8: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
10: Mag-

0: drink responsibly.
1: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Basta na ay hilanat.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic!
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sa lagna, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Botan sa Pag-asa.
2: Aniya kining pinakaulay ang kalabot sa kimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayo ginmonitor o gibantayan ng dautang panahon karong mga panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa par. Ang sistema nga nagpadayon nga mo'y nakaapikto karong mga panahon or karong adlaw, kining southwest monsoon o habagat nga mo'y nakaapikto ditong dapita sa may western section of northern and central Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island ug lakip na usab ang Zambales. Kini mga lugar makasin natin maragumon ng kalangitan ug dinay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanudlo pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang mga bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagmian sa Tagbilaran. Karong adlaw makasin natin kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom. Ug ngadto na sa usay adunay maragumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulo pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon na ngadto sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa extreme northern Luzon ug samtang karagatan ni mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o paingon na ngadto sa habagatang kasagpan, nga may mupuslabi sa ubang bahin sa nasod o ingon mong sabdinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa mga alas 5:22 sa kabuntagon, ug mosalop usab kini sa may alas 6:03 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa Duiste Pag-asa, Albuquerque, Buhona da Estacion, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa tugni sa mayong tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan, dagang salamat o mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 10 minuto sa di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: Dugang na unang balita sa mga bahin sa nasod. Aduna na 36 ka mga kinabuhi ang nakalas sa linog kagahapong adlaw. Nya aduna sa 200 ang mga naangol og 12 usab ang gipangita sa pagkakaron. Kinigdugang balita ni Mabante Humaniini.
13: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
14: Arita sa tundugan mga greetings. Good morning ni Sir Sammy Milo, Ma'am Angga Milo diya sa Longso sa Albor, Sandra Brian Paredes, Christian James Milo Paredes, si Anson Rochimi Sarno Milo, usab si Zian Elizabeth Milo, si Jason Emmanuel Milo, Ramil, Rosemary Ugtinio Milo. Good morning. Mayong pagpaminaw usab ni Lisa Peach. Usab si Ma'am Minmin Garutin na minaw po sa DYRD. Ma'am Chema de las Heras, Ma'am Zenoy, Ma'am Delia Chuada sa Taloto. Usab si Kagawad Charles Kabalit o Kagawad Team Butalid nga na minaw po sa DYRD. Dr. Ronald Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranton. Good morning natong tanan.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New alaksan extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New alaksan extra.
5: Extra paspas. Extra galing.

0: Kining Balita, Pilipinas, itong nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, tagalidad nga serbisyo. Tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ang Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Human sa Siam Kabuan nga pagkapriso diha sa Senado tungod sa contempt gihatod kagahapon adlaw sa Philippine National Police ngadto sa Bulacan Provincial Jail si Pacifico Curly Descaya. Gikiha ang magtiayong Curly og Zara Descaya uban usab sa Siam ka mga opisyal sa DPWH tungod kini sa gingong korupsyon sa usa ka proyekto sa flood control. Siam sa 11 nga gikiha lakip ang managtiayong Descaya ang anaa karon sa kustodiya nga aduna pay duha ka mga tawo nga si Ernesto Galang ug si Lorenzo Pagtalunan nga padayon pang gipangita. Nangangkon si Descaya nga aduna siya'y mga dokumento og impormasyon kabahin kini kapin sa 150 ka mga opisyal sa gobyerno og mga kongresista nga nalambigit sa mga anomalia sa mga proyekto sa flood control. Ang iyang abogado nagaplano kini nga muhangyo og piyansa bisan pa sa kabug-aton sa mga kaso nga giatubang niini. Among kaso gihikay karon sa sala ni Judge Mirasul Adichenko sa Bulacan Regional Trial Court Branch 20.
1: Posibleng mag-atubang o bag-o mga kaso ang 18 ka mga malita boys o kani mga bodyguard. Mupasaka o kasong libel o cyber libel, sila si Senador Tito Soto III o Senador Erwin Tulfo tungod sa sayop nga pasangil o dilitugma nga mga detalye sa ilang mga testimonya. May paday usab si Senador Ping Lacson nga kinahanglan nga manubag ang mga senador nga mipahigayon. Kung mipahigayon og hearing, kinigumikan kay illegal ang gibuhat nila ni Alan Peter Cayetano o Senador Rodante Marcoleta.
0: Balita sa gawas na nasunog ang paugnan sa kusog humanini.
2: D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.